0: At dahil dyan, you might get sipon, you might get ubo, you might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C, na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.
1: Para sa ma-safe na pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic na nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magpapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.
3: D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawadlaw.
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Puro Pelos Pablos.
6: Okay mga K5, balik kita sa itong pagpangalagad sa inyo palatuntunan.
5: Puro Pelos Pablos.
6: Last and final stretch kita sa itong pagpangalagad. And subong adlaw mga K5, sulo kita gihapon. Tungod kaya nga itong regular nga partner, si K5 Eljan Castaño is still on official travel.
5: Puro Pelos Pablos.
6: Mga ka-K5, Lunes subong. Kag kumo Lunes, basta gani Lunes kag Miyerkules. Tandaan nyo ginapirming duwa kadlaw, Lunes kag Miyerkules. Kunara ikaw sa Kabankalan, kunara ikaw sa Ilog, kunara ikaw diri malapit lang sa mga area sang Kawayan, libre subong ang check-up sa aton Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center dira sa Texas Street, Barangay 1, Kabankalan. Aros building kita mga K5. Kay dira sa Aros building do may kalan ang ganida pwede ka man kakaon mientras gahulat ka. Ang importante sa tanan nga libre ang imo konsultasyon bangod kay ang doktor nga makonsulta gin si Doc Ramil na iyang gabayad. Free si Doc, charge kay Doc. So kadto na kamo kung gusto kamo magpa-check up because it's a Monday, libre ang konsultasyon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ara kita sa siyudad sang Kabankalan hasta lang alauna sang hapon. Kay pagkakuha na masailo na siya sa Himamaylan eh. Sa Himamaylan, ara naman kita ya sa Old Public Market. Dira sa may DRRM na lang area sa Old Public Market, ara da. May doktor man kita kun hapon. So you can go there and have your check-up nga libre, mga K5. Wala sang bayad.
5: Puro Pelos Pablos.
6: Kag hindi man pagkalimtan nga ang aton nga D3 Bio nang magagapalanakit na lutalutahan mo niyo. Kisa na may mga edad-edad na mo ginapirmi. Hindi lang ganin sa may edad eh. Dipinsahan mo nga daan, layo pa ang tanan, imogi dyan nga health, dipinsahan mo. So mag D3 Bio. Nga importanteng D3 Bio. Kita ka mo sa salsalon mga K5. If you expose the salsalon, sa isa ka lugar nga dali siya matuktukan, ulan init, exposed to elements ang panawag na sa Ingles. Matuktukan ka, nagapanawag siya sa tuktok, oxidation process. Amo man ang atun tulaan, nag-oxidize, nagkatuktukan kung baga. So, sakit lutalutahan mo, sakit hawak mo, sakit tiil mo, sakit tuhod mo. Ibitar los bukoles mga K5, mag D3 Bio ka. Kaysa D3 Bio, ang imo nga mga joints, ang imo nga tulaan, ginabutangan niya sang coating nga kung tawgo naton sina, may ara siya nga virgin coconut oil, coated na iya ang imo nga tulaan. So, di daw nami ng pangisay-kisay mo. D3 Bio, don't forget.
5: Puro Pelos Pablos.
6: Amo man na nami, manasi mo, balposadas, mintras nag-bike-bike ka o nag-bantay ka muna sa mga gwardya, tabla, mga security guard ta, ang ayan ginisi nyo ang D3 Bio ta. Agod nga magtindog ka mulawig, hindi ka mudali kapuyon, kay naka D3 Bio, naka may TC ka. So, sa mga security guards, amo gining kampiyon sa inyo. Okay, larga bola. Mga K5, pabati ko sa inyo, ang 2026 nga Mascara Music naton, kag ipabati ko man sa inyo ang aton nga 2025 nga Mascara Music. Makwanta na ya. Masulusumba kita anay kadali bala para nga daw ka angayan sa aton kay si Gilbert Cordoba subong sige nang pabati ya gayuhom-yuhom siya eh. Nagayuhom-yuhom si Ma'am Pearl Padronya subong nagayuhom-yuhom man upod kay Sir Giovanni. So salamat gid sa inyo pa nga pagpamati. Sir Russell Gaudiel, good morning sa imo. Sir Vanny Kilayko, good morning man sa imo da.
5: Puro de los Pueblos.
6: Okay, tan. Pasauton, tas lana itan kadali, tan. Kay masaot na si Romar Durano. Okay, ready, here we go. Tira! Tira!

K5 Mascara Music 2026. Iyan yes ang K5. Gabirada si Romar Durano. Yeah, dako siyeng nombres gabirada man sa inyo ba ano? Birada siya mascara dancer. Hahay! Hanot! Bigs del Pino, no sa wala lang ah. Always be check a monitor. Nga, Ninet Marquez mayong agaman sa inyo. Okay. 2025 version. Tira! Paborito sa tanano. 2025 version. Foro de los polos.

0: maskara no iki ya. Okay, okay, ginbalhas na kamo pamahid anay pamahid. Subong adlaw mga K5. September 21, 2026. Ika-54 anyos na sang gindeklarar ni former President Ferdinand Marcos Sr. ang bug-os nga Pilipinas sa idalom sang state of martial rule o kon martial law. Mga K5, si Marcos, if you will recall, una siya nga ginpili bilang presidente sang pungsod Pilipinas sang 1965 kag gin-re-elect siya sang 1969. Sa idalom sang aton 1935 constitution, sang una dapat duwa lang ka term ang re-election sang presidente. Kag dapat tag-apat lang ka tuig kag dapat magatapos ng iyang term of office 1973. However, 1972 nag-issue sa sang presidential decree number 1081 proclaiming and declaring the Philippines under the state of martial rule and therefore wala na to ang term limit and he ruled the presidency the Philippines until sang people power sang 1986 mga kakaypipe. So dapat 1973 wain na to siya pero nakalabot pa siya 1986 so 13 years ang extension niya ni Ferdinand Marcos. Puro de los pueblos. Mga kakaypipe, damo ang nagasala sini. Okay. Today I will tell you a short story parte sa pagdeklarar sang presidential decree number 1081 or placing the Philippines under the state of martial rule mga K5. Antes sang martial law, antes sang martial law mga K5, may mga series of nagkalatabo sa pungsod Pilipinas nga kontanawon mo masyado gid kagamo. Ginbombahan ang Plaza Miranda ang rally sang Liberal Party nga sanday Jovito sa Lungga to. Ginbombahan to gamo Pilipinas. Si Ninoy Aquino kasabad sagi sa reklamo kontra kay Marcos nagagamo ang utok ni Marcos. Mga K5, manog tapos na ang term ni Marcos and he was thinking, kung manaog ako sa pwesto, do alanganin pa. Alinganin pag urong kaudas na dyan sa tunga time. Mga K5, may mga ambus kontra kay Enrile. Although later on, it was proven nga fake atong ambus. Ambus lang to. That lead to the declaration of martial rule, mga K5. Ang September 21, subong adlaw, 1972, eyes to the board, mati ta, eyes to the board. Ang September 21, itan i-ready na si Marcos ta itan ha, itan i-ready ang hambal ni Marcos. Ang September 21, 1972, mga K5, subong adlaw, ginpermahan ni Marcos ang Presidential Decree 1081. Nagperma pa lang siya. Sang pagka September 22, 1972, mga K5, gintipon ni Marcos ang tanan ng mga generals led by his cousin, General Fabian Ver, mga K5. Gintipon niya. Pagtipon niya, ara sila ni Fidel Ramos ang Metrocom. Kompleto. Ara ang mga pulis, mga army. Gintipon niya, kag maghambal, we are now under the state of martial law. Nakibot ang iban nga general. Nakibot ang iban nga mga kernel. Pero wainis lang mahimo kaysa isa ka sikreto nga pamaagi. September 21 pa lang iya, sikreto sa Malacanang. in his room. Ginpirmahan ni Marcos ang 1081 or Presidential Decree number 1081 placing and declaring the Philippines under the state of martial rule, mga K5. So, napirmahan niya na sikreto sang September 22, ginpatawag niya ang tanan-tanan nga general kag opisyal sa police army. Gintawag niya and told them, "We are now under the state of martial rule. You should do what I want you to do." Maghambal ka martial law, mga K5. Butsing ganon, ang military amo ang gapadalagan o galing kay revised martial law ang ginimo ni Marcos tungod kay ang iyang mga general ara eh. Sanday Day Ramos ara sa Metrocom, si Ber nga iyang nga pakaisa amo ang ara sa militar. So kontrolado niyang military. So imbis nga martial law nga military, ara ang military, ang gwa sa military do bastonero niya, siya gyapon ang gakamand. So tandaan niyo gid the date, September 21 is the date when martial law was signed. Subong adlaw, signed. Pagka 22 when he informed the army and the officers that we are now under the state of martial law. Sang ready na sila ang tanan, mga K5. Ang tanan nga mga kontra ni Marcos. Ang tanan nga kontra ni Marcos, mga K5. Ang tanan nga mga tanaw nila nga mga maisog nga mga tawo. Ang tanan nga mga tanaw nila daw mga rebelde. Ang mga maalam sa UP, ang mga abogado nga mga matanda ginlista na to kag sang February 22. Ang mga palibot sa mga balay nila may naka-standby na nga mga Metrocom kag mga army kag mga PC si una. Ara na, standby. Why panay dinakpanay? Pero sang gabi mga K5, sang gabi sang September 22, ang una nga gindakop amon inday Edgar Hopson, mga K5, mga aktivista sing una sang UP. Amon is lang una nga pinangdakop gabi sang February o sang September 22. May mga pinangdakop na nga mga politiko. May mga leader na asta na sa mga dress aton sa Negros. Sila na Eli de los Santos sing una to gid panguwa na to. Na pangsikop na sila. Mag-announcer na si Unas para Eli de los Santos. Pinang ginkordo na sila si Unatanan. Hasta si Luilo, Clanibic Mercado, ginpangbantayan na sila. Hasta sa iban nga mga lugar, na Edgar Kadagat, ginpangbantayan na sila, Marcelo. 22 na mga K5. Bantay! Bantay! Sa Manila, ginpangbantayan, tanan. Pero ang mga king mga tao, ginpangdakop na. Gabi na sa 22. Pagkaaga, mga K5, pagkaaga, September 23, nag-announce na sa media si Marcos. Nag-announce na siya that we are now under the state of martial law. Kuha nyo? September 21, sekreto, ginpirmahan ni Marcos ang Presidential Decree 1081. September 22 sang aga, gintipon ang tanan nga generals and he informed the generals that we are now under the state of martial rule. Tapos may order of battle, listahan per region. Bantayan kagdakpon. Wait for my orders. Pagkagabi, ang mga king at tawo pinangdakop. Gindala mga K5 sa kundiin-diin nga mga lugar nga hindi ka pwede mabisitahan. Pagkaaga September 23, gin-announce niya nga martial law na kita. Pero September 23 sang kagahon ang dinakpanay imo mga K5, grabe to. It was many people were caught by surprise. Although Sunday ni Noy Aquino gahambal martial law na ni, waay pa sang gapamati sa ila. Sunday Jovito Salunga gahambal martial law, why pa siyang kapamati? Pero siyang 23, ginbuyaan na ni Marcos ang alas and he said, we are now under the state of martial law. Dakpanay imo mga K5, grabe. Dito nagwa ang ngalan nga stockade. Damo sang gindala sa mga lugar or prisuhan, but they don't call it a prison. They call it a stockade, mga K5. So damo sang gindala sa stockade, many died. More than 4,000 died on record. during the declaration of martial law. Gin-islan ang tanan, mga K5. Islan tanan. Isa na lang ang kontrolar sang kalamay, sang periodiko, ang mga media, gipangdakop ang ABS-CBN ni Lopez, sirado tanan. Only one radio station, mga K5. Iyas ang government radio station lang. Even the periodiko, pinangsirado ng mga periodiko, ubos na sirado tanan. Ang nagkalabilin ang mga kontrolado ng media ni Marcos, mga K5. So, September 21, the signing. September 22, preparation of the military. September 23, the official declaration to the public. Itan, ipabati ang declaration ni Marcos sa Presidential Decree 1081. Roll tape. Tan? Din ka, Tan? Oh, tira. Volume.
1: As of the 31st of this month, I sign proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. This proclamation was to be implemented upon my clearance. And clearance was granted at 9 o'clock in the evening of the 22nd, last night. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power, which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy.
2: Let no man, friend, relative, or ally presume to strengthen because of these relationships. If he offends the new society, he shall be punished like the rest of the offenders.
0: Okay, mga K5, debatian ninyo si Marcos. Liwata itan sa puno. This is a very rare statement. Ang iya ini paghambal September 23, September 23, 1972. Liwata tan kay Iban Way Cabot. Go ahead. My countrymen.
1: As of the 21st of this month, I signed proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. This proclamation was to be implemented upon my clearance. And clearance was granted at 9 o'clock in the evening of the 22nd, last night. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines.
2: The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power, which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution, to protect the Republic of the Philippines and our democracy.
3: Let no man, friend, relative, or ally presume to strengthen because of these relationships. If he offends the new society, he shall be punished like the rest of the offenders.
4: Foro de los Pueblos.
0: Okay, mga ka-K5. So, amo ini ang natabo 54 years ago. Ang gipangdakop una, Jose W. Jukno. Gindakop si Ninoy Aquino. Gipangdakop ang mga student leaders, Edgar Hupson, ubos na kayupi. Ang rason ni Marcos nga gingamit mga K5, kay kuno nagagamo ang Pilipinas, ginambos si Enrile. Kuno nagagamo ang Pilipinas, tungkol sa MNLF sa Mindanao. Mga K5, ang MNLF nagtukod ang kay Normie Suwari nga grupo after sa isa ka sikreto nga ginhimo sa Makinarya Marcos during that time in what many now call as the Jabida Massacre. Dira sina mga ka-K5 na ginamo ang mga Muslim. Kay nakita nila daw ginasimo-simo na sila. Kag ang atong gamo, amutong ginagamit ni Marcos niya may gamo sa Mindanao. Ang mga NPA ari na sa Luzon, ang estudyante sa UP, nag-revolusyon na tungkol sa first quarter storm, mga ka-K5. Ang media hindi na maintindihan kay grabing birada ni Ninoy Aquino, ni Jokno, sila ni Maseda, perting birada. So sila niya dapat kontrolahon ta na ini. Dayloksin to si una, grabing birada siya. So ginkontrolar ni Marcos and he declared martial law. And curfew was imposed, mga K5. Ante si Kao sing una magkadto sa eskwilahan, you have to sing the hymn. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong dangal. And that hymn nagalagabong na sa bilog na pungsod. No one controls the Supreme Court except the President. And his name was Marcos. No one controlled the military except for one individual. And his name was Ferdinand Marcos. No one controlled the Central Bank except for the name Ferdinand Edralin Marcos, mga K5. He controlled everything. He is everything. Kag ang tanan, mga ka-K5, nag-upod sa iyan. They control the banks. They control the economy. They own the banks. They own even the Philippines.
4: Foro de los Pueblos.
0: Considered as one of the dark days in the history of the Philippines, mga ka-K5, today, we remembered the declaration or the signing of PD 1081. And along the way, as we remember the signing of the martial law, we also remember those people who died, ang nagkalamatay, tungod sa sining deklarasyon, mga ka-K5. We just hope, no more martial law, no more tyranny in our country.
4: Foro de los Pueblos.
0: Okay, mga K5, sailuhan ta si K5 Red Salgado sa iyang mga balita antes ko magsailo sa mga roadblocks naman naton ng mga balita. K5 Red Salgado, may balita siya nga dito naman kuno sa Silay, ang K5, kay K5 Red, may ara siya nga in-use dito. So, wagi na contact naton si K5 Red Salgado, kwaon kwa na bitong foro trivia ta itan, kay may trivia si K5 Lore. No? Kung ano kuno, kabalo bala kamo kung ano ang gina-produce sa imo nga bone marrow? Ang imo bala nga bone marrow daw utok bala sa imo tulaan? Anong gina-produce niya? May ara siya nga kwan eh. Pagkatapos ng trivia ni Lore, ipasunod na dayon to si Red Salgado, K5 na K5 Red ha? Okay. K5 Lore, sa imo nga K5 trivia, tira.
4: Foro de los Pueblos.
0: Ito, dire? Dali lang. Hindi ko makita din trivia. Dahil i-play na lang ng trivia. Tanara na si mo. I-play na lang daw.
5: Maayong buntag, mga K5. Ine, ang Foro Chief Jackson sa diin. Atun hibaloon ang mga butang na posible makadugang sa atin sa alam.
6: Mga ka-K5, kay balubala ka mo kung ano ang ginaproduce sa isang imo nga bone marrow? Ang bone marrow o kung utok sa tulaan ang isa kasahi isang mapino kag spongy nga tissue nga makita sa sulod sa aton mga tulaan. Ini ang nagaproduce sa aton nga red blood cells. Kada adlaw, 200 billion ka mga bag-o nga red blood cells ang ginaproduce sini. Kaupad ang billion man nga mga white blood cells kag platelets. Ang aton nga bone marrow amo ang may duha kasahi. Ang red bone marrow kag ang yellow bone marrow. Ang red bone marrow amo ang responsable sa pagtunga sang red blood cells, white blood cells kag platelets pinaagi sa proseso nga ginatawag hematopoiesis. Ang yellow bone marrow naman amo ang nagastore sang fats nga nagabulig mag-supply sang energy kag chemical support para sa kaayuhan sang aton nga mga tulaan. Ang ang aton nga red blood cells ang nagadala sang oxygen pagkadto sa aton nga lungs o kumbaga, padulong man sa iban nga parte sang aton lawas. Ang white blood cells naman ang nagabato sa mga infections, bacteria, kag mga viruses na nagasulod sa aton kalawasan. Kung ma-damage ang bone marrow sang tawo, mauntat ang pag-supply sini sa mga blood cells, kag posible nga magtugas ang seryoso ng mga balatian.
5: Inesika K5, Lori Gamboa, para sa Forotivia!
4: Foro de los Pueblos!
0: Kampiyo na, madyan ko mag-amoning balita ni K5 Lori na hindi na ko mag-gaon kansi. Sabagay mo kung gaon kansi. Pero kamuto ah, ang bone marrow ta may gina-produce.

0: bro, doon halos kadungan ni Kevin Eric, ha, sang ginaligar, malalalaki nga nagsaka na sa poste, ginaligar nga nakawat sa kabli sa kuryente, tinatabo na yan sa 8 sa gabi, pero hindi ha, mga pasyado lang sa isgid lamang sa gabi, nila sa may dalat na propolis, malapit ini kay K5 Eric, ha, sa may Goldcrest 2, nga subdivision, kung diri gini sang Bacolod kaga syudad iya sang Talisay kay Kevin Eric. Ining nagsakay sa motorsiklo, actually driver sini ginamaneho ni Ryan na Susun, ang iya sini nga angkas duwa ka dilog, ang iya sini nga asawa amo si Virgie Asuncion, agang iya sini nga Iloy nga si Violeta Jimenez, hindi nagaedad sa 37 anyos. Training driver, kag isa sini ka pasero, ti mga 30 plus ang ilan sini ka edad. Sa gulpin na lamang sila, paliko sila eh, pakanto malapit na sa menteryo sa Rose Lawn, Captain Eric, sang sila ang nabungguan. Sining nga salakyan nga nag-overtake dito pagkabunggo at sinabi nga naglumabog ining tatlo ka mga sakay isang single na motorsiklo ng scooter type nga Rusi. Di ginabulubanta yara sa mga 5 metros ang ginlabugan sinisang tatlo nga nagsakay. Kag bayo gid lamang nga wala sila manasakan sa salakyan kay Captain Eric. Sa ato dira ka CCTV footage na nakuha dira sa pamilya sinisang nabubuan sa kahit sa motorsiklo, hindi actually klaro eh. Kay ang direksyon kaya sini Captain Eric, gikan dira mula sa may circumferential, amun actually ang tuwan eh, dira sa may mega world, padulong nini sila sa may Ayala subdivision, kung magdiretso ka dira, malabyan mo sa may tuo nga bahin ining Ayala subdivision.
1: Yes.
0: Kung magdiretso-diretso ka, malapos ka dira sa may Araneta nga dalan, ti main road na siya padulong dito.
1: Amo ni siya kay Pebred ang laktura, ni nang lapit sa nasambayan mo lang ang golf course, ng gamay?
0: Abo. O, dira ka kita very, sa may Marapara, kung magliko ka sa wala, nabugin na isa pa ka ito, Kipi Merik.
1: Okay.
0: Kag, ini Kipi Merik, ha, ang masakit-sakit lang dire, kami sinanay Violeta, amugin na siya nakamaan eh. The rest ni nakaangkon sa mga minor injuries, nakagwa na sila sa ospital, pero ining sinanay Violeta, nalampos ginang iya, sinang ulo ko Kipi Merik, nakaangkon in isang bali-bali si iya, sinang fracture gin si iya, sinang kamot, botkon, ilid sa iya sininga hawak, pati ang iya sininga tingin kita Merrick na balik ang tulaan. Ang pinakamasakit pa din kiti sa pinamangkot ini sa kita Merrick, wala na niya madumduman ang konsino ang iya sinin mga kabataan kag kung ano ang natabo sang Sabado sang gabi kiti kita Merrick no na amnis siya ini si Nanay Violeta nga padayon pa subukan ginabulong sa may Corazon Locsin Montelibano Memorial Hospital kiti kita Merrick. So nga panawagan ng pamilya sini nga kung sino gin marang driver magsungka labi sa TNT ang kung mapuligan man sila sa mga grastuhon sa ospital kagda kung may ara dira sa klaro nga CCTV footage pidigid nga mahatag sa kung sino nga kapulisan ang bubabalaan ining plate number kaya kaya Eric kaya mati sa atong dira na video kung ginpadala dira sa atong sininga GC hindi klaro kaya Eric eh. Tungod nga siguro masisakwalitin siya ang kamera ang siguro magkakitin Eric sa madating mga pampadalagan sila sa salakyan. Though hindi kin matumod, tunanong nga sa ayo isang salakyan, kag labi na ang plate number, even ganing ining mga nagkanabungguan kakitin Eric, ganaglatadra sa may dalan, medyo buron, kag medyo dulom ining pagkakuha sa CCTV kakipad Eric.
1: Kay Pebred, pamatsyag ko ining lugar ni, kundi Goldcrest,
0: yes.
1: Dira sa guwas ang Goldcrest along Talisay side, may lakturan dira pakadto sa patio da blang?
0: Oh, yes, may dira gid.
1: Amo ni siya sa corner kay pamatsyag ko amo ning balay nga dako na sa corner gid eh. Ining tang iya sa CCTV.
0: Amo gid. Amo gid ka si Eric.
1: Kay daw ka pamilyar gid sang lugar sa akon kay permi kog labay ding.
0: Nandira gid kay Eric kay mati luwas ka dira sa kwan eh sa problema sa traffic ko dira pagagi. Kag tikon na lin ka tubi sa may barangay Bata dira ka magagi.
1: Pwede gid
0: pangin sa traffic.
1: Ano oras niya tabo kay Fibred?
0: Natabuti siya mga pasyado lang sa isgid sa nagsanag pa na rin area. Kasi
1: sang san o lang? Sang Sabado?
0: Sabado, kay Kevin Eric.
1: Bauti busy traffic na dapon mga alas 6 kag Sabado. Damo ka pala uli sa Ayala, sa inyo dabla, lugar nyo, sa subdivision mo ginda.

0: nga bag-o, no?
1: Doktor,
0: ka nakagapuli subong. Ang iba ni galakto di siya kay Pibred, pakadto sa bata, pakadto sa may patsuda, no? Tapos, anong nasakyan la? Motor?
1: Motorsiklo ni nga scooter type ni Rong Sikya kinemere. Tatlo ni sila nagsakay sa motor driver ng duwa sila ka ang kasya.
0: Okay.
1: Kaya ang ilan sila ka plano magparindahan na makaldara sa ilan sila ka mga sulod-anon, bala?
0: Sa bata?
1: Sa may bata, galing kay...
0: Di maliko, ginadis na sa bangga rin. Ining gamay nga bangga ni sa wala, maliko, ginadis lang?
1: Hindi lagi sila maliko, kinemerik. Actually, siya pagpayag siya ato ni Rami Jimenez, ining bata, sinigitiyay, o ni Ma'am Violeta. Pagliko niya sa wala, actually, nakasignal man siya kinemerik eh.
0: Nakaliko na siya. Liko siya, galing kay Dasig ang dalagan sa isa kasalakyan, ni Watme. Bawalang-alang. Amo man ni abi mo kay Pebred without kwan ha, without offense to anyone. Mga ka kay 5 eyes to the border, abla kamo na itan ako mo na. Kay may importante ning balita ni kay Pebred ha. Aksidente ini from election tanga makita eh. Itan ready ka pagamba ko ka posa. Itan ready ka da. May makuha ta ka election dire de. I think this can serve as a very good lesson sa aton. Oh, pos. Balik jo taitan, balik jo tay. Balik gamay. Are red, ipakita ko. Pause. Are red, oh. Mga K5, eyes to the board, tinawan nyo. Are ang scooter nga nagasakay ang mga victim. Ang driver, kag ang duwa niya kaangkas, tatlo sila tanan. Sa makita ko K5 red, nagliko siya sa wala, right? Liko siya. Liko sa wala. Pagliko niya sa wala, malayo pa siya sa corner. Actually, nagliko na siya, eh. Nagkaon siya. Ang isa ka sa lakyan nga ari sa likod niya, I think daw isa inisang SUV ining sa lakyan, dasig ang hirit, kaya ang suga sa lakyan, makita mo na rin daw, makita mo na. So, dikit kayo. Ara lang sa lakyan, nagliko ang motor. Sige tan, roll tape, hinay lang tan. Hinay lang. Eyes to the board, roll tape, hinay up, pause. Ara, gidya rin daw, kita anon, gini kayo, klaro-klaro na ni. Ara na nagaliko ang motor, ari ang salakyan nga naga harurot sa iya nga kilid sa wala niya. Nag-overtake actualing salakyan sa iya. Ang motor dapat why anay nagrektaliko kay Pibred? Kaya ara siya, why siya anay nagrektaliko? Kay iguon siya sa salakyan. Okay? So may diferensya man ang daan ng motor. Ang salakyan may diferensya man, ining nakabunggo. Kay kabalo ka nagid nga intersection na da, what if kung may naghalin sa bata kag nagliko da, kung iigo uman siya?
1: Yes, correct.
0: So, ini mga K5, silbing eleksyon. Ay, so the board, tanawan nyo bala? Silbing eleksyon. Okay. Tan, roll tape, tira. Roll tape. Pak, impact. Pag-impact niya kay 5 Red, inigo niya ng motor, ang SUV, nga puti ito mangiya nga babaw, igo yan ha, ari na sa siya ng lugar pero nagpawala na siya. Roll tape itan. Tira. Pause! Ito na. Tumiyog ng motor na wigit na to si Nanay Red basi siya sa puntagid.
1: Itagid sa punta kay Manti.
0: Tara, wigit kay Jawar, kita anong gig kayo?
1: Sa may puntagid na siya sa motorsiklo, nag-angkas sa kinemerik si Nanay Berita eh.
0: Na, tiyamugid sa estimate ko? Tiyamun ni siya. So kay Pebred, duha kabutang. Tan, pabalik-balik ka, Joe Titan. Kampiyon ng report ni K5 Red. I hope na nakakuha kita leksyon. Pabalik-balik ka, Joe Titan. Nga kita, ang gamotor, abi mo, Red, ang ginaugtasan ko man kung magbiyahe. Tayo, no, kabiyahe, tadlo-adlaw. Ang ugtasugid sa motor, kag tricycle, hindi hamak. Hindi sila kabalo, kundi sila maliko, kag aras nung adalan. O, hindi na itan pagulpihatan. Balik-balik ka, Joe Titan. Antes ang impact. Antes ang point of impact. Palabiya ang ulo sa motor, kag i-post na yun. Dapat ni K5 Red, ang motor, ara ka permi sa outside lane. Kag kung magliko ka, siguro, oh, pause! Pause itan! Pause, ala, paaw natan. Ang akong suspetso, Red, hindi makita sang driver ang likod dyang side mirror, yaka kay tatlo ang kasya. Waay niya makita nga may ara nga nagaharurot nga isa kasalakyan nga SUV nga ara sa likod. Ay, dyan ay, Red, hindi SUV daw auto. Tanaw ko daw auto eh. Hindi kayo niya nga kurtis ang iyab lang ang stoplight sa likod. Pamatsyag ko daw kwan eh. Daw auto eh.
1: Auto nga puti. Kaya kinemere. Kaya silver. niya sinigay tsura.
0: Auto, hindi siya SUV. Auto ang naghirit. Tikon auto, naggamay ni siya, nubo. So, suspicio ko rin, why makita sang nagamotor tungod kay atras at tatlo ang angkas niya eh. Muna yung suspicio ko. Leksyon ni sa atong tanan rin, go ahead.
1: So, dali ka kina Merik, karoon na kapangayo, isang kopya, kung sino nakakuha kay Gapati, ining mata kina Merik, sila isang mga biktima na nagdampi sa may Ayala sa division, di ara, ina na siya klaro nga CCTV kay kina Merik eh.
0: Ah.
1: Yung kung pwede siya tanay makahatag.
0: Layo, Red? Layo, hindi niya makuha. Ay, CCTV sa pinakapunta nga balay da, kilala ko na da, pinakapunta nga balay nga daw may kuan bala nga may kudal nga dako nga puti na siya kag yellow ang iyang ribite. I know the owner pero layo red hindi ni makita. Guwapo na lang CCTV niya pero hindi ni makita. Ang ini nga balay ining sa corner nami ni may isa na da red ka kuan may isa na da ka CCTV antes dragit sa gate sang kuan sang Goldcrest. Aragid may isa pag isa likod lang sa sining balay lang nga kakuha may isa pag inada kasi CCTV nga daw dok tanaw ko daw mas klaro klaro kay daw puti na nga CCTV nami klase basi kun makita na da pero kun ang ayala sa division I'm sure hindi ni makita layo ni siya mga 300 meters pa ni hindi ni makita
1: gani man kita metric pro ila sige nga basi pa malang balang mahagit ang plate number up
0: kay ah oo oh, ako plate number kita gide kita ni
1: kay dari ka kita Eric, talik bala matandog ban ko no balat sagon sini sag driver kay magti sinanay bilita na daan na dula nag iya sini ka memorya tungod sa impact kay main dalam pos gidang iya sini nga ulok kita Eric sa picture na kun dalagi padala do halos kita magti na edad da sinanay bilita ubok nag iya sini nga tulaan kag ining pagkalampos niya sa karsada dira kita Eric nagkalabalik ang iya sini nga tulaan sorry pa matian ta may pahayag sini sa kimata o bata ni nanay Belita sa nagluntad dira ang aksidente. Yari kita Eric.
0: Roll tape.
2: Ang ako na sir, ang tigulang ni mama ko na tapos ang babae na mangot ko tapos ang laki ang bay ko na madalas ang laki natin kay tatlo na natabo mo. Nagano na nagsinay sila lang sila sa wala tulpi lang nga may sa auto nga nag na nag-vertex sila nga likuan sa wala para sa ano sa sa paruslo na mo ari lang sa turban sa pagdasa sa Santa Maria Uno punta rin sa alasang Ayala ang single sila sir
3: ah single nga motor kaya
2: oo kaya si mama ko lang siya ang mangod ko lang abay kasi ang bayaw ko na nagpa ano plan magpatindahan tani sa bata sa Ruslon
3: okay
2: tapos na nagsignal na sa layo pa nga ano nagsignal na sa layo nga maliko sa wala kayo maparuslon sa memorial pati amo ng lakturan na mo basta dyan magkaruslon doon may kasunod may kasunod niya sa lakyan tapos sa iya. Tapos may isa pong isang lakyan nga nag-vertex sa isa ka sa lakyan nga nakasignal ito nga po nga bayaw nga maliko na naano na kapatani sa piya dinungkit siya
3: oh.
2: Dinungguan niya siya
3: okay pero kwan sir so, ng, din sila halin sir antes na aksidente
2: ang aksidente na sir ang sa lakyan sila halin pa ito sa halin sa nabawa sa ruin o sa mega ward
3: okay
2: o pato pa ride ride pa ito sa Honda
3: okay.
2: Sa Talisay ang sa CCTV, medyo the white na sa hindi maklaruan ang yapit number. Then na yung ito nga sa Ayala, kahit yung matko daw ang CCTV, kung pwede tani nga mapag-verify sa ila tani nga CCTV, kaya para makita ang
0: okay.
1: Ano? Rami, kasi kung may kopya malang blab, makilalaan ang isa lakyan, bato mo din ang driver, kag kung makapanatwit sa ilang kikong Eric, mamuligan sila, miskan na ginagbay na kamulig, agon to ti, mapiyan-piyan, at kasi nagalastuhon sa ospital, kikitain Eric.
0: Okay.
1: Okay, so mura pa sila kabalita, kabatulong sa programa ng Foro de los Pueblos, kinadulong siya sa Power 3 yung katon sila ka DTX 500, Mighty Seed, kay Klinika D3 Bayo Inisio, kanya nga ton man sila ka DTX Bitiso, sila ko na nakaparit kay Aras ang Alap-Up, muli pong kinaatling paghamot ng DTX Bitiso, dahil sila ang resulta, maging kutis artista ka pa, kanya nga ton sila ka DTX Coffee Mix, naka-detox ka pa. Kapon si Patrol, kay K5 Benson Curalde, ako naman si K5 Red Salgado, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingan sa Negros K5 News FM
4: Foro de los Pueblos.
0: So I hope kung sino nakakita sinisang salakyan kang iya plate number ma-report kakon ka pamati, masibutag yes ang salakyan, na may insurance man aguro, ibalik doon talang ha, luoy man isang nabiktima na tunda. Kag sa ga-drive sa motor, amo ginapirming problema nga dako. Mang ga-drive sa motor, always, businahan mo yara ka sa tungaya, tulukon ka pa masakit sa motor. Dapat sa igad ka mo, right gig ka mo na pirmi. Iningalin di sa Bacolod, agi ka di sa may pakantukan sila yan, Murcia, pakanto la Carlota. Ah, grabe dahil hindi ka nakagwantay. Ang hari, dahil yung motors nung adalan. Tikon ikaw yung aslakyan, ikaw na lang yung magpulo pahigad sa ila. Ikaw na ma-excuse me. Cecil Mumbay, mayong aga, Cecil. Good morning sa imo. George Cecil Dora, Araman, siling ni Kuano, siling ni... May komentar din namin, yung komentar ni Tanahon Tabla. May komentar din si amigo naton, ka resina naton, kinitsyongko. Sige, halong gid mag-drive. Kung hindi ka kabalo, hindi na magpatuga-tuga. Tanbak itana, tanang salakyan. Tan kiba si magkalabungguan, tatan? Tanbak itana.
4: Puro de los Pueblos.
0: Mga ka-K5, it's a Monday. Mayong tiyempo, pero hindi lang kita magkumpiyansa. So, ang aton nga power trio, hindi kinpagkalimtan, ang DTX 500, ang aton nga Mighty C, kagang aton nga D3 Bio. Mga ka-K5, mga dekalidad nga produkto ni Doc Ramil Oy. Ang aton nga DTX Coffee Mix, hindi man pagkalimtan, ang kape nga nakakape ka na, naka-detox ka pa. In behalf sa kay K5, Eljan Castanyo, ini si K5 Eric Tineray Finagasiling, madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Buwas naman!
4: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlawadla. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Ang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adla. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C. Babaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka, nagputik gid akong nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
13: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nag- kagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Sport Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
12: Igaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan. Welcome kamo sa atong programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Sa adlaw subong nga Lunes, kag ang oras, alas 9:04. Welcome kamo, kag diri naman natong istoryan sa sining programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, ang mga suplemento nga makabig naton nga nagabulig sa aton permi adlaw-adlaw, no, para kita manatiling healthy, no, kag likawa sa mga bisyo para maging mabakod ang aton nga lawas, maka himo ang aton lawas sing iya dapat nga hilimoon nga wala sa gabal nga maging masakiton. Welcome kamo kagaupod naton sa aton nga programa, Sir Boy Zulweta, kag ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-album mo mayong aga, partner Sir Boy Zulweta. Ano ang aton nga duma nami ang imo yum sining kagahon?
2: Good morning, Engineer. Siyempre mayong yum ta kay 7th year anniversary ko na sa Klinika de Alternativo NT5.
1: No? Sige. Do wala lang, no?
2: No, ay, do san o lang.
1: Sa san o lang?
2: No? And I'm so proud, no, to be a part of this company, no? And of course, K5 News FM as well, no? Salamat git sa suporta, lalo na sa ISIL.
1: Aha.
2: Sa D3 Bio, kag DTX 500 and Mighty C. And of course, kay Aga pa, ha? Dapat naka DTX 500 ka na. DTX 500, kampiyon, ini, no? Sa ginatawag na pagkuntra, sa ginatawag na premature aging, kuntra sa epekto sa mga bisyo nyo, sa pulaon nyo, na tanan-tanan ga-degrade, ga-panubo sa kalidad sa ginatawag nga health sang inyo lawas, no? So, ang DTX 500 would basically strengthens your body in a cellular level by protecting yourselves from oxidative stress. Amo ning oxidative stress, amo ning tuktok, amo ning ginatawag nga ang latak sang metabolismo ta, kasi sa mga bisyo ta, nga ga-pa, ano, gaguba sa aton selula. That's why kaway hindi kalabot ini sa iya edad nga ginatag siya sang nature, no,
1: nakapugbay lang sila, no?
2: So hindi tayo makailis ang aton lawas sang aton ginatawag nga cells ti ang DTX 500 ginapunggan niya na para malabot ang ginatawag nga prescribed age sang imo selula para healthy ang bilog mo nga lawas. Remember, your body is made up of cells, and protecting your cells with DTX 500 will prolong your life, no?
1: Okay.
2: And of course, ang paaman sin eh, ang DTX 500 Rich in Charantia Extract no kampyon. Ah, amuning ka panubo sa imo blood sugar naturally, no? Kay ini ha, ginasunod-sunod yun eh. Ang term sa English, ginamimik niya eh, ang ubras ang insulin. That's why, ha, ah, why di magtiner ang imo glucose sa imo dugo. That's why nubo imo blood sugar, ginadiritso sa selula mo para mausar as energy. So layo ka na sa diabetes, layo ka pa sa tawag nga pagluya sa lawas kung ikaw naka DTX 500. Kung gusto mo yung i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas pa makabato man sa ginatawag ng mga invaders, mga micro-invaders nga gasunod sa atong lawas, no? Mga bacteria, mga virus, mga parasites, ngayon, mga fungi, ngayon, ma-check na dayon sa mga soldado sa imo lawas kung condition ini, kung naka-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman, kampyon ng skin, ha? Kampyon, kinami ang production sa collagen and ah, nami man ang pag-produce sang imo atay sang glutathione kay bastante sa alkaline vitamin C ang lawas kung naka Mighty C the alkaline vitamin C every day. Pero kung gusto mo ya kampyon ang imo eye health, ah, kampyon ang health sang imo mata, mag eye care gold. Literally this is the gold standard when it comes in promoting good eye health, rich in vitamin C, vitamin E and bilberry extract working together to give you optimum eye health. Para maintain mo man ang ginahandom mo nga 2020 vision bisan sa kwentahon ka na, mm. Ha? Para mahagan-hagan man ang ginatawag nga pagnubo sang kalidad sang imo vision o sang panulukan mo, no? Mag eye care gold. Parisan mo ni sa ginatawag nga eye care eye drops. Ang eye care eye drops nga ini rich in hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes, no? Kung gapamasahi ka, gapaspa ka para ma-relax ang imo lawas, dapat kabulo ka man magpa-relax imo mata, no? Mapatuloy sa ginatawag nga eye care drops and basically relaxes your eyes from a tiring day. And of course, ang paborito ta, kung tatangkaso ubusip on kagilanat, may problema ka bala sa mikrobyo kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 Bio.
1: Okay, okay. No? So, amoy niya, ang pinaka-purpose natin kung nga nag-programa, kita dari informasyon sa ikayong lawas, para adlaw-adlaw mag-iahan tang atong mga tagpalamati, lalo naging atong mga suki, good, sa kahanginan nga nag-tutok permi sa Q5 News FM, ang pinaka-purpose nga ang damgo ni Dok Ramilia nga tanan malayo sa mga masakit. Reason nga nag-create kami, nag-himo kami, nag-formulate kami sang nagkalain-lain ng mga suplemento para makabulig sa aton nga maging healthy. Sige, no? So, padayon kita sa aton nga programa, maliban sa introduction lang to ni Sir Boy, makadto kita ya sa main topic, ang mga benefits nga mahatag sang DTX 500. So, ga-prepare na siya nga magadulong sa inyo si mga bago or sa gyapon makadulot sa inyo sing kaayuhan kung mag-take mo adlaw-adlaw sining aton DTX 500 kag buligan sing Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sir! Mm-hmm. Sir Boy,
2: yes.
1: Ready ka na?
2: Ready na.
1: Okay, sige. Okay. Benefits nga mahatag, duga nga benefits mahatag sang DTX 500.
2: Mm-hmm. So, permitan nga suyahan, no, ng DTX 500 is a super antioxidant. Amo ni nga pahubin sa imo, amo kita nga, kiginag-atake yan, ginakontra yan, ang ginatawag nga oxidative stress. Oxidative stress galing sa free radicals, dinalin ang free radicals ngayon na halin sa imo normal nga metabolism, halin sa imo stress, no, kung stress ka permi kagaugta, syempre permi kagausa sa imo glucose kag oxygen, the more stress you are, the more ang lawas mo ara sa ginatawag nga kung may salakyan ka high RPM, no? Kumbaga ga-revolusyon. Permi ang imo lawas kung ga-revolusyon ka sa salakyan mo engine, no, gani hakog sa gasolina.
1: Correct.
2: Ha? Amo man ang lawas ta. Kung ang stress ka permi, ha, taas imo cortisol level, your stress hormone, kigaugtas ka permi, tapos may kaginaugtasan, o dali ka lang ganyan magugtas, ha, o damo ka problema, amo man na. Pertiman nga usas ang gatong sa aton lawas. Anong gatong sa aton lawas? Of course, oxygen and glucose. Pero te ang pag-usa sa ginatawag nga oxygen and glucose, kung wala pala mo ka PR, kung gautas ka mo, dali ka mo gutumon. Ha? Mm-hmm. Gutumon, kaya ang lawas nyo, ang imo to mga ginpangkaon, to ginusal yan na to. Te, when ang tanong problema, engineer? No? Mm-hmm. Kali ang problema da. Ha? Kung stress ka permi, overwork ka permi, wala ka permi kapahuway, ha? Damo, oi problema nga damo nga gatong ginusal mo. Ah. Ang problema, ini nga mga gatong ginusal mo, may mga latak.
1: Latak, ini nag-degrade sang quality sang atong blood flow.
2: Ang latak nga ini, hindi man blood flow, sa imo selula. Ang latak nga ini, tawag ni free radicals. No?
1: Uh-huh.
2: Ano ni free radicals nga ini? Amo ni ang yatawag nga waste product sang imo metabolism. Okay man lang tanin free radicals nga ini, kay ginausal man isang aton lawas, pero kung magdamo na siya, ang tawag sina oxidative stress. So klaro, dinalin ang oxidative stress halin sa pagdamo, sa sobra kadamo nga giyatawag nga free radicals. Take kung damo, kung oxidative stress state ka na, then hindi na ni siya mayo sa imo selula, ha? Kay amo na ni ang gapatay sa imo selula, kinapangwaan niya ni sa mga electron, o kumbaga ginaimpinyo mo ya unstable ang imo ang molecular levels ang imo cells. That's why gakapatay ini. So hindi lang ni isa, hindi lang ni duwa, milyones ang gakapatay, ha? Kung ikaw o stress permi, kung ikaw palapulaw, kung ikaw bisyuhan, ini tanan-tanan, ha, ga-accumulate ini through time. Hindi man ni nga duwa kadlaw, matigulang kadayo na hindi, it will take around years that you see nga, uy, nga do katigulang sa akon, ha, kumpara sa akon mga kaedad.
1: Mm-hmm.
2: Ano nga tabo sa akon nga sila yung medyo hubin patanawon, ako yung medyo nagtigulang gid ko, uy, base, kulang ka sa ginatawag nga antioxidant. Dira kasulod ang ginatawag nga DTX 500. So, gin-explain ta na, no? Kung ano ang ginatawag nga oxidative stress, kung ano ang ginatawag nga free radicals. Explain ta naman ang antioxidant. Ano ba lang antioxidant? Kaluhon ta ni. Ha? Ang antioxidant nga makita mo sa imo prutas, ha? Lalo na kung tapul, ha? Medyo violet-violet. Sa imo mga utan nga mga tapul man, dahon ka kamuti,
1: mm-hmm.
2: Ha? Alugbati, and all of those green leafy vegetables and those colorful fruits, they are basically rich in antioxidant, and there are different kinds of antioxidants. Ha, damo may flavonoid, may polyphenols,
1: mm-hmm.
2: Ha, but simple honta lang, all of them counteracts oxidative stress. Meaning to say, kung bisyuhan ka, kung palapulaw ka, kung palaugtas ka, the more you need to eat your vegetables and your fruits.
1: Tama na siling nila kung Sir Boy, ang pag-smile lang, mm-hmm. nagabulig, elevates ang imo nga mudo, Sir Boy.
2: Very
1: pag
2: important.
1: Maging healthy ka man, mm-hmm. smile lang.
2: Smile lang. Smile ka lang, ha? Kaya namin, you need to cope. No? Regarding sa stress, masagwe ta na gamay.
1: Oh, okay,
2: mabalik
1: okay.
2: Na. Coping is really important. Kung may problema ka, kung hindi ka magdala, hindi ka balo magdala sa problema mo, base ang problema mo magdala sa iyo. So ang punto da, you need to cope, you need to adjust. That's why, importante man ang ginatawag nga emotional health. But going back, no, sa ginatawag nga antioxidant ka ini, ang ini nga antioxidant nga makuha mo sa imo bayabas, sa imo mansana, sa imo mga cherries and berries, sa imo mga saging, ha? Ini tanan-tanan gabuligay upod sa mga antioxidant alin sa imo mga utan, sa imo laswa, no, kompleto ang laswa mo, big the better. So anong ginoobras ini? It basically counteracts the effect of oxidative stress. Kung ang free radicals gapangkwa sa ginatawag nga electron, ang iniya ang mga antioxidant do si Dr. Ramil niya, panghatag niya electron.
1: Oh.
2: Ha, pangatak niya, giver. Meaning to say, di mo makita, nga giving is really good, even in a cellular level. Kaya ini nga ma-antioxidant, nga makita mo sa DTX 500, kag sa mga utan, kag sa mga prutas, these are givers, making the molecules or the atoms of your cell more stable. That's why, hindi sila makalapatay, dahil malabot nila ang ilang ginatuga nga edad. Tawag niya prescribed age. Meaning to say, if your RBCs is 120 days, malabot yung 120 days niya. Meaning to say, your body has time to replace those cells. Kaya kung 60 days pa lang to, ay hindi pa kasarang ang lawas mo mag-replace na.
1: Ay, hindi pa. Hindi automatic na sila nga islantabi. Parang permilang hubin ang mga silyula ta sir boy. Bisan wala pa nag-mature da bi, isla na da yun?
2: Sad to say, hindi.
1: Hindi
2: pa na kung mature. Kung hindi pa kung butangan mo na kung immature nga silyula, ano mo, Brian na? Hindi na na siya karoon, ano? Hindi na siya efficient. Okay. Hindi na na siya, kumbaga, hindi na na siya sakto nga silyula nga parada.
1: Okay, noted, sir boy.
2: Da mo makita, engineer, nga ang nature is really intelligent, engineer. No, God is really intelligent. That's why, kabalo siya, nga ang tao maedad.
1: Mm-hmm.
2: Tungod sa simple nga pagbuhi lang. Simply by living, you produce free radicals. And basically, kung sigiyon-sigiyon na, dali ka magtigulang in order to prevent nga ma-counteract ang free radicals that causes oxidative stress, gingaan ta sa mga giyatawag nga mga answers o mga sabat kung klasin nga problema. And that is antioxidant nga makita mo sa DTX 500. No?
1: Okay.
2: So, simply saying, kung wala ka utan, kagpruta sa imo diet, then the more you need DTX 500. Kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw, ikaw kumbaga stress pen me, the more you need to take DTX 500. Because, of course, DTX 500 is really effective, but of course, you need to change your lifestyle as well. Kung gusto kayo magdugay sininyong kabuhi, you need to basically remodel yourself, your lifestyle, para makabato man ang lawas mo sa ginatawag nga aging ini, no? We could we could not stop aging. We could just delay it.
1: Okay.
2: Amo lang gid na, yeah, no? So the way to delay it is taking a lot of antioxidants. And of course, when it comes to antioxidant, dire sa local market, nothing could beat DTX 500. Balana sa mga gatiks ng DTX everyday, kita na nila, nagamat-amat sila hubin, naglubuong nila blood sugar. All of those benefits comes from ginatawag natin nga DTX 500, the superior antioxidant.
1: Ang ibang sir boy, pilito lang ganyan magbinutig, bala? Nga wala ko yung tigulang, ha? Bisa ka kabalo na ginagawa sa tigulang, galing kay Gapasif, pa nga hubin, sir boy. Kabalo siya nga, permilang nagasakit ang iloko-lokoan niya, ang arthritis niya, nag-amat-amat na activate, sir boy, pero hindi gyapon, binutig gyapon, sir boy.
2: Balo ka, engineer, magtapak kasing kwinta, kung sasalakyan pa, gasiga na tanan nga magic eye mo.
1: Oh, ganyan.
2: Ha, mga change oil, ha? Tanan-tanan-tanan.
1: Mga sensor, gaya ko na.
2: Tanan nga sensor, gasililiga na is because you've reached 50. And when you reach 50, ha, ang advantage nanda, medyo alam ka na sa kabuhi. Pero ang lawas mo, nagnubo na ang ginatawag na kapasidad. So, it's really important to take care of your health. Remember, antioxidants like DTX 500 plays a great role in prolonging your life. So, magkaon-utan prutas every day. Ha? Sa mga bisyuhan, daan mo na yung sabat. Hindi niyo mamuntat ang bisyo niyo, piyungin niyo ang presyosang utan kag prutas. Kikilanlan mo na, kag, kung hindi ka sarang, ay, tiyan mo na, ari, 14 pesos, ha? Super antioxidant, mag DTX 500.
1: Okay. No, salamat sa itong mga informasyon ginatag ni Sir Boy. Kaya nga itong mga tagpalamati, nag-kwanggay, inudyakin niya another day of information na naman. Pero hindi ko siya pagpapahawayon, si Sir Boy, hindi ko napapahawayon. Eh, sa talk ni Doc, siya manggiapon, ang mga benefits naman sang D3 Bio, Sir Boy. Ready na?
2: Mm-hmm.
1: Okay, ready niya, Sir Boy. Every now and then, ready. So, Sir Boy, benefits nga mahatag sang D3 Bio para kita magiging handsome, beautiful, and healthy, and happy.
2: And protected, no? Okay. Ang importante, no? D3 Bio is, I think, is a very rare food supplement. Binas kita may D3 Bio. Why? Di sa doktun, di sa tong si doktun, anta kung paano bala, ano gid bala ang mabulig sang D3 Bio, the superfood supplement. Kaya nga, ay nga tawag siya the superfood supplement, no? Sa tanan-tanan nga mga food supplement nga natun-an ko, engineer, ang nabasahan ko, talagsa sa malaka, nga may antimicrobial properties ini nga mga food supplement. It's only D3 Bio because of its cold press extra virgin coconut oil and its vitamin D3 that has at least a well-researched base effect when it comes to antimicrobial properties. Damo iya pagtuon, damo iya mga research nga nakita nga ang cold press extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio is a superb natural antimicrobial agent. Kumbaga, hindi mo na niya matawaran. Ha?
1: Mm-hmm.
2: Facts and science prove that medium chain fatty acids nga makita mo sa cold press extra virgin coconut oil sa D3 Bio, kita kita under the microscope nga kapatay ini sa ginatawag nga viruses, bacteria, fungi, and parasites. Even pigaw ng immune system mo. So, ideal gini. So, may mga edad, ha? May mga medyo pigaw immune system, mga diabetic, para hindi kadali masakit through infection of harmful microorganism. Hindi kadali magmasakit tungod sa mikrobyo. Kay nga, kay ang D3 Bio will fight for you, no? Will fight those microorganisms even though pigaw na ang imo immune system. So, ano na bala ka-importante si na engineer, no? Ha? Importante na sa mga tao nga dali magmasakit pero wala kwarta para magpaayo sa ospital.
1: Mm-hmm.
2: Ha? Importante nga ginasuplementuhan mo gini ang lawas mo sa ini mga bagay ini. Because remember, lalo na tag-ulula na subong, ha? Damo ang gagwa ng mga tawag ng mga flu-like ng mga
1: masakit,
2: mga masakit, no? Not basically caused by viruses and bacteria as well. Ang D3 Bio, ya, putiktahan niya kanibis kan diabetic ka, putiktahan niya kanibis kan immunocompromised ka because ang iya niya, cold press extra virgin coconut oil nga may medium chain fatty acids, ha, is basically a potent antimicrobial agent. But besides that, no, ini nga medium chain fatty acids ka ini, ha, becomes 200 times more potent once ma-convert ang lawas mo into their monoglyceride form like monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Ini tanan-tanan nga benepisyo nga makuha mo sa D3 Bio will protect you during these rainy days. But D3 Bio does not stop there. That's why ina-explain taging nga a superfood supplement gini siya. Kay besides protecting your body, besides sa pagprotekta sa lawas ang tao kontra mikrobyo, ini nga D3 Bio nga ini agahatag man sa ginatawag nga energy source. This medium chain fatty acids, ah, ginatawag nga MCFAS or MCTs nga ini are used to basically provide instant energy. That's why makita mo ni sa mga mahalon nga mga energy drinks, engineer, mm-hmm, ang ginatawag nga MCTs kiniti makuha mo ni sa D3 Bio. Ano bala ang importansya sa ginatawag nga instant energy source? Ikaw bala atleta? Ikaw bala hardworking klase nga tao, no? Nga panghakwat ka, gym ka, no? Kalandan mo yung instant energy nga dutay ko dugay pon mo sa glucose. Ang nami sini instant energy may antimicrobial protection ka pa. Amo ni yung ginakampyon gid sa D3 Bio. And besides that, we always talk about the advantage of D3 Bio in promoting good brain health. Gusto yahan tani last week sa Friday, kampyon sa brain health ang D3 Bio kay gatag ketones, gatinlo sa imo brain, gatag man energy sa brain mo, kampyon man engineer sa pagpanubo sang imo gitawag nga bad cholesterol.
1: Mm-hmm.
2: D3 Bio is a good kind of fat, na rich in high density lipid. Ang ining high density lipid nga ini amo ni ang gapanubo sang imo gitawag nga LDL or your bad cholesterol, no? Ini amo ni ang taga-bitbit, taga-dalapuli sang LDL mo pa hindi na magtinas sa imo ugat kag magimo da bara, no? Amo ni ginahibo sang ginatawag nga D3 Bio every day. So abi mo gatumad ka lang D3 Bio kay kasuhon ka, kadamo gali ang nami nga epekto nga ini nga ginahatag sa lawas mo. But for me ang pinakanami gid nga sa D3 Bio, it promotes excellent absorption of your fat soluble minerals and vitamins, which is really, really important, no? D3 Bio itself, no, besides the MCTs, is a good kind of fat. importante ni kay kinalanin sa brain ta, kinalanin sa mga blood vessels ta, kinalanin sa cell membrane ta in order to maintain its health. So din ka pa sa 14 pesos, ha? Nga gintumal mo, ha? Gabi nga binibisyo, isa ka palmasya sa isa ka kapsula. Ang ginatawag nga Dietli Bio the Superfood Supplement. So kung kontrat lang kaso, ubos ipon kagilanat, may problema ka bala sa mikrobyo, mag Dietli Bio.
1: Amo ni ipikto no, kay ang ining tatlo, ining aton nga DTX 500, Dietli Bio kag ining aton nga vitamin C, alkaline nga vitamin C, may synergistic effect ini. So ginabala plaster tagid, kung pwede pa lang, kada take ninyo ing tatlo, permigid present sa inyo mga ginatake. No?
2: Correct.
1: Na, may ara kita Dietli Bio, may DTX 500, may TC, ti inaya, sobra na ya, nga makabulig sa aton, confident kita, nga mabuligan gid ang aton nga ginabatyag.
2: Kompletuhan ang daan.
1: Correct, correct. Oh.
2: Pamayuhan man ang imo, ay health mag eye care gold and eye care eye drops. No, kompleto combo na, nga tawag sina, nga to give you optimum health and to protect your body and give your body the supplement it needs to have a healthy life, no? So da mo makita nga ang Clinica di Alternativo is striving to give to continue to give those quality kind of products sa aton mga utod, no? Lalo na sa mga utod na nga hindi kasarang, no? That's why ginapabarato gininamon ang aton produkto para available para sa tanan. Pero kung gusto mo yung kampyon ang skin mo, engineer, no? Maligo ka adlaw-adlaw, importante gina. Remember, you need to shed off all of your dead skin. Kita mo na maligo ka. Matyagan mo, doon may mga flaky sa imo, sa tubig, no? May mga gabilog-bilog na puti. Abi mo, habon to, dead skin na siya. Kailangan mo na siya mapagwa, makwa, para magwa ang bagong mga skin. Para mag-glow. Para magnami ang imo skin, no? Ang DTX Beauty Soap may VCO. Nga kaya tap naon mga mikrobyo, nga gatuga sa nga tawag nga skin diseases, mga an-an, bunis, psoriasis, and even ang ginaproblema mo nga pimples, kayang-kaya na sang lauric acid nga ara sa VCO, nga ara sa DTX Beauty Soap nga kakasunin na patay man ang mga mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sang lawas. That's why you stay fresh longer kung ang imo habon DTX Beauty Soap. When it comes to beauty properties, hindi matawanan. May papain nga gapaputi sa imo skin. May ara man sang guava extract, extremely rich in vitamin C that whitens your skin. That's why, kung gusto mo, hamis ka na, mumot ka pa, ay isa lang dapat ang habon mo. Hindi na magbakal, duwa nga antimicrobial kay beauty soap. Mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Okay, speaking sa mabaho nga ilok, Sir Boy, isa man ini, nga daw masiling ka bala nga madulaan ka kumpiyansa sa imo lawas kung may ara ka sini. Kaya ang imo barkada mismo magalikaw mo. Ang lain pa da kung himuon ka bala nga chismis, ang nga hindi ka da magpalapit to kay grabe na yung baho ni ko ni Mr. Amuni. So dapat may ibang news kada Sir Boy. Nga siling natin nga anti-perspirant bala kag nagapadula sing baho, Sir Boy, kinanglanta ining Clinica Diofresh 48 hours nga protected ka, Sir Boy.
2: Feeling mo bala may force field ka? Nga feeling mo ang tao ay hindi makapalapit si mo sa isa kadupa?
1: Oh.
2: Ay basi, ha? Basi. Kurasi medyo melon ka. Melon amoy ang ilok. That's why magputanggin sa Clinica Diofresh, the natural deodorant. Again, ang bani engineer, because it deals with the cause of underarm body odor through its VCO. Nga muna ginapatay sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa ilok. It gives you longer freshness. Mag DTX, mag Clinica Diofresh deodorant ka na. 48 hours of freshness.
1: Pero ang kapiya, Sir Boy, dapat adlaw-adlaw. Aga-aga, Sir Boy. Pagbugtaw kuya, nagapangapi ko dahil DTX coffee mix mo. Kaya ako nagapati, nga nagakapi ka na, nagadetox ka pa, buti nga yung tinloan yung sulok-sulok mo, Sir Boy. The moment nga ang aton nga next brain, ining aton nga sulok-sulok, Sir Boy, kung healthy ina dira, so tanan niya maging healthy man, Sir Boy. So situate nga aga sang banwa, magainom kita sang DTX coffee mix, Sir Boy.
2: Colon cleansing in the morning is really important, but what is more important is kampiyon ang antioxidants ang kape mo. Kaya ang DTX Coffee Mix, rich in gatawag DSE, ang pinakakusog ng antioxidant, ginputang sa kape para kontrahon ang oxidative stress in the morning, which is the highest level of oxidative stress level. So, kakape ka natuod, ga-detox ka pa, no? Ang chia seeds ka naman, engineer, cleans your colon, no? Para layo ka sa ginapag-accumulate sa mga mucoid plaque sa mga that cause colon cancer, makakas na, kipang skabunan sa chia seeds, tanan-tanan pagwa, kung mag-poops ka. So, kung din ka pa, no? Gakape ka nag-detox ka pa, mag-DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yung double barrel, ang detox ang lawas mo, gusto mo yung duwagid ka antioxidant, ang kanalan mo sa imo kape, kay bisyuhan ka, palapulaw ka, stress ka, pelme, ay ari na, tandaan ang ngalan na, DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee may ergotinine, ngalin sa gano mushroom, muling ang tawag na Herb of Immortality sa Japan, kay it's really, really powerful when it comes to its antioxidant properties. This is the only antioxidant besides vitamin E that stays longer in the body. Amuning nga bulig, revive sa mga vitamin C mo para mausaliwat sa lawas mo. So, kung bisyuhan ka, the more you need sa ginatawag nga ergotinin nga sa DTX Premium Coffee. Ginduangan pag ini Dr. Mail, sa ginatawag nga DSE, ang pinakakusog ng antioxidant nga DTX 500, ginputang sa kape para mapuputiktahan ang mga bisyuhan magkape. Ang sweeteners ni Stevia. So, sa mga gusto yan magpahubin, by drinking coffee, pwedeng-pwedigid. Mm-hmm. Ang DTX Premium Coffee, kima-unli mo na siya. No, you could drink this 2 to 3 times a day and not to worry and not worrying about your blood sugar kay Stevia ang sweetener sini. So again, kung gusto mo kampiyon ng kape kontra sa bisyo mo o gusto mo lang din magpahubin, mag-DTX Premium Coffee ka na.
1: May arap man kita isang kape, Sir Boy. Inang pre-bio coffee, of course. Nami na ya kay gamultiply ang mga good bacteria sa imong sulok-sulok. Mag-inom kasi ni, kay wala niya kulba, Sir Boy. Bisan mainit nga kape, ang tubig, abing, kung mag-timpla ka, iwala iya nga kapatay, Sir Boy. Kay bisan pa may aksido, grabing aksido, sang imo nga tiyan, Sir Boy, o imo nga sulok-sulok. Sa giyapo niya, manatili niya sang effective nga maging solusyon pag magatinlo man sang imo nga sulok-sulok, Sir Boy. So kung grabe ang nag-multiply ang good bacteria, positive niya sa tao, Sir Boy. Kinanglan tayo sing positive kag madamo nga good bacteria sa aton nga sulok-sulok. So kinanglan ta mag prebio coffee.
2: No, muna ang coffee nga rich in spore-forming probiotics that basically improves your mood in the morning. So prebio coffee para ni kasi no sa mga buringot kung aga, mga hindi morning person, ang mga wala gana kisang sa aga pa, dapat islin yung kape nyo, mag prebio coffee, your mood enhancer coffee. And of course, talking about probiotics, so kung feeling mo yung kulang ng probiotics or good bacteria mo chan, kay bago ka lang ng antibiotic therapy, nagmasakit ka, palainom ka, stress ka, pero may initan ng tanan, ga-degrade, ga-panubo, sang ginatawag nga population, sang imo good bacteria sa imo chanti, kung magdamo ang bad bacteria to kontra good bacteria, IT, pigaw na tanan ang imo ginatawag nga bodily functions. No? Mag-Clinica Spore Biotics ka. Ang Clinica Spore Biotics has 80 billion colony forming units of different strains of spore forming probiotics that basically hindi niya kakapatay sa asidos ang chan mo. So the best thing about this, you get those 80 billion good bacteria into your gut that improves your metabolism, your digestion, your ability to create your gut-derived B vitamins, and of course, the usage of your antioxidant. And ang pinakaimportante gid, alert ang immune system mo kay kampiyon ang health sa imo probiotics, no? Mag-Clinica Spore Biotics. Ang paaman, para sa mga babae, sa mga medyo melon.
1: Melon amoy.
2: Melon amoy ang flower. Ibalik ang normal natural flora sa inyo the flower by taking Clinica Spore Biotics. Tip lang na kay Inia Kisa, ang probiotics kini engineer, hindi lang sa chan, aray mo na sa ato sa mga private parts, kis aray mo na
1: correct,
2: sila.
1: Correct,
2: so, kanan lang, ikaw naka-Clinica Spore Biotics.
1: Kinanglan taman Sir Boy, sa mga may edad-edad na bala. Kinanglan taman maging happy para may self-confidence man kita bala. Magulid kita kami sis, daw may ara tabla nga ibuga Sir Boy. Kinanglan mo mag-extend food supplement for men kay nagapanami ni sang blood flow, nagapanami man sing function ni Manoy Sir Boy. So dapat kita heads up kag ano, bottoms up. Kinanglan ta, no? So kinanglan ta mag extend food supplement for men. Nami sang sexual libido Sir Boy, grabbing energy, ang stamina grabe pagid. So ginarekomendar ta mag extend food supplement every other day. Sir Boy, kag indi lang niya para sa sexual nga portion sang aton mga tigulang nga mga partners. Ang mind nila Sir Boy gapanami
2: man. Nila sa mga tigulang ha. Oh, yung mga hubi na subong nga hindi maka-perform kay diabetico, hypertensive, hypertensive ka hindi niya. Ano man eh, ang meaning to say, may ara na yung subong mga hindi na age related ang sexual prowess. May ara na iban nga pigaw na kailangan good health, no. That's why kung gusto mo natural nga way nga ma-improve ang imong nga tawag nga performance or sexual prowess, mag-extend food supplement. Talking about blood flow, kung gusto mo kampiyon ang imo blood flow, pidigid magpamasahe, no? 2 to 3 times a week. Ang sikreto sa masahe kay amo ni abang gina-need kada abang gina-rub dang imo likod, no, ginamasahe ka, ganami na ang daloy sa imo dugo. Di mas nami so kung ginamasahe ka, kung may init-init nga balanyos, no, di ka sulod ang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ang hagod kag init kag relaxation ang ginahatag sa imo tired muscles nga sa mga kasukasuan mo dang mahinangin. Habang gina-need ka na ginamasahe ka, matamakwa ang sakit sa lawas mo with DTX liniment oil. Ang paaman, kampiyon man ni for aromatherapy, no? Kung gusto ko yung mag-relax, simutan mo lang ni. Or kung gusto mo kontraho ng imobiyahi hilo, pwede ka man kausal sa ginatawag nga DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Okay, okay, Sir Boy. Do, wala na kita chimpo. Abi, sa unang adlaw, Lunes nga adlaw, Sir Boy, tagay sila sing mga tips kung dapat paano maging healthy. Kag anong dapat din sila makabakal sing atong mga suplemento?
2: I first of all, I want to thank all my

0: Good day, Miss Jo, Miss Cha, and Miss Rika. Thank you so much. And to, of course, to my colleagues here in K5 News FM. No? And hindi kayo maglipat, ha? Mag DTX 500, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag Eye Care Gold, o, kampiyon sa mata, ha? Kung gusto ko mo mag-improve ang inyo health sa inyo mata, mag Eye Care Gold and parisan na nasang Eye Care Eye Drops. And of course, ang paborito ta. Ang paborito sa tanan, ang gaputik ta sa aton, kunta sa mikrobyo, ha? Ang gapalayo sa aton, kunta sa tangkaso, ubosip on kagilanat, ha? D3 Bio. Gusto ko mag-ayo, mag-D3 Bio.
1: Okay, salamat man sa saliwat in behalf ni Dr. Ramil Oy. Ang nagadalagid sa sininga programa, wala sa iya, wala man kami di. Salamat Dr. Ramil, kag sa aton Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, atong Station Manager, Sir Rods Palma, kag sa atong mga grabe, gwapohon mga technician dari, Sir Riniel, kag Sir Eitan, ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat, kag mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: kalingawan gat kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
1: Ati, okay, mami, ah. Noted, mami, ah. Kay para, kung mangawat si Kap, ang mga awas-awas, makaambit man tanong.
2: Ay, kuriku! Amo na, para makatilaw taya, kabigon ta nga bulag, bungol, kag-apa ta sa amo sina nga isyo.
1: Ngay! Sadya-sadya, ino!

0: Daddy, kung ikaw, Abi, isa ka sa mga kagawad sa barangay Kalising ko.
1: O te, ano man dayon, my son, Jupiter?
0: Kung ikaw ba yung reklamuhan sang pumuruyo sa mga isyo sa barangay, ano ang himuon mo?
1: Simple. Mahipos lang kag magpabungol-bungol. Mauntat na na sila kung wala sila may makuha ng impormasyon. Mapawala lang, kuya.
0: Di, kung sige yun ka binareklamo, Dad.
1: Mapawala lang, kuya. Gani. Kimatakala na sila reklamo, Day.
0: Hindi kagaya magsabat sa ila, Dad?
1: Hindi. Para wala sabat, wala sala. Kaya kung damo ka sabat, damo ka man sala.
0: Amo na gali, Dad?
1: Oo, oh, pawalaan mo na na sila. Kaya kung magsabat ka na sa ila, malawig pa na iyang istorya.
0: Marukoy ka gadya, Daddy, no?
1: Dapat gadya magminaro ka para hindi ka maiyawan sabat sa mga pumuluyo.
0: Mayo, Daddy, kaya sa subong ya, daw tanda ka na gadya, Daddy, ha?
1: Mas mangin matanda pagid ako kung makapungko pagid ko na kagawad. Mangin expert na ako sa barangay sa tanan nga maginihiw, Aida.
0: Ate, sige, Daddy, ha? Suportahan, tagigadaya.
1: Kita magyapo na makabinipisyos na.
0: Amo na ya, Dad.
1: Tuduhan tayo pangawat sa barangay samtang may kalawaton pa.
0: Grabe nga, handa mo, Dad ba?
1: Nga sobra pa dang matabo kung ara na kuno sa barangay.
0: Basi ko magsuya ay kumubala ni Kapitan Ugakong, Dad.
1: Ay, hindi ah. Kaysa bayan ko man siya kung sa diin sa pangawat, idigto man ko eh.
0: Gali ka, Dad?
1: Sabayan ko sa tukob sa mga tulokbon, ah. Para busog ito yung permiblaw.
0: Sadya-sadya, no?

0: Good morning, class!
1: Good morning, Ma'am Burakday!
0: Welcome naman sa aton nga Sunday School, nga Lunes ang klase!
2: Ma'am, Burakday na, guwapa ka na rin yan!
0: Na!
2: Tapos bala, ma'am, nagsekse ka na? Kaga ang kotes mo, nag-aalapur sila na ka pa.
0: Ay, abaw!
3: Kinahinto naman nila si Ma'am Burakday, oh!
4: Gane man may.
2: Di, tantan.
5: Mga amiga, ito hindi man tood ang nila ginahambal.
2: Bo, hindi mo pag gigets how?
5: Binotek na ila yan, mga amiga, yan.
3: Bo, tantan. Kapasakay lang na yung ilaya. Kinadayaw-dayaw lang ang ilaya si Ma'am Burakday.
5: Hindi na tood, mga amigo, ya. Sala na magbutig, ya.
2: Pag-ipos na pala, tantan, ah. Ipos bala.
5: Ate, tigimik, ah.
2: Ma'am, may activity na si Baong?
6: Ay, hoon man, ma'am. Kaya excited na kami ni Migo Bungkoy.
2: Ah. Katola kong pagbima mo. Kami mo na Japon, mama, makakos ang taas nga grado.
0: Aba. Ay, natural eh. May ara kita activity.
1: Ano na, ma'am?
0: Katikalan kinisang duwa ya Angelina, no?
7: Oo pala. Dukay na na.
0: Daw ilalang tanantikan.
7: Babay, ilan da sila ah. Kaya ang katikahalo nila, mapasok, gina sila to dito kay.
0: Dugay pa ng guro eh.
8: Ay, daligid lang bala. Kay ang attendance book ko, nabilin pa sa CR. Macheck ko dayon sa aton attendance ha.
1: Nga, nabilin sa CR, mamahaw.
8: Ay, kay nagpaksi ko to kay Inas ang pila kapanid, kay ginhimo ko na yung tissue.
1: Hala, sa CR, no?

0: ako'y sabit na.
1: Magdalina?
2: Sabihin ka maagi, Burog.
1: Sa secret entrance tayo. Okay, kadamo sa tao sa guwa barangay hall.
2: Nagano sila?
1: Wala ka pa kabaluaw? The will guy? Nga mo gani nga dito ko nagagi sa sikreto at tangalag yan eh.
2: Wala pa sila na ganin sa guha?
1: Wala pa eh. Gahulat sila nga magwa man si Kapitan o Gakom.
2: Dintabo, magwa si Kapman.
1: Ay, abaw. Magdalina, may bad news kung adala Magdalina.
2: Ano naman na?
1: May mareklamo kay Kapitan o Gakom sa DILJ.
2: Hala.
1: Tapos, maparadyo pagin sila ko no?
2: Ay, ano na nga radyo?
1: Sa programa ko nung Bumba Marites.
2: Ano?
1: Oh, mareklamo sila ko nung para mablahubang barangay ta nga may kapitan din nga kawatan. Tapos gini si kapitan magamusin eh.
2: Hala, sadya-sadya, gagaling no?

0: News.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, Bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sangsegay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: kwentong ko!
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
3: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1, Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
4: Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa
5: K5 News FM. K5

0: Jupiter, may san sa din ka naghalin.
1: Daddy, dito naman ko halin sa barangay hall. Bago lang git. Naglagaw ko to.
0: Te, kamusta dito?
1: Damo tao, daddy.
0: Ga?
1: Gapura gait.
0: Gawa, iwi it pagid.
1: Gawi it, gayam it, ga tigado git.
0: Amo nagsinggit.
1: Gayam it, ga tigado git.
0: Amo nagsinggit nila.
1: Oo, dad.
0: O te, no, tikagawi ito sila, ginatubang sila ni Kapitan Hugakom.
1: Wala man, dad.
0: Isiling ko na eh. Bisan ako, hindi ko na sila pag-atubangon. Pabayaan ko na sila yung magwaldati na yatudo. Kung mangga mo sila sa gwa, kaugan ko sila yung pulis dayon na good nga maglapriso mga animal nila.
1: Hala mo na, daddy. Di ba si madumot na sila mag-eleksyon kay Kapitan?
0: Amo man na gihapon. Madalaman na sila kung magbaklanay na buto.
1: Ayan.
0: Kung matapala na sila ka kwarta, malipat na sila sang malain nga hinimuan ni Kapitan Hugakom.
1: Sa bagay, no? Ang tao, abido mga ilintuom ng kisaw. Makumod, tapos kung hatagay na gani kwarta kong eleksyon, malipat naman dayon.
0: Amo na gani ang nami, kibisan hindi kaya mag-perform. Basta mamakal ka lang kung eleksyon, madaog ka man gyapon.
1: Sadya-sadya dad, no?

Wala kaya klaro ang mga DJs mong sa radyo, no? Kung hindi mga sutab, mga marukoy. Ruklawk ang lakat. Ay. Daw hindi ko kay Chindi, ha? O galing, wala man ko abit choice kiti. Wala man ko ibang kalingawan, no? Magani nga ginasustener ko lang sila, eh. Ang isa man to ka DJ to, si DJ Sutab. Imbes nga masolusyonan ang mga problema nga ginapadala siya programa, dumatya ko, naglala pag idahat. Doon ka namin nalang singgit nga. Pigado, gil! Ay, doon nagdugang lingin sa ulo ko sa ila. Doon mapiyahit ko, doon masinggit ko sa kapigadahon. Pigado, gil!

0: Hala, itapos gini si Kapitan kung matabo nga magreklamo sila sa DILG, Madam Magdalena eh.
1: Hindi lang si Kapitan, pati kita dala sa amang tada.
2: Ay, abaw.
0: Amo man gani, Magdalena eh.
1: Mareklamo gini siya kuno, how?
0: Oo, gara-ara gito siya nga daan niya. Hindi gito siya mapunggan niya.
1: Hala, pasi madala pa lang tada kung hatagan ta sang kwarta.
0: Ha? Amo lang ang wala kong mabalaan eh. Mayo kun pareha sa aton kiti madala lang tis korta.
1: Bao, kumaparadyong barangay ta, sikap kita sini.
0: Ho, kaya ang lain da, kun maukayan ang tanan tani nga bao sa barangay.
1: Tehe, tapos gidi.
0: Amo na nga dapat makay balog ini dayon si Kapitan ug akom ya.
1: Oh, to siya ho. Nagbalik na naman tulog. Nga daw wala lang kuno abi problema.
2: Ay, ba.
0: Animal, amo na ninga katabo, tulog-tulogan niya lang.
1: Basi abi, ito sa wala lang eh.
0: Bukong matabo niya, mabaldag ito di kay mariklamo gito sa DLG. Madalahin kita si niya.
1: Amo na gani nga dapat solusyonan ta ni.
0: Ay, amo gani nga pukawon ta siya, kagpabalon, nga may mga pumuluyo ng mariklamo sa DLG, kag iparadyo ta.
1: Sadya-sadya eh, no?
2: Ha!

0: sunda pagid ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Isulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording Engineer Noli Aparecio. Special Sound Effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Northern Negros, alas 10:08 na sang aga.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Isa naman ka-edisyon sang bombahanay ang inyo mabatian. Kaupod ang inyong alagad sa impormasyon kag serbisyo publiko. Si Bomba Marino. Diri, ginahatagan sang tingog ang mga isyu nga nag-aapekto sa atong tagsa-tagsa ka komunidad. Mga balita nga komprehensibo, matuod kag maiginhanginan, mga diskusyon nga dapat ninyo pamatian.

Bueno mga byan, isa na naman ka mayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Mayong buntag mga igsuon o kahigalaan. Yari na naman kita maga pasimpalad na naman kita sa aton nahaunang adlaw sa programa naton Bombahan sa Norte. Naunang adlaw sang aton programa sini nga simana. Isagid ka mayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Mayong buntag kaninyong tanan mga igsuon o kahigalaan kutob sa manamutan siling aton nga pagpakalagad. We're broadcasting live via 89.7 MHz ang legal lehitimo nga radio station diri sa northern part of Negros. Mayong aga na sa inyo tanan, mayong aga syudad sang San Carlos, Banwa sang Calatrava, Toboso, Don Salvador, Benedicto, Escalante City, Manapla, Cadiz, Victorias, kag naturalmente nagalagabong, nagaragaak, nagalagabong, nagasigabong sa may syudad sang Sagay. Ako inyo kubos nga laga, this is ka K5 Bomba Marilo. Magatipik-tipik ron sang aton nga mga tupiko, mga balita nga tatipon sa aton nga area of responsibility. Sa ngalan sa matuntun nga serbisyo publiko, ako inyo kubos nga laga, this is ka K5 Bomba Marilo. Under the leadership, under the management of our station manager, Ma'am Colleen Manzanares Cubia. Ini ang K5 News FM para sa programang Bombahanay sa Norte. Bombahanay kita mga ka-K5 sa mga balita nga dapat ninyo maibaluan. Subong adlaw, September 21, 2026 mga ka-K5. Ito na lang kadlaw kag-filing na sang COC or Certificate of Candidacy sa COMELEC mga ka-K5. Amo ini ang isa man sa ginabantayan sang aton yung mga utod, sang aton yung mga byan nga gusto man magpadalagan sa pagka-barangay official. Opito na gid lang kadlaw sa September 28 na mga ka-K5 ang filing, and we do believe nga dako pa ang tsansa kag pag-asa kag paglaom nga madayon ang barangay NSK election sa palabuton nga November 2, 2026. Sige mga ka-K5, salamat gina sa inyo karon sa pagpamati na sining aton programa. Apisar nga sa gyapon, bago lang kita nakatibawas, bago lang kita nakatibawas sang bulan sang tigkiriwe, ang sektor sang agrikultura, particularmente ang aton nga produksyon sang kalamay, bago lang ta nakatulot tibawas. Plus pa kay bulan sang tigkiriwe, ginkaon pagid sang peste nga RSSI, ang aton nga mga utod, nga mga mananom, lakip na ang mga small planters, arindador, kag mga sindero-sindera, nagapiait, nagapiit, nagawiit, nagasinggit, nga wala-wala agit. Medyo pamigado mga kakifay, dugangan pagid sang wala kagtuong pagsinakaay sa presyo sang gatok, ang singgitan, lago lo ged. Lago lo ged. So tap. Way labot nga ginakulang kita sang enerhiya mga ka-K5. Way labot nga ginakulang kita sa power supply nga nagikan sa planta ang sinakaay. Lakip na ang paandam sang aton Northern Negros Electric Cooperative nga sining bulan sang Setyembre hindi kita magkakugmat, hindi kita makibot kay posible may pagsaka naman mga ka-K5 ang binayranay sang kuryente. Sige. Ginasikyar ta karon kun bala sakto ang aton nga NGCP sa Visayas Grid mga ka-K5 tilawanta insakto bala ang kuryente karon diri sa Visayas Grid mga ka-K5 subong adlaw. Subong adlaw mga ka-K5. Tanawo naton kung kabustahon kung bala bastante kita sang kuryente dugay-dugay mga ka-K5.
Solo si Kiaro naton kun bala bastante kita kay si ado anad naman ang tawo ah. Daw anad naman ang tawo mga ka-K-5 kun naka-release na sang ang National Grid Corporation of the Philippines or NGCP kun may specific peak demand data na sila subong adlaw. Anad naman kami kun mag brownout ah. Ah, ginakumod naman lang namon. Kay nga ah, ginakumod ta na lang mga ka-K5 KTY man ta may maimo kundi ikumod na gid lang, di ba? Why naman ta sang may mahimo sini? Kay ginakulang kita sa kuryente, taas pang presyo, nagsila kaay pa ang kaso mga ka-K5, grabe pang kinaang kaso subong sang droga kag kriminalidad. Nagbalik, nagminahal na nga daan ang mga presyo. Nagbalik pagid ang kriminalidad. Sige, hindi na kita magpalangan-langan. Paya rin ang aton yung mga pangulong dinalan. Isa ka lalaki nga 21 anyos ginbanggaan sang suspect gintiro patay sa may barangay Mabini, siyudad sang Kadi. Soliron tani karon mga ka-K5 kag mahatag kita sang latest update from the Kadi City PNP through Ma'am Dalin Grace Loreno. What is the latest update? May kang tanan sining isa ka 21 anyos samtang papuli ini kun tani sila puluyan ginbanggaan sang suspect mga ka-K5 kag ginkumpronta kag didto na gintiro igo ini sa tuong abahin sang iya kilid mga ka-K5 rason kag ginturaan sang iya kamatayon. Pagkatapos nga nahimo sang suspect ang krimen, gulpi ini nagpalagyo. Dugang pa nga mga balita mga ka-K5 kwaon taman karon ang balita nga gindihon sa aton ni ka-K5 Jomari Sunido. May ara karon naman dinak panay dira mga ka-K5 sa may syudad sa Escalante. Dua ka street level individual gindungan dakop sa mga katapos ang Escalante PNP sang sini isang Sabado sang gabi mga ka-K5. Sige, iban pang mga balita karon mga ka-K5. Subong adlaw, September 21, 2026 is the 54th anniversary sang makahalanguyos sang masubo-subo nga pagdeklarar sang martial law sang former president Ferdinand Marcos Sr. or ining ginatawag nga proclamation number 1081 or 1081 mga ka-K5. O kon ining martial law kay kon mabasa lang kita mga ka-K5 suno lang sang aton kaugalingon nga natunan sa itong elementarya high school nga nagatuon kita sang social studies or araling panlipunan mga ka-K5 or hekase pa na sa una sa elementary hekase. It's all about Philippine history mga ka-K5 na pansal sa aton palaisipan na butang sa aton edukasyon na latag kag nangin kabahin sang tulun-an aton ining martial law mga ka-K5. Even ang aton nga mga katigulangan, even ang aton nga mga lolo kag lola nagaistorya sa aton na hanungod sining makahalanguyos nga martial law. Gani sa karon mga ka-K5, September 21 isa kapag dumdum sang aton nga mga utod nga mga media men, sang aton nga mga utod nga mga aktivista nga isa ini ka masalimuot nga eksperyensya sadto sang pagdeklarar sang martial law. Subong adlaw mga ka-K5, ika-54 na kitang anibersaryo sining deklarasyon sang makahalanguyos nga martial law. Punta na wo naton as ari kita na bilong sa generation sang millennials mga ka-K5. Ari kita na bilong sa bagong henerasyon mga ka-K5, no? Natun-an naton sa aton nga history kung ano kalain, ano ka masalimuot mga ka-K5 ang martial law pagdeklarar
tungod nga sadtong martial law, mga kaka-K5. Tungod sadtong martial law, mga kaka-K5. 464 ka mga media outlets ang ginpasira. May ara sang news blackout ngang kinamatarong sa pagpahayag kag pagpalayag sang impormasyon kag kamaturan ginsiradan sang administrasyong Ferdinand Marcos Sr. Paagi sa deklarasyon sa martial law, meaning to say ang pag-exercise sang malayang pamamahayag or freedom of the press gindalok kag gindingot sadto sa aton nga mga utod nga mga taga media. 3,240 or 3,240 killed ginpamatay sang mga pulis kag militare. Inisanto sa history mga kaka-K5 or sa maragtason nga pagdeklarar sang makalanguyos mapinot nga martial law ni Ferdinand Marcos Sr. Diriman ang grabe ang pagpangabusar sa kinamatarong tawhanon or the human rights. Kayman mga kaka-K5 may ara sang 34,000 kaging tortured mga kaka-K5. Grabe ka makalanguyos. Even ang ako napatay nga amay sa mga tira, pila na si Papa katuig napatay, 2 years or 3 years. Nakaistorya kung paano ka makahalanguyos ang mga panghitabo man sadto. Even ang aton nga mga kalulahan, kaluluhan, mga kaka-K5, grabe ka makahalanguyos kag kapiot nga nagasinggitan, never forget, never again. But nag-forget kita, kagin papungko naman naton ang presidente sa karon nga daw ginaamat-amat kita implementar ang sikreto gid lamang nga martial law. Mga kaka-K5, may 60,000, may 70,000 ka mga ginpang aresto. Mostly, ang ginpang aresto, mga kaka-K5, wala pa ini sang warrant of arrest. Kag may ara sang nabiktima sa katawhanon nga kinamatarong or human rights, 107,240. Ti mga kaka-K5, grabe ka makahalanguyos. Kag kasubo mga kaka-K5, sining martial law mga kaka-K5. No? Grabe mga kaka-K5 ang martial law sadto. Kadamo-damo sa mga nabiktima. Ti sa karon ika 54 na ang anibersaryo sang martial law. Kag sadtong mga tinion sa pagdeklarar sang martial law, may ara $5 to $10 billion stolen from the government in 2 decades.

Ang singgitan sa tos ang atod nga mga utod nga never again, never forget. Nalipat kita kagin papungko tapaliwat ang rasa ni President Marcos. Ang junior sa karon mga K5 ti kay balo naman kamo kung ano nagkatabo sa ato nasyon ang amat-amat nga pag-usdang sa ato nasyon sa kinawatay wala kag tuo mga K5. Sining flood control nga daw hindi masolusyonan. Nakita nyo man kag naisayran ang matuntuon nga nagkatabo sa administrasyon ni President BBM. Hindi lamang ang pila ka mga ginutlo mga K5 sa pagdumdum na tons ang makalanguyos nga pagdeklarar sang Marshalo. Kay digto daw nadula na ang kinamatarong sang pumuluyo kag kadamo-damo sang human rights violations nga natabo mga K5 kagin pang tortured, kagin pang patay sa mga pulis kag military, kagin pasirado nga mga media outlets sa bilog nga Pilipinas mga K5. Among ina ang masubo kag makalanguyos nga deklarasyon sang martial law.

Sige, mga K5 oras na ton, alas 10:27 na sang aga. Una hontang balita ni K5 Jo Marie Sonido. By the way, mayong aga dira sa aton nga mga listeners. Sino ni nagaupod sa aton? Nilang kay pangbugnuhon ta ni anay, Franklin D. Martinez. Mayong aga dira si mo Franklin D. Martinez. Nga mapapili man ni Barangay Kagawad sa may Barangay Himugaan Baybay. Rosie Bagbanwa, good morning sir kay SM Miss Colleen, kay Ma'am ka K5 Shena Suelo. Mga aga, Jovel Okilyasa, Binayan Vlog, mga aga. Jens Mikiel Kasipe Albuleras, good morning idol, pa shoutout sa family Kasipe Albuleras. Ismilyarin Tabaro kag Plangka sa Senda Porter. Nagapamati ako sa programa now, Jody Saldo. Salamat. Katrina Chavez, good morning. Glenn Dikinya Merabi, good morning. Good morning Sir Bomba, watching from Barangay Binagyuhan Escalante. Mangkot lang ko kung may update ka mo sa natabo nga hold up sa Barangay Minapasok Kalatraba sa Pandisal Bindor. Oh, kagabi kuntuod ni. Sige. Ipa-verify na sa aton nga reporter, amigo Jovel Okilyasa. Ipa-verify na ang

0: Pido. Sige. Amo ni siling ta hindi maubos-ubos ining binaligyaanay diri siya boss aton sa northern part of Negros. Kaya nga samtang may mga parokyano ini sila, samtang may mga nagagamit kag nagabakal sang illegal nga droga, ari ba ni Gyapon ang mga nagabaligya? Or duwa kabutang kung wala na sang may nagabaligya, paano pa ang pagbakal? Di magkikifab, hindi maubos-ubos. Nami na gilang ni pang panason kag pang papason ining mga naga engage sa illegal nga droga, mga kakifab. Much better na gilang gani, nami ubras ang laboratorio ng aton gobyerno sang siyabobla nga may hilo para at least mabalaan kung sinong user kay mapatay na lang rikta. Mabalaan ta kung sinong pusher kag nagaduso kay te pagamit niya, kung user pusher sa pagamit niya, may hilo na to mga kakifab. Aryo, kwaon tang balita with kakifab Joe Marisunido, may kang tanan sining pagkadakop na naman o, duwagindungan dakop ang mga nagabaligya sang illegal nga droga sa syudad sang Escalante. May report si K5 Jomari Sonido.
1: News FM Live Report.
0: K5 Jom.
2: Yes, K5 Bumba, may ngunto sa imo, may ngunto man sa ton sa tagpalamati. K5 Bumba, duhagid ang sikop kag ang iniya nga ang mga arestado kag K5 Bumba, lunsay iniya gin pangalanan or gin tag nga street level individual. Kakipay Bumba, alas 8:24 sa gabi sa tinalikdan nga adlaw. Adlaw nga Sabado, Kakipay Bumba, ginpatigayan ang isa ka successful drug buyback operation sa makatapo sang station drug enforcement team sa Escalante PNP. Kag ining duha tanan ka mga persona nga nagapangidaron sang 19 anyos kag 22 anyos, Kakipay Bumba, ang nakuhaan sang ginapatihan nga shabu sa panahon sang ginsearch na Kakipay Bumba. Alas City pasado, nakabaton kita sa tawag, halin naman niya sa mga sa aton mga intel operatives Kakipay Bumba. Kag pag-abot na sa area mga alas 8 pasado, no, siling sang hindi lang anay sir ta magpalapit kay base masunog ang aton niya operation. So nagtalana kami sang isa kaduog kung sa diin adjacent lang, hindi kaya tama kalayo sa ginapatigayunan sa siling operation sa mga operative. Kag dito kita yung nag-standby. So sang pag-signal na siya, siling sang operatiba nga na consummate na ang transaksyon, sa so, manato yan nga nag-proceed kami sa area Kakipay Bumba. Kag ining 19 anyos, kag ang 22 anyos, ining 22 anyos Kakipay Bumba, sa history ining napatay ni ang iyang lula. Kag may nagpatigayon pa ni, halin pa ini siya sa Bible study Kakipay Bumba, ginmatsunod sa iya. Sa iya kay siyempre kapamati man kita sa pag-interrogate sila sa mga operatives niya. Niya ginpuwersa gid siya sa iya nga pinanser nga pakantuon sa area kag idulong ang ining ginapatihan nga siya bo. Kag si subong man ang ining 19 anyos kay Kipay Bumba, the same man gyapon ang iya istorya nga kung hindi siya magpati, sakiton siya sang sina nga persona, muna nga napilitan siya nga magkanto sa area, mapaktis pa kuntan siya sang street dancing para sa palaaboton nga Manlambos Festival sa Barangay All Poblacion Kakipay Bumba. Confusing, no? Manlambos Festival at ang Escalante City, Manlambos Festival. So ang Barangay All Poblacion Kakipay Bumba sa history, amo siya ginakonsiderar nga the hometown of the Manlambos Festival. Dira gid yan nag-originate ang ining Manlambos Festival. So balik kita sa operation. So ang operation Kakipay Bumba, suno man sa duha ka suspitsado, may ara pagpuwersa sa ila sa pagpakadto sa area, sa pagdulong sining ginapatihan nga siyabu, sa pagpatigayos ng illegal na transaksyon, apang ang ila gindulungan, isa nagali ka police operative. Guad?
0: Oo, hindi ay hani mo nang ginahambal nilang baylo ulo?
2: Ambot lang, kaya di, kita ay familiar sinang ginatawag na baylo ulo. Pero sounds basta mo nang mga aligasyon sang mga suspitsado ya Kakipay Bumba. Naghilibion pa gani ning 19 anyos niya, hindi gitani siya magkadto kay siyempre palapit na ang piyesta sa Barangay All Poblacion, kag medyo nagkasako na ang ila preparasyon sa street dancing, apang suno saya ya kun hindi siya maglakat basi sakiton siya sang ginatudlo nila nga suspitsado kag kay bomba.
0: Ti grabe no, may mga amo na kay Five Jom kag ti basi sa report mo, nagapanubo na gid nga nagapanubo kay Five Jom ang kwan. Ang edad sa nagabaligya araw naga-engage sa amo sila ang mga negosyo kay Five Jom.
2: O gagabata ang mga courier ya kay Five Jom. Bakit naga sa pila naman iya ka mga allegation kag mga espekulasyon sa mga palibot bala sa siyempre during sang bypass operation may pipila naman niya ka mga bystander kag mga civilian nga ara man sa layo-layo hindi kita kayo di, medyo hindi sa ato niya familiar ang mga term nga ilang ginabuyan pero ang isa lang gid ya ang natuhog tagid kag wala nato niya malipatan nabatian naton sa mga bystander ang word nga kabayo so amo na siya pero di ko na familiar kung anong bot hindi anong bot sing ganun na yang term nila nga kabayo pang aser kakipay bomba amo na nga munang nabatian ta sa palibot
0: kaya naman lang na tablang niya kwan mo kakipay ang kabayo daway takbalo na
2: kabayo na ko ang nabalaan kong kabayo inang ginasulod sa butilya kag ginabutang sa refrigerator kag ginapabugnaw amo na siya nabalaan ko kaya amo na itanaw ang pila ka mga ini mga ano lang mga side comments sa mga bystander nga area sa palibot kay Kipay Bumba nga ato niya nga nabatian but basi naman niya sa kun ato naman niya basihan ang dokumento halin mismo sa ato niya nga otoridad sila gi-categorize nga mga street lunsay mga street level individual kay Kipay Bumba
0: kay man so Kipay Jom yung aton nga mga kapulisan in fairness aton mga pulis before na nila i-operate na panilaga naman na nila ka K5 Jomo na kuha naman na nila na confirm na kapila na matest ba yan? Kapila na lang yung test by nga nagabaligya gid man sa confirm gid man siya nga nagabaligya o galing may mga scenario lang kung kisa nga may ara na gasiling nga mga drug pushers ginaaligar nga mga drug pushers nga gintamnan sila or whatsoever diba si during the operation wala sila dala bila pro ina silang ginadakop K5 Jomo confirm na kagkapila na matest ba yan?
2: May ara na siya ginatawag na surveillance and monitoring. Amo na nabatian naton sa ila. Pirmi-pirmi kay gina naton yung mabatian sa mga operatiba kay Kipay Bomba ining kataga na surveillance and monitoring. Sa antes nila ikasang operation, may casing pag ita sila nga, may casing pag ita nga word nga mabatian sa ato niya nga maoperatiba. Casing, surveillance and monitoring. Amo na usually mga term nga ato niya mabatian sa ila. So sa pagkakaroon, ara na ang dua sa kustudiya sa Escalante City PNP kag posible pagapasakaan sa kaso nga may kaangtanan sa pagbayular sa Republic Act 9165 subong nga hapon kag Kipay Bomba.
0: K5 Jom, what did you learn from your report today K5 Jom? Anong imo na learn subong niya?
2: Ang ako niya nakita kag Kipay Bomba mo to siling mo nga pabata na ang ga-invade subong sang illegal nga droga kay Kipay Bomba.
0: Ang na-learn ko ya subong K5 Jom nga ang pagnegosyo illegal way gidya tupa, way gidya plus ining mga naga-negosyo kag naga-protektar sa mga illicit cigarettes, ining mga naga-protektor sa mga illegal nga butane way pulos, kilatan mo pa kadlaw kung ano sino ka mo.
2: Actually kay Kipay Bomba ang na-learn ko man nga kung dira kaya sa illegal, agi lang ang imo swerte. Pero kung diri kaya sa legal, bahala na piso-piso kag sinintimos, at least legal, permanente ya kay Kipay Bomba. Basta na yung sa mga Bisaya nga term, bahala gamay, basta kanunay.
0: Tsakto, kita mo gani, K5 Jom siling ko, manegosyo na lang tayo, legal nga butane. Hindi tapagsunto ng iban nga naganegosyo sang illegal nga butane, kag ang nagaprotektor sa ila, kay K5 Jom, kadamak-damak sa mga tao ni mga naga-illegal, kay nga ipakaunos pamilya mo, halin sa illegal pero nabligya kay mo illegal nga sabo, illegal nga sigarilyo, illegal nga butane.
2: Imensyon na lang ginaton kay Kipay Bomba ang isa sa mga nakita nato niya nga legal gidya nga negosyo kung hisgutan nato niya ang butane ang iya ka piyesta kay Kipay Bomba. Hindi lang nga magpiyesta ikaw kay nami ang imo pagluto, hindi ikaw nga magpapiyesta ka kay safety ang imo paggamit tungod kay legal ang nami iya kay Kipay Bomba kay ang ginaluto mo halin niya sa legal kag ginakaon mo halin man niya sa legal kag Kipay Bomba. Yes.
0: Amo na K5 Jom, what did we learn from your report is that nga mas nami gid nga magpangabuhi ta legal, magpangabuhi ta kag magnegosyo ta legal kay nga away kita kadlukan K5 Jom.
2: Amo gid. Sige, sa mga balita nga ato natipon sa tunpag libot-libot sa bilog siyudad sa Escalante Kagang ini naman nga mga balita, dala sa aton sa Kaluwan sa Ditix 500 Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C, D3 Bios, 4 Biotics, Yag Extend Food Supplement, Ditix Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa, reporting live sa City Government, New Government Center.
0: Sige, ayos na.
2: Akin ba, Jom,

pamilya sa mga lakpan ginplantidan, gin butangan sa mga kun ano nga wala gabligya na confirm na na o galing may mga senaryo base sa inyo nga mga base sa aton experience kag base sa mga pahayag sa mga pamilya sa biktima nagakatabo lang na nga masiling nga ginplantiran kay wala na sa dala pero confirm ina mga ka K5 nga pagdakop sina sa iya may surveillance na kag konfirmasyon nga nagabaligya gid sang illegal nga droga ang nasambit nga subject sa operasyon. Now mga ka K5, sini nga mga tinion nagapabata kadamo gyapon sang illegal sa aton diri sa northern part of Negros. Hindi gyapon maubos-ubos ang binaligyaan ay sabo. Ara gyapon ang illegal nga buisit sa susyidad, buisit sa panimalay, buisit sa pamilya, buisit sa trabaho. Kay nga, ha? Kung magsigi kada suyop, magsigi kada yup-yup, guba utok mo, guba pangabuhi mo, ha? Guba ang pangabuhi mo, guba ang trabaho mo, guba pamilya mo, guba pati tsura mo. Tanan maguba sa imo mo. Basta padayon mga kakifay, amuning dako ng katingalahan sa aton sa northern part of Negros. Maybe may masandaran kita sa aton ibungat nga pagplastar sining aton topiko sa mga illegal. May matapakan kita pero aton trabaho lang mga K5, diri lang kita sa kamaturan, diri lang kita sa hanay sang katarungan, diri lang kita sa hanay sang husto kag nagakadapat mga K5. Why nga hindi maubos-ubos ining mga durugista naton di? Ha? Diri lang sa northern part of Negros. Anong rason? May mga nagaproteher kag nagaamleg bala sa ila? May mga nagaprotektar bala sa ila? Ang harap-harapan nyo, ha? Ang harap-harapan nyo nga binaligyaanay sang illicit nga sigarilyo? Patay ta kulo kampanya kontra illegal. Ara gadagsa mang Japon. Illegal nga sigarilyo, illegal nga butane, illegal nga droga. Hindi maubos-ubos kay daw nagaininto-anay lang kita. Ining aton gobyerno sa Pilipinas, mga ka-K5, daw nagaininto-anay lang kita intuling in the morning. That is why siling ta, ang pagpangabuhi ta, kita nga mga individual, kita nga mga panimalay, kita nga pamilya, nga ari sa sosyedad, sa society, hindi ta pag-isalig ang aton tinisdakan, hindi ta pag-isalig ang aton nga pagpangabuhi sa gobyerno. Dapat kita maning kamot. Kaya nga, nagainintuanay lang kita. Kanday sino yan ining nagaprotektar ni sa ila? Kanday sino yan ining nagaproteher ni sa ila? Nagaamleg sa ila? Nga, ari manigyapon ang illegal ni? Ari manigyapon ang binaligyaan ay sabon ni? Ari manigyapon ang binaligyaan ay isang illegal nga butane? Illegal nga sigarilyo o iban pang mga illegal nga aktibidad nga aari man ni Japon nag-exister. Oh, pati mga online sabong to sa IB Magaluna to nagliligad lang nga ginaligar nga ginapanagiyahan pagani sa isa ka politiko. Kanday sino ni ang mga naga-protektar sa ila? Ti amo ni mga ka-K5. Ang aton pangamuyo kag hingyo nga kun indi man wala man sa katarungan kag hustisya. Kay may ara gani nagasiling ang hustisya kuno para lang sa manggranon, amo pa nang kumpirmahon ta. Kay may ginaligar nga nagapanrabaho sa gobyerno nga ginhambalan niyang isa kapigado nga tawo, miya paariglar ka na lang. Kay pigado ka ang hustisya para lang sa may kwarta. Amo pa nang kumpirmahon ta. Gag istorya honta ang nagabakho, nagapangasubo nga biktima mga ka-K5. Kalauay nga balon mong isa kapigado nga ang hostisya para lang sa may kwarta? Ano niyang gobyerno ta para lang sa may kwarta? Sige lang, kay Tingwaon, talisa sa sining mga sinimana, may istorya kag may interview naton personally ang ining isa kapigado nga ginambalan sang ginaligar nagapanrabaho sa gobyerno nga mapaariglar na lang siya sa ila problema, sa ila kaso, kay tungod nga ang hostisya para lang sa may kwarta. Ngi-ngi mo eh! Kung sino ka man, kag makonfirm ka man, dapat kay reklamo. Dapat

reklamo sa imo posisyon sa ombudsman. Ginadaog-daog mong pigado, ginadaog-daog mong kubos. Hambalan mo. Ha? I-plastar ta na mga kikifab ang kompleto ang detalye sa masunod ng mga sinimana. May kang tanan sa isa naton kautod yadto pa sa nabukid nga bahin sa sunod sang Cadiz, ginambalan sang ginaligar nagapanrabaho sa gobyerno nga mapariglar na lang. Nga mapariglar na lang. Pariglar ka na lang kay ang hostisya para lang sa may kwarta. Ngi-ngi mo. Ha? Ngi-ngi mo. Amo ni mga kaki-5. Amo ni mga kaki-5. Kasakit tanawon nga daw nagainintuan na ilang kita. Nga padayon sa Gyapon ining binaligyaan ay kadroga, hindi madula-dula, ha? Sang pagtapos lang pungko ni former President Digong Duterte, why na? Why na? Nagbinalik naman baligyaan ay ang illegal nga mga aktibidades, ay grabe, illegal nga pabulang, illegal nga mga butane, illegal nga mga sigarilyo, at ihalahan nyo, nami na ang ipakaon nyo sa pamilya nyo, halin sa illegal. Amunay tandaan ta, wala mandi sang hustisya, kun wala gidman sang hustisya, matarong patas ng hustisya sa kalibutan. Pero sa korte sang Diyos, pila kadlaw mga kakifib, we cannot hide everything, hindi ta matago, kun ano ang tagsa-tagsa naton kasala. Wala tas ang ilipod ni Katiting mga kakifib. Wala tas ang ilipod, bisan daw balas kagamay naton nga sala. Why ta to? Halay, enjoy nyo! Nagaprotektar ka mo sa mga illegal nga mga aktibidades? Nagaprotektar ka mo sa illegal nga droga? Halay, enjoy nyo ah! Nagaprotektar ka mo sa mga illegal nga mga butane? Nagaprotektar ka mo sa mga illegal nga sigarilyo or iban pang illegal nga mga aktibidades? Hala! I-enjoy nyo! Pero tandain nyo lang mga ka-K5, kung wala sang gaba, may mirisigid plakadlaw. I-enjoy nyo pa subong, tuduhin nyo enjoy. Tandaan ta, much better nga nagapangabuhi kita sa legal, nagapangabuhi kita nga ginpabalasan naton ang aton kwarta, ginapabalasan naton ang ginapakaon naton sa panimalay ta, kag sa aton pamilya. Tungod sa aton katulugon, wala sang may nagatublag na konsensya sa aton, mga kakifib. Ito, ginangot, tanis balita, tabago lang. Mga hubi nun na subong ang nag-engage sa illegal nga droga, di sino, nga kaisog ni sila mag-engage, sino ni nagapasalig sa ila? Di sino ibi anyos, 22 anyos, ga-engage na sa illegal nga droga. Tiyan mo lang ning siling ta, once again, maybe you can hide in the court of men, but you cannot hide anything, everything in the court of God during the judgment day, mga kakifib. Bisan sino sa aton, hindi makapanago sa sala, yes, Ginoo. Sukto ni, ha? Kung nagabasa ka mo sa Biblia, tanan ta to nga ginhimo, ginhimo ko, ginhimo mo, ginhimo tatanan ng mga sala, na record na to sa libro sang kabuhi. Ha? Sa langit. Yabaw, ini kagali illegalista ka, ga-protektar ka sa illegal nga mga helikoton, biya impierno ka. Biya ikaw, nagabulig ka sa mga pigado, drika, muna sang pagpain. Sa aton yung mga Kristohanon, di ba? Amo ina, mga kakifib. Sige. Ang pangamuyo, talang, tuduhin nyo enjoy sa pagprotektar nyo sa mga iligalista. Kay maabot ang adlaw nga hukman kita sang Diyos, sa hukmanan sang Diyos nga patas kag alalangay sa tanan, kag dira mga ka-K5, makasiling ta sa hukmanan sang Diyos, wala sang pigado,

0: Wala to silingang hustisya para lang sa may kwarta, para lang sa may sa mga manggaran. Dito alalangay kita tanan. Sige, silo kita dere mga ka-K5 sa isa ka masubo nga balita. Dere sa may syudad sang Cadiz. 21 anyos nga lalaki ginuthang patay sang tricycle driver sa syudad sang Cadiz. Dere sa barangay Mabini. Patay gid ang isa ka 21 anyos nga lalaki matapos ginluthang sang isa ka 42 anyos nga tricycle driver mga takna las 3:15 sang hapon sang Sabado, adlaw nga Sabado mga K5, that was September 19. Sa may bahin sang Hacienda San Antonio, Barangay Mabini. Ang biktima ang ginkilala kay J. Rose E. Martisanon, kagresidente sang Hacienda San Fiel, Barangay Mabini, Cadiz City. Samtang ang suspect, amo si Edmar Amores Ison, 42 kagresidente sang Hacienda San Antonio, Barangay Mabini, Syudad Man sang Cadiz. Sa pagpangusisa nato dito, personally, kay nagpadulong kita, paglabay sang biktima sa lapit sa guaan sa puluyan sa suspect, ginambangan ini mga ka-K5, papuli na kuntani ining biktima, may angka siya sa motor nga minor de edad. Papuli na siya mga ka-K5 sa Hacienda San Fiel, malabay gid siya sa may Hacienda San Antonio. Paglabay ang mga ka-K5 sa isa ka bulubangga nga gamay, ato digto nagahulat ang suspect. Ginbanggaan niya kag may bit-bit siyang armas. Kagin papundo ang biktima. Pagpapundo kay may ang biktima may ginaangkas ng minor de edad, ginpapalagyo man sang suspect. Nakadalagan, ginpadalagan ang minor de edad. Kag dito na mga ka-K5, suno sa aton pagpangusisa dito. Ang armas mga ka-K5, pag una nga pitik, tsak, naglagtik pa, lagtik. Ikaduwa nga pitik, lagtik gyapon. Ikatatlo nga pitik, dito na lumupok. Kag naigo sa tuo nga bahin sa kilid sang biktima, rason sang iya kamatayon mga ka-K5. Gilayon man nga nagpalagyo ang suspect until now, latest information ngayon kwa naton kay Police Lieutenant Dalin Grace Loreno kag sa aton amigo dira nga Deputy Chief of Police man si Police Lieutenant De Jose. As of this moment at large sa gyapon ining suspect. Kag sa karon padayo ng hot pursuit operation sang kapulisan sa posible pagkadakop sa suspect. Tiyamak mo mga ka-K5, nagapadulong ang biktima. No? Nagapadulong ang biktima. Pagpadulong niya, ginambangan lang siya sa may gamay nga iskinita, no, dalandalan. And then, digto na mga ka-K5, pagbangga sa iya, ginpapundo siya, kagin, tiro, patay mga ka-K5. So mahulat kita sa mga latest update and latest development mga ka-K5, sining may kangtanan sa posible pagkadakop sang suspect kay kita nagapati, basi palang madakpan or mag-voluntarily surrender man ining suspect nga may kahimuan sa pagpatay sa isa ka 21 anyos dira sa may barangay Mabini mga ka-K5. Oras na ton, alas 10:54 mga ka-K5, may nabilin kitang mga ginutlo. So, pito na lang kadlaw mga ka-K5 kag-filing na sang COC or Certificate of Candidacy. Filing na mga ka-K5. Sa September 28, ari ang mga naghahalala na mga ka-K5 diritanay sa may syudad sang Cadiz. Kay buwas ang matamaton taman sa may syudad sang Sagay. Diri sa syudad sang Cadiz, sa may barangay Zone 6, yari di si incumbent barangay captain Ubaldo Dudong Batayula. Di may kontra man siya pero as of this moment, sa mga survey nga nagaginuwa, mas dakugid ang abanse ni Kapitan Dudong Ubaldo or Ubaldo Dudong Batayula mga ka-K5. Kaysa kadamo, gali, No, kung tanawon ta mga K5 dira sa may barangay zone 6 sa paglibot-libot tara. Kadamo sang sa under the administration of Cap Dudong Batayula, ang iya nga 20% development fund. Ang iya ginsaad sa pumuluyo kag sa tawo, no? Amo ni nga ang singgitan yapon sa taga barangay zone 6 kay damo makita dira mga listeners. Ang singgitan yapon nila if ever madayon ang barangay election, Dudong Batayula sila. Kay man sa 20% development fund sang barangay maka K5 may ara gyapon nga or may ara sang mga nagapadayon nga mga proyekto kag natapos na nga mga proyekto kaangay sang repair and rehab of concrete sa mga footrest bridge, no? May mga footbridge sang ginpatrabaho, may mga concrete pavement sa may tagsa-tagsa ka mga purok dira sa may Tangigi, dira sa may Purok Bonito, may ara sang footwalk, may footwalk man sa may Purok Salmon A, may mga street light kag water system mga K5 kag construction kag pagrehab pa sang iban. Amo ning mga nami nga mga amo ning nami mga K5 sa isa ka barangay gamiton tagid sa husto ang aton 20% development fund. No, makabulig, dako gid ang bulig sa aton nga mga pumuluyo kung gusto tagid magserbisyo. Ah, kung ang aton tagi pusoon gusto tagid kag willing gid ta magserbisyo paagi sa kapitan sa mga barangay officials, then kadamo usang posible ta mahimo titira subong sa may barangay zone 6 kung tanawon ta ang mga tulo taytay to sang una nga mga kulukawayan na pang-isla na sang footbridge. It's because kung may political will ang isa ka leader upod sa council, mahimo gid maka K5 kay tiini tanan hisugtan man sang council. Inis pagpamuno ni Kapitan Ubaldo Dudong Batayula. Ti sa sining palabuton kun madayon manggid bi ang barangay kag SK election, ti first term pa lang si Kap Dudong. Posible man kun may mga naga natural kay ari kita sa demokrasya nga panggobyerno, hindi taman mapunggan kung sino ang magkontra sa aton. Hindi taman mapunggan kung sino ang magkontra sa aton. Democratic country kita mo. May ara na yan sa Gyapon, may makontra, apisar pa bing amayong imo inimuan, may makontra na yan Gyapon sa imo. Kay tibisan nga ni Islangit sad to, sa panahon na ginsang panggobyerno sang Diyos may nagkontra pa siya nga si Lucifer. Diba? Tiyan mo ni mga K5. Amula ni ang aton ma... tugyan sa aton yung mga barangay. Namigid nga, kung ang aton barangay, ginagamit yung inyong 20% development fund, dako ginang mabulig sa inyong mga kabarangayan. Pareho man sa barangay daga, kita ta, matamat yung nagsanag ang barangay daga sa pag-administrasyon ni Kapitan Lucien Olvido. Tiyan mo man yun, sa may barangay zone 6, kadamo man sa mga proyekto ni Kapitan Ubaldo Dudong Batiula. Ngayon, hindi taman gani, may isa-isa. Di kayo kung isa-isa, on tabasi, isa ta di karon kadlaw ng inistoryanay. Kadamo sa mga rehab sa water system, mga footbridge, footwalk, no, dira sa may Purok Salmon, Purok Bonito, Purok Tangigi, Purok Bulinaw, kadamo mga K5 tinayati. May ara kay tagsa-tagsa kada tuig, may ara kita sang 20% development fund mo. May 2004, 2024, 2025, 2026 nga development fund. Di amo ni siling ta sa Gyapon kun madayon gid man ang barangay kag SK election. Dira sa may barangay zone 6, nagapanguna gyapon kag singgitan sang pumuluyo ang linyada ni Kapitan Ubaldo Dudong Batayula. Sila gyapon ang mabakod kay ti sa survey sa karon nagapanguna gyapon. Mas makusog gyapon ang ngalan ni Ubaldo Dudong Batayula. Miguta buyet maruko na ramada. Miguta gaga mahinay mga aga nagapamati manda. Mga migot na kagawad. Vina Miravalles. Nalipat ko sa apelyido ni Kagawad Bina kung ano na ni sa subong. Kay bagong kasal niya mo. Nag-enjoy gigita tanan sa aton team building sa Jamago Beach Resort, Duroa, Jennifer. Sige, salamat. Alejandra Naliano ba yun on? May aga? May aga man na kay Migo kung ano ah. Yan. Migo, yan. Pahardo. Gahana man yung mga ka-K5 sa kwan. Gahana man yung mga ka-K5 sa mamangin kagawad. Yan, Leonoras Pahardo, si Yanix Madrid, sa may barangay Luna, kag sa Team Dauday. Migo tada, Adjo Marie Idol, nag-aupod man sa atin. Salamat, kids, sa mga migo tada, nag-aupod sa aton. Migo ta, kagawad gaga mahinay, mga agada. Buyet Maharukon, Secretary Princess Kwan, may agam na sa imo.
1: K5 News FM. FM championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Kahit saan na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Indiang 11 Mbps.

Mayong aga naman sa ato sini nga mga ka-K5. How are you today? Today is Monday, September 21, 2026. Anong ma-remember nyo? Anong madumduman nyo sa buong adlaw? Of course, amo ini nga adlaw nga ginasaulog, ginasilibrar, ang ginatawag nga anibersaryo sang martial law. September 21, 1972, when the entire archipelago, ang archipelago sang Pilipinas, ginpaidalom sa martial rule sa mando ni Sadto Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr. Pihugid, subong adlaw, kadamo sa mga nagarali, kadamo sa nagarali kontra martial law, kadamo sa nagarali kontra kay Presidente BBM. Sakyan nila ni ang martial law anniversary agud galabi pa nga papanaugon ang popularidad ni Presidente Marcos, and ini sila ang magapanawagan sa iya sini nga pagpanaog sa pwesto. Pero kita iya diri sa K5 News FM, padayon lang nga nagaservisyo sa inyo, padayon nga magadala sa inyo sa mga impormasyon, mga balita nga hindi lamang mag-inform sa inyo, kundi makabulig man sa inyo nga hindi kita mangin manol sa nagkakatabo sa palibot naton. Because K5 News FM niya, masaligan sa mga balita. Masaligan sa mga balita, pero ng aton nga gobyerno daw hindi gid masaligan. Nagakatais ng aton mga puwak sa pagdebate, pagdiskusyon, parte sa postponement sa barangay election. While majority of the Filipinos believe that the barangay and SK elections should push through, ang ato niya nga kongreso, by virtue sang version sang Senado, nga ginadoptar sang Kamara de Representantes o konsang kongreso, inikaroon na nagahulat na lang sang perma sang aton Pangulo, para nga manginlay na ang pagpaiway siyang pinili ay. Ang mga nagapungko karon sa pwesto nagasiling, padayon, padayon ang ila sininga pangurakot, padayon ang ila sininga pagpalapaw, padayon ang ila nga pagtunto sa tabo. Ang pumuluyo yan nagahangla, nagasiling ba, Diyos ko, nonoy? Inday, tama na na da. Huwag man kamuya kabulusgan man, abi tama na na. Pahuway-huway na kamo sa banga. As of this time, September 21, 2026, siling ko gani, kadamo na sang diskusyon nga nabatian ta, kadamo na sang debate nga ato nasaksihan, parte sa pagpostpone sang pinili ay, pero until now wala pa sang finality ini nga topiko. Because ang barangay and SK election postponement bill, ara na sa Malacañang, nagahulat pa sang pirma sang presidente agud ini mangin isa kalayi. So therefore, for as long as the president has not signed it yet, wala niya pa napirmahan, hindi pa inalayi. Otherwise, kung hindi siya magpirma, pagkaligad sang 30 kadlaw, ang nasambit na postponement bill mangin isa na kaakto, isa na ka kasuguan, isa na kalayi. So meantime, hulatunta ang official announcement, hulatunta ang concrete action nga patigayunon sang presidente, President Bongbong Marcos Jr.
And as far as the proposed barangay and SK election postponement, kay kadamo subong sa mga tao nga luyag na inaisla ng ilang nga mga opisyal, inyo da? Okay man kamo sa mga opisyal nyo da? May aragin man, mga barangays nga kontento man sa pag-servisyo sa ilang mga opisyales. Pero kadamo, gidya sa mga barangay na hindi na mag-aguanta. Madugay na nga nagareklamo, madugay na nga nagasupreher sa ginatawag kurakot nga panghimanwa. Meantime, sa ato sining mga balita nga pagadalon sa inyo subong adlaw, Certificate of Candidacy para sa Barangay and SK Election, pagabatunon sang COMELEC mientras wala pa sang postponement law. Kunway pa kunuli, di mamato niya sila sang Certificate of Candidacy or Certifico de Candidatura kay ti amo na yang ilang mandato. Ahay ang isa ka senior citizen nga nagaangkas sa motorsiklo nga nakabunggo na aksidente sa Talisay. Ahay nadulaan kuno sang memorya suno sa iya pamilya. Security and traffic plan para sa 2026 Mascara Festival plastado na. Dito sa siyudad sang Cadiz, lalaki ginbanggaan kagintiro patay. Ambutan nung sala ni isang 21 anyos nga nagamotor-motor siya, ginbanggaan siya kagtapos gitiro. Ang nagtiro sa iya, reportedly 42 anyos na no ni nga problema ang nagluntad sa ila. Sa Bago City, tricycle driver nga nakuhaan sa ginaligar Shabu sa isa ka bypass operation, ginpasakaan na sang kaso. Liton kita dito sa siyudad sang San Carlos, ang Philippine Coast Guard kag Klinika de Alternativo Medicina nagpatigayon sang medical mission. Labing una nga art exhibit sa mga kabangkalanon artists gin-showcase sa City Mall, Kabangkalan. Kagdito sa kuano, sa Manwasang Ilog, senior citizen dakop sa bypass operation. Ay Diyos ko nga mga tigulang! Sige, giyapon pasaway. Ano na man? Huwag katapusan nga pasaway, ne? Sige, yun talang, ne? Uy, mayong agagali sa kay Jean Montesino Arroyo, Gina Porano, of course, kay Johnny May Ritita. Alma Imbang, good morning. Julie Hinovea Lumugdang, mayong aga. Salamat gid sa kay Port Allen Piñalosa. Mayo gid nga pag-upod sa aton sini nga aga. And kindly share sa aton sini nga programa para mas madamo pa kita sa malapot subong nga aga, Ma'am Gina Purano. Share man pag may time. Drua Jennifer, ay good morning. And shout out la sa tanan nga mga KSS members. Jovel Okelyasa, mayong aga dira sa barangay Binagyuhan Escalante. Ari man si Maria Cecil Delinila Ortilio, good morning. Bibina Sanisit Cordero, mayong aga. Welcome sa palatuntunan ang 11 Mbps. Sa nagapamati sa radyo, basi na tingala kamo.
Nagapamangkot kamo ka nagahumaom kamo? Kun ang tingog bala nga inyo nabatian, tingog. Nika K5, Jean Paul Generoso. Ang sabat, hindi! Nagsala ka! Ako naman si KK5, Elmer Ubaldo. Temporaryo nga nagatalo sa ato sini Regular Rankerman. Si KK5, Jean Paul Generoso, nga mayara lang sa emerhensya siningaga. Good morning man sa kay Ma'am Gina Borja and of course sa kay Angie Aloy. Amo man sa kay Jonah Dugaduga, May Dagay Almensyon. Good morning. Alan Diasis, good morning sa mga taga-Lakalota. Te, balikanta bala ang barangay election. Kay Dugay-Dugay, i-check naton. Si KK5 Michelle Patino, may angot sini. Ining barangay election bala nga ang tawo nagalingin ang ulo kay may ara nga naga do atat na nga magpapili o tapos gulpi lang daw ginbasyahan katubig nga may ice nagpalangusog nagpalanig ah kay hindi pagali madayon tiyamak mo nga excited na taning tawo gulpi iya hiun tatunyo. Sino ba lang gusto iya nga magsagad na dakatiner ang mga nagpapili na iya nga barangay officials? Nga palawigon pa da sila? Kay ang tawo natak-ana na sa ila, ang iban sa ila makatalakan na ginman. The right of suffrage is a fundamental right. Ang diretso sa pagpili sa mga leader o officials isa ina kaderetso nga duna sa tanan nga mga Filipino nga yara na sa husto nga pangidaron. Inabalang mga Filipino who are of voting age nga makailiher na nga mga Pinoy. Di ato na iya diretso. Tapos may ara man nga ginhatag sa ilang termino nga ang amuni permiyang aton iyang gobyerno, no? Ang permi gid iyang ma-extend nga mga posisyon ang sa barangay. Kaya sa barangay amo gina iyang forefront gani. Amo gina iya gani mga opisyal da nga kun mga tigaulo tigagid. Mga opisyal nga kuntani, mga first responders, kung may problema sa barangay sila nang una nga maabot. Di ko nang imo nga barangay official sa lawayon, kundi wala pulos.

0: Cafe Galimba Guanzon. Good morning. Susan Guillen o Guillen, mayong aga from Barangay Araal. Aber, kantuan naton ang mga reports ang aton sini mga kaupdanan sa sini nga mga tinion. Unahon naton sa pag-check. Si KK5 Michelle Patino may angot sa panindugan sa Commission on Elections sa Barangay and SK Elections Postponement. Ano gining pananawan sa Kumilik? Ano na kunong pinaka-latest how? Sa Kumilik malanta na kabalo ah. Kung mapirmahan to ni Presidente ang layi o hindi? O kung ano na to? Hindi naman kami pagbitina ay? Kaya ang iban sa amo nagaplano pa lang yung madalagan, pero ang iba niya nakabuhi na yamo, nakasugod na. Aber, detalye sini nga balita i-check naton si KK5 Michelle Patino.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Michelle, mayong aga.
2: KK5 Elmer, update no, may angot sa BSKE, tiapisar nga pila na ka mga resolusyon ang napasara sa Kamara kag sa nga aton mga kongresista. Wala sang giyapo na sang layi nga na ipanaog bala ka kay Elmer nga i-delay or i-postpone ining barangay and sangguniang kabataan elections. Sa karon ang pila ka mga magkandidato no sa tagsa ka mga barangay ang sako ng pinamangkutanay kun bala madayon o kun hindi sa K5 Elmer ba sabahin sa Commission on Elections at wala sila yasang may nabaton na mandate kumbaga na hindi sila magbaton sining COC or Certificate of Candidacy kay K5 Elmer.
0: Mm-hmm.
2: Now tuno sa regional director no si Sir Lionel Marco Castellano sang Comelec Lindot Island Region padayon ang ila preparasyon ng K5 Elmer kag pag-operate sining ahensya samtang wala gidya ginagwa nga mandate halin sa kamara nga hindi madayon ining BSKE 2026. Now this coming September 28 magasugod na ang filing sang Certificate of Candidacy kay K5 Elmer.
0: Mm-hmm.
2: Kag isang tinalikdan nga adlaw September 18 nagsugod na ang pagban no sang pila ka appointments sa barangay disbursements sang pila ka mga bulig bala like for the public works and social services daw walaan na ihatagay ayuda ang halin sa barangay nga kwarta sa K5 Elmer.
0: Mm-hmm.
2: Kompleto na ang tanan nga preparasyon kag tisuno sa COMELEC before the 28 kung wala gid man mandi mabaton sila sang COC sa K5 Elmer.
0: Tiyo
2: na ang schedule kung baga sang first day of filing sining Certificate of Candidacy. So klaro ha, gikan sa COMELEC sa K5 Elmer on the 28 kung wala mandate before that day padayon ang filing sang Certificate of Candidacy ka K5 Elmer.
0: Shell kabati ka?
2: Iban.
0: Singko na kabati ka, nabatian mo?
2: Ang din po.
0: nabatian ko nga na may domay naga inudyak bala ko doon nasadyahan? Inablang mga ang nagapamati bala subo nga may plano nga magpapili, nasadyahan sila.
2: Correct, kasi sa Belmer, mga kilala ko galing nga mapadlagan, ready na itong COC na pagbayo, nga suksukon sa 28. Kasi sa Belmer, may nag-audjak, meron man nga ginakulbaan, na kasi kung ikaw, incumbent nga barangay official, hindi mo yung imo track record, daw ara na daw amat-amat na ni Isol ang tiyak mga tiil. Kay siyempre do kulbaan kasi kay Isabel Mer nga basi this time hindi ka na makalusot sa no, the next term kay Isabel Mer. But then again, siya mo na no, ang panugyan sang COMELEC samtang wala sang mandato before the 28 dayon ang filing sang COC kasi complete naman ang ila paraphernalia sa kay Isabel Mer kag ready na nagbakal na ni sila gani isang pila ka mga gamit nga gamito no sa pinili ay kay team may iban nga hindi na magamit or nagkalaurot na so amo tong ilag yung pang purchase kag ang tanan nga mga makinarya sa ara naman kompleto na ka K5 Elmer.
0: Tiwal ka gid inimbitar da sa barangay niyo sa mga leader da nga abi upod ka?
2: Alang-alang, goro, busy ta, busy.
0: kay usual target pala na nila ang taga-Midyang upon sa ila ticket?
2: Gani, amo na isa pa na. Pero daw, wala kita da mga mamo na.
0: Di ka ganis, tangob, no?
2: Tangob.
0: Abaw, ti sila ni Nuling niya. Hindi na lang papawayara na si Miss Gilia.
2: Tako na saya.
0: Busy na siya?
2: Yes, si pila ka mga kabarangay, manong balantayan, hindi lang diriya sa Bacolod, kundi sa Bilog, no? Ang Pilipinas, inaara, yas ang initay na, no, nga, kumbaga do, ang tawag na nila nga do, silent campaign, ang tiwala pa man gid ang proper nga campaign period, miara na yas ang tagsak ng mga grupo nga nakapili na, no, ng ilaya nga kandidato. Kay Kay Favelmar, tiyan mo ning sadya, bulubantayan ni Naton, kay Basi may plot twist bala at the end of the day, but wala pa man as sa broadcast time kay Kay Favelmar.
0: Aha, okay.
2: Mm-hmm. So ina nga to na balita, no, nga update naman niya para sa BSK 2026 balita gikan sa provincial capital nga ginadulong man sa aton sa Caluan at sa GTX 500 MyTC kag D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News of Fam.
0: Ay kasadya! Ay kasadya-sadya! Nga masadya kay man ang mga nagatuyo nga mag they are hoping against hope kay hindi pa man ulihi ang tanan, hindi pa man sarado ang tanan, sila nagalaom nga samtang may ara pasang partisang puwertahan nga naga tikabla naganganga liliun nila kay basi pa lang inang pagtikab sang ganhaan, amo ina ang maserbi nga dalan para ang pinili ay hindi mapunggan. Iban gani kabataan niya gin pa andaman niya na nga hoy madlagan ko dis barangay pag-abot sang eleksyon ha. Waay sa inyo sang absent ha? Basi mag-absent ka mo kag tapos, bawa toto inday, padal inyo ko di ayuda. Kay pahimo ko sang mga campaign materials. Ay tipang kinanglan mo ang t-shirt, bawa inday, kinanglan ko gidina. Tribling ang mga preparasyon sang iban. Only to be told that the elections will not push through. Di kundi, dismayado man eh. Anyway, tiining mga outgoing bala, nga mga barangay officials, kabalo man sila nga ginpapilian nila, tatlo katuig nga term. Kung pahalin nun sila, ya, okay lang gid na. Galing kay ti, in the absence of any election, they will stay in office as holdover officials. Bawat silingon, kay wala sang eleksyon, di sila gyapon anay eh. Hold over inang panawag, under the law. Sa proposed postponement, ara ina, ginplastar ina sila bilang mga hold over officials. Anthony Sibunga Mayong Udto. Busyo, oy, good morning! Lunita Kangke Mayong Aga. NN Yen o Jen Yabla. Nakamonitor lang ko di sa Tutong 4, Sir Elmer, o sa mga taga Tutong 4. Mayong udto da, mayong aga sa inyo da. Kaya ano na, preparado na dang panyagata. Kung may ara da sobra, ipasa lang di ah. Kaya ba, why gid di? Why gid? Pigado gid! Pero nami bla magkaon laswa dira sa tutong puro damo dago beligya laswa mo. Melissa La Chica Gador, good morning dira sa barangay Uringaw, Kabankalan City. Amo man sa kay Mierna Hambre Hambre, good morning sa imo, have a nice Monday, always monitoring diri sa radio, salamat. I remember this James Bornales, good morning. Papang John Elmer Ubaldo, please greet happy birthday to my brother Francis Goles Bornales. Francis Goles Bornales, happy, happy, happy birthday. Halin sa imo mapinalanggaon nga utod James Bornales, kaghalin man sa K5 News FM Bacolod. Ma'am Nanilin Desinal Shiflet, mayong aga. Evelyn Hulgin, good morning. Mayugid si Dodge Libre, mayong udto. Orlean Vergara Hinsoli, pamati lang kami diya. Basta wala lang brownout, steady ang amon nga radyo nga naka-tune in, nagaragaak sa tunga sang talamnan. Wow. Sa talamnan kaga-istar, ara ka sa tunga talamnan, paghuyop sang hangin, nga mabulubugnaw. Wow. Castillo Alan, good morning. Sa Barangay Kabog, Felma Joy Saril Versosa. Uy, pangapita sang DTX Premium Coffee. May mga times, ilabi na ako nagadugang kag nagasaka na nga itong edad na mabatsagan naton sa lawas naton ang mga disorders, ang mga hindi amo bala, nga daw nagaliwat. Nagaliwat, hindi ang lawas ta. Nagaliwat ang aton pamatyagan. Ngayon ang daw kadasig sa imo mahapo, tapos daw katigas ang tiyan mo, nga daw nagabutod, perme. Usual na bala sa mga senior amuna. Sa medyo may 50 plus pasaka, inang pagbutod sang tiyan, inang pamatyagan nga daw puno kahangin ang tiyan, usual na bala nagkatabo. Anong himuon mo? Kung amo inang pamatyagan mo? Antoson mo? Kulaton mo lang kung saan umaumpawan ang pamatyagan mo? Punano ka man imo iya man? Kadamo sang pwede mo on, mahulat ka lang imo iya? Inabalagi na siling bala nila nga, man proposes, God disposes. Ang tawo maghimo sang tikang, kay ang Diyos magaubay lamang.

0: Katikang.
1: Kung nagabutod ang tiyan mo, kando permilang puno sang hangin ang tiyan mo, kinanglan mong detoxifier. Kinanglan mong paglimpyo sang tiyan mo. Paglimpyo sang colon mo. And sarang mo ina nga mahimo kung nagainom ikaw sang DTX 500. Inablang siling blang nga hulaton ta na lang madula malang ni guro. Uy, sang una pa na iya nga panahon nga amunang mentalidad, amunang mindset naton sang una. Nga kung may ginabatyag kita, pabayan lang anay ah, madula malang na. Subong hindi na pwede. Subong ang moderno ang panahon, kung pabayan mo na subong ang ginabatyag mo, basi buwas hindi na na matatapan, basi buwas hindi na na masarangan. Himo ka ng adaan sang pamaagi. Pinagi sa pag-inom sang DTX 500. Tanan nga higko sa lawas mo, magwa, mapagwa niya, malimpyo na ang lawas mo. Kay ang epekto sang DTX 500, daw pariho lang sang auto mo, nga gindala mo sa car wash. Kita mong auto, kung ipakarwas mo, pagkatapos, pagkuha mo, kag magsakay ka, kakanaya-naya sang pamatyagan mo. Do ka tawhay, do ka sulhay sang pamatyagan mo. Amo man na ang lawas naton kung nagainom kita sang DTX 500. Oy, good morning man sa kay Romela Sumatra. And of course, ara man nagaupod sa aton si Marilyn Canyeti Antinola. Wins Escalera Roberto. Greet ko man ang amon nga barangay kabagnaan nga Kapitan Maninoy Bonbon, RB Bon sa Kapanyo. God bless. Uy, amigo ko, barangay Captain Bon sa Kapanyo. Good morning. Kamusta na da ang barangay ta? Kagamusta na da ang kinakadtuan ta? Ang ginabisitahan ta nga resort da? Is it okay? Ah, okay. Filma Joy Saril Versosa Samtang. Wala pa naluto ang tinigang mapangapitanay ah, DTX Premium Coffee with D3 Bio. Thank you, Filma. Bings Delphine, sige lang ko di gyapon nagapamati ka nagalantaw sa live. Salamat, salamat, good Bings Delphine. And of course, ara man gyapon si Elm o si Alma Imbang and Ma'am Gina Purano. Now, kadtuan ta ining senior citizen nga ang iya sini iya nga ginhimo nagaangkas man lang siya. Wag iya sala ah. Wag iya sala. Nagaangkas siya sa motor. Nano karon kay naaksidente ang motor nakabunggo. Ahay. Huay ka preparar iyang tigulang ang senior citizen. Ah. Pagkatapos bunggo. Huay na, nadula ang animuya. Kagsubong, daw hindi nakadumdum. Daw na wash out ang memorya niya. Amo ina ang natabo sa ining senior citizen. And kuhaon nato ng report upon sa aton sining chief of reporters, ka K5 Red Salgado May Angot City. May Gorzal Aujero, good morning. God bless you. Shout out lang kay Louis Domingo sang sitio Kahilamunan, Kabangkalan. Uy, tamyaw lang kuno si Nanay Feli, Ludime, and of course si Mary Joy, and si Ashley Villamor. Ara na siya. And ara man si Ninita Delphine, good morning. Tita Ariola Hisona, mayong aga. Ari na, i-check naton ang report upon sa kay K5 Chief of Reporters Red Salgado.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Red, good morning.

0: Yes, good morning, Jackie. If I'm Elmer, masubo dara tabo dara sa may Barangay Zone 15 na parte sa siyudad sa Talisay sa September 19 ering nilugtad na pagdabugo kay 5 Elmer sa isa ka single ka motorsiklo sa gini silang padulong kung tali dara sa may Roslon area nga sinipteryo para kung tali maglapos na blas sa may Barangay Bata para kung tali magpangumpra bala sa ila sining lulukoon bala ka kay 5 Elmer Iniki sa Elmer, ang ginbunguan sila dra sa may Acropolis nga may dalan inisang ko na gikan ka dra sa may ibabaw at actually ang ginhalinanin nila seksyon dra sa may dalan circumferential ka kay 5 Elmer lumiko ini sila sa wala kag ini sila ang nabunguan sa nagasunod iyag salakyan ka kay 5 Elmer. Ang malayo na dere kay manti ang tigulang si Santa Cecilia ti anyo sining sinanay Bilita Jimenez no siya gidi kay Kim Elmer ang nagapungko niya sa likod ga parte sini sa salakyan kag gidi kay Kim Elmer ang lumabog na estimate ni gani guruwara sa mga 5 meters ang iya sini 5 meters ang iya sini ginabugan niya kay Kim Elmer nakaangkon ini sa mga bali-bali sa iya sining lawas may nakuha kita ng impormasyon sa bata sining si Rami Jimenez nga ang iya sining Iloy nga si nanay ni Benita ang may pinakamalaking gid nga naangkon sa iya sining lawas dahil nabali ang iya sining tulaan sa iya sining butkon nabali manatulaan sa iya sining Balangarids and then may ara man sa Matias kan may ara man sa iya sining tigil kay Kevin Elmer ang worst pag ginadi kay ginaligar man sini ni Rami iya sining bata nga nadula kuno ang memorya ni nanay Bulita kay Kevin Elmer kay nalampos ang iya sining ulo kag wala na sa makadumdum kung sino ang iya sining mga upod sa time na nagsakay ini sa single nga motorsiklo kay Kevin Elmer. Big drivers ini among iya sining son-in-law nga si Ryan Asuncion. Tapos ang iya naman sining bata nga si Virgie Asuncion ka kay 5 Elmer. Nakaangkon man ini sila sa pilas, ila sining galawas minor injury. Pero ining duwaya nakagwa na sa ospital. Pero ining sinanay Belita nagapabilin sa gapon sa ospital agod kaya madapatan sa nagkaigo iyang pagbulong kag malawid-lawid pa ni sa kuno sa ospital tungod sa fracture kay 5 Elmer at may kabudlayan man nga mabulong gila yon tungod sa iya sining edad na 67 anyos wala gini sa maglaom kag makapila na mo sila ka beses dira ka nag-agi sa dira ka dalan wala man sa nagluntad ni aksidente pat kung tanawon natin dira sa may CCTV footage na itong tinigin padala wala guro mapreparahan sinisang salakyan nga magaliko kaya doon nag-overtake ting salakyan kaya kay 5 Elmer. Pagliko siguro wala yan makita tungkol mo nagalipod sa tumangan niya sa isa kasalakyan pag-overtake niya tating man na nagbiko ining single ng motorcycle
1: ay sus
0: nagsanag-sanag pa na actually yung oras kaya ito ilang sa isang gabi kaya kay 5 Elmer pasado masanag-sanag pa na tungkol siguro gabada si Pinoy at hindi napagpadalagan kag plus naliptan ining motorsiklo o single ng motorsiklo amunin ko nga ang nabungguan kag mailang gib nga tip after sa accident kay Kevin Elmer wala malasakan ang isa sa mga nagasakay dira sa single ng motorsiklo galing kay Manti panawagan sinisag pamilya Jimenez kag Asuncion na kuntani ang driver sinisang salakyan matapos sa aksidente kaya nagdulog man ang balaki ng Elmer kag titibalikin man ang iya sining ang mga nabungguan pero wala yun eh.
1: Ano ni so, ano sa kaso sang hit and run eh?
0: Oo, hit and run gin siya kay Tim Elmer. Amuna ang pinakapunta sila sa aton sining video amugin na natabo sa September 19 dira sa may dalan Acropolis.
1: Di kami ari man CCTV wa gid nakilala tong salakyan ang iyang plate number to wa gid nakuaan.
0: Wala gid makuaan kay dira nga portion sa CCTV do kamuron nga kuha kasi by Elmer. Hindi siya maklaruhan kung ano siya SUV o kung sedan nga salakyan niya kay Elmer. Hindi siya maklaruhan eh. Kung pati ang pamilya Jimenez, kati kung magdiretsyo, kadara maagyan mong kilid sa Ayala sa Division basit pa man lang makahatag sa kopya, kay matig dito direksyon sinisang salakyan, antes pa kalampot sa may dalan Araneta o dalan Lacson, gila kisa ni Elmer, nga parte siyang talisay, kay matig boundary na sa Bacolod ng talisay, kung magdiretso eh. Mm. Kung magliko ka sa tuo, sa punta-punta, yung tinakadalan, amuna na siyang direksyon pa kadutay-tay, ti malabyan na lang di PWH. Basit ba lang inang salakyan na maklaruhan ng inyong plate number, dako na yun na siya kaya si Elmer nga bulig para sa mga himata agud matumod ining driver sa nasambit yung salakyan kaya kay Kevin Elmer. Mm-hmm. Kaya matik, dako lang man sila eh. Wala yun sa nagsuporta, wala sila sining grastuhon sa ospital, mm-hmm. Yung mga bulong pa rin yung nakabitinan sa kibiskan patali ang skampagani ang nakagawa ni Kevin Elmer padayon pa rin sila yung gina bulong iya sa ospital sa panggilis sa maintenance ining mga antibiotic kag iban pa nga mga bulong kay Kevin Elmer. So ari pa matiyata ba sa payag sining bata sining si ninanay bilita ining na accident kaya rin kay Kevin Elmer.
2: Pero ang sigulang ni mama ko na tapos ang babae na manghut ko tapos ang laki ang bay ko na madalas ang laki din kay tatlo na natabo mo. Eh, nag-ano na, nag-sinalay sila sa wala. Sulpi lang nga may sa auto nga nag-birtek sila nga likuha sa wala para sa ano, sa paruslo na mo. Ari lang sa Torbon, sa pagdata sa Santa Maria Uno, kung rin sa alas ang Ayala. Ang single sila, sir.
3: Ah, single nga mo?
2: Kay, oo, kay si mama ko lang siya kang mangod ko lang abay eh, kasi ang bayaw ko na, nagpatindahan tani sa bata, sa Ruslon.
3: Okay.
2: Eh, tapos nagsignal na siya sa layo pa, nga ano, nagsignal na sa layo, nga maliko siya, wala kayo mapa-Ruslon sa memorial, pati amo ng lakturan na mo.
1: Hmm.
2: Pati siya pagka-Ruslon. Hmm. So, may kasunod niya sa lakyan, tapos sa iya. Tapos may isa pag-isa lakyan nga nag-vertex sa isa kasalakyan nga nakasignala ito nga po nga bayaw nga maliko na nalamatang matan sa piyak, ilungkit niya. Mm. Ilungkuhan niya dito.
3: Okay, pero kwan sir, din sila halin sir, antes ng aksidente?
2: Ang aksidente na sir, ang salakyan sila, halin na pato sa, halin na sa, nabaw, sa ruin o sa Bigaw Ward.
3: Okay.
2: O, pato pa right na pato sa Honda. Kaya talisay.
1: Hmm.
2: Nasa sa CCTV, medyo the white na sa TV, maklaruan ang yapit number. Hmm. Then na yung tanong nga sa Ayala, kasi magpo sa CCTV, kung pwede tanong nga mapag-verify sa ila, tanong nga CCTV, para makita ang plate number, kaya pagpunggo yung na, ano, nga pagpunggo yan, makita sa sauna sa CCTV, bagay, sa tupang.
0: Okay, so buhay ito, kikita ni Albert, bahay sa payan, sa nga ito, sining, ora bata, sining sa biktima, katiginit, anradra sa may dalan, sa gatisay, sa nagligad-gad lao, gati, kung makapakita, wala kikita ni Albert, sa isang tanagalakat, parang adlaw, biskit patuhon, gara, sa may Corazon Locsin, Montelimano Memorial Hospital, padayon, pati sila niya po sa mga maintenance, eh. Yung mga bulong pa kinalanon, although ating gobyerno, hindi kita malikawan kita Elmer ining bulong.
1: Oh, ti anong hambal kuno sang ano kunong hambal sang

0: Valmar.
1: Sige.
0: Okay. Sa inuga ko lang kay Valmar, diri sa barangay Hindumanan, sa kagapon, balangad lang po siya, dulas dos, diri sa police station 10 nga sakop, area of responsibility, may isa din nakapulian nga ginsalon bala sa kawatan, tinakuha ining cellphone, kagkaheta, nga nagaulod isa kalibu ka pesos. Ini isa kalibu ka pesos, plano pa kung tanig, inugbakal, bala sa baston, sinisang lalaki, nga ori biktima bala nga ti nakatilaw sang mild stroke kag ginoperahan ini sa iya sini nga utok sang nagligad gabula Agosto 20 kay kita Velmer update ka nato na kuana na nabalik na sini sa suspitsado ining kaheta nga nagaunod sang ID pero ang cellphone kag ang kwarta way na mabalik kay kita Velmer kating panawagan sini sing himata mabalik lang ID kay manting ID kay kita Velmer ang buli siya ang ginagamit sa pagpa-check up sini sa biktima
1: eh. Ah, ginbalik, so, balik ginbalik sang kawatan?
0: Oh, ginbalik na sang kawatan.
1: Oh, hoy, konami nga kawatan no.
0: Dili sila nagbalik, nalaga to mga ay dress police station 10 kagapon gad law so, no, sa aton sini nga source man information dira sa Porok Rose Bell, barangay Handumanan. Dili sila gato mga kitikilala man kuno sang biktima. Ining suspitsado nga tido as alleged sa mga saligligad ng mga binulan dira makuno ginapakaon sa ila sini nga puloy-an way nagka balong pamilya kun nga aga nang sumulod sa iya sini nga ulo kun nga ang nagtakla sa pader ginlukit atong sliding window sumulod kag ginkuha ining cellphone kag kiheta nga nagaunod sa isa kalibo ka peso sa Kaytan Elmer. Pero ti napis na silbar na ang kwadra di Kaytan Elmer nga ti panawatan sa kapulisan nato na pagitan yun sa mayo nga trabaho, hindi magsalig sa pangawat. Kaya basing bala po nung kay Elmer, mag-wrong timing balang kawatan, kaya sumulod sa balay, what if po nung kung may ara sa ibang dira nga preparasyon managtag balay, kag may matabo bala nga makain kay Elmer, kag hindi niya kung nag-trabaho sa insakto, hindi yung illegal kay Elmer.
1: Aha. Okay.
0: Okay. Sabi kay Velmer, ito siya nagbalita ka ba dulong sumunga aga, dulong sa ato sa Power Trio, nga ito siya nga DTX 500, Mighty Sika Clinica D3 Bayon Misio, hanggang ato man siya nga DTX Beauty Soap, sabi ko na nga panit kay Aras ang alap up, muli pumutin active, magamit lang DTX Beauty Soap, dasig ng resulta, maging kutis, artis na ka pa. Hanggang ato siya nga DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakatitox na pa. Taupon sa patrol kay K5 Vincent Curalde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapiyan ng balita, serbisyo publiko, magkalingawan sa Lagos, sa K5 Beats FM.
1: Crime does not pay. Hindi nyo gipagkalipatan na nga ang krimen hindi ginayadalayawon. Ang ginahimu nyo nga katuntuhan, may aragid na iya nga pagabayran sa ulihi, may suktanay porsyon ginaya. Hindi pwede nga, mahimu ka lang dasang ginago, tapos pabayaan ka lang, tapos pilakadlaw, tagaan ka pa kuruna. Kurunas patay, guro. Kung amunang batasan mo, amunang silingi sa pulis, hindi ka mo magsalig sa pangawat. Hindi nyo himuang pangawat nga palangabuyan nyo. Pagbag-o na kamo. Ngita kamo da sang ubra para may ara income. Hindi kay saligan mong income sang iban kay kawtion mo para nga mabuhi ka lang. Tinuntong istorya. Ay karon himuon ta tinuntre. Halin sa tinunto karon i-elevate karon sa tinuntri, makita mo. Dere kita anayo ah. Sailo kita sa ining istorya si Nadia. Ladies and gentlemen, you are now listening to The Mascara Music of 2000. Hindi lang ko sigurado kung saan uning year. 2013. This was the Mascara Music of Mascara Festival 2013. Subong iya, moderno na ah. Modernize na. Pati ang halin sa kay sa time ni Kwan ni Albi, sang siyang mayor. Oh, may ara ganito nga year nga sa ito nga time nga ginya bago ang Kwan bala, ang music. Galing kayo doon natamaan to sang time ni Albi Abino. Pero antes siya nagpana

0: Og daw na kuan man to, daw na balik bala ang old June sang maskara. May isang primero ya atong foundation nga naguya tabi daw gusto sang foundation nga mag-establish sang ila nga own identity. Hindi ko nag-establish ka sang identity mo, hindi kaya mangupya. Mahimo kagadya sang original. Pero di kong original nga hindi matulon sang tao, hindi na pagipamilit. Di ba? And talking about security and traffic plan para sa syudad sang Bacolod. I-check nato si Kakay 5 Wilson Villena may angot sini. Kay plastado na kuno ang traffic and security plan. Pila ni ka mga festival sites ang ilabantayan? Nano kuno ni ang Maskara Festival Subong ang arena competition kuno dira sa SM. Sa SM hiwaton ang arena dance competition. Aber, kumpirmahon naton ini. Matuod bala ini nga dira na sa SM ang sentro sang aksyon. Check naton ka K5 Wilson Villena.
1: K5 News FM live report.
0: Ka K5 Wilson, mayong udto.
2: Mayong udto kay Sir Elmer plastado na no ang security plan kag traffic plan sa Bacolod City Foundation and sa angot ni sa Maskara Festival kay Sir Elmer. So sa atong sininga pagpatigayon sa press conference sa Pintagdan na PFS naupod ang BCPO ang CDRMO, ang PFP, kag ang katapo ng usang Gugma Foundation, nagululupot din sila sa Prascon, kag inaking pahayag na especially no, sa security na naton, hindi magdubo sa 1,000 ka mga personnel ang ipahabtang sa syudad ng Bacolod no, angot sa patigayunon ng Maskara Festival. Kaya naman sa ipahabtang man ng mga area o strategic areas ang CDRMO kung sabihin na may nakastandby nga mga rescue units nila ila sini ka mga personal keeper Elmer kaga rescue vehicle nga in kaso por kaso nga may kinahanglan sa nga kilayon nga butid no ako sa Maskara Festival makadalagan sa ang ila sini ka mga personal aside pa niya keeper Elmer no sa nakastandbar sa command center naman niya nga 911 hotline ang doon. So hindi makompromise ang 911 hotline sa kuma sa nga Maskara Festival. So padayon lang niya sa Gyapon yung mga servisyo sa rescue response ang ano ang 911 nato tapang may naka-dispatch na sa mga area nato niya sa Maskara Festival. In terms naman sa traffic plan kita sa emergency isa naman yung saka dako na ginatutukan sa kanyang specially kung Maskara major concerns ginaton amo ni ang lakad ng traffic on pag traffic plan kita sa emergency ilapin na sa mga festival sites nato ang ato sila festival sites tatlo ini Bacolod City Plaza,
0: okay.
2: Bacolod City Government Center, kagang ato sila nga Lacton Street. Mauna, kita na yung kita meron sa Lacton Street, kasi major, ginini ang problema, halos na na. Ang ginini nga natutukan, anong mga lakad sila sa trafiko sa Lacton. Kung matandaan na doon, sa nga 2025, kita meron, although two lanes, kaga two, actually, ano ni Duwa, ni Kaalagyan, kanan eh, ang two ways ni Angkwan, ang dala sa may Lacton, pagkato kaga pabalik ya pwede naman yan galing na nakita naman ya doon medyo problemado yung ito silver kaya sila sa mga instante o configure just triggers kanaan ang nagagalaksam sa dala na sa positive na talaga para sa mga salakyan so para i-address ini mahimo na lang although tumitin sa Gyapon ang Lacton Street pero isa na lang one way na lang ini kita Elmer so ang maagyan mo ining Lacton Street kung alin ikaw sa may south pagkato sa bata kaka mga halin naman niya sa bata o kung naman dalaga na maagi naman niya pangusot ko sa may Gatoslaw Street ako sa Tobang, San Juan sa Tawan Silingani, San Ayala kaya sa Talma, dito sila maliko sa police station 2 na hindi sila makasulod dito sa may Ramos, Sugod, dalang na Lacton so maliko ka sa station 2 rekta-rekta na patulong sa plaza at ito naman sila ng Apollo City Plaza kaya sa Talma, sa maabot naman niya 16, 17, and 18 sa highlight, no? Sirado naman ni Mia kay Sir Elmer halin alas 3 sa hapon so sa alas 3 sa nga out sa mga nagsabi ini ang mga oras no, nga nagasugod na tapos
0: Son?
2: Na
0: I-close nila ang plaza for 3 days, 16, 17, and 18?
2: For specific time lang, Kita Belmar, not all the time. For 3
0: oh, pero di paano? Paano na da kayang plaza? Na da may mga kuber-kuber pa man na da?
2: May rerouting lang, Kita Belmar. I mean, close na siya sa traffic ko, Kita Belmar. Pero ang...
0: pero na-open na ang plaza? I mean, na-open na da tanan ang ginakayo. Daging open na nila?
2: Amo na ang tanaw sa Kita Belmar. Kasi ang impromesa to Santianza, yung hingagawo nila tapuson ang Bacolod City Plaza, Bacolod City Government Center for ano, maskara. So, hopefully, matapos yun ang Kita Belmar at magtakop nila ang bulan sa Setyembre, Kita Belmar. Kita sa naman, nakagawa naman sa mga nagagulwa ng mga videos online na may ara na sa topic na ginapandar sa Kita Belmar at yung mga suga-suga pada sa puno. Nakawin ako mahinga daw, di ba nila, given nga daw pila na lang kaad daw ka mag-September 30 na, so pumisa nila tapuso nila, siling apunan, Kita Belmar.
0: Aha, okay.
2: Ang closure naman niya, Kita Belmar, dito sa iya siling kadidog na daw. So, during the highlight na lang niya 3 days, nga remaining sa tatlo kaad daw, manis 17-18, hindi niya masugod ang 3 a.m. to 3 a.m. na road closure. Pero may mga natalana na sinabi na mga rerouting para sa inyong mga area, mas Kita Belmar, hindi pa na rin sa footbook pala ang mga motorista na magresulta naman yan sa magamoy na traffic, Kita Belmar.
0: Aha, okay.
2: So, Kita Belmar, muna lang ato sa mga tayo dito sa City Government Center na ginatubos sa inyo sa Kalwan, sa Mike, D3 Bio, DTX, sa Ivanga, sa DTX, Coffee, sa Potaton, sa K5 Wilson, Coral, dahil naman sa K5 Wilson, Vidiana, para sa Kalwan, sa Amerika, sa Diso Publiko, Kalingawan, sa Negros, K5, sa Kalwan.
0: Oy, maayong aga kuno dira sa may mga pumuluyo sa Purok Santol, Purok Sambag, and Purok Tuburan dira sa Barangay Mandalagan. Dalon ko na lang ang Purok Carvic. Kay halin sa Carvic, panaog ka to sa Tuburan, lusot ka sa Sambag, lapos ka sa Santol sa Barangay Mandalagan. Unload ta na isang aton sininga commercials, and at the same time, standby ka mo para sa aton sininga noontime newscast. Balikay kita karon sa ato sininga pagpangalagad sa gihapon diri sa inyo palatuntunan ang 11 Mbps. Standby.
1: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kagga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masal rikas. Epic. DTX 500.
3: Istoryanta ang dugang mga benefits na inyong makuha sa DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa modern society amo ni ang kidney health naton. Kabalik-balik tani permi. Ang availability sa mga alternative fluids, kaangay sang soft drinks, artificial juices, ang ginasubstitute kung tani efficient ka water, tubig, nga hydration, ginaislantay ang mga kung ano-ano nga idimdonda nga may mga sabor, ang kakulang sang tubig nga ginainom, dugangan pa sang oxidative stress, ini ang nagadamage ang aton nga renal tissue kag nagapromote sang inflammation leading to further tissue injury. Ang power combination sang DTX Memorica Mighty C nga amo ang capable nga magtap na sang mga amat-amat nga paguba sang imo kidneys. I-detox na to ng aton nga organ, especially kidneys, to Kramil?
4: Yes. Dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Kung gusto mo nga, ma'am, ligani mo kidney. Nga, pinsara lang bala kung ano ang function sang kidney. Ini ang nag-act as filter sang dugo. Ang mga impurities da, mahuig ko da, sang aton dugo, ang ginasala kag ginapagwan as kidney upon sa aton ihi. In real sensor GP, bisan ano nga salaan, mapa-engine filter or water filter, kinanglan nga ang regular nga maintenance. Agod ini matinloan. Mayo kung pwede talang malabhan ang kidney naton, kay padala na totos laundry siya para matinloan. That's why ugali ang pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C sa kada adlaw. Agod matinloan ini ang mahigko nga dugo, madetox ang atay kag ang mga kidneys naton.
5: Para sa matilaw nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tayo,
6: happy kanunay,
5: DTX 500.
6: Masaligan,
5: epektibo,
6: DTX 500.
7: Ang oxidative stress ang gina-consider nga important player sa pathophysiology sa acute kidney kag chronic kidney disease. Dalan mo na lang imo atay. No? Kay ang oxidative stress, basically, amo gini gaguba sa salaan sa aton lawas ang atay. Kay ang kidney, kay grabe ang pag-usar sa ginatawag nga oxygen and glucose to make them function. So magwa sina, damo gid sa gilatak, damo gid free radicals. That's why importante gid ang DTX 500. Grabe ka mahal ang costing sang dialysis subong, Sir JP. Depende pa nina sa stages ang imo kidney disease. Kung mga late stage ka na, tag 3 times a week ka, kaya dapat magpa-dialysis, hindi magdubo 10,000 pesos kada semana. Imagine din ka makuha sa 10,000 pesos taga semana. No? Kung ingin mo yung DTX 500, 14 pesos a day. To imuon duahon mo, 28 pesos a day. Putiktado ka na. No? Of course, no one lives under the mercy of dialysis. Kay iniman, hindi cure, prevention na ni, prolonging na ni siya. No? Ginamat-amat niya ng palawig ang imo kabuhi. While ga-resolved, gaulat ka sa ginatawag nga potential organ donors ang imo kidneys. So, importante ka ng DTX 500. Let me just say this. Ang DTX 500 ga fight oxidative stress. Ang DTX 500 ang ampalaya extract ga panubo sang imo ginatawag glucose levels imo lawas. Remember, glucose is a big molecule. Dako ni sang particle, mag-agi niya sa kidney mo nga sobrang nga glucose, gaguba ang imo tissue sang imo kidney. So, duha na ang kontra mo, no? Kung wala ka ga DTX 500, ang imo diabetes gaguba sa imo kidney. Ang oxidative stress nga guguba sa imong kidney, dugan mo pa ng hypertension. So that's why DTX 500 is really important.
4: So, di ba? Daog kagid ya sa health investment mo with DTX 500 kag MyTC. Daw pareho lang na Sir JP, gabakal ka extra lifeline. No? Extra years para sa kidneys kag liver mo. And of course, sa tanan mo nga vital organs. Amo na nga ako, ginom ko DTX 500 adlaw-adlaw kag MyTC kaysa magsigi ko pa-dialysis. Oh, di ba? Pili ka, mapadialysis ka or mainom ka DTX 500 kag MyTC para protection sa imong kidney. Amo na pamensaro naton. Live long, stay fit and healthy. DTX 500 MyTC kag Pure C adlaw-adlaw na.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DTX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DTX 500 ka na!
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nagapanubos ang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: garantisado,
9: epektibo,
8: ara mismo.
9: DTX 500.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: K5 News FM.
12: Para sa mata,
13: para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at batakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
12: Muna, lagi masakit ang ulo ko. Kawilala siya at para akong nahihilo at nasusukas. At sumusumpong siya kapag kulang ako sa tulog. Migraine daw. Nag-try ako ng DTX 500. Narinig ko kasi sa radyo. Di na ako sinusumpong ng pananakit ng ulo ko. Maganda at ang tulog ko guman na din. Malakas ang pakiramdam lagi. Kaya sa mga hindi pa nakatry na may karamdaman din katulad ko, subukan nyo. Epektibo talaga.
13: DTX 500 panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500 araw-araw. DTX 500.
12: Karen, namamaga itong tuhod ko. Hirap maglakad. Nagsimula sa malaking deliri sa paa. May nakapagsabi sa akin na DTX 500 herbal capsule daw ang gamitin. Parisan ko daw ng MyTC. Tapos nag-take ako ng DTX 500 at MyTC 3 times a day. Epektibo nga talaga. Unang araw pa lang, di na masyadong masakit. After 3 days, nakakalakad na ako. Gumupa na yung maga. Masasabi ko talaga, epektibo yung DTX 500 at MyTC.
13: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw.
14: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 2 ng tanghali. live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na istasyon
15: K5 Philippines.
14: Sumasa inyo ang MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
14: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
16: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, PRO6 naka full alert status sa 54th na anibersaryo ng martial law. PRO10 nagbabala naman sa nihilistic violent extremism. At 3 patay sa magkakahiwalay na aksidente sa Capiz.
14: YTC Network News.
15: YTC Network News.
16: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, PRO6 naka full alert status na sa 54th na anibersaryo ng martial law. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
17: Naka full alert status ang Police Regional Office o PRO6 kasabay ng 54th na anibersaryo ng martial law ngayong araw, Setyembre 21. Nasa 5,155 na mga personnel ang i-deploy, kabilang na ang mga force multiplier sa Western Visayas. Ayon pa kay PRO6 Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo, na ang deployment ang nakatutok sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad habang nagpapakita ng pagrespeto sa karapatan ng publiko na magtipon. Iniutos rin ito sa kapulisan na palawakin ang maximum tolerance, professionalism at pagsunod ng police operational procedures. Samantala, patuloy naman ang koordinasyon ng PRO6 sa mga local government units o LGUs, iba pang law enforcement agencies, traffic management offices, barangay officials at stakeholders. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
16: Samantala, PRO10 nagbabala sa nihilistic violent extremism. Kabuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
18: Nagbabala ang PRO10 sa nihilistic violent extremism. May mga istrangherong gumagamit ng online platforms para manipulahin ang kabataan. Sinasamantala nila ang kalungkutan, galit, depresyon at problema sa pamilya upang ilapit ang kabataan sa mapanganib na ideya ng galit, karasan at kawalan ng halaga ng buhay. Babala ng PNP ang paulit-ulit na exposure sa marhas na content at online communities ay maaaring magtulak sa self-harm, pag-atake sa paaralan o pagkapagpapakamatay. Hindi nagsisimula ang nihilistic violent extremism sa armas, kundi sa panlilinlang manipulasyon, pagbabanta at pamimilit. Paalala ng PRO10, walang kabataan na ganap na ligtas dito. Obserbahan ang kilos ng mga anak, alamin ang kanilang online world at bantayan ang labis na pagkakahumaling sa marahas na nilalaman.
19: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
16: At mga K5, 3 patay sa magkahiwalay na aksidente sa Capiz. Balitang hatid sa atin, K5, Roldan Villarreal.
20: 3 ang patay sa magkahiwalay at magkasunod na aksidente sa daan sa lalawigan ng Capiz. Noong Setyembre 18, hindi nakaligtas ang isang minor de edad na angkas ng tricycle matapos itong bumangga sa isang nakaparadang tanker sa Barangay Colasi, Roja City. Sugatan naman ang 7 nitong kasamahan kabilang ng driver ng tricycle. Lumalabas sa imbestigasyon na nawala ng kontrol sa pagmamanehong driver kaya sila bumangga. Kinaumagahan ng Sabado, Setyembre 19, nakataob na ng matagpuan sa kanal ang isang motorista matapos sumanong maaksidente sa sinasakyang motorsiklo at nahulog sa Barangay Bolo, Roa City. Kinilalang biktima na si Elias Reniel, 26 na taong gulang at residente ng Bato-Bato, Mambusao, Capiz. Nabatid na pawisan na sa Mambusao ang nasabing biktima ng mangyaring aksidente. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang biktima ngunit idineklara itong dead on arrival ng doktor. Kinagabihan ng kaparehong petsa, nabulabog ang mga residente ng barangay sa Lukon, Panitan matapos marinig ang malakas na pagbangga ng isang motorista sa poste ng kuryente. Kinilalang napatay na si alias Kurt na sa legal na edad kung saan nabatid na papunta sana sa lungsod ng Rojas ang biktima ng mangyaring insidente. Sa ngayon, patuloy naman ang imbestigasyon ng kapulisan sa mga naganap na aksidente sa daan.
2: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
16: Gayun din balita mula lawaan ng TIKEP, 7 taong gulang na batang lalaki patay matapos malunod sa ilog. Kabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
21: Wala ng buhay na matagpuan ng isang 7 taong gulang na batang lalaki matapos umanong malunod sa isang ilong bandang alas 10:30 ng umaga, Setyembre 19, 2026, sa Barangay Lupaan, Lawaan ng Tike. Ayon sa ulat, kasama ng batang kanyang ina na nagtungo sa ilong upang maglaba. Subalit makalipas ang ilang oras, napansin ang kanyang ina na nawawala na ang bata. Nagtulungan pa ang mga residente at mga opisyal ng barangay sa paghahanap at pagsagip sa bata na kalaunan ay natagpuan sa gitna ng ilog. Agad na isinugod sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
16: At bagong laya sa bilangguan na patay sa pamamaril sa Isabel Leyte. Balitang hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
22: Patay ang isang lalaki matapos pagbabariliin sa loob mismo ng kanyang bahay sa Sitio Santola, Barangay Puting Bata, Isabel Leyte. Kinilala ang biktima na si Victor Lasso, may asawa at residente ng nasabing lugar. Batay sa inisyal na investigasyon, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang pumasok sa bahay ng biktima at bigla itong pinagbabaril habang natutulog. Agad namang tumakas ang sospek matapos isagawa ang krimen. Napag-alaman na bagong laya lamang sa bilangguan ang biktima. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon at hot pursuit operation ng mga otoridad upang matukoy at maaresto ang nasabing sospek.
23: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampyo ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
16: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 20 tauhan ng Coast Guard, sinanay ng PDEA bilang illegal drugs advocates. Kabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
24: Sinanay ng Philippine Drug Enforcement Agency ang 20 tauhan mula sa Philippine Coast Guard District Southern Visayas upang maging mga tagapagtaguyod laban sa legal na droga at magsilbing mga sunod na tagapagbansay para sa kampanya laban dito. Isinagawa ang dalawang araw na training of trainers noong September 16 at 17 sa impila ng Coast Guard District Southern Visayas sa Barangay Look, Lungsod ng Dumaguete. Kabilang sa mga paksang tinalakay sa pagsasanay ang kasalukuyang sitwasyon hinggil sa legal na droga, mga uri at epekto nito, mga provision ng Public Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang Drug Free Workplace Policy at mga programa ng PDEA tulad ng Operation Private Eye at Isumbong Mo sa PDEA. Sumailalim din ang mga hakalahok sa mga pre-test at post-test, pati na rin sa mga return demonstration upang masuri ang kanilang kaalaman at kakayang magati ng edukasyon ukol sa pag-iwas sa droga sa kanilang mga kapwa-tauhan at sa komunidad. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamri Humilio. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: Samantala, IPMR Board Member sa Baler Aurora at sekretarya nito, timbog matapos di umanong tumangga ng 260,000 pesos. Kabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
25: Naaresto ang isang Indigenous People's Mandatory Representative o IPMR Provincial Board Member at ang sekretarya nito sa isang entrapment operation sa Barangay Unog, Baler Aurora. Kinilala ang mga suspect na sina Randy Ogian Salo at Ronaldine Esteban Pasagian na dinakip matapos matanggap umano ni Salo ang 260,000 pesos na cash na kalaunan ay nabawi rin ng mga pulis. Ang operasyon ay bunso ng reklamo tungkol sa umano'y irregularidad sa kabayaran para sa mga serbisyo sa transportasyon noong 2025 Indigenous People's Day. Kabilang ang aligasyong idineklara ang 64 na van bilang transportation units kahit 11 lamang ang aktual na nirentahan sa pamamagitan ng isang kooperatiba. Sa ngayon, inihanda na ng mga pulisya ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 319 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa mga suspect sa Office of the Provincial Prosecutor habang tumanggi munang magbigay ng pahayag sinasalo at pasagian at pinili munang sumangguni sa kanilang legal na abogado.
0: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: Mighty C Network News.
15: Mighty C Network News.
16: At dalawang kaso ng pamamaril na ganap sa dalawang magkasunod na araw sa Negros Occidental. Mga biktima patay. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
3: Dalawang kaso ng pamamaril ang naganap sa probinsya ng Negros Occidental sa dalawang magkasunod na araw kung saan binawian ng buhay ang dalawang mga biktima na pawang mga lalaki. Naganap ang dalawang insidente sa lungsod ng Cadiz at Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental. Unang naganap isang kaso ng pamamarila last 15 ng hapon noong araw ng Sabado, City Ambridges in Webe sa Barangay Mabini sa Cadiz City kung saan napas lang ang 21 anyos na si J. Rossi. May angkas pa na menor de edad ang biktima noong maganap ang krimen. Binawian ang buhay si Rossi dahil sa tama ng bala sa katawan. Hindi pa matukoy ang motibo sa pamamaril. Linggo ng hapon, naganap na naman ang isang kaso ng pamamaril sa Barangay Handumanan sa Bacolod City kung saan isang ama ang binawian ng buhay. Bagong insidente, nag-away umano ang biktima na si Rene Abibas, 40 anyos, at ang kanyang asawa na ikinagalit ng sospek dahil nagdulot ito ng ingay at eskandalo sa kanilang lugar. Nang sumunod na araw, uminom umano ng alak ang biktima na si Abibas hanggang sa malasing at pinuntahan ang bahay ng sospek upang komprontahin. Dito na binaril ang sospek na si Abibas. Isinugod pa sa ospital ang biktima, ngunit binawian ito ng buhay habang ginagamot. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
16: Mga K5, suportado naman ang Philippine National Police o PNP ang whole community approach ng Department of the Interior and Local Government o DILG upang mapigilan ang karahasan at mapanatiling ligtas sa mga mag-aaral. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kailangan ang pagtutulungan ng pamilya, paaralan, komunidad at pamahalaan kasunod ng tatlong insidente ng pamamaril sa mapaaralan na mula Hunyo, kabilang na ang pinakahuli sa South Cotabato nitong September 18. Hinimok ni Nartate sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak, lalo na ang kanilang online activities, mga content na na-access at mga senyales na nangangailangan ng gabay o proporsyonala na tulong. Binigyang din ng PNP ang responsableng pagmamayari at ligtas na pag-iimbak ng mga baril upang hindi mapasakamaya ng mga menor de edad. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng PNP sa DILG, Department of Education, mga LGU, paaralan at pamilya upang palakasin ang preventive measures at mapanatili ang ligtas na learning environment.
15: YTC Network News. YTC Network News.
16: Samantalang magsasagawa naman ng caucus ngayong Lunes ang mga senator judge upang talakayin ang gagamiting voting threshold sa paghatol kung hahatulang guilty o pagwawalang sala si Vice President Sara Duterte sa kanyang nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Senator Judge J.V. Ejercito, pag-uusapan sa pulong ang kinakailangang dumaan sa botohan ng buong impeachment court ang usapin o kung maaari itong resolbahin ng presiding officer sa pamamagitan ng consensus ng mga miyembro. Inihayag ni Ejercito na kailangan pa niya ng sapat na oras upang suriin ang mga pananaw ng mga resource person noong nakaraang linggo bago maglabas ng pormal na boto, habang binibigyan diin ang pinakamahalaga ay walang malalabag na probisyon sa saligang batas. Inaasahang ang magiging bunga ng pulong ngayong araw ang magiging patayan rin sa mga susunod na hakbang ng Senate Impeachment Court bago ang pormal na paghatol sa kaso ng Vice Presidente.
15: YTC Network News. YTC Network News.
16: Mga K5 sa detalye na ating balita abroad. Pumalo sa panibagong record na 107,677 ang bilang ng mga individual na may 100 pataas ang edad sa Japan ngayong taon na ayon mismo sa Ministry of Health, Labor and Welfare. Ito na ang 56 na sunod-sunod na taon ng pagtaas sa bilang ng mga centenarian sa bansa kung saan halos 88% sa kanila ay kababaihan. Ipinagmalaki ng pamahalaan ang mahabang buhay ng kanilang mga mamamayan na idinulot ng maunlad na medikasyon, masustansyang pagkain, gayon din ang aktibong pamumuhay. Bagamat nagpapatupad ang pamahalaan ng mga insentibo at tulong pinansyal, partikular sa pamilya, nananatiling banta naman sa pundasyong pangkabuhayan ng Japan ang patuloy na pagliit ng populasyon nito.
4: YTC Network News. YTC Network News.
16: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Melmar de la Cruz sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
4: 101.5 K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lamas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kagmedyo lipato na. Ibalik kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaag kapi ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: today, magid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
9: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate ini sang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama nini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sport Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
15: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go!
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy!
18: Let's go with the flow.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Tag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
20: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
22: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
21: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers e-raffle promo.
23: Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liog kalikot sa salon pass. This is a mental health class. Take care for us. Generic name salon pass. Symptoms persist. Consult your doctor. Salon pass. May direct nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liog kalikot.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon.
5: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
6: 11 Mbps. Balita kag public service.
7: Padayon kita sa ato sini nga pagpangalaga diri sa palatuntunan ng 11 Mbps. Sa gyapon sa ngalan sa aton regular rankoman and Vice President for Administration and Human Resources, KK5 Jean Paul Generoso. Ako naman ang inyo KK5 John Elmer Obaldo. Mayong agagid. And welcome sa ato sini nga pagpangalagad sa kay Jason Escalera, Angie Aloy. Good morning dira sa may Purok Kapisan, Barangay Vista Alegre. Boss Joe, oy mayong udto ah. Hasta matapos ang program mo, ari lang ko di ah. Salamat, salamat Boss Joe. Rogelio Claridad, good afternoon. Monitor lang kami diri sa Sitio Duong, Barangay Buena Vista, Murcia. Salamat gid sa mga nag-upod sa aton. Sining mga tinion kadtuan naton ang report halin sa siyudad sang Cadiz. Ining lalaki bala nga nagamotorsiklo, may backride pa nga minor di edad, ginbanggaan, pagkatapos gintiro, patay. Ang pabangkod rin ano kadalom sang kausa sang ila abi nga hindi pagintindihan ay ano ang rason nga gintiro kay gid siya kag napatay abi? Ang tawo bala subong, patyagan nila sang pareho nila daw manok lang. Kung mainit sila, maniro lang. Pariyo man to bala sa natabo sa Banga, South Cotabato, sa Banga National High School. Inang Banga National High School, personally, I was there several times. Sang dito pa ako naka-assign sa Coronadal City, South Cotabato. Kaya from Banga, from Coronaral, the next town amunang Banga. Santo nga time, ang mayor to sang Banga, si Ladot pa mo. Ara ko na permi sa Banga National High School, kay permi na nila ako naging inaimbitar nga mag-speech dira, magpamulong-pulong sa kunano man nga mga activities sang Banga National High School. So I was saddened by the report nga may isa ka bata dito nga nagpaniro sang iyang mga classmates. Daw ka random lang bala kung sino ang masugatan niya, sino ang makursunodahan niya, tiruhon niya lang. Ang pamangkot nga may armas, nga may armas luthang accessible sa kabataan. Several times na nga nagkatabo ining insidente, may mga ginikanan nga mga lipong, no? Mga ginikanan nga ginapasapayan lang ah. Ang armas nila, kung may armas sila, aral lang na sa igad ah. Tapos kung madula, why man dayon ginapangita ah. Kaya muna nga ang bata makahimo sa mga krimen kung may mga nagasugo pada sa iya, may mga nag-impluensya pada sa iya, makakomiter sang krimen. Using sang mga armas lutang o hinganiban nga ginapanag-iyahan sang ilang mga ginikanan. That is irresponsible gun ownership. Irresponsible kay muya. May armas ka, kabalo ka nga ina isa ka deadly weapon, nakamamatay nga armas. Napabayaan mo lang. Katuanta ang report ni KK5. Bumba Marilo. Pabumbahon ta siya. Kung ano niyang rason nga nga ining 21 anyos ginbumba sang 42 anyos. Nga anong ang away nila haw? Nga nagresulta gid sa pagpatay sang isa, sang bata. Nga ginkwa gid ang kabuhi to sang 21 anyos abi. Ay nako. Amuning pangabuhi sang kalibutan ta nga ang pangabuhi ta subong ka pigado na. Kapigado na, kadelikado pagin. Di sinuabi ning manamian sini. Nga muning aton nga sitwasyon. Aber, kantuan nato ng report po naman sa kay KK5 Bumba Marilo.
8: KK5 News FM Live Report.
7: KK5 Bumba, Bumba-Bumbahan na.
9: Yes, KK5, Elmer, masubo-subo ining balita. Nga pagadalon ko sa imo, subungadlaw. Ay man sa kalikdan nga Sabado, mga takna la stress kinsi sa hapon, may isagid ka kabuhi nga. May isagid ka kabuhi nga putas sa may bahin sa barangay Mabini, siyagad sa Katis. Matapos ining biktima nga may angkas sa KK5, Elmer, nga minor de edad. Puli na kontani sa Ilapuloyan. O galing ka kay Pabelmer sang malapit na ini sa Ilapuloyan sa may sakop sang nabukid nga bahin sang Barangay Mabini sa Hacienda San Antonio, Barangay Mabini, Sudan sang Cadiz, mapapuli na ini kontani ang kas sa isa ka minoridad. May isa ka suspect nga nagwa iya sa may iskinita ayon or sa may bangga, kagulpi lang ginbangga aniling ila ang ila nga motor nga ginamaneho. Pagkatapos ka kay Pabelmer ining suspect ginkomprunta ang biktima kagamayo man to suspect kay Pabelmer kay ginpapanaog yung minor de edad kay ginpapalagyo. Now ka kay Pabelmer sa santong mga binion mga takna la stress 15 sang hapon sang adlaw nga Sabado September 19 2026 ginkomprunta sang suspect ang biktima nga nagkulpi taya ka kay Pabelmer sa iyang armas kagintiro tatlo ka beses pero ang una nga pagtiro wala naglupok, ikaduwa wala man naglupok, kag ikatatlo kay Pavel Mertigto na naglupok ang armas kay gamit sa suspect kag naigo gid sa kilid sa tuong nga bahin ng biktima kag napatay gid kay Pavel Mer rekta kumba sa iya motor nga ginasakyan ang biktima. Ang biktima gin kilala ini kay Pavel Mer sa kay J. Rose I. Martisanon, 21 anyos kag residente sa Hacienda Santiel, Barangay Mabini, Cadiz City. Samtang ang suspect din kilala naman kay Edmar Amores Ison, 42 anyos kag residente man sa Hacienda San Antonio, Barangay Mabini, Cadiz City. So sa karon kag kay Pabelmer ang aton nga kapulisan padayon pa nga naga
7: away pa na establish ang motibo to.
9: Suno sa pagpangusisa nato diya kay Pabelmer mga daan ni labla nga gumuntang.
7: Okay.
9: Pabelmer naway gumuntanay kay di magkalapit man ang iniya sinda. Actually lapit lang kay Pabelmer ang puluyan sa ang biktima kag sa suspect approximately mga haram lang sa 200 meters dilapitay lang ini sila. O galing suno sa pagpangusisa ta may mga daan nga pag-inaway. Rason kay Pabelmer nga daw na kabisado sa suspect ang gihos ang biktima nga papauli na kung tayo sila puluyan dito ginambangan o ginbanggaan kag patay kay Pabelmer. Karon as of this moment at large sa gihapon ng suspect kag padayon ang hard pursuit operation sa Cadiz City 20.
7: Okay. Okay, go ahead.
9: So para mo na mga balita naton nga natipondre iya sa may area sa Cadiz City Fever, padayon ang hot pursuit operation sa mga kapulisan sa Cadiz City 20 sa pagpagita at ma-arrestar ining suspect kalagimo sa krimen diri iya sa may barangay Babidi, siyudad sa Cadiz. report nagikan diri sa Cadiz inis ka K5 at Chester Dan Broke para sa Kampiyon niya Balita sa Bisyo Publikong Kalinghan sa Negros, K5 News FM.
7: Kasimple lang ah. Init ang ulo niya, gadumot siya, gin gamita niya armas lutang, gintiro niya, patay ah. Do, ambulan abla ka simple, subong sa pagkabuhi, no? Do, kamula na kasimple maghimo krimen. Ang problema, taman kung kaisa ko may krimen, kay man, mahimo niya mga kriminal, mahimo niya kay may mga criminal instinct sila mo. May mga kinaiya sila iya nga iya ka kriminal. Kita ni pagkatapos makakomiter sang krimen, lagsun man sang kapulisan. Galing ko sa mga uma-uma bla. Matabo abi Sabado. I-report sa ila, igo na makaabot sa pulis Domingo. Pagkaabot sa ila sa Domingo, masaka na sila. Pagkasaka nila, why na nabalik? Ambo silingon. Kung ano makuha nila to, amo nang ilang resulta sa investigasyon. Tapos kung ano mga development, pabalaan nyo lang kami ah. Buka na, mi bla, no? Amo na problema sa mga pumuluyo, sa mga nabukid, sa mga kaumhan, parte sa trabaho sang pulis to sa mga uma. Nga usual na ganiklamong tao, kahit ina-accept na nasang tao nga pareho bala sa pelikula, nga kung layo ang luntaran sang insidente, ulihi mag-abot ang pulis, na-accept na naisang tao, nga okay na kahit amugin man layo mo. Pero inabalang pagkatapos, nga may natabo nga krimen, gin-report sa pulis, tapos ang pulis ng usisa man, pagkatapos pangusisa, daw halosun na madumduman sang pulis ang kaso. That's why, ang mga biktima, kung kaisa or pamilya sang biktima, di nagakadto, kadto sa media, kagdito na lang mag-report. Kay para sa ilang maaktuhan. Kay kung hindi nila pag-ipamedia, daw hindi na matalupang dan ang ila problema. Ma sang ila kapulisan. Hi, good morning, good sa kay Mercy Martisano. Salamat, Kenneth Chongko, good morning. And of course, kaupod manaton si Glenn Infante, thank you. Nora Urbanuzo, happy birthday kuno kay Nong Elmo Lauron Sin. Sa tanan nga nagasilibrar sa inyo kadlawan na happy happy birthday lang alin diri sa K5 News FM ilabi na sa 11 Mbps program. Amuningin na siling balanga kahapos lang sa ila maghimo sang krimen. Kagkun ang mga dungol nga tawo, bisan ano kasaway, da wala gid yan nagapanuto, no? Pareho siniho, sa siyudad sang bago, tricycle driver nakuhaan sang syabugin pasakaan na sang kaso. Di drug possession mo, kundi kaso ang pasaka siya sa paghupot sang ginadilian nga druga. Pero senior citizen na, busilingon, tigulang ka na, nagapasaway ka pa. Katuha nato ng report upod sa kay K5 Jerilon na Luis. Di ni subong ang suspect ni nadakpan ni siya sa kwan mo sa bypass operation. Pila ng edad yan ni nga senior citizen? Paon nako. hindi nyo bala pagamita nga rason ng edad nyo nga kay wala kamo pangita, kay may edad na kamo, hindi na iya rason. Kadamo sa pamaagi nga mabuhi, damo pamaagi legal nga masarang ka nga mabuhi, hindi kay mag-illegal ka, and therefore o anda pagkatapos mo maghimos ang illegal, intindihon ka lang. Ano na iya nga pangabuhi man. Aber, i-check na to ng linya with KK5 Jerilo na Luis. Ang what's in nga balita?

Amuneng mga kaso lang nga ang iba ni nagpanigulang na lang. Ahay, wae na ya nakakuan, nakabutwa. Wae na nakabutwa sa problema. Naglumos-lumos na lang sa problema. Hindi maglumos-lumos kay ang rason to mo na lang na inabalaan niya yung paagi nga buhion yung kaugalingon niya, buhion yung pamilya niya. At ika nami ino, kung i-allow ka abi nga nagahimo ka sang krimen kay tungod sa pamilya mo, kung nagapangawat ka tungod gutom ka, kung nagapanghold up ka kay tungod pigado ka, di buot silingon. Okay man lang nga namatay ang isa katawo, nagpamatay ang isa katawo kay delikado siya. Ang isa bala ka krimen maka-justify sang imo kahimtangan?

0: Today is September 21. 9 days to go. Magabukas na ang Mascara Festival 2026. Ara na si Jerilo, si Jong, sa Iluhan Tanay dito sa siyudad sa San Carlos, ang Philippine Coast Guard kagang Klinika de Alternativo Medicina nagpatigayon sa medical mission. Pila ka mga taong na serbisyuhan sini? Aber sa detalye, ka K5 Jong Versales.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Jong, mayong uto.
2: Mayong unto kay Kipaiba Elmer, gina-expectar kay na sa aton sining team sa PTJ ag Klinika de Alternativo Medicina nga posible magalambot kay Kipaiba Elmer sa masobra 200 ang mga recipients nga nag-avail sining libre nga medical mission nga gipatigayon sa may San Juan na Sipaway Island sining syudad sa San Carlos. Kaya na, dito sa lugar kay K5 Elmer, may araw dito free nga consultation para sa blood sugar test. May araw man nga ginpanghatag nga libre nga mga reading glasses. At the same time, ato mga nibulang naka-experience sa pagpanandipong, kag ining taas ang dugo. May araw man dito kay na kay K5 Elmer sa area. Ang mga beneficiaryo sining nasambitan nga aktibidad is ang ining mga pumuluyo dito sa may nasambit nga isla. Doon man lang ni Kabarangay Mong, ang Sipaway Island, ang Barangay San Juan, kag Barangay Ernita. Kaya na, according sa...
0: Jong?
2: Yes.
0: Abi ko bala na isang Sipaway na iabla resort?
2: Hindi. Kuha na siya. Medyo dako-dako man siya ng island kay Kipa Belmer. Amo na, doon ka barangay ang iya sining...
0: Pero may mga resort na da?
2: May ara.
0: Kaya nga, kung pag-inchindi sa una, ang interpretasyon ko sa inasiling nila nga si Paway Island, abi kuya, island resort.
2: Nga
0: isa ka isla, community. Resort lang tanan. Gali kay damo man pumuluyo da?
2: Community. Oo, community siya. At the same time, may mga resort kay Kitana.
0: Okay.
2: Oo. Kaya na, according sa kay Rear Admiral Dani Yap, dako ang yes nga pasalamat kay Kaiva Elmer sa kay Doc Ramin Uri, isa man sa nag bulig ano para nga maging successful ang nasambitan nga programa kag sa mga officials sang barangay sa Juan at the same time sa LGU diri sa San Carlos nga sang ila ini nga gin palapitan para nga iimplementar ang nasambitan nga aktibidades naghatag sa ila sa mga clearance kita Belmer nga makaproceed na subong adlaw. Okay, sino pa siya, mintas nga may ara pa sila nga pwede nga ihatag nga serbisyo subong adlaw. Magadepende lang kung ano oras sila subong matapos. Pero kayo na, gindag sa gabi, kayo man libre mong. According sa iya, hindi naman ang daan nga ang pagpa-check up sa subong ka kita Belmer. Ang pagpa-consulta, medyo mahal.
0: Ayo.
2: Okay. Oo, amo ni nga ara naman sa ila sila nga tagipusoon na magbulig. Amo ni nga ilang nga gin hiwat diri sa siyudad sa San Carlos. Mangkot kita nga sa isang Sipaway. Isip because nga mabudlay. According sa, mabudlay ba para sa mga pumuluyo nga maghalilid to matabok pa kanto diri sa mainland. According sa iya, hindi man. Ang ilagali sining set up na kita Belmer, kung diin itong mga lugar diri sa probinsya nga may ara sang substation sang Philippine Coast Guard, amo na ang ilang ginakadtuan man.
0: Okay.
2: Na hindi but single kay hindi man sino pa sa iya pwede nga kung dira lang na yun sa Bacolod may ara sang medyo malapit-lapit dira na lang sila permi. Nagkasaylo man sila sa ibang nga lugar. Okay na liban sining medical consultation nga ginpatigayon may ara pag ito inang pagpanghatag bala sa vitamins para sa mga kabataan, sinelas, nan, amo na ang nabenepisyohan kay ina sa mga taga Sipaway Island. Naku man ang ilang nga pagsalamat sa PCG, kay sa Klinika de Alternativo Medicina, bagod nga sa siningang tion, amo na ang hugada kay Kifay Wilmer nga nakabaton sila sa kaangay sini, nga program.
0: Anong palangabuhi anda sang pumuluyo sa si Pao?

0: Why man?
1: Buwan, ini balang pangisda ka kita, Belmer.
0: Ah, puro pangisda na da?
1: Pangisda ka, ara na dira ang ilang nga delikasi, dira na halin. Ini ginatawag nila nga salbaro.
0: Salbaro? Ano na siya, man?
1: Oh. Buwan, daw, sahi sa nga tinapay, nga ginhimo siya manually, basta daw, medyo traditional nga kuwan, traditional.
0: Katilaw ka na nasang salbaro?
1: Oo, ang ano na sa Tagal, sa Ilunggo man. E na ba lang daw karaan, ba lang tinapay ka si Pai Belmer?
0: Daw atay-atay?
1: Hindi man, bali, paano ko i-describe man?
0: Ano man, pie? Bali, pineapple pie man. Na, no?
1: Oh. Hindi man daw...
0: Abi, hindi abi kung basta, may chance, kung may chance ka be, dali ko bisang salbaro, kaya pag gusto ko matilaw, kaya pag... pagdala mo disang salbaro, pati lawon ka man amon sang salbami.
1: Ba! May amo na. Sige, sige. May palaman niya sa sulod, do bukayo ang iya sini nga palaman.
0: Ay do pantso.
1: Oh.
0: Mm.
1: Amo na. Diri lang sina may amo sina ka kita
0: del. Daw kon bla nang pandikoko.
1: Oh, daw pandikoko gali.
0: Mm.
1: Nan.
0: Amo na kun ang panawag na amo na sa diri sa Bacolod, Pancho. Pero nationwide ang panawag sina Pandikoko.
1: Okay.
0: Mm.
1: Na kung imo na sa ganito paron daw abs bla kun imo tulukon balao.
0: Mm.
1: Kay ga kudul-kudul.
0: Ah, okay. Oo.
1: Nan, sila na ang nagpauso sina diri.
0: Mm-hmm.
1: Kag may isa pa na sila dira ka delikasi mo nalipat lang ko sa pero pinakakumon gid nila isa mo gining
0: sa basi ang isa nila ka delikasi da binagol
1: daw wala
0: daw ang
1: pinakakapatid ang pinakahayag
0: kay kung katilaw ka na sang binagol ang sunod nga tilawan ta binakol
1: manok inaya namin tayo pala malasod kita si Daya sa higup sa sabaw. Ay perte. So para mo na kay Pebel Pera sa Subong nagapadayon sa Gyapon dito ano ang medical consultation activity dito sa nasambitan niya lugar. So mani mo dulo ito nga report Subong hapon para sa 11 Mbps program na dulo sa ato sa D3 Body Text 500 Gag Mighty siya ako naman si Kikita Jong Barzalas para sa kampiyon ng mga balita sa Bishibuliko kagalingawa sa Negros K5 News Japan.

0: Mayong hapon gali sa kay Rodel Lariosa and at the same time sa kay Joriel Caballo. Illegal gusto madakpan. Wala na iya pa senior ah. Kent Bulacaw Anisa, mayong hapon. Yodigario Cadusale, salamat gid. And Mercy Dio. Of course, sa gihapon si Mercy Flores and Mercy Martisano. Why na tatiyempo sa ato sininga pagpangalagad subong nga hapon sa palatuntunan ng 11 Mbps. Ang ako na lang mabilin sa inyo nga mensahe, dumdumon gid naton perme sa pulo nga Ingles ginasiling, respect is earned, it is not being asked. Ang respeto ginahatag sa imo kag wala mo ina ginapangayo. Respetuhon ka sang pareho mo tungod deserve mo ang respeto. Hindi ka na pwede nga mangayo mo, sige maluoy ka man, ay respetuha man ko ay. It is not being asked. It is given to you because you deserve it. That is respect. Sa ngalan sa aton sininga Chief Executive Officer and President Doc Ramil Oy, sa ngalan sa aton sininga Vice President for Operations KK5 Belgian Castanio, sa ngalan sa aton sininga Station Manager KK5 Broads Palma, sa aton Assistant Station Manager KK5 Marv Aranwes, kapartner ko subong nga hapon si KK5 Ethan Sarmiento, KK5 Brenz Alcantara, KK5 Renji Alcantara, KK5 Rimuel Alcantara. Ako naman sa ngalan sa aton sining regular anchorman, Vice President for Administration and Human Resource KK5 Jean Paul Generoso. Ako naman ang inyo KK5 John Elmer Obaldo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, sa Negros K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: K5 News FM.
3: Pagbago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon, you might get ubo, you might get trangkaso. Kaya ngayon pagbago-bago ang panahon, Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
4: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bullying para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Orch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
4: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.
3: Alerto gid ko sa banikwaturas. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigid ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balak. Amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamhan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: Una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
11: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sport Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 rounds sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift!
16: OT!
17: Breadwinner!
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go! Go flow with a flow.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with a flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy!
20: Charmy, let's go with the flow.
21: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
22: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
24: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
23: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Nagahatag man sa impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabinagid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.

Mayong hapon mga ka-K5, ang aton oras, alauna 11 na sang hapon. Welcome sa Lunes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupon ninyo tubdob alas 3 sa pag-pangalagad dari sa K5 News FM, Sunshine Lacson. Thank you kag maayong hapon sa mga senior citizens. Hidlaw man ta sa inyo ba? Salamat gid sa mga KSS supporters, KSS members nga nag-upod sa aton nga program this afternoon. Syempre ginapasalamatan ko man ang mga supporters, followers sa page ko, Sunshine Lacson Original. Maayong hapon sa inyo, welcome diri sa aton nga palatuntunan. And syempre gina-welcome ko man ang aton nga mga suki sa tatlo ka mga dalag ko nga merkado diri sa siyudad sang Bacolod. Intan or sino dira nga ara sa technical department, please ang akon nga kodigo di kalantaw.

Kahapon bala may nagdawag sa akon, tapos naghambal, nagpalapit gid ko sa ila kay nagapanglimpyo sila sang ginapanguha nila mga hilamon sa kilid sang dalan dito sa Heslani Drive. Sila nila sa akon, tagpalamati gid sila sang It's Your Time to Shine program. Kada hapon ko na nagapamati gid si Manong, sila niya, ma'am, i-greet na bala family de la Cruz. Nagapamati sa Lirio, dari sa Barangay Dakuling. Salamat gid sa inyo. Manong, thank you gid ha sa tanan-tanan ng mga suki natin, especially sa mga tricycle drivers. Nga nag-monitor every afternoon, dari sa Barangay Dakuling. Mayong hapon gid sa inyo, kag salamat sa inyo padayon nga pagsuporta. Alauna 14 nga aton oras mga kagay 5.

kahapon sa ato nga mga suki dira sa Banwasang Ilog, especially sa kay Ma'am Nelia Barsaga. Una-una, gid sa nagpangamusta, Ma'am Nel, good afternoon sa imo. Thank you, gid, sa pag-join sa liwat sa program It's Our Time to Shine. Thank you sa mga KSS members dira sa Banwasang Kawayan, kag sa mga nagapamati sa ato dira sa Sipalay, kag Hinubaan. Welcome sa Lunes nga edisyon sa ngatong nga program It's Our Time to Shine. Basta nagaedad na kita, kung ka isa nagahina nagidman ang aton nga immune system. I love you all. That is why there is aton nga program It's Our Time to Shine. Remind ko gid ang mga senior citizens na everyday magtumaro sang ilang my DC. Hindi lang ang mga kabataan ang nagakinahanglan sang vitamin C, pati ang mga senior citizens.

Ang gulpi lang nga paghinasa aton nga immune system, hindi mo mapaktan kung sano nga adlaw mo mabadsagan or sano nga adlaw matabo eh. So kinahanglan every day from Sunday to Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday, kinahanglan may mighty C capsule kita. Thank you very much kay Sir Franklin Martinez. Sa mga nagapamati sa aton in sa guys, Siri, good afternoon sa inyo. Hello, Ma'am Shine. Mayong hapon. Welcome back sa imo program. Hidlaw na kami sa imo. Aray lang ko din nagapamati sa radyo. Thank you, Sir Franklin Martinez. To the people of Sagay City, thank you very much for keeping it right here always. So it's your time to shine programs at K5 News FM. Kumusta na ang aton nga mga suki dira sa Kader City? Is everybody okay? Alauna 21 ang aton oras mga ka-K5. Good afternoon sa mga drivers.

24 ana ton oras mga K5 nga nagtulog gid ang luha ni Sir Franklin Martinez. Kay nabatian mo na ko sir sa radyo. Okay gid si Miss Shine. Kung ka isa abi kinahanglan nato ang pahuway, kinahanglan nato ang tulog. Kay kung diin-diin kita kung ka isa nagapakalabuot, nagkadulang ko bala sa SM para sa aton nga broadcasting competition or newscasting competition. Nagligan. Ligan to bala nga simana. Tapos amuning natabo. Pangarap ko'y ano abi kay talagsa lang nagagawa si Miss Shine. Sumasaya. Hindi man taya adlaw-adlaw exposed sa madamong nga tao. Talagsa lang gid ko makagwa. Kamot ko nanong nakuha ko. Anyway, importante gid ang pagpabakod sa aton nga immune system every day. Sa inyo nga mga kabataan, please give them my DC syrup adlaw-adlaw. Hatagi sila sa Memory Plus adlaw-adlaw. It's available sa Maze Wellness and Product Center or Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall dari sa siyudad sa Bacolod. Sana'y mahal mo rin. Da si Inday Tin Singson ang inyong mga kinahanglan ikuha niya gidna at tindiro niya gidna mga ka K5. It's 1:25 PM there is a K5 News FM. Strolling along country road. May LPA kita nga ginamonitor sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Posible nga mangin isa na ini kabagyo sa masunod nga mga inadlaw suno ina sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Sa forecast sang pag-asa sini nga adlaw Lunes, Setyembre 21. Ang siling sa mga weather forecaster posible nga magasunod na sa Pilipinas ang LPA sa Martes or sa Miyerkules. That will be tomorrow or on Wednesday. Kagposible naman nga magbaskog kag mangin tropical depression. Ang LPA nga ini sa adlaw sang Huwebes o kon Biyernes. Kun magsiling kita nga tropical depression. Mangin isa na ini ka mahina nga bagyo. Kaina lang gid kuno sang kagahon mga alas 2 na porma ining LPA sagwa sang Philippine Area of Responsibility, and then pagka alas 3 nakit-an ining LPA sa kalayuan nga 2,090 kilometers gikan sa nasidlangan nga bahin sang Eastern Visayas. Di kun magsulod na ni siya sa teritoryo sang Pilipinas. Ang iya sini nga ngalan or local name mangin si Bagyo Queenie. Is according to PAGASA. Thank you, Sir Gerald of United Negros Rescue Unit, sa mga amigo natin from ONRO. They are listening right now. Mabuhay kayo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. I'd like to greet also Ma'am Annabel Alonzo, Nanay Utay, and everybody dera sa Barangay Punta Taytay. Kumusta na kamutanan dera? Ang gusto ko ya abi Ma'am Annabel Alonzo, ako ang kwan eh, ako ang mga musta. Salamat gid sa mga taga Purok ACU no sa Barangay Sumang. Good afternoon sa kay Ma'am Alejandra Bayona, Ma'am Cynthia Necesario, Ma'am Lelaine Dueno, and Ma'am Janeline Villacrosis. Nag-monitor sila right now. Dari sa ating program, It's Your Time to Shine. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday sa inyo. Sa kay Nanay Salvacion Paredes, mayong hapon. Arada siya sa Heart and Shine Resort. Namikad to the Heart and Shine Resort. Nanay Salvacion, good afternoon sa imo. Sa nunay ang imo nga birthday, nai?

0: Isang nagligad nga si Mana, I think 2 days ago or 4 days ago. Yes, oo. Nag-celebrate galing ako nga abyan. Isang iya nga kaadlawan. Wala lang ko galing idea kung pila ng edad niya. Pero bata-bata, pagini siya yung tanawon mo. Ang amiga ko dara sa John B. Lacson Colleges Foundation, nga si Kitty Lee. Nag-celebrate sang iyang birthday last week. Wala gid ko bala katamyaw sa iya kay Tita. Siyempre, wala ko naka-program. Isubong lang ko yung mabawi. Happy birthday. Kitty Lynn, happy birthday sa imo ga. Kitty Lynn, kit-kit, kitty-kitty, whatever. Hello, Kitty. Ay, favorite niya na si Hello, Kitty. No? Ako niya si Barbie. Happy birthday, Kitty Lynn. May you have more birthdays to come. Sa iban pa gyud nga naga-celebrate sang ila kaadlawan today, September 21, 2026. Happy birthday sa inyo. Sir Bong, wala ka gid Sir Bong kilala nga naga-saulog sang iya kaadlawan. Tanyawon ko ni karon ang mga kilala ni Sir Bong Sausa Lumayno. Ang aton nga mga maukod nga mga tagbalamati. Ang aton nga mga pinalangga nga mga tagbalamati. Sa pagbalik sang It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa inyo. Stay close everybody. We will be right back with more pagkatapos sini.
1: 105 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Gagandin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantita. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500.
2: Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM sa Guy Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Orch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
2: Para sa masafe nga pagpanganak,

0: sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawo Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: K5 News FM.
2: Sa pamilya ko, labing na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang mo
3: Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
4: Razel Erbido, kabay pa nga hatagan ikaw sang madamo pagin nga birthday. Ang September 17 ang iyang birthday. Belated happy birthday sa imo langga.

Clinica D3 Bio, I think mabakal man din ra kay Ma'am Rowena Erbito, Ma'am Rowena Villaran Erbito. Hindi lang ko sigurado ha. Pero may mga KSS resellers kita sa mga nagkalain-lain nga barangay diri sa Bacolod. Kag sa Southern Negros and also sa Northern Negros, nag-offer na sila sa mga Clinica products. So kung nagalain ang imong pamatsag or bisan wala gani sintomas ang trangkaso eh, mas manami nga nagatumar ka ng adaan sa Clinica D3 Bio. Mabakal ang Clinica D3 Bio sa mga Clinica branches sa Bilungan Negros Occidental. At kung nagalain ang imong pamatsag, you can also visit Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri sa Harnay Street, sa Tubang Sanggate, sa Paglaom Sports Complex. Pakonsulta ka dito kay wala ikaw sang bayaran. Tapos available ang mga Clinica products dito sa Clinica, no? Sa Harnay Street once again. Kung kinahanglan ninyo advice, ara man ang aton nga mga eksperto, may mga alternative medicine doctors kita dira na mabuligid sa inyo, mahatag sa inyo sang advice nga kinahanglan ninyo. 1:47 p.m. ang aton oras mga ka-K5.

friend, Intay Janicel Pangadlaw. Kasi nagapamati man siya sa buong, no? Dira sa Barangay Bata. Intay Jen, Barangay Bata ka, no? Alala siya eh, sa Barangay Bata eh. Last September 17, nag-celebrate gali isang iyang birthday. Si Sir Elmer Hipolito. Ay, kung siya mag-greet ba? Subong na lang kumabawi, Inday Jen, pwede. Belated happy birthday, Sir Elmer Hipolito. Halin kay Inday Jen, Isel Pangadlaw ang pagpanamyaw. Napamati, ginasila ko nung sa It's Your Time to Shine program. Kaya ginabantayan nila ang drama ng Pinanid Sang Gugma or The Pages of Love. That is a K5 News FM. Once again, Sir Elmer Hipolito. Belated happy birthday to you, sir. Alauna, 52 sa ngaton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Extend Food Supplement.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Mga ka-K5, mabuhina na naman ang take-home pay sa aton nga mga amigo, nga mga drivers. Sakto na, take-home pay. Kaya kung man gihapon, no? Kung empleyado ka, syempre ang sweldo mo, kung pilang mabilin, amo na lang ng take-home pay mo. No need sa mga drivers, mabuhina na naman ang ilang income sa pagbiyahe. Kay masaka na naman ang presyo sa krudo. Ang question, pila ang idugang na naman may sign sa presyo sang krudo buwas? Kaya gina-implement ang aton nga price adjustments every Tuesday. So, starting tomorrow, madugangan sang 8 pesos gid kada litro ang presyo sang krudo. Amo ginang idugang? Actually, 8 pesos kag 82 centimos. Amo na ang madugang sa presyo sang diesel by tomorrow. Suno ina sa Department of Energy, I don't like this. Sa gasolina, mga 4.88 kada litro ang madugang. Sa kerosene naman, mga 6.47 kada litro. Sige-sige, gihapon ang gera sa tunga sang Houthis kag sang Saudi Arabia. Isa ni sa mga rason kung nga nagasaka ang presyo sang fuel diri sa aton sa pungsod Pilipinas kag sa international market. Siyempre sa international market kung magsaka sa ang presyo sang fuel sa world market. Masaka man ang presyo sang fuel diri sa aton sa pungsod Pilipinas. 1:55 PM mga aton oras mga ka-K-pop. Stay tuned everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: Sir Pio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng kaliha kong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika.
2: Subo nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton silula, Dr. Ramil?
3: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat, no? Ang nakanami lang ng ang BCO, ito wala kaagiinit, sir boy.
2: Pinaka-campion klase.
3: Pinaka-campion nga klase nga fats, musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
2: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo na. Nangaloblak sini, lipids.
3: Di kung pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong nga cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imo cellula na responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
2: Uy, ara na.
3: Ara na, glutathione na. Nga nga, may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
2: may ga-repairman.
3: May ga-repairman. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3Bio, sir boy. Nga, because ang D3Bio, ang MCT nga ara sa D3Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment. Uy, so, sano kaya man D3Bio ya? Nga, so, inom-inom ka lang D3, kulang na. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3.
2: Anong pagid mabulig sa D3 Bio? D3 Bio is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang yung cell membrane eh? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell. Kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell.
0: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Kung wala kagainom D3 Bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo cellula. Nga, kung wala D3 Bio, wala sang may muprotekta sa imo cellula against virus and bacteria. Te, kung wala si D3 Bio, atakihon ang imo cellula, guba ang cellula, hindi lang isa ka cellula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka cellula ang maguba bangod sa gitawag kagaw. Bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga ito ang monoglycerides. Pero na mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung cellula, di na siya mga ayoya bulig sa imo ano? Immune sa imo system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 Bio nga ara sa kada cellula. So amo na once nga mag-inom ka D3 Bio para maprotektahan, maalagaan ang imo cellula, dapat every 8 hours, sir boy. Kun damo ka kwarta, damo a kay wala man sang ano, wala side effect, tanan natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami
0: D3 Bio.
3: Nga kung palainom ka D3 Bio, hindi lang maprotektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo cellula from mutation of its DNA nga may abilidad nga mag-protect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ang cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo cellula, maamligan pa o maprotektahan pa imo cellula para hindi magka-cancer. D3 Bio, pinaka-the best nga anti-cancer.
0: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka.
2: Imagine me without you. I've been lost and so confused.
3: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Nga, ikaw nag-obra sina. Di na yung bana mo tina.
1: Nagbakal sang luto nga sudan sa gwa ma.
0: Karon siyang palabha sina ha. Hulat ta siya nga mag-abot.
1: Sige lang bala ma. Tuyo pa to siya gani eh. Kabalo ka naman nga gabiha na subong duty ya.
0: Duyo ko sa iyo mga bata ka. Sige, sige! Ba't siyang lawas mo? Base yung magbalatian kasi na, ha? Base kung, ha, bayaan ka malandayo ni Marco.
1: Ara ka naman bala, mamu. Lain-lain gid bala yung perming ara sa utak mo.
0: Ay, advance lang, Kuya Christina. Kay kung matabo ina, ikaw naman ang makaluluoy. Ha? Te, hindi bala nga ako manggiapon ang dangpan mo kung matabo ina. Ako manggiapon, ha?
1: Ma...
0: Woo!

0: Ah, ga? Na ano ka?
1: Mahalin na kita diri sa balay ga.
0: Ano? Nga manaw?
1: Si mama. Ginakontra ka gid niya.
0: Abugid na iya si mama. Pabay lang ah.
1: Daw ikaw pa ang bata niya ba? Ako ang nasakitan para sa imo Marco.
0: Insindiha na lang si mama. Bisang ginakontra niya ako. Palangga ko man siya gyapon ah.
1: Mangita na lang ta sang arkilahan ga ah.
0: Oh.
1: Nagalumon kita eh. Mas maayo yan nga may privacy man ta.
0: Ay, nako. Ta sige. Kung amo nang gusto mo ah. Pero malisensya lang tatarong kay mama.

0: sige, okay. Desisyon nyo, ina. Pero masarangan nyo mga buhi nga kamo lang.
1: Masarangan na mo ni Ma.
0: Ikaw ya, Marco? Wala ka ga sa bataw? Kasarang ka mo?
2: Ma, bisan din kami makadto. Sarangon namon nga mga buhi nga kami lang. Ugaling, nagkakabala ka lang ko sa imo eh. Kay ikaw na lang di isa sa balay.
0: Ano?

0: Da, na ano ka?
1: Oh.
0: Ano? Hindi ka pala makasaho sa ginarkilahan ta?
1: Hindi ako makatulog eh. Si Mama Muga ang ginapaminsal ko eh.
0: Kung makariak ka pala do, ikaw pa yung tuduod na bata.
1: Oh.
0: Ginakontra ka na gani ni Mama, pro.
1: Ah, wala sang kaso, ga. Palangga ko si Mama mo eh. Nabalaha ko ko sa iya basi kung may malain nga matabo sa palain ninyo.
0: Marco, nano ka manan? Kahubin pa kay Mama. Naamugisin ang pagkabalaka mo sa iya. Ano? Naluyag ka kay Mama?

0: News.
1: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ito si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputik gid akon nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Ba, daw may condition ta priyaw?
10: Ah, oo gid pre.
9: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
10: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
9: uy,
10: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
9: Sige pre, may ngagaw ko anay, baka sa Dr. Pinoy sa butika pre.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika. Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Iwas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sport Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Sport Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
1: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
2: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
1: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift!
5: OT!
6: Breadwinner!
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Let's go!
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
7: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy!
9: Charmy, let's go with the flow.
10: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
11: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
13: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
12: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: May maayong balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
4: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion.
5: Tagoy Christina, basi makibot ka lang, may kirida galiin na siya.
6: Ba?
5: Ma? Wala ka ganuda? Ang upo dyan na si sinana? Si Bingo? Kapila na mga asawa. Basi sunod ba na lang bana mo?
6: Ba?
5: Oh, mabalaan ko lang ganun. Uy, nga ginagatinuntos ha? Ma, ako git mismo mapalaya si... Uy, ma, katilaw git siya sa akon po.
6: Ma, ano ka ba naman? Ma, nag-aobra si Marco para sa amon. Kag para sa aton, di.
5: Ba? Anong siling mo? Doon ginapagwa mo, ginasagod ko ni Marco? Ha?
6: Ba, ma?
5: Amo na?
6: Ma, hindi man sa amo sinaan.
5: Lugay na! Amo gina yung punto mo!
6: Ay, ang patay mo, ma! Nga ka budlay, gitbala

0: ಮರ್ಕು.
1: Ano ka man? Nga ang nagahibi ka? May problema bala?
0: Si Mama, nag-away naman kami kagahina.
1: Na naman! Ay, nako, bago pa lang ganita din nagbalik. Away naman ka mo dayo?
0: Ano, abi, kinagabuka gilang dugo ya sa imo eh. Pagalin mo kagahina. Ginaliba ka niya. Dayon, basta... Nagalaing ganyang buhat ko ka.
1: Ga, pabayi lang si Mama. Naintindihan ko man siya. Tungkol din na sa katigulangon niya.
0: Marco, mahalin na lang tadi sa balay ah. Hindi ko yung kasaho niya. Adlo-adlo na lang kami nag-aaway ni Mama.
1: Kay tungod sa akon?
0: Oo eh.
1: Ga, sa nasiling ko na, makaluluoy man si Mama. Kung bayaan naton diri. Tigulang na gani siya eh.
0: Ba? Ano ito?
1: Ano ito? Do sa kwarto ni Mama, ha? Dali ga! Kanto anta!
0: Dali ga!

0: Doc, kamusta si Mama?
1: As of now, ginaobserbahan pa namon siya. Bayan ang gani ka, pagkatumba niya, wala pa lampos ang ulo niya.
0: Doktor!
1: Hindi ka mo magabala ka, Mrs. Stable naman ang kondisyon niya. Aryo, liyaw lang ko bakal sa mga resita ko sa iya. Excuse me.
0: Ay, salamat kay Doc. Ga, si Mama.
1: Ga. Ma?
2: Nagpakita si Papa mo sa akin. Kampal siya na. Isala ko nung ginabuhat ko noong umagad ko. Marco.
1: Ma?
2: Patawaragin ko to.
1: Ma? Wala kasing sisla sa akin. Ang paminsaron mo na lang, magpaayo ka. Ari ka subong sa ospital eh.
2: Sabi ko gani, hindi na ako magkabugtaw. Salamat sa imo, Marco. Bisan malain ang magtatar ko sa imo, pero ikaw pa mismo gusto magpalapit sa akon.
1: Wala sang problema, Ma.
2: Sana siling ko na hindi ko maguntat sa pagpangayo sa patawad sa inyo ni Christina.
1: Ma.
2: Kalang mo sa isala ko sa imo, Marco. Ma.
0: Salamat. Salamat kinabato mo na sa hugot si Marco. Salamat kitwa.

Nalipay gid ako sa ginpanghambal ni mama. Kag-abi ko anay kung sigisigin ang kalipay nga ato, tungod liwat nga nag-upod kami nga tatlo. Pero pagkaligad sa pila ka mga inadlaw, napatay si mama. Naglalain si Marco tungod basi siya ang ginhalinan sa kamatayo ni mama. Tungod ang sa pensar niya na stress si mama sang ugtas sa iya. Pero ginpa-intiendi ko siya nga ginpatawad na siya ni mama. Kaginbaton, antes nagbalik sa kamot sang mahal nga Ginoo. Kutob na lang diri. Madamo gid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Christina.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

alas 2:33 ang aton oras, mga ka-K-Fan. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, kaginadulong man sa inyo sang Mighty Sea Syrup. Dapat hatagan gid ninyo adlaw-adlaw sang Mighty Sea Syrup ang inyong mga kabataan. Parisin nyo gid ang Mighty Sea Syrup sang Memory Plus nga available sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall para mas madasig sila nga mag-alam.

0: K5 News FM Calripo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Loja City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya, kag-pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tangpalamati, suguran natong subong sa pagsipad-sipad ang bago nga kasaysayan sa atong drama sa kahanginan. Medyo gidmakuhan sa leksyon, naginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Agay! Agay!

0: Mami Oits! Oo. Mga yoko balon.
1: Patapusa ko anay kaon ha, kay kahigko sang kamot ko.
0: Sige na, Mami. Ay, Mami. Ginambalan ko ba sang amon advisor? Nga kung gusto ko ko na mag-interest sang search for Mr. and Miss High School.
1: Uy?
0: Galing, Mami. Bunda ka na kwarta. Kag may percentage lang ko nung kuhaon sang school.
1: Paminsaron ko anay ha?
0: Pero, Mami, hambal ni Ma'am Okray. Laban-laban, gid nga ako ma-queen kung maintra ko.
1: Inatsetse ka lang sang maestra mo, ah. Pero, paminsaron ko, anay, ina, ah.
2: Ara naman, ah. Oh. Gusto-gasto naman, ah. Ikaw lang bata, kaway kagapaminsar bala. Ay, peb-peb. May talent-talent pa na daan. May formal attire pa, may sports, may evening gown. Ay, hindi. Ambalang maestra mo nga naton, hindi ka mag-intra. Siling ni Nanay Locren.
0: Nay, may dugang na yabala sa grades ko.
2: Dugang? Pilangit ka points? Maayo, tani kong sa tanan nga subject, may dugang. Inang isa man lang din sa PE.
1: Ah, pamayiin na lang da siya, ah. Layo ka man tuguro? Paminsaron ko, anay ina?
0: Ay, yes! Thank you, Mami Ots!
1: Pero basta... Kung magsugot ako nga mag-entra ka, tarungon mo ha.
0: Yes, Mami Oats! Yes, Mami Oats! Yes na yes, kid! I-give ko kanyang akon nga 101%.
1: O, oh, sige, sige.
0: sige? Ang vote mo silingon, Mami Oats, okay na? May na ako!
1: Oo na! Okay na! Basta daog ka ha? Daugon gini mo ang talent portion. Kaya kung bala sa sports, sa gown, kaya sa ibang pang mga costume mo.
0: Yes!
2: Bala, muda! Sikusit mo mo kwarta.
1: Ay, nay! Ang baba mo, bala, nay mo!
2: At ito, ma'am!
1: Hipos lang ba, lihog, ay?
2: O, sinyo na.
1: Isa man isang paagi, agud nga, makilala ang fashion line ko eh. Kaga... ma-advertise ang mga disenyo sa mga gowns nga ginatahe ko. Hindi bala?
2: Tikon sa bagay, kinaglabot naman gani sa Manila ng imo nga mga gown-gown na nga ginaano na. Ate, sige, bala ka na. Basta ako, di kuya magpahilabot sinahan, ninyo ko na ipagdalaiga. Matanaw lang, kuya.
0: Yes! Yo, Mami Oats, salamat kita. Ay, balong ko galingi, oh. Kaya malate na ko.
1: Oh, sige, dali lang, kaya manghugas lang ako sang kamot ko. Dali lang yun, ha?
2: Spoiled kid, Mayo, ah. Spoiled kid, ah.

0: I love you, Lenka.
1: Ay, ay. Man, ikaw. Hmm. Napasagsag mo ginang batasan sa inablos mo.
0: Ay, Nay. Alang-alang man. Gin-adapt ko siya. Ginkuha ko siya sa manghod ko. Para kabigon nga kaugalingon ko nga bata. Kay hindi man kuya ka bata, kay wala man ako yasang matres, Nay.
1: Oo, gani. Kaintindi ako sina. Pero ang punto ko, Balaya, hindi pagpagustuhi. Kay man ginais ko, wild mugid sa mong. Talanta na lang gusto ara dayon.
0: Ah, ay. Ay, sa imo man lang ako nagsunod, Nay mo. Ba, inang, tungod ba lang, very supportive ka nga, Iloy, sa amon. Isa ka sa maayo nga halimbawa sa amon.
1: Ay, oo man gani. Pero basta hindi lang pagpatamiteng. Kay basi maginulsol kapila ka adlaw.
0: Ang hindi matabo ina naya. Hindi ah. Basta para sa inyo nga pamilya ko, all out gidya ako ya. Ihatag ko ang tanan, pati ng kabuhi ko.
1: Ay, ambot sa imo uting. Pero abi mo bala nak. Salamat gid. Salamat gid nga nag-agi ka.
0: Eh?
1: Wala gid ko ya naginulsol nga nangin Iloy ako sang isa kaagi nga si Uteng. Ay, wala gid ko naginulsol nak.
0: Sa nasiling ko nanay. Nay.
1: Oo. Ikaw ang pinakabuot ya nak dali lang gid bala.
0: Ah?
1: Ikaw ang pinakamapinalanggaon ko nga bata. Ikaw ang indi dalok ko nga bata. Ay, sus
0: nanay. Sana silingkon na bala. Basta para sa inyo nga pamilya ko, ihatag ko gidya ang tanan-tanan. Ang tanan-tanan, basta kaya ko lang, Nay.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
6: K5. News FM.

0: So, taya. Dito na mangita sa ang solisitan, taman. Para sa aton nga jerseys basket.
1: Sa mga pumuluyo dire sa lugar ta eh. Kag, sa mga kilala ta. Bisa hindi taga dire sa aton.
2: Mabulig man ko paghita sa ang solisitan ah.
1: Bah, maayo na, Dots. Maayo gina. Sige. Kay para makapatahe na ta dayon.
0: Ara, pagkita ang problema.
1: Op.
0: Ang tahe. Mahal pa nang adaan sa tilay.
2: Ako bahala ah.
1: Daw.
2: Pero si Duman mahimo sa solicitation letter, how?
0: Papabulig ta. Sa mga medyo may utok-utok ni Saturn, blaw.
1: Uy, ala. Ano yung kabla? Di ba dapat may... May muse-muse gina dapat?
0: Oto, no? Ti sino man, bay? Siguradong iban niya purok, kinakapili na to yan.
1: Sino din pinakagwapa sa purok, taman?
0: Sino, bidok? Sino, dok?
2: Ang bata, sang tag-iya, sang parlor, sang banwa.
0: Sige ka? Turo nga, labudot! Sino man?
2: Si Oting Agi Bala?
1: Ba?
2: May parlor na siya sa banwa, kag... tailoring shop?
1: Ba? So, taya? Oo, no? Oo, no?
0: Sige, sige, sige, sige!
1: Sige!
0: Punta!
1: Mayon eh!
0: Kagtuan ta si Cho Oting sa balay nila. O, tsambagi, tay! May tailoring shop sa mo! Tay! Lakata sila! Basi ula pa rin sa kapabanwa yan!
2: Sige ah. Sige na Meg. Excited ako ah.
1: Ma! Meg! Hmm? Kaming bahala ni Barayman Discarte ah.
0: Oo ah.
1: Paigad ka lang ah. Kami ang bahala.
0: Ayos ah.

0: May nga gala.
1: May nga gala.
2: Ah!
1: Arada si Tauteng.
2: Lang.
0: Laming agad lang.
2: Ano ka mo? Ano ka mo?
0: Laming agad, dalawat lang.
2: No, may nga.
0: Masulisit kami tani ibla lang para sa jersey namon. Kaya may ligas barangay mo. Ti kada purok may arang amanog hampang sa basket gidla.
1: Ola?
2: Dali lang. Teng! Teng! May gapangita di si imo ay. Sulisit ko nun yun. Mga bataan, no?
3: Uy.
1: Ay, Tauteng agad ah.
3: Nay? Sino?
2: Ari sila, oh.
3: Ay, ang mga binatilyo galidri sa aton purok. Maano ka mo, mga tuto? Ha? Ay, sulod ka mo diri ah. Sulod ka mo, anay, kay mag-istoryahan, nay, kita.
2: Sulod, sulod ka mo.

0: Ay, kanami gid sang adlaw ko subong. Ay ganda.
1: Ayabaw, oting.
0: Oy.
1: Oy, obvious ka tama. Kahit sa alin kayo na pag abot mo diri sa parlor, ang iuho mo do as na lang mo sa dulugan. Kanakusang baba mo. Hoy, malpila. Ang history ako, isang din sa akon. Ano ang rason na malipayon ang boss ko?
0: Ay, ganda.
1: Oy,
0: kainabalas ng aga.
1: O ano?
0: May tatlo ka mga sulterito nga nagkadto sa balay.
1: What?
0: Oh, naagmasulisit sila.
1: O ti?
0: Eh, baw. Ay, ka mga cute nga mga siutata.
1: Ay, baw! Ay, baw! O, ti. Sino sa tatlo ang kursunada mo?
0: Ay.
1: Aha, itanigin picturean mo sila. Ipakita sa akon.
0: Ay, gagger, kabalag. Picture lang?
1: Oo.
0: Video gin gani ang ginkuha ko sa ila.
1: Ay! Tuon! Hoy! Patanawa ko, B! Patanawa ko, Mami! Oy! Excited ako!

0: Ihan yung kadbala!
1: Nay, kalma pala, nay.
0: Anima.
1: Kaya kung magdao kami sa basket, yata ko si mong premyo ko.
0: Hey! Sanuhay pa na ya, Brian! Tanibala, magbulig man ka mo sa pangabuhi ta! Kay kadalalag ko na sa mga lawas ninyo! Ay! Ang obrayo lang yan, tulog tambay lang! Amo lang yung inyo! Ay, ka mga buisit sa inyo! Kadag ko na sa mga hamal nyo, pero... Ay, mga tamaran pagyapon ka mga sa subong! Ay, tamaran ka mga mga ito sa kwarta! Matyagan nyo din sa ako niya sa balaya, ulibon lang ninyo yan!
2: Yaks!
3: Kahit
0: kayo ba! Umandam ka lang ako na! Umandam ka lang! Hoy! Sa komedya na yung puntuhan ay! Ay, mga dipunggal ng mga kabataan ni Huo! Mga inute!

0: Ala, kaganibas ang baba ni Wang Gaya mo. Gusto niya mangita o kwarta. Paano ko na kay... Wala mo kaya tinapusa, no? Ano'y pangita ko, eh? Hey! Huwag iklaro, ah. Talaka, ganyan kay nanay, ah. Hey! Paano tanong makakuha?
1: Hoy! Brian!
0: Hoy! Si Uteng, agi, oh. Pinatawag niya ko.
1: Brian! Yay!
0: Ano, abi, kung... Mapahold na lang ko sa iya, no? Para ka manip ako. Gusto. Mapahold na lang ko sa agi, ah. Mapahold na lang ko sa agi!

0: K5 News FM. Moderna Max,
1: Moderna Max, Max Epecti. Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatsyagan ka mag-ana.
2: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
3: Makakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max for Biotics.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplanta na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ito at lahat. iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Matuuron ay ha ni Brian nga mapahod na lang siya sa agi. Ano ang dangtan silitanan? Mga abyan, sunag rin sa pampamati ang kasugpon sa matahong nga drama sa kaginan. Ngayon nilang makaligaw kundi makahatag sang pagtrunaan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan agay-agay! Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kagini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: best sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be-added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Number 1.5 K5 News.
10: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: El Castigador.
14: El Castigador.
13: Ang tinig ng bawat mamamayan.
14: El Castigador.
13: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
14: El Castigador.
13: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
14: El Castigador.
13: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon daw, Western Visayas. Mayong hapon, Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa BNTO, no, kita karoon sa bulan naman sa nga Setyembre, sininga tuwig 2026. Magpangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-5. Sa aton sigab na tuntunan, palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki naton nga matag palamadi sa bilog naman nga probinsya sa Negros Occidental nga nagaungot na sa atong pagpangalagad. Sa sur nga bayan sa Negros, nakapangot na 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga kaki-5 sa 100.5 Radyo Mascovado Sweat FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod and still the official number one radio station, K5 News FM Bacolod 101.5. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey, nagapabilin kita sa gihapon nga numero 1 kampyon sa balita kag kampyon sa serbisyo publiko, K5 News FM Bacolod 101.5. Ginaupdan ako karon sa ako sa mahangkilan ng mga sparring partner sa technical side. Upon si kay K5 Raymual Damaster Pugi Alcantara, kag si K5 Adrian Gantalao, ang Loyloy 4, ang Butchog Uchog! Ako naman si Kubos Ngalagad, si K5.
1: Spalma! Rhodes Spalma! El Castigador! El Castigador!
0: Alas 4:35 na sa hapon, may K5. Antes pa kita ka magkuha sa mga dalagko naton ng mga balita sa aton sing mga field reporters. Unahon ta na yung aton sing news center connection. Ibalaw na to naman ano naman yung mga dalagko ng mga balita national kag international. Tisa nagapadayon sa Gihapon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang prosecution sa Gihapon padayon nga ginausisa ining pipila ka mga kumpanya nga naangot naman sa bana ni Vice President Sara nga si Manas Scarpio and of course sa Iyaman. Ibalaon sa prosecution, oh, kundi nagkuha sang dako nga manggad si Vice President Sara Duterte. Samtang ginabasa ko mga kumpanya, hindi manigar. That's why nga nagdamo kwarta niya, kadamo kumpanya niya mo. Kinamo kada kwarta sa iban nga ang iyang kama iyang kumpanya illegal. Ah, nagapang deliver lang kinilo-kilo manggaranon gani. Ah, ti ayan pagid ning si Vice President Sara Duterte nga sa pagkadamo kumpanya ho. Sigin na lantaw ko kay ina. Oh, ang may ara mga kakipag gina check karon mo. Ining masiling naton nga City Hall King Chow Foods Corporation, Metro City Chow Foods Corporation, Gencor Industries Incorporated, ano ni Calye o Kale 88 Foods Corporation, Mati City Ice Plant Cold Storage Cold Storage Geometry Security and Investigation Agency Incorporated and Carpio Lawyers. Ay grabe, di sa pagkadamo ni ti siyempre maka-income ka lang si isa ka bulan sak milyon da supton-supton mo na. O di ka lang gina-check sa prosecution kung nadala dira sa SALN o kung na-declarar dira sa statement and asset liabilities and net worth ni Vice President Sara Duterte. Di mo nagkaroon ang prosecution do matyag gusto mong kapangita ay palang niya si Gabidin siya no? Kapangita palang siya sa sarangay kaso kay Vice President Sara Duterte. Abi ko gani human na mo. Abi ko gani ang impeachment trial na i-present lang nilang ila si nga mga ebidensya and then dipinsahan sa defense panel. Ting nagwaso bong abo kayay pa. Ti nagakinutkutanay pa mga kaki-5. Sarang ipatong kagidugang nga kaso. No? Batok naman kay Vice President Sara Duterte. Ti masulusad yan eh. Oh, kaya aton karon ni Baloon, may ari pagidiyo, Great Jolly Times Food Corporation, Times Square B Food Corporation, Davao New Royal Taipan Food Corporation, Davao Emerging Taipans Corporation, Three Kids Tracking Services Incorporated, CY and FT Davao Corporation, SGT Fortune House Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, Madayaw Fisheries Incorporated, Yanan Shores Incorporated, and the Cable Tow 88 Shipping and Marine Services Incorporated. Mas mo na mo kali, no? So, alin check ko na ibig si Kaki 5 Shine, hibala unta mga dalagko ng mabalita. O nagahiwat kita bala karon mga Kaki 5, amuni ang September 21, martial law, gida kumemorar naton ang mga utod naton, mga kaluluhan naton nga nag sakripisyo during martial law rehimen o kon rehimen ni former President Ferdinand Marcos Jr. Check up si Kaki 5 Shine.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kaki 5 Shine sang martial law. Away kapag li na bunag, no? Ibalita mo.
2: Tinanagambal
0: sa'yo,
2: mga wala pa
0: ko nabunaan. Ipasag, ano na lang bala, di ba? Kwan ka pa lang? Tiwan ka pa lang? Oo.
2: Kailang, taniway pa ko nabunaan. Pero tiniway, kung may mahimo, kasi buwag, nabig ko yan ni nanay ko yan.
0: Pero isa ka pa lang to katuig. Isa pa lang katuig.
2: Si Rod, tulok-tulok na ko sa kisaming, muklat-muklat na ang akon niya mata. Ang iban si Rina, i-share ko na lang sa imo o Mike.
0: Sige.
2: Pero bin-check ko sa inyong hapon ang lakas ng panahon kasi nabatian nato ng mga pagpanag-uob din sa ato na area. Actually, ang pag-asa may ginamonitor sa mga LTA. And may mga lugar na sa Pilipinas kapetado na sa trough sa low pressure area. Kung magsiling kita trough, extension sa LPA. So ang Eastern Visayas, Caraga, Bohol, Cagdabaw, Oriental, amon yung mga lugar subong sa Pilipinas, mga magalumo, kag mag-experience sa mga pagpanag-uo, kag mga pagbubo sa ulan, bangod sa trough o kung extension sa LPA. The rest, sa roads, like diri sa aton sa Negros Occidental, apektado naman kita ng localized thunderstorms. Bantayan sa ni, because ang, I'm sorry, si Rod, sa April, di ba mayo? Sa kay ina, kay morning forecast, in LPA, kuno posible magasunod sa Pilipinas sa Martes or Miyerkules.
0: Uy!
2: So, tomorrow, no, and or on Wednesday, no, and pagka-weird this, upon Biyernes, manging isa-isa kabagyo. So, masunod sa anay, sa team air of silang isa ka-LPA, pagka-weird isa siya kabagyo. Binisayang ini. So, sa mga uto natin, dari sa Negros Occidental, dari sa Pilipinas, bantayan natin ang pinaka-latest na forecast ng isang pag-asa ang actually, may mga information na ko about sininga Metro City Shaw. Na si Vice President Sara Duterte, the lead incorporator and director
0: sininga
2: corporation. And nakuha na ito ni ming information kaina ha, and 2016 pa ni actually base na sa commission of
0: SEC.
2: So may taga SEC kaina at atubang man bilang testigo sa nagapadayon and Sara Duterte si John Paul Del Rosario. Gamay palang dali ang nabayaran ni Vice President Sara Duterte. Kuhan palang may pinag-peso nabayaran ni 1,000 ng son sa kumpanya. But then, that's the question, no? Na si Erwin mati ang
0: Elston.
2: Din question niya bala kung may sa obligasyon excellent business sa mga kumpanya. And claro, ang ginhambal sa set, no? Nga si Del Rosario, nga set, no? Nga si Del Rosario, ay para basa ang si, yung ganakasin sa article of incorporation. So, once si Rodzin, isa ang claro, the Ray is incorporator, siya sa gihapon, but I don't know kung makabi sa gihapon as director sa Metro City Corporation.
0: Di pwede mo lang yung mga butang, kaya kagipag-shine nga daw empleyado, ka lang nga daw ginasilduhan kasi na ang incorporation mo. Pwede man nga tagiya ka na napakunukuno ka nga daw empleyado eh, no? Para at least kung magbinukaray, ha, mambal niya. Gakwa lang ko diya sweldo ko, may akong baga daw, kung advisor lang ko na, consultant lang ko na, sa pagkamahal, blaka kagipag-shine sa mga consultants. Oh, bisan diin ng mga public offices, offices. Mahal pa ang sweldo sa mga consultants sang sa mga regular employees.
2: Nga naging miyembro si VP Sara sang Board of Directors sang Metro City Chow Foods from 2018 to 2025.
0: Ti able man kay Kibabshan kay bugada man sa mo.
2: 2025. Oh. Basi ini sa record sa general is ang kumpanya. So, kuan sa Japan, kabahin sa Japan siya sa sining Metro City Shaw Foods

0: experience. Ang sa mga korporasyon itong pala, itong dumala, itong korporasyon, but buwas si Rods, ah.
1: Niya. Gadula-dula ang signal. Kagi 5 rim, well, abi check na bi. Tani mahitso nyo na, no? Inang signal tablang, kalapit malang di. Matagaan, blatani isang kwan, isang nagkakaigo nga inugtalapangod na tech, ang aton si nga signal. Hindi ta pwedeng nga magsigisiging amus na kay kalawai. O, hindi mabatian si Kagi 5 Shine. Pwede ta nakabutang handset? Oh, dito kay Ma'am Shine, guys, sa handheld radio to, tapos ipaslak na parayos.
0: Bodo paraan, lang sa Rods na time.
1: At least, yeah, wala niya interference, di ba? Oh.
0: Sa Rods?
1: Ha?
0: May puswak-puswak pa na.
1: Oh, namian ba ko na mamati?
0: Oo.
1: Yoga.
0: Dokinaraan ba lang sa Rods na reporting?
1: Sige, boss, ipaplastaran ta kada handheld radio. Tapos diri sa teko, para at least kita na lang yung mangita, ideya, kagipab siya, para mga batian, tiyan kay ga kulumod nung taga Hall of Justice karon mabalda ta to.
0: Makuya man ka. Sa mga taga Hall of Justice, kuya rin, para ni sa ato, ito kakunti yan na naman ang ibugang buwan sa presyo sa mundo.
1: Ah, may kulabot! Sakit pamatian do matiyag ko do dubli surab ba nga magkihad sa tagipusuon ta nga duwa?
0: No. Pero,
1: ha?
0: Palumpatong na nang tabi kay otso siya ay imbos buwa.
1: Agoy. Tinubinday 4 plus 8 102, 103 ang presyo sa nga diesel buwas?
0: Tintin mo nang nasa imo,
1: ha? Ah!
0: Nanooy ko yung ganyan sa mga drivers, sa mga amigo.
1: Oo man. Tood, no? Kung ang gobyerno, tabi, imbis nga sige sila kay Linaway to, mansig binukaray, baho, tos lang, ano, pariyo man ang silat may mga baho, na, hatag, mabis pumuluyo, why gin sila ya, kwa, no? Oh, daw, ay, especially sa mga motorista na ton, mga drivers na ton, ti bawa ano way man gin pasakaan ang fare ang plate ang plate kay Kipab Shine
0: ang siling gani isang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang LTFRB ito na anta naman ni ang mga petisyon mga drivers na umkas no?
1: Ti maghambal bala ka Kipab Shine sa totoo lang maghambal bala nga tun-an ta na lang tabla kay ang nilang liquidation na puro na study. Mahal pang study nila. May presyo na. Tunan ta ni himo ta feasibility study. Mahal pa ng presyo. Sang sa ipanghatag mo na stawo.
0: Ano na gani nga wala ko yan nagakalingkang kung magsiling sila nga tunan nila kay tuong malang na. Mag-suot sa dos, my God.
1: Ay, oo.
0: Sa gasolina, sa Rods, mga 4.88 kada litro. Ang
1: sakit
0: ibang
1: ba?
0: Kerosene sa is 47 kada litro ang idugang.
1: Pero magpasugot ko ni Kagi 5 Shine, if this would be the last time na mag-price hike ta, no? Kung amunin ka na pusan lang, bisani mo on pa na siya Kagi 5 Shine ng pulok pesos, pasugot ko, importante pagka dason si Mana hindi siya magsaka manaog na siya.
2: All right.
0: Sa masubo nga istorya si Rods hindi ginaguro nga tabo.
1: Masaka pa gid.
0: Pangandam ng Amerika. Sila nga naglalala ang kwan ang gira sa tunga sa mga Houthi rebels kag kwan kag mga kag Saudi Arabia.
1: Kay sila man ang sagi rin na buab da. Sila man sagi labugay da. Gapay munong mga nasyon da sagi kalabugay. Oh, daso ni basol to sa mga imuon terorista ang isa ka grupo, ang isa ka nasyon nga daw ay magaling kapangilabot to.
0: Gusto ko na gani si Rod magpatunga sa ila.
1: Hindi lang tabala kay karon ma. Pabaitas lang maglinaway.
0: Tapos sa yawan, kita ya kada si Mana, pulo ka piso kang saka.
1: Ayo.
0: My goodness. Si Rod.
1: Ha?
0: Kasubo-subo man isang natabo sa Banga National.
1: Ay, oo.
0: Banga. High School.
1: Kabalo ka, Kagipab Shine. Mga Ilonggo. Mga Hiligaynon o Ilonggo, Cotabato, ano nang, basta Ilonggo.

0: Doon na dahil lang nga mga dialect kay Five Shine. Kay may ara ko da nga pariente nga naga-istarget lapit sa Maybanga National High School.
1: Kwan si Rods, actually, may kilala ko. Iligay nun ang kanilang kwan dito.
0: Lingwahe?
1: Oo. Oo. Ari na lang, sa mga binigyanan, ang kabataan tagali, may ginasiblan ng mga website.
0: Uy.
1: Ang tawag sila daw dark web.
0: Aha.
1: May ginatawag sila si Rods na dark web. Doara, magkagyapon sa radyo. Si Rods, kanilang tupang radyo, basarap-sarap na ta.
0: Sige lang kay boss mo, tangan, dagid ka na. Kita na lang gani, ambal ko mangita, idea.
1: Pero, may ginatawag nila nga dark web.
0: Oo.
1: Ang kabataan, dapat i-check agad. Kung do group chat na sa gali, sir, ang mga pagka-insindi ko. Actually, ining bata, na 16 years old, na grade 9 student, ang muling nagpanglithang, kabalo naman yung ginikanan niya nga nag-experience ng bata sa depression. Gindala nila sa psychologist, sir.
0: Okay. Uy.
1: Nangako ang bata, kaya nabalaan nila mo. Nangako ang bata, niya nga hindi na ko tumang intra-intra sa grupo to. Ang grupo gali na sa social media, sir, sa ginasudlan nila. Nga muna nag-aplano, bilang sa mga panglothang. Hindi na yung mga kontakon, kayo nga, siling na Mami Shine. May mga video na dako no Mami Shine nga mga brutal lang makita sa mga members.
0: Uy.
1: Na makita yung shooting incident. Wala na yung cover-cover niya, Mami Shine.
0: Oh.
1: Ang mga crimes nagkatabo. Wala na yung ginatabon-tabonan, Mami Shine. Makita na ba nila ya? Pero antes ka dako no magsulod, depende man na sa grupo, kung i-allow ka nila nga magsulod.
0: Uy.
1: Kung sulod, siguro ang bata, wala nag-experience ng depression, nakasulod sa sinang... Amo na ganyan siling ni Secretary Rimulya, niya nga dira siya nahubog, dira ng turma ang iyang plano, may tanin sa September 3 pa na, galing na tabo, September 18, kaya ang problema niya, din siya makuha armas.
0: Uy.
1: Naman na yung iyang plano, galing kay wala lang siya sang armas. Gamo na blas si Rod, so nakasimpo, September 18 na. Pero actually, at born September 3 pa. Oo. Dapat si September 3 yung himoon, pero nahimo niya September 18 kaya wala siya sang armas.
0: Uh-huh.
1: Pero ang pagplano si Mr. Rod, ginimo niya sang Agosto po.
0: Bow!
1: Galing kasi wala pa na oras.
0: Okay lang pa tayo. Oh, pero tisang Agosto, ang problema diring tatay niya kay nga agin balaan na gid nga may problema bata niya ang armas siya way pagintago mayad.
1: Hindi, sir. Sa security case, I mean, sa anong tawag nila din na daw good na good layman nga
0: why git
1: it's a case na you're doing problem is, si Mila, disibido ang bata ngayon mo ng premen, siya nang paagod.
0: Nga makarmas. Oh. Kaki Five Shine, pasensya, gidway, hindi kagid na akong ma-ano gid. Kalaw, ay gid sang signal. Oo, abi kaki Five Rimmel, idiyahin nyo na the zombie tech department na ton. Please, no? Try to innovate pan sometimes. Kaya ay pamatian, ga-report si Ma'am Shine. Gadula-dula, it's been so long na nga problema na ton. Kaki Five Shine, pasensya lang gida. Oo, kay ma...
1: Ala- si Rod,
0: oo.
1: Mabawi lang po, Dason. Salamat.
0: Sige.
1: Goodbye.
2: K5 News FM Live Report.
0: Ayo, salamat kay Kiki Pabshan. Pasensya, gid. Kanamit ay isang report no, ni istorya, ginaton la ang natabo dito mismo sa Maybanga National High School sa may Cotabato, kung sa din isudyante na naman. Ayo, it's time na nga mag-giho ang aton sining gobyerno sa social media naton, especially sa Facebook, sa mga website. Sa iban nga nasyon, di ka na ya. Kay gina-block niya sa iban nga lugar, pero sa ato niya, very, kwanta mo, free nga mag-access. Bisan pa gani mga porn na, dapat na pang-block na, kay makahatag na laway sa mga kabataan, especially mga teenage pregnancies. Bongga, puwarti na. Mabalik kami kay mabuhi ko na i-commercial. Kami inom ko na isang klinika GTX Coffee Mix. Magbalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka mga importante ng mga pahanumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract ng bugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo kaga kontrolar sang imo blood sugar. DTX 500. Asalrikan. Epektibo. DTX 500.
3: Istoryanta ang dugang mga benefits na inyong makuha sa DTX 500 kag MyTC. Isa sang mga problema sa modern society amo ni ang kidney health naton. Nabalik-balik tani permi. Ang availability sang mga alternative fluids, kaangay sang soft drinks, artificial juices, ang ginasubstitute kung tani efficient ka water, tubig, nga hydration, ginaislantay ang mga kung ano-ano nga idimdonda nga may mga sabor. Ang kakulang sang tubig nga ginainom, dugangan pa sang oxidative stress, ini ang nagadamage sang aton nga renal tissue kag nagapromote sang inflammation leading to further tissue injury. Ang power combination sang DTX Maverick kag MyTC nga amo ang capable nga magtap na sang mga amat-amat nga paguba sang imo kidneys. I-detox na to ng aton nga organ, especially kidneys, Tok Ramil.
4: Yes. Dapat inom gid sang DTX 500 kag MyTC kada adlaw. Kung gusto mo nga, ma'am, ligani mo kidney. Nga, pinsara lang bala kung ano ang function sang kidney. Ini ang nag-act as filter sang dugo. Ang mga impurities da, mahuig ko da, sang aton dugo, ang ginasala kag ginapagwaan as kidney upon sa aton ihi. In real sensor GP, bisan ano nga salaan, mapa-engine filter or water filter, kinanglan nga ang regular nga maintenance. Agod ini matinluan. Mayo kung pwede talang malabhan ang kidney naton, kay padala na totos laundry siya para matinluan. That's why ugali ang pagtumar sang DTX 500 kag MyTC sa kada adlaw. Agod matinluan ini ang mahigko nga dugo, madetox ang atay kag ang mga kidneys naton.
2: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay,
2: DTX 500.
5: Masaligan,
2: epektibo,
5: DTX 500.
6: Ang oxidative stress ang ginakonsider nga important player sa pathophysiology sa acute kidney kag chronic kidney disease. Dalan mo na lang imo atay. Kay ang oxidative stress, basically amo gini gaguba sang salaan sang aton lawas ang atay kag ang kidney kay grabe ang pag-usar sang ginatawag nga oxygen and glucose to make them function. So magwa sina, damo gid sang latak, damo gid free radicals. That's why importante gid ang DTX 500. Grabe ka mahal ang costing sang dialysis subong, Sir JP. Depende pa rin sa stages ang imo kidney disease. Kung mga late stage ka na, tag 3 times a week ka, kaya dapat magpa-dialysis, hindi magdubo, 10,000 pesos kada semana. Imagine din ka makuha sa 10,000 pesos taga semana. No? Kung ingin mo yung DTX 500, 14 pesos a day. To imuon duahon mo, 28 pesos a day. Putiktado ka na. No? Of course, no one lives under the mercy of dialysis. Kay iniman, hindi cure, prevention na ni, prolonging na ni siya. No? Ginamat-amat niya ng palawig ang imo kabuhi. While ga-resolved, gaulat ka sa ginatawag nga potential organ donors ng imo kidneys. So, importante gina ang DTX 500. Let me just say this. Ang DTX 500 ga fight oxidative stress. Ang DTX 500 ang ampalaya extract ga panubo sang imo ginatawag glucose levels imo lawas. Remember, glucose is a big molecule. Dako ni siya nga particle, mag-agi niya sa kidney mo nga sobrang nga glucose, gaguba ang imo tissues ang imo kidney. So, duha na ang kontra mo, no? Kung wala kag DTX 500, ang imo diabetes, gaguba sa imo kidney, ang oxidative stress nga guguba sa imong kidney, dugan mo pa ng hypertension. That's why in DTX 500 is really important.
4: So, di ba? Daog kagid ya, sa health investment mo with DTX 500 kag MyTC. Daw pareho lang na Sir GP gabakal ka extra lifeline. No? Mm-hmm. Extra years para sa kidneys kag liver mo. And of course sa tanan mo nga vital organs. Amo na nga ako, ginom ko DTX 500 adlaw-adlaw kag MyTC kaysa magsigi ko pa dialysis.
3: Mm.
4: Oh, di ba? Mm. Pili ka, mapadialysis ka or mainom ka DTX 500 kag MyTC para protection sa imong kidney. Amo na pamensaro naton. Live long, stay fit and healthy. DTX 500 MyTC kag Pure C adlaw-adlaw na.
7: My family history ba na kamuhusang diabetes?
8: Mag-DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DTX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: DTX 500!
9: DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy!
10: DTX 500! Ang free radical neutralizing supplement!
11: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant,
12: likawan ang komplikasyon
13: ng balatian.
14: Mag DTX 500
15: ang pinakakampiyon ng
16: antioxidant.
17: DTX 500.
18: D3 Bio.
19: Senior citizen ka na bala?
20: Kag medyo lipato na.
21: Ibalik kag protektahan ang memorya.
22: Mag D3 Bio ka na.
23: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio.
24: Nga isa ka sahi ng brain food.
25: Gagad din luman sa aton uto.
26: Rason nga gandami ang memorya.
27: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
28: MyTC.
29: Ang alkaline nga vitamin C.
30: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang MyTC. The biscuit. Pagpabaskog sa lawas.
31: MyTC!
32: Babakang abutika.
31: MyTC!
32: Ang alkaline ng vitamin C.
33: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang MyTC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
32: MyTC!
31: Babakang
32: sa mga abutika.
31: DTX Coffee Mix.
34: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man yung kape.
31: DTX Coffee Mix.
32: Mabaka sa mga butika.
35: DTX Coffee Mix.
36: Gusto ko na.
35: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
36: DTX Coffee Mix.
32: Mabaka sa mga butika.
35: DTX Beauty Soap.
37: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
35: DTX Beauty Soap.
32: Mabaka sa mga butika.
35: DTX Beauty Soap.
38: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
39: So una,
38: mag-ed ako sa akong body odor.
39: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
38: Pero subong,
39: sadya nag-ed ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
38: Kag,
39: nag-hamis ka nagbutik gid ako nga panit.
38: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
35: DTX Beauty Soap.
32: Mabaka sa mga butika.
40: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
41: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level ang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
40: Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mag-4Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
42: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
43: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
42: Pigaw ang performance kay darling.
44: Mag-extend food supplement for men.
42: Extend food supplement for men.
44: May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
42: Extend.
45: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
46: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
45: New Food Clinica. Deo Fresh, Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
46: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
45: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Cheers sa barkada nating
1: Night Shift!
0: OT!
1: Breadwinner!
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
2: Let's go!
3: With Charmy Cotton napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad.
4: At dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
5: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin.
7: Nga El Castigador, alas 5:09 na sa inyong hapon. Sa atong singa mga suki nga nagpamati karon sa atong singa Facebook Live at K5 News FM Bacolod 101.5. Subong hapon mga K5, nagkagtugid rin sa istasyon sa K5 News FM Bacolod kaya gusto niya klarohon ang pagdalahig singa sininga hinablos nga may kangtanan sa pagkapatay sa senior citizen la. Madumdumanta nga itong isa ka senior citizen nga ginsulod kaga ginpatay sa barangay Handumanan, no? Ginmention mismo mo sang hinablos nga suspitsado nga nagasiling nga ti gindalahig niya ang pangalan nga Ernie Tuazon. So ang pinakaulihing nga update sa atong mga awtoridad kay nagistoryahan na itong suspitsado kag ang victim, ang pamilya sa mga biktima kag ginako mismo sang suspect kasi siya gyang nagpatay ang malain lang diya nga din gindalahig yung iya sini nga tiyo on. No, hindi niya man pure gidyang puro-puro nga tiyo. Pero doon natuon lang nga ti siyempre kakilala do hinablos lang. Ginabuligan sa sang wala-wala siya. Naglabot sa puntong nga gulpyada lang si gindalahig nga sa kilabtanan. So, para maatagal ang yasing pangalan, kiti gatrabaho man din eh, nagapangabuhi man, may pamilya man, gusto niya klarohon diri sa K5 News FM para makabatian sa taga-barangay handumanan da pamilya sa mga biktima nga wala siya sang kahilabtanan sa sinang krimen. So, bisita naton karon mga K5 Exclusivo diri mismo sa may K5 News FM Bacolod 101.5. Ang bisita naton ang gindilahig sang sospetsado nga si ang gindalahig mo ni si Sir Ernie Tuazon. Sir Ernie, mayong hapon, live kita sa K5 News FM. Upod mo si K5 Rods Palma. Mayong hapon, Sir Ernie.
2: Sir, mayong hapon nun, sir.
7: Oh, palapit-lapit lang doon tayo, sir. Arad na itong kamera, no? So, sir, sugidik kami. Ano mo gini ang suspitsado? Kung sino galing pangalan sang suspect? Dito ato bang sa kamera,
2: sir? Bali, sir, ang ngalan niya, si Diego Lumampaw.
7: Diego Lumampaw. Pilan ang edad niya, sir?
2: Hindi ko man sakto ang edad niya, saya, sir. Siguro mga nasa, lagay ta, 27.
7: Mga 27 pasaka, ano?
2: Oo, pasaka.
7: Okay. Sir, paano naglabot sa punto nga gindalahig yung pangalan mo yahaw?
2: Sa ako na, sir, iti kanto-kanto sa ako na.
7: Oo.
2: Iti simpre ginamuma to lang sa. Iti yung na blos. Mayong pagamuma ko. Sang time na nakasalasan nakapatay sa nagkandun sa akong sa Digos Nursery ang kainom kami. Naisa ka na-advise ko ang ano yung muna niya. Kasi siyempre nga nakainom ta. Hindi naman ma iambal sa yung tsakto nga ang advice nga yung tsakto gid. Ambal siya kung masurinder sa kagag kung yung imo gid man. Kung yung mapatunayan nga siya gid man napatay takpon sa pulis. Pero kung hindi, buyan sa pulis. Pero gagamal mo siya nga palagyo ka na lang kay tayo inaanag yung palagyo. Kaya si Virgil may kaso mas Manila pa ano.
7: Oo.
2: Kaya sabihin ko kay tayo inaanag yung palagyo, lagyo ka na lang kung gusto mo lagyo. Kaya masibalik ka Manila.
7: Mga anong oras sa sir nagkagto sa inyo sa may nursery?
2: Siguro mga 9 siyang gabi, Igor, sir.
7: Last 9 sa gabi, ano?
2: Aduluman, gitsa.
7: That was Huwebes?
2: Biyernes, Igor, sir.
7: Biyernes ang gabi, nagkagto sa siya. Natabo ang insidente sa pagbuno sining senior citizen that was last Thursday o kung Huwebes. Nasa Puan, Biyernes, ining suspect. Ang biktima, ang victim. So, bagka gabi alas 9 ang gabi, Biyernes, nagkagtos sa inyo para mga yung abiso o advice kung anong himuon niya kay may napatay siya. So, mo itong advice mo. So, sir, paano na-mention mo kagina? Paano nagambal nga naanad sa Palagyo? Anong kaso hindi nga ginapagdilan? Meaning may pending siyang kaso sa Manila? Anong kaso niya, sir, sa nibaluan mo?
2: Pagbalo ko, sir, murder man, sir.
7: Uy, dito sa Manila?
2: Manila man.
7: Oo.
2: So, isa ka din, sir, siya ba na nagbaya sa istorya, mga may kaso sa Manila.
7: Based niya sa iya, sining istorya sa imo. Okay. So, after dito, pagka hatag mo, abiso, ano dahil nang ginhimo niyo, sir? Din siya, nagtulog sa inyo balay, naglakat, ano?
2: Na, yung dalawa pa sa sir, puli, sa ila.
7: Uy.
2: Bale, nagbaya ko siya istorya, sir, nga, liko ako ganun ba mapamanila man? Siguro ito na time, sir, ginamit siya itong pagkambag mga mapamanila man, ginamit niya nga pwede ko dalay ko, hindi kayo mapamanila man eh.
7: Ah. Uy.
2: So, wala ko lang na din ito apply ko sa Manila kay may age limit. Tingi wala ko madayon.
7: So during the time alas 9 nagiinom ka mo, hindi ka pagidman niya hubog-hubog, dito nakadulong ka pa.
2: Hindi pagidman sir, hindi pagidman. Well, may kwan ay may
7: halinsan dumanan sa nursery, mga pila ka minuto makalabot sa may ila lugar kag sadiin mo siya gindulong.
2: Dasa mo siya no sir, dulang. Sa dalas may bomba na sila bright. Lapit lang sir. Magwa ko sa may tubangan sang water strike. Mapadulog lang ko gamay.
7: Oh, ano na daga barangay if madumog?
2: Barangay Salvacion.
7: Barangay Salvacion Morcia Negros Occidental naga star ining si ano gani pangalan
2: niya? Diego Lumampaw.
7: Si Diego Lumampaw ang suspitsado. Pagdulong mo mga oras na to nimo gindulong?
2: Mga sir mga 9 to 9 pa sir.
7: After to nga pagbangayo ya biso. Nag-ayo sa simo to dulong ko na yan mo na?
2: Wala ako mismo na gano'n sir, nag-kwansi nga madulong. Kahit hindi ba bawal sa nursery sir mo? Ako lang tuturas kayo, may uling ko ito yung inabantayan.
7: Ay, okay. So, bali, ina siya yung ginagwardyahan mo na siya yung area?
2: Sir, may gwardya na sir sa nursery. Ayaw mo na upagod na inom. Ako yung sir, dato ko yung sobos, may gaugaw uling ko ito. May uling ko nabantayan mo.
7: So, dason, pagdulong mo sa iya, gindulong mo lang isa, tapos nagbalik ka? O nag-istorya ka pa sa mga ginikanan niya?
2: Sir, ito na gabi naman ito. Nagdulong ko siya, nagbalik ko. Naubusan pa ko sa gasolina, balik ko lakat na lang.
7: Uy, so... Samtang gadulong, anong mga inistoryahan na inyo? Anong pang sugid niya? Amunito, ginpatay ko gid siya, gintiro, o binuno ko to siya? Anong ginanggit pang sugid siya mo, sir?
2: Ang kaysa akong, sir, ang pagbuno yan, ang naigo kong sa liog. Kasi nung ko hindi na namaboy kong sa liog. Liko nga muna ko, kapag na, ano na, pag napatay na, niya, basi ito wala pa to. Basi ilal lang napatay lang bla. Liko hindi na buhay pa sa liog, saan ko ng dugo da, sa ulog. Hindi ko kung ano ganito, surrender ka na lang.
7: Pila kaigo, pila kapisis ginbuno ko no, sir?
2: Ang nabalisa ko, sir, mga isama lang ko no, sir. Tapos nagagawais lang na dua, ng sundang.
7: So, kakatulog?
2: Ang isya may pilas na sa'yo, napilas na sa sundang, kaya bumato ko nung suspect, hindi ko lang.
7: Ang biktima?
2: O, bali si Jigo, may pilas na sa kamot.
7: Bali, ang biktima, ano gihigda pag buno niya? Ano man? Anong sugid
2: niya? Sir, may isa sa akin kung gihigda, kung gaano, kay sinulodyan mo lang ko nung kwarto.
7: Maano sa tanik ko no, sir?
2: Siguro sir, ang pasto akit bahay sir eh. Kasi mga, mga rungkat na sir eh. Sumulod sa mo.
7: Pagkakilala mo sa inablos mo, gapang ngawat, gimana? Gapang sakasakas balay? Sa imo lang, sir, ko, sir. Pagkakilala mo lang niya. Wait, tamang kagnapilit
2: sir. Wala sir, wala ka ano siya nga gakit bahay nun sir. Pero ito nga time, nga ano, nanugid sa akon. Kasi simple may asos Manila, hindi ko sulusulod sa ulo ko. Diba siguro, ugali, naguro sir na magamuna eh.
7: Pero previously, why ka nabatian nga nagbigin sa kaan? Sa miging kawatan siya?
2: Wala man.
7: Hold up, snatch, why?
2: Wala man sir.
7: Okay. So amulan to ang hambal niya nga may previous nga kasos Manila.
2: Oo, amulan to sir.
7: So alas 9, gindulong mo siya, tapos napuli ka, nabusan ka pag gasolina. Nagpa-interview, kagi Pebbleson, abi join this aton, no? Ano ang update kag ipa busod pwede ka ka join no para at least diri join ta daw oo para at least ma kwanta ni KC kag ipa busod nagka follow up dito sa Mayhan Dumanan station 10 para at least taud don tang istorya. Sir Wilson, paanong update nga agin dalahig ni si Sir Ernie?
8: Actually, kay Five Roads, no, nag-check kita dito, kita ginagsugod. Actually, sa nabala na itong information, that was Friday morning, sa natukiban ang bangkay, sinisang biktima. And then, after sito, we have the, actually, during the day na gani, sir, sa aga pa to, may mga CCTV footage na ginakapta na nga ito sa nikapulisan, kaya ginatudlo, nga dira lang nag-board sa tupad ang suspect.
7: Uy.
8: But afterwards, ang gabi na the next day na Saturday na kay Five Roads sa aton na previous nga pag-follow up no sa kay Ma'am Laguting, nag-surrender ang suspetsado dito sa may Murcia PNP. And then after niya pag-surrender, immediately nag-contact ni Murcia PNP sa Handumanan aton sa Police Station 10 and gin turn over dito sa Station 10 ini suspetsado.
7: Saan o nag-turn over sang Friday?
8: That was Saturday na. Okay. Saturday. So on Saturday gin-interview sa naton under aton nga field reporter man kay 5 Carla Longga. And dito sa first nga interview naton sa suspetsado kay Five Roads, waya gidagin ako nga siya ang nagpatay sa biktima kay Five Roads. Instead ginawag niya ining name ni Sir Ernie. Na amuni ko no ang nag-ubra sa to sang kwan kay Five Roads no sang krimen.
7: Okay.
8: And then sinila nga po nag-interview naman kita kay Five Roads no sa kay Ma'am Laguting ang hepe sa aton yung Police Station 10. Recently lang nag-atubangay na ang pamilya sang biktima and at the same time ang suspetsado dito sa may Police Station 10 man. And then after a istoryahan between the family and the suspect, nag-ako na ining suspetsado
7: si kay Five Roads.
8: So si Diego, nga siya gidya ang nagpatay kay Five Roads. So in terms naman sang motibo kay Five Roads, no, sa recent naman interview kay Ma'am Laguting, wala man ginatanaw ang posibilidad nga pagpangawat kay Five Roads. Kasi kung tanahon mo to ang crime scene, wala sang force entry nga ginatawag wala kay Five Roads. Pagpangukay, even kwarta, kompleto, wallet nga ato dito sa sulod kay Five Roads. O galing lang, na istoryahan nila kay Five Roads nga under siya sa influence ng illegal drugs. So that's why nga ti medyo lingo-lingo sa to nagsulod sa kay Febros kag nabugtawan whatsoever dito na nagluntad ng krimen kay Febros. And even
7: or maybe possible kay Febroson kay waya pa man niya makonsumate ya ang pagpangawat. Waya ta man niya kina waya man tayo panguna sa investigasyon sa mga otoridad basi manugsugod pa lang bla na abdan na sa isang biktima kag nadakpan na or nakita na siya. That's why nga ti muna lang itong iya sininga last recourse nga ginbuno niyang victim kag nalagyo afterwards.
8: Actually kay Febros no ara pag kay may TV mandra sa may construction site bala mo nang balay. Kag ara man nagwa mas investigation nga good to cover up the crime especially ang pag inagaway or whatsoever commotion nga nagluntad ginpakusugan pa ang volume sa nga TV kay Febros. That's why nga if you ask the people around
7: TV mo batian
8: o kun na may gahod or ginamo wala sang may makabati kay Febros kay ang TV naga sige lang nga play. Okay. And that time si sir lang gid isa ara sa ina nga balay naga tiner kay Febros.
7: Sige, salamat. Sir, balik kita sa imo ining imong hinablos, magkilalahay ni sila sang victim?
2: Siguro sila yung magtatapad.
7: Kilapitan na ilang mo, no? Or posible nga naginagaray, sabi, diri ka diyan ay sa to door, or basi kung nagsulod kay ti, wala force entry mo.
2: Siguro sa inyo, siguro sa abunod siya kayo, basi siyempre makilala man sa, basi doon mga kusir eh. Basi nakilala sa, ang mga tunay din, nainanyan lang.
7: So, based on the report, doon nagagamit illegal na droga ang hinablos mo, glini?
2: Doon mo, sir.
7: Okay. So, Kaki Pebelson, balik kita sa imo. Ano nang pinaka-latest update and information coming from the Police 10, Police Station 10 and the Murcia PNP regarding sa involvement ni Sir Ernie?
8: As of now, kay Febros, wala man sa na-mention ni kay Sir Ernie kati ang recent yan, inatong update, nag-ako na ang suspitsado. And then, nga siya, kag-i-file na ini siya sang kaso nga homicide kay Febros. So, wala sang murder nga kaso nga ipasaka siya. Kati most sa mga pilas kay Febros nga nakita sa biktima is ara sa tubang tanan. So, wala sang pagpamuno nga gatalikod. Sang patraidor nga pagpamuno ara sa tubang. That's why, gin-downgrade into homicide ang kaso niya kay Febros. Kag answering your question kay Febros, kung magkilalahay sila kay Febros, sorry, i-mention ko na lang ni kati ara man ini sa pa-interview sang aton sa mga suspitsado, hindi gin man sila kay Febros kilalahay kan duwa. Pero there's one time nga nagpangayo sang bulig ining biktima sa suspitsado about sa cellphone niya, but I don't know kung anong specific na bulig ang kwan. That's the only time nga nag-storyanay sila.
7: Basi ko naghang or
8: butang.
7: Why ta kawalo nga kay Kifay, mga aton diri is the daw nagkusang loob ng bulig na blues mo. And maybe basi at that time dito na lang guro nagsugod ang yan, nakilalahay na. But anyway, subong hapon tagaan ta ka tiempo kay TY ka man gindala sang police as masiling naton nga daw nag ano ka may involvement ka sa sining krimen kay ti ginako man sa ginablos mo. Ano sir ang imo pagpatag kag mensahe sa tanan nga basi waya kabati sa K5 no nga magpatid lang ati ikaw i-consider ka na suspect eh. Why ka man niya kalabot-labot sir nga anta ka time go ahead
2: sir ang ma'am bakla sir no sa nabasa niyo nakita niyo sa may K5 wala ko ya kalabot-labot na nadalaig lang id ko kagang ang iyan ay imo-imo lang tungod sa nga advice ako nabalitaan niya nga mapamanila man ko siguro amo tong time niya nga imo niya ko sang ano sang istorya ay pinsari akong sa Manila na ko wala na ko may imo amo lang nakag ano lang nga ta wala kuya sala nga nanu kiya mo bisan gamay sabi sa halin sa una
7: kay kalaw ay man nga dalahin ko sa
2: pa interview
7: oo
2: te ang dami mga salamat sa K5 nga
7: klaro mo ta
2: ning klaro ko nila
7: sir last na lang question nagkagto ka na sa Murcia PNP kag sa police station 10 anong ila advice sa imo
2: maari madison ako sa sandumanan tapos pag sa sandumanan ako yung kigang ito ni Nablos ko, yung ko kung ikaw nagpatay, ako umo na lang, hindi ka palingin, no, pangulo sang kipay ko sang
7: Polis.
2: Yung kigang ito sa, tinamang ko kay sir sa pangapulis to, yung ko sir, pwede ko to sir ka pa-interview sa K5. Nga pwede ka ito wason.
7: Okay.
2: Nga go, digto.
7: Wow.
2: Nga, ti.
7: So at least, ya, at hag sa aton mga suki nga nagalantaw, nga nagpamati, subong sa K5, yeah, we would like to confirm and based on the information coming from the police station 10 nga diway may gindala si Sir Ernie Tuazon to clear sing sining pangalan kay may pamilya man ini no may trabaho man kalaw ay mga dalahigon siya sang iya sini nga hinablos. So salamat, last na lang gid nga message sa pagpasalamat mo bi sa mga tawo nga nagasuporta sa gyapon sa imo, Sir Ernie.
2: Madamay nga salamat ano sa mga tawo nga san tani ga patigid sa ako nga walay ko sala. Kaya salamat na sa pamilya ko nga nag ina nagteksa ko nga ariglohon kong problema ko, ginalang ko yan nakabalo.
7: Sa tutuod lang sir, sang nabalaan mo gindalahig, anong feeling mo? Inang daw na kulbaan ka do akig ka siyempre o.
2: Ay bad ko.
7: Uy tuod.
2: Pati mapunggan na lang yung galing ay bad. Kaya iti mayo man tayo magatubang saong. Mapunggan-punggan na lang yun. Oh, sa hindi ko sa presinto gaya niya, wala ko pangaking tututudog yun.
7: Nintindihan tigid ka sir, kay kalaway nga pa akuon kay mo yung wala kaya sang sala.
2: Gani sir.
7: Sige sir, salamat sa imo time gate. Thank you so much sa imo. Salamat sa Police Station 10 nga gin-refer diri sa K5 News FM. And imuya sir, imuya kabubuton nga nagkagtugid sa K5. Wala kaya gindala di sa K5?
2: Wala sir.
7: Oh, kaya atagunta na. Why kaya ginbutong ni Wilson nga gindala ka di? Wala. Wala sir, ikaw yung nagrikta di.
2: Okay. Saan basa ko ya sir? Kaya di sa'yo kayo. Hiling ko, kasi ma... Hindi na ako matubang.
7: Sige. Sir Ernie Tuazon, thank you so much for your time. And salamat gid sa imo sininga pagsalig sa K5 at hagon tani, no? I-plus star tani. Arat si K5 Wilson, istorya lang ka muda after 3, ano? K5 Wilson, ikaw lang bahala sa ila. K5 Wilson, salamat.
8: Thank you so much, K5 Rolls. Kaya marami mga salamat sa itong telepalamate sa El Castigato.
7: Napatayan mga K5, si Sir Ernie Tuazon, ang tiyo ni Diego, nga una, gin-mention, gin-ya mismo ni Diego, nga siguro out of kulba niya, or nanuman, doon gindalahig yung tiyoon niya. So kalauoy man isang tiyo iya, way kalabot-labot, subong niya ng kabalong, gindalahig siya mo. Oh, ti, mayo lang kay ti na paathagan, kag-gin-clear niya pangalan sa Maya Murcia PNP, gin-refer sa Murcia sa Maya Handumanan sa Police Station 10. And ang Police Station 10 naghambal matiway man siya kalabot-labot sining krimen. Ginako naman niya sang suspect mo ni Diego ang pagpatay sa sining senior citizen magkakipay. So kaso ng homicide ang pangutubangon ni Diego magkakipay. So kalaw ay na no na ma-feel mo lang may ibang tuod mo damo-damo ka na mga istorya batian nga ang iban nga mga napreso ay ganyan sang kalabot-labot. Oo, may isa ko na ka-documentary nga nalantao na 30 anyos sa press 1. O, pagwa, iya, duway ang balyan, di na kuya magwa. Kamangkot sa nga, ah, hindi ka na magwa. Niya, why na kuya kabuhi, patay na yung kabuhi ko. Binayaan ko sa asawa ko, why ng pamilya ko, why nagilabot sa ako. Sasala nga ako ya ang nag-penitensya, sasala sang iban. So, kalaw ay, no? Ay, oo. Tani, makorekta na, no? For the, para sa future, bla? Ang mga nakasala lang ganyan silutan, no? Hindi kay, kung may kwarta ka, tido medyo daw alang-alang ka. May kwarta ka, tido medyo may pabor-pabor pa. Oo, sige. Alas 5:28, this time, si Ma'am Risa Bauer, nagmamadin Nestor Antonio Dandoy, Ming Hapon, Juniel Caballo, Drowa Jennifer, Mariel Deldo Taglukop, Angie Arloy, Minda Lantino, Zinalin Tinikilio Tabike, Pert Allen, Pinyalosa nagbamati man, Riza Bauer, kasi Samayo Ruby, Bing Selvin Maydagay, Jun Ramos Lidia William, si Roslyn Delicanal, si Papang Eduardo Juju Galuna, kag si Maricris Navarro, nga gupagwapa nga puti-puti sa Muto Lions Honda. Si Papang Erning Poderoso. Check ko si K5 Red Salgado. Himalaon tang balita ni K5 Red. Ang balita ni K5 Red, dulong mas kalawaan sa Klinika D3 by with Virgin Coconut Oil. Yeah, okay man ang vitamin D3, pero mas okay, may vitamin D3 ka na, may Virgin Coconut Oil ka pa.
9: K5 News FM Live Report.
7: K5 Red, ibalita mo!
10: Yes, K5 Red, sabayang hapon, padayo na ginapanawagan sinisang himata o pamilya sinisang biktima nga si Rene Anibas, 40 anyos, inisang biktima sa pagpakutang kagapon nga adlaw dira sa may purok sa atroin baragihan dumanan sudan iya sa Bacolod sang iya manang mismo nga kaingon balay dira sa purok sa atroin. K5 Red, sa madumduma naton, nagluntad din ang insidente, dragon pasado at stress ang hapon, ang actually ginkumpirmar man sa Yasirin at Awang at Ronaldin na nakainumgid man sa makahulubog ng ilim noon ang Yasirin nga bana. Kaupod ang Yasirin nga abyan na nagpadulong madra sa Yasirin nga puloyan, Barakakitay Broads, o galing kamanti, antis pa na ang sitya president which is tagapon, sitya mo din siya, Barakakitay Broads, may ara na sa nagluntad nga hindi pag-insidyanay, iling sa tunga sa biktima kasi suspitsado. Kaya matiging kumpirmar man sa aton ni Daniela, iling stepdaughter, Kitay Bronsa, sinisang biktima, nga sinangagabi, naglalisanay, iling iya, sininga iloy, kada iya, sininga stepfather. O galing matiging Kitay Brons, tungod sa ila, sininga hindi pag-insidyanay, nabatian, inisang suspitsado. Nagpadulong ini siya, dito sa may tumangan sa balay sinisang biktima, kag dito daw ginhirabtan ang ila sinibala nga inaway ni Kitay Brods. Amon actually ang information nga nakuha nato na o galing kapan during that time sino kay Daniela daw dutayan na ni sila nga maglabutan ay Kitay Brods. Inaligaar nga nagpagwa na siya nga armas lutang moniguro ang sulpa Kitay Brods nga ginauyatan sinisang suspitsado. Suppose kami tani, sinamang nagabi, natabo na tani ni yung pagpalupok kita Brods eh. O galing kimanti natabagan inisang sinisang stepdaughter kag nagambal siya nga nung hindi nung ako ni may igo ko nung so amun eh kay ang amay ni kita Brods ang original yung amay sini or ang biological father sini ni Daniela dumayuhay no, bala, kag yun yung suspitsado amun ang informasyon ginambal sa ito ni Daniela amun akong nga ang nagpauli inisang balay ining nga suspitsado kagin katuan dito ya Kitay Brods ha sining ni Daniela ining balay kag dito nagpangayo pasensya kay anaggarik na anaggarik Kitay Brods amo gid actually ang kwan eh ining biktima dito do naginistorya anay sa sila dito sa balay sina suspitsado kag ti do na upaw-umpawan ining ang suspitsado Kitay Brods o galing ka batit pagkabwas nga adlaw tining si Daniela Kitay Brods ha ang maginaktan ng importante, why na siya sa ilan siya ng kamalay, nagdito na, natabo ining paglutang ka Kitay Brods, kaya nagpadulong dito eh, ang ining biktima sa tubangan sa puloyan, sinisa
7: sinisa
10: sa sitado, dito sa pagpatpat kakapo ni Kitay Dartogakit, kaya nagpadulong ining biktima at sa tubangan sa puloyan, sinisa suspect, nagwa ang suspect, yan dito, doon naggamay nga lalisanay.
7: Sa pagpadulong niya ka Kitay Brods, ano gas ninggitan sa gapanghangkat, ano man?
10: Daw, ginaligar, no, nagpagwa na sa sakwan eh. Gwa da, doon mo na bala nga panghangkat.
7: Doon ginakwa niya na ba eh, gwa da! Manong kagi daw, daw mo amun na ba eh, nga daw ginakwa niya, ginainganyo niyang suspect na magwa? Uy.
10: So dito kasi po Brods, so galing ito yung may nakayara yung bata yung si Ryan, 19 years, amun ako nga ang nagbalik yung biktima dito, galing kaman pagbalik na, dras tumakan sa puloyan, sinisang biktima, hindi siya ang ginapalapitan, ginlagas, dras ang suspitsado, ang inisulpak, Kitay Brods, ang hintuhon, ganda mismo sa wala nga bahay, sa ngasiningat sana, sa gintitik, Kitay Brods. Imanti, suno pagani sa mga tao dito, including siya kay Ryan, na what if di karon kong dumidyulayo ining antad sa magpanupok sa sulpak? Damo-damo, hindi ko nagkalamatay.
7: Kay, ang sulpak yung bala, di 12, kaki 5, red?
10: No, di 12,
7: kaki 5, kay Koto na, ma-spray na mo. Malapta na bing balinis, blakbilog, 12, no? Hindi 12 mo. 12 ka mga tingga ang magginuwa. Da. So, may, ang iya ito yung ginstyle, ngati, para hindi guro nga ti ang suspect, ang biktima, lang ito yung iya yung target. Amo na to nga gintuon niya. So kung lang taon tagli ka G5 red, no? Daw ka ginagarit-garit, tigidigaliya ang suspect.
10: Kaya sa information mga nakuha naton, daw madugidugay naman, actually daw tumandok pagdala ng residente, iring suspitsado, nga si Romark Mardocchio. Tumandok man kasi Brods kag pinamangkot pa natin dito ang pila ka mga pumulo dito dito may background di man siya nakatilaw sa priso dito sa Manila kag lima sa may syudad sa Bacolod kasi Brods doon nagagwa sunod gwa sunod lang pala sa prisuhan
7: ang suspect
10: kag, suspect kandidat na lista man balas mada kasi Fimrod involbado man sa mga illegal na droga nga transaksyon na amo na ang mga pabato kanakwa naton dira even sa barangay kasi Fimrod kansa aton sining kapulisan dira sa may barangay nga Dumanan. So ini sa informasyon nga nakuha pagid naton ugali ko mga bata kasi Fimrod nga ining si Daniela amugid ni ang dog ginapatihan tani isang suspek nga do makapaumpaw-umpaw galing kati during that time na wala sa balay Daniela yung muna kabagdanan nga ini siya ang natirohan deep series ang isang suspek kay Fimrod. So ari pamatihan nato na ba sa pahayag ni Daniela ining stepdaughter sini isang biktima kay Fimrod sa iya sini nga panawagan.
11: Nung kabalo ko nung makita mo ni nung pero diba nung ginstuya, taman kabala nung mo mayway patagani nung ginstuya, taka nung mabalan, taka nung hindi lang minima sila kabata. Nung mo business para nalantani sa mga manghud ko nung pamisaro nung nalantani nga paano ko syempre pisa na sa bala nung mangita kwarta para lang sa mga bata, iya. Tapos sumupa ng ginimo mo sa tsakig, tapos hindi lang nga muna, ginimo mo sa tubang sa mga mangod ko, lalain niya, trauma niya, sila ya. Masara magdaku sila, makita nila nga ang amay nila, munang pagi sa paglutang mo, sakit-sakit na yan nung yan. Tani, okay. Kung si Shaun ka nung maako ka nalang tani, magbuha ka nalang tani nung, pas na yun si Shaun ka tani, isang ginubra mo nung, sila, yung eh, ginubra mo sa mga mangod ko nung dako-dako nga trauma. Kaluoy nalang tani ko, sinya, ginayota ka mo, ginisuriya ka man ni mama, nga muna, kay, tani ko nga rin lang, kundi ko gapon. Nimo ko pala nang parang humayuhay ka, pero wala ko kabalo, nag-init, nag-iguro ang sitwasyon.
12: Miara, ako nuutod nga doon, hindi kin mabaton.
11: Ang agot ko nga ba, arao? Ang agot yang. Ang agot, oo. Binapangita, agad si Papa.
12: Nakita, agad yung pagkapatay.
11: Oo, amo na ganyan, ambal ko, sir. Gabi, gadya trauma, tagi sa mamangod. Kuya, kay sa tuban, damo-damo pa nakita. Ginibra, yung buts ganun. Wala, agad siya sa espiritu, yung guro, yung nga, ganyan mo. Bagay mo ito, kaya agad siya mo na minsar. Gasa naman, gamay lang ba lang nga buta nga rason para hindi apaghimuon. Ang tiyan nung wala agad sa yago sa spirito, e pa hindi na yung rasong bayran niya, ganyan ganyan mo, iya.
7: Ay. So, bo, galing ka K5 Red, kay nga man, may mga kabataan bang nagalantaw mo. Ti, tsak to na, traumatic experience na para sa mga magagmay ng mga kabataan. Kay magdalag ko sa maminsar at labaw nakita na kung paano gidpat yun ang ilasin ng amay mo. Ang suspect sa bang ka K5 Red at large pa Japan?
10: Well, actually, until now, kay Fimrod, at large, finding suspicious sa ato. At siya pa na yun, pagkita sa karoon kay Fimrod, sa ginapangita sa aton sining, kwan eh, sa aton sining kapulisan. Kaya magti, after actually, sa incident kay Fimrod, so, sa asawa nga si Ronaline, ini siya nagpauli sa ila, sining napuloyan, nakikuha, na siguro importante dito, kag, wala na ba di parahan na nagwa na niya sa ila, sining barbeque kay Fimrod, di ginapatihan dito, nagpalagyo, gudya, ining suspektado kay Fimrod, sa progaling kasi panawagan sini, sa ibata, nga magsungka na lang, kag muligan sila sa mga grastuhon, bala sa pagpagabong kay Fimrod, kasi pigado man eh, ang problema di karoon ka mati, e-bike driver, ining biktima, kagamunin na gabuhi sa ila, tanan kay Fimrod, sa lima, sining kakamataan, di karoon kay Fimrod, di ang kabudlayan, di, dito, amortiyahin isang e-bike sa pinamangkot natin si Ryan na bata daw siya gini siguro ang dala kinitang e-bike para sa iya sining apat tagid ka mga manghod ka padayon pa nga nag-eskwela ang agot na daan 5 years old tingdo igit ng ila sining edad
7: tigil ilis-eskwela pinakbilog tanan bata niya
10: sa Juan Kifibrod sa kay Ma'am Ronaline sa kaduwa yung habana which is amo ni Kifibrod sa lima ni Kabilog.
7: Okay, lima.
10: Kay ang sa unay, sinigabana, kay Amoro na lang, tatlo eh.
7: At duwa ila.
10: Hmm.
7: Oh, so lima so, tanan. Gay, liskwila pa ni tanan ang lima?
10: Oo, nag-liskwila pag hindi tanan Kifibrod. Di ang subang, abuto si Ryan, di sunidi anyos. Di ang dares ni mga minor di edad na tanan, nag-liskwila, malang gara sa may barangay Dumanan. kag nagpakabakab, wala na galing eh. Ang bali lang, medyo sakit. Kaman magambal ko ka isa yung biktima. Pero pag nabuot ko no, sa responsibilidad sa pamilya, kiti Brons, wala ganyan nagkakalipat. Magbakal bugas, bakal sudaan. Antes mag-proceed sa ilim nun, ginasigurado, gito no sudaan kagabugas eh. Para,
7: ay,
10: why niya ako no, sakit sa ulo?
7: Pero ti, kagipaybred, ang wala na galing eh, no? Eh, kabalapit akong isang mga bibig ta. Ginawa ta ni Kapugong kung isa. Pero may mga times kita makabuhi man ta mo. Ang tao nga ginambalan ta, gakasuko man. Diba? So, ti lesson learned ni sa tanan, kagipay bread. Especially sa magatubangay balay, no? May mga gut-gut, hiligutan, unguna na, tema-tema. Avoid na lang gid kay at the end of the day ato bangay ka papagwa mo kitaon siya inaway ka laway itanan mo da nga gawi kilitaay ka muda tapos magilinaway ka muda binantayan na hindi na healthy ang inyo sining komunidad.
10: Yes, correct. Kung may ara, darasang mo rin siya. Sir Kim Morod, sa pinakauna, magiging palang gaon to, padbalay mo.
7: Correct na.
10: Kung may ara, darasang mo magmasakit. Dira, kung wala ka nagtrabaho, tupad ba kayo mong ara dira na ospital di or nagmasakit grabe yung binataki sa kurason di lang mo sining himata as balay tupad balay hindi mabulay kini bronze eh. Pero kung do hindi mayo relasyon yung kadua apabayaan kandun si mo tupad balay dira bala ka na patay ka mayo ganit daw mo na do mga amon na mga simulanon balay kini bronze pero kung nabuot hindi ka tupad balay mo. Pero lai naman nila ang ambal nila nga
7: makabilang
10: bahay lai naman
7: nila lai man nila love your
10: your
7: neighbor. Not your neighbor's wife. Amo na.
10: O, sa mga pelikula na lang nila ang Cortesia. Pero ang atong riyagin na punto is inabalang palang gaon, why isang ilinaway, buligay lang, kasi akong makainom, si kontrolon, puro gilang isang dumanan ya, silpakanay, gini ya.
7: Sige.
10: Sa umunan kita, Brods, ang panawagan sa gimata, magsuka sa kapulisan, kagbuligan sila sa mga galastungon sa pagpalubong. At ang sinibalita, dunong sa aton sa Power 3, ang aton siniga DTX 500 MRTC, kay Klinika D3 Bayon VCO, ang aton man siniga DTX BT Soap, kay DTX Coffee Mix. Nakakapiga na, nakadetox ka pa. Kapun si Patrol, kay K5 Batin, di ba isip? Ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kapyon ng balita, servisyo publiko, kay Karingaman Siragros, K5 Beach FM.
13: News FM Live Report.
7: Maraming salamat kay K5 Red Salgado. This time sa iluhan kita si K5 Wilson Villana. Kailig balita ni K5 Wilson lulumas kalawaan sa ang mighty CDL kalang base vitamin C. Nagbabakod ka nagbabtik sa atong singa immune system. Nagilapit na ang K5 News FM League of Champions 2026. Seasons 5 na kami. Nga pagkahiwaton na would be on October 11 sa Bacolod City Government Center. Domingo nga gabi, magapanigayong kabisang League of Champions, a retro dance showdown competition dira mismo sa may NGC. Ihuman na lang fountain. Sadya na da, Domingo. In line nini sa Mascara Festival 2026. Ang K5 League of Champions is also part with the Gugma Foundation Incorporated kag City of Bacolod Mascara schedule of activities. Thank you, Gid Direk Rod Nias Kalaon, kag Mayor Greg Gasataya. Aran si K5 Wilson, ining siyudad sa Bacolod, si Mayor Greg Gasataya nagahingyo mga K5 sa empleyado sa siyudad nga may mga pusil nga dapat maging responsable sa tagsa-tagsa nila karmas. Kay sa mga nagluntag ng mga shooting incident, sa school shooting incident, kalaban na ng mga armas, hindi ito mga loose firearms. Those are legal firearms. Lisensyado o galing unlicensed ang nagpangtiro. Kay ang bata ang nagamit, hindi iya ang gun owner. So dapat responsable as gun owner. Get, ano? Check tabi ang balita ni K5 Wilson Villana.
13: K5 News FM Live Report.
7: K5 Wilson, ibalita mo.
14: Batiyon
7: na
14: K5, sorry.
7: Pati igam mo batiyon, di ba? Ayo. Sige.
14: Sorry, but
15: Anyway, kay Fibros, mayang hapon, no, sa ato, silingatang salamat, especially sa programa na ako sa El Castigador. Kay Fibros, no, kaginas ang aga sa ginpatigayon na flag raising ceremony dali sa may Bacolod City Government Center, nagpahayag si Bacolod City Mayor Greg Gasataya, especially sa mga empleyado kay Fibros, nga nagtambong sinisang nga flag ceremony. Nagpanumdum, ini siya ako nagpahanumdum, ini siya kay Fibros, sa mga empleyado nga may mga armas lisensyado man ina kay Fibros ug kabalo makita ba sa man iban nga pitsi-pitsi nga pupot sang armas kay Fibros nga mangin responsable kay Fibros, no, ano nga klase responsable ini nga hindi ba na malambot man kay Fibros mga kabataan man kusin o man nga upod ninyo sa panimalay ang inyo sinitag sa tagsa ka mga armas kay Fibros kay ti ano na naka-alarma na black kay Fibros ang pila ka mga insidente sa pagpanguluhang sa mga lutuan kay Fibros. So matandaan na doon sa recent lang nino, may sa Longgar City kita, may South Cotabato man kita nga shooting incident sa mga eskulahan. Kaga kay Fibros ang mga involved nga mga ang involved nga mga tag-iya sa armas ng ini kay Fibros puro mga empleyado sa gobyerno

0: dahil sa Bacolod, agad mo pa siguro ang seguridad sa mga estudyante sa tagsa-tagsa ka mga bulutuan dari sa siyudad kay Fairon.
1: Oh, may manag at least no, ma-remind. Actually, mga license gun holder ya, kabalo na na ang problema kung sa gakalipat lang. Oh, kabalo na na sila kung anong dapat ubrahon. Ang problema, complacency. Very ano na sila, ng kumpiyansa na sila, nga ibilin din sa balay nila. Di may mga kabataan sila, nga, way, nga nagasupreher, galik kagipabulson, sang hindi nami, no? Stress sa mga bata, depression, depress ang bata, kag maglabot sa punto nga ba si gamiton pa nangay nga niban, para man kabalo ka naman nagkalatabo sa mga kagipabulson, hindi ta gustong matabo sa bakulod na, di ba?
0: Yes. Yes, Kay Febros, kagadugang pa sa alkalde, Kay Febros, no, aside sa mga gun owners, Kay Febros, nagpanawagan man ini ang alkalde sa siyudad, Kay Febros, sa paggamit sa artificial intelligence, Kay Febros. So, kung AI, bala, maging responsable man sa paggamit. Kay Febros, kasi may duha kabagay ang paggamit sa AI, Kay Febros, is either bulig o kung makaguba sa aton man nga isig kapareho, Kay Febros, especially kung na makaguba na sa dignidad, bala sa tao, Kay Febros. So, amo na ang ginapahanong doman nga maging responsable man sa paggamit sa AI, Kay Febros.
1: Oo. Kiti, subong damo-damo na. Damo-damo ni Kay Febros Wilson subong gagamit sa AI. Mga pictures na ginapang-post sa Facebook. Alam ba, nandira, artificial intelligence, so AI, kagadamo-damo naman subong kay Kipay Bulson nagpabunyag. May mga Mr. ano na, Sterling, may mga, okay. may mga ano na sila, Neil and apologize lang for me.
0: Anak ako na CEO.
1: may mga kwan na, may ara nga mga kabalo ka mga apelyido, subong mo ng mga sikat mo, no?
0: Sterling,
1: mo gitang Sterling gid per me. De Rossi,
0: Royal.
1: Ayo.
0: Kailan na kita gross ko sa mga short drama lang eh. Ay, pero kung gamito na kanamo, makita ganyan, sulit si Miss Jean, katurutan ako sa short drama na eh, ay, inspiring, mabala ka kita gross niya mangin bata, ikaw so CEO.
1: Ang iba, di ka pa kuno-kuno man nga. Anak ako ng CEO. Ha ha ha ha. Ang balon ka. Kabalo ka mga words ka. Alam na mga bata mo.
2: Right.
1: Oga City. No? Mili. Apologize. Lain lang subong kayo may ginagamitan. Hindi ko lang namian subong nga magagwa na. Kaya may mga pamuyayaw na bla. Doon kalaway na. Oo. Ti, tsakto na si Mayor Greg ka dapat mangin mabinatayan nun ang mga gun holders na ton. As what I have said, they know what to do. No? Kung balon na sila ang problema, kakalipat sila. Kaya basi pala hulam-hulamon, basta nakalisensya nasa tawo, kung hulamon armas mo, makatiro, ganina, ikaw ganyan sila, manabat kay si Imo na nakalisensya.
0: Oo, nagkadyawa. Kay
1: Imo, ikaw ang tagiya mo. Do pariyo na karon nga ti asawa kaya kung sa soldado asawa lang armas mo tapos sulamon da karon nga asawa mo to ko ay man tiba so dapat be responsible especially sa mga nagahupot sang armas sa lutang especially subong nga di very trending ang ako na lang pamangkot diri kay tigahimo kita da reminder sa mga gun holders naton. How about sa mga website, no? Sa makita sa mga kabataan. Kaya ang technology, subong makahatag man, ano mo, puraot sa paminsaron, gumun sa paminsaron. Ang iba niyang gimigapulyot, gidya ka kipabuson, gina-brainwash ka ba? Ginahigkuan ka, ginabunyagan ka, permis sa mga malain. Amo na, may mga talento na ka kipabuson. Why nga gakadala sila? Kaya nagadala na sa ila, tanda na sa amo sila ng mga bagay. Sagad bala magbaniobra, maghimuhimu istorya, nga dumatsyag mo mapatihan mo gid. Dumatsyag mo nga ang kalibutan, makuwit mo na bla. Mayara na nga mga tao nga sagad ya magmanipular, sagad ya maghimu sang istorya, nga dumatsyag mo mapatihan. So that's why mga kabataan, malimbong sila, magpati sila, nga abi nila grow right after that, may mambal pa na nga tikon makaamu ka ni, mariborn ka bangon sa AI. Mariborn ka. Gindaog-daog ka kay pag

0: pagbalik mo nga ikaw na na after 3 years, after 5 years nga cruelty nga ginhimusi mo, magtimalus ka daw maamo na sa ila kagibabuson. So that dapat ang guidance ang atong ginikanan, intervention sa atong pamilya, and of course pagpangamuyo gid ka pagsalig si Ginoo kagibabuson.
1: Yes, si Kipa Broad. So, muna na, no? At least, miskin pa paano, nga maalipon man ang publiko nila sa mga empleyado nga may mga armas. And of course, sa tagsaman ka mga bakulod nun, nga nagpamati sa ito nga programa, Kipa Broad, no? Nga hindi, kit pag ipamutaltak ang aton sini nga mga armas nga malabot sa mga kabataan o kung sino man nga pamilya naton agod malikawan ang anuman nga mga aksidente kay Tagros gamit no ining mga armas nato sa tagsa-tagsa naton kapanimalay kay Tagros. So muna na lang ato sini nga balita gikan sa Bacolod City Government Center nga gitadulong sa inyo sa kalwa sa Mighty CD3 Wire kag BTX 700 report naton si K5 Vincent Coralde and si K5 Wilson Villana.
0: Ay, kag K5 Wilson?
1: Yes, kay Tagros.
0: Anong apelyido mo gani?
1: Villena.
0: Ay, abi ko Sterling. Hindi ka mag-Blackwood? Blackwood, Vail, Murete, Plywood. Romano. Anong gusto mong apelyido? Villena, Ged?
1: Plywood. Paranites.
0: Sige, salamat kay Kipa Wilson na yu. Kwanta lang ka.
1: So, ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon. Yung balita ang serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Necros, K5 News. Sa pel.
0: K5 News FM. Ayo. Ako ay kuya hilig sa mga drama-drama na mo. Hindi ko hilig sa drama-drama na yan. Kalingin ang ibot lang lang akong cellphone, may drama box, may net short, may drama wave. Nano mo ni man. Ayo, ay nagaling panahon, Mark K5. Batay naman na masunod na pala tuntunan ang D3 Bayo Evening Newscast. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sa K5 News FM, samon si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Rimwald, K5 Adrian. Ako naman si K5 Rod sa Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na, problema, gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
10: Kag, naghamis ka na red puti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
11: Mabakas sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
12: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
13: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
12: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadron Capsule.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal!
14: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go!
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy,
22: let's go with the flow.
23: Para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
24: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad sing Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
3: K5 News FM.
4: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbuling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
5: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalinlain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes.
3: FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM, lasais 4 sang gabi.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
7: Number one,
3: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: D3 Bio Evening Newscast.
3: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
8: Everybody in the newscast.
6: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig na ang D3 Bio Evening Newscast sa mga Lunes, Setyembre 21, tuig 2026.
0: Makita kita live sa mga official Facebook pages at sa mga radyo sa K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
6: Sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty C ang alkaline base ng vitamin C. Sa balita lokal, OCD-NIR nagapaandam sa posibilidad nga nagadamo ang debris sa kanlaon.
0: Sa balitang national, amay sang shooter sa Banga National High School. Posible nga magapangatubang sang kaso nga reckless imprudence.
6: Sa balita international, mas sobra 1,000 ka drone ginpaulan sang Ukraine sa Russia.
0: Kag sa balitang sports, sa Yulo Brothers nagapanguna sa men sa artistic gymnastics sa Asian Games sa Japan.
6: Sa ato naman, balita entertainment, utod ni Kim Chu ginaresto sang Quezon City Police. Lasays 7.
7: Ulat panahon.
6: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
9: Subong sang ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Sulo sa pag-asa uli nakita ang LPA 1960 kilometers sidlangan sang Eastern Visayas kag mayara ini sang manubo nga chance nga magdevelop sa isang tropical depression sa masunod nga 24 oras. Pag nakasulod ini sa PAR bilang isa ka bagyo, paghahatagan ini sang lokal nga pangalan nga Queenie. Ang trough naman sang LPA ang nagatuga sa mga pagulan sa sidlangan nga bahin sang Visayas. Apektado man sang trough sang LPA ang Caraga, Bohol kag Davao Oriental. Partly cloudy naman ang panahon sa Palawan kag Mindoro tuga sang southwest monsoon o Cunabagat. Samtang nabilin nga bahin sang pungsod lakip na ang Metro Manila ang apektado naman sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy ang aton nga panahon buwas nga adlaw nga mayupod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si KK5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
6: Lasays 8 kag para na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, OCD-NIR nagpaandam sang posibilidad sang nagadamo nga debris sa kanlaon. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
10: Formal na nga naghingyo ang OCD-NIR sa Kapitolyo sang Negros Occidental nga magpatigayon sang drone survey sa slope sang bulkan kag sa mga suba sa palibot sini agud mahibaluan kun diin nagakatabo ang pagbara sa mga debris. Sa pahayag ni OCD-NIR Director Donato Sermeno III, ang mga nagakakolekta nga volcanic debris ang nagatuga sang temporaryo kag hindi estable nga mga pagsupon sa mga suba sa palibot sang bulkan. Naka-alerto sa karon ang Office of the Civil Defense Negros Island Region bangod sang posibilidad sang pagdamo sa mga debris sa palibot sang bulkan kanlaon kag may posibilidad man nga marumpag bangod sa lahar tugas ang mabaskog nga pagbubo sang ulan. Natalana naman nga patigayunon ang drone survey sini nga semana. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaaluan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Samtang mangrove sa Bukana Ilog gin-transfer, wala gin-gabot suno naman sa Pumuluyo. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
11: Nagpabutyag ang mga Pumuluyo sa Puro Cordova, Barangay Bukana Ilog bahin sa alegasyon nga gin-panggabot ang mangrove sa atubang sambalay sang tagreklamo nga anay kagawad. Suno sa mga Pumuluyo, wala gin-panggabot kundi gin-transfer lang ang mangroves sa piyak nga lugar agud hindi mapatay bangod ginagamit ang lugar nga dungkaan sang sakayan kagkawad yan para sa ila pangabuyan nga green shell. Suno sa tagreklamo, ginpamatukan niya ang pagkuha sang mangroves bangod posible nga maapektuhan ang ila balay kung magbinaha. Samtang, nag-coordinar naman si Kapitan Joan Inarsaw sa Municipal Planning and Development Office sa sang Banwasang Ilog kag gin-inspeksyon naman ang lugar. Suno sa MPDO, nga pwede lang i-transfer ang mangroves. Nagapanawagan naman ang mga pumuluyo sa karon nga masolusyonan ang issue paagi sa pag-istoryahanay kag koordinasyon. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspendi para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Lasayos 11 sa iwan pa nga balita lokal. Alkalde sa Bacolod nagapanawagan sa empleyado sa syudad nga may mga armas nga mangin responsable. May kampiyon nga balita si ka K5 Wilson Villana.
12: Nagapanawagan si Bacolod City Mayor Greg Sataya sa tanan nga government employees kag mga lisensyado nga gun owners nga siguraduhon ang husto kag istrikto nga pagtipig sang ila tagsa-tagsa ka mga armas. Ini ang mensahe sa alkalde sa flag raising ceremony sa Bacolod City Government Center subo nga aga matapos ang makahalanusbo nga school shootings sa Zamboanga City kag South Cotabato kung sa din imbulbado ang mga menor de edad kag nakagamit sang armas sang ilang inikanan nga nagatrabaho sa gobyerno. Dugang pa sa alkalde nga siguraduhon nga ang mga armas ang nakasecure sang husto kag hindi ma-access sa mga kabataan o kunsang bisan sino sa ila panimalay. Kaupod man sini ang pahanumdom sa alkalde sang husto kag responsable nga paggamit sa moderno nga teknolohiya kaangay sang artificial intelligence sa kon AI kung sa diin ini ang mahimo man nga abusohon kag magamit sa kalainan. Balita gikan sa Bacolod City Government Center para sa D3YO Newscast nga ginadulong sa inyo sa kalwasang Mighty C, D3YO kag DTX 500. Ini si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa katapusan nga balitang lokal, driver nga nag-hit and run sa motorsiklo sa Barangay Zone 15, Talisay City, Tubtub Subong, wala pa nagsungka. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
13: Nagapanawagan ang mga hibata sa na-hit and run sa Dala Necropolis, Barangay Zone 15, Talisay City sa driver sa isa kasalakyan na nakabunggo sa isa ka motorsiklo sa itong Setyembre 19, pasado lang sa isang gabi. Kaya ginamaneho ni Ryan Asuncion kaupod ang duha ka back rider nga Sanday Violeta Jimenez kag Virgie Asuncion bangod ini ang wala nagsungka sa kapulisan. Ginsiling ni Rami Jimenez si bata sa mga biktima nga seryoso ang naangkon nga injury sa iyang iloy nga si Violeta bangod sa impact sa pagkabunggo sang salakyan sang sila ang paliko sa dalan malapit sa Roslon Cemetery bangod na lampos ang lawa sa dalan kung sinin may fracture ang ribs tulaan sa tiil kamot kag pila sa ulo kag nadula man ang iya sini nga memorya.
14: Memorya kay ang sintoma ang naisugit ulo yung kinakalampos at ang iya nga tiil at ang iya nga lawa sa salito dyan sa iya nga ribs may igo sa sasarit na doon na nag-crack. Tapos sa doon sa palikawang niya, may arak man na may crack man sa tiil niya. Pati sa kamot niya na nag-tiktok man na nag-crack man.
13: Pangayo sa bulig ang pamilya sa publiko nga kung sino man ang pimaayo ka kopya sa CCTV o kung nakakilala sa salakyan, magpadulong lang sa Talisay PNP agud matumod ang driver nga nakabunggo sa ila mga himata. Sa D3 Bio Evening Newscast, sa nitsika K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Balitang National.
8: Balitang National.
7: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
6: Lasayos 14, kagpara na sa mga detalya sa aton mga balita national. Ginpalayag ni Department of Interior and Local Government o kundi ay LGU Secretary John Vic Rimulya nga pasakaan sa kaso ang amay sang 16 anyos nga shooter sa Banga National High School sa South Cotabato.
0: Aminado si Rimulya nga biktima sang krimen ang tanan nga mga imbulbado sa insidente. Apang sa idalong naman sang layi, magapangadobang sang kaso nga reckless imprudence ang amay sang shooter bilang tag-iya naman sang armas luthang.
6: Ginpalayag man ni Rimulya nga inilamang ang kaso nga mahimo ipasaka sa empleyado sang Department of Education o kundepet nga tag-iya sang armas luthang kag amay sang suspect nga 16 anyos sa ukon sa school shooting.
0: Sunog ka Rimulya, dapat mas mabugat nga pinalidad ang tubangon sang tag-iya sang armas luthang nga gingamit sa shooting incident ilabi na kon miyembro ini sang pamilya sang suspect.
6: Samtang ginpalayag man ni Rimulya nga ginbutang sa isa ka safety deposit case ang armas apang nakuha ini sang suspect bangod disidido na ang shooter nga himuon ang krimen.
0: Sa dugang pang mababalita nga national, aminado naman ang mga awtoridad sa isa ka dark web sa mga rason kung nga nahimo sang 16 anyos nga estudyante ang pagpanglutang sa Banga National High School sa probinsya naman sang South Cotabato sa tong talikdan nga Biyernes.
6: Sunod ka Department of Interior and Local Government o kundi ay LGU Secretary John Vic Rimulya Ini ang nangin resulta sang investigasyon nga ginpatigayon sa mga otoridad sa cellphone sang shooter nga nag-experience sang depression.
0: Ginkumpirmar man sang Bangan Municipal Police Station nga miyembro sang grupo nga True Crime Community o kon Deep Dark Web ang suspect kagini ang naimplementasyon sang estudyante nga magplano sang pagpanglutang sa atong kalikdan pa nga Agosto.
6: Ginbulgar man sa mga abyan sang shooter nga nagpaandam pa sa ila group chat ang suspect nga magalin sa eskwelahan ang good hindi madalahig sa plano nga pagpanglutang nga nagluntad sang Setyembre 18, Biyernes.
0: Ginpalayag man sang mga abyan sang shooter nga dapat sa atong kalikdan pa nga Setyembre 3 himuon ang pagpanglutang apang wala pa sang armas ang shooter.
6: Wala naging sugid sa mga abyan sang shooter ang plano bangod nagahuna-huna sila nga nagalahog lamang ang 16 anyos nga suspect sado.
0: Dugang pa ni Remulya na diskubrihan sang gilikanan sang shooter ang pila ka mga mensahe nga nagpabutyag sang depression nga gina-experiensyahan sila sining bata kag ila ginatinguan nga ma-handle ang sitwasyon.
6: Kasunod sinigin panugya ni Remulya sa mga ginikanan nga batayan ang social media kag websites nga ginabuksan sang mga estudyante.
0: Samtang nga ginpalayag man sang National Bureau of Investigation kun BI nga nagserbi na sila sang subpoena para naman sa opisyal sa Department of Public Works and Highway kun DPWH Regional Office sa siyudad sang Davao. May kang tanan naman sa ginpatigayan subong investigasyon sa mga ginaligar mga maanomalya ng mga flood control projects sang siyudad.
6: Ang subpoena ang nagamando sa Regional Director nga magpakita sa NBI sa maabot ng Webes Setyembre 24 agud maghatag siya sang impormasyon may kang tanan sa investigasyon sang NBI.
0: Ang Regional Director ang ginmaduan man nga ipasa sa ang mga dokumento may kang tanan naman sa 51 ka mga flood control projects.
6: Sa katapusan ng balita national, ginkompirmar ni Senate Secretary Ray Bantog subong alunas, Setyembre 21, naliwat nga nag-file sang extended medical leave si Senator Loren Legarda.
0: Amuna ini ang ika-anom nga best nga nag-file sang extended medical leave si Legarda.
6: Sunod kay Bantog, naka-leave si Legarda humalin subong alunas, tubtob sa Miyerkules, Setyembre 23, kag sa Setyembre 28, tubtob Oktubre 2, kag Oktubre 5, tubtob 9.
0: Madumduman nga nagpadulong si Legarda sa France ang Agosto 2 kag sunod sa pila niya ka mga kaupod nga senador mayara siya sang seryoso nga balatian.
6: Lasay sa Jesse Ocho.
7: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
6: Sa balita international, mas sobra 1,000 nga drone ginpaulan sang Ukraine sa Russia. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
15: Nagpaulan sa mas sobra 1,000 nga drones ang Ukraine sa Russia samtang ginapatapos ang Russian government ang ikatatlo kag pinakaulihi nga adlaw sang parliamentary elections sang Domingo. Nalakip man sa ginlunsar nga pag-atake sang Ukraine ang ginatos nga drone strike sa Moscow. Pahayag pa ni Moscow Mayor Sergei Sobyanin, ginakabig niya ini nga pinakadako nga drone strike nga na-record sa maragta sang Russian capital. Suno kay Regional Governor Andrei Vorovyo, duha ang patay samtang 20 naman ang pilason sa nagluntad nga pagpang-atake sa Moscow. Sa isa naman ka social media post, ginkumpirmar ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga nagpadala sang kombinasyon sang missile kag drone ang Ukraine capital na Kyiv batok sa mga pasilidad sang petrolyo kag logistics. Kabahin ini sang pagparikasog sang Kyiv nga pabaskugon ang pag-ipit sa ekonomiya sang Russia. Para sa balitang international, ako si ka-K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Balita Sports. Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
0: Yulo Brothers nagapanguna sa Men's Artistic Gymnastics Asian Games sa Japan. May kampiyon nga balita si Kagipag Marv Aranuez.
16: Nakasunod ang double Olympic gold medalist nga si Carlos Yulo sa finals sang vault, floor exercise kag parallel bar sang Men's Artistic Gymnastics sa Asian Games nga gidapatigayon sa Japan. Kaupod ni Kaloy ang iyang amanghod nga si Carl Eldrew Yulo nga nakasunod naman sa finals sang floor exercise kag si Miguel Becena sang Philippine team nga isa man sa mga finalists sa Volta na ang konsang Philippine team ang ika-anom nga pwesto sa men's team all-around. Nagapanguna ang Yulo Brothers sa individual all-around pagkatapos ang Subdivision 1 undiin may score si Eldru nga 77.264 points. Kag nagasunod naman si Kaloy nga may 75.465 points. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranjuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
7: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porcelana, mag-DTX Beauty Soap na.
6: Kag para naman sa aton balita entertainment, utod ni Kim Chu ginaresto sa Quezon City Police. May kampiyon ng chika si ka K5 Lori Gamboa.
2: Arestado sa mga katapos ng Quezon City Police sa barangay Wakwak Mandaluyong ang utod ni Kim Chu nga sila Kambini Sabado sang hapon, Setyembre 19. Arestado sila kam sa kaso ng multiple counts sang qualified theft. Ang 45 anyos na sila kam ang pwede makapiansa sa balor nga 5.8 million pesos. Ginfile naman ni Kim ang kaso batok sa iya utod sa tong Desyembre tuig 2005. Suno kay Kim, mabudlay ang iya ginhimo nga desisyon. Nakahunong sa subong sila kam sa Kamuning Police Station. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: 124 counts ang qualified theft ang gin-recommend ng bail sang korte, 5. Something million. Oh. Amuning para nga maano siya, no? Para sa iyang temporary liberty. Kadako ni Abby ka K5 Broad sang kantidad.
17: Bukalaw island, no? Utod, no? Nga may himo mo na kung si Kim siguro mahatag mo na kung magpangayo.
6: Correct.
17: Di ba? Amo yung katatis pag-utod. Oh, pangayo lang lang kay hindi lang mangawat.
6: Hambal ganin ni Kim ka K5 Broad sang gin-file niya ng case against sa iya magulang. Nga kung siya lang, okay lang siya ya. Galing kay ti
17: may mga
6: may nagasalig sa ila. Dahil tinegosyo ni ang na doko fund do kwarta sang ilang negosyo ni nga.
17: Or maybe basi kung may partner man si Kim.
6: Sila do nga duwa do partner ata. Hindi.
17: Ang utod ya?
6: Oo, sa House of Little Bunny nila nga ano.
17: Okay.
6: Oo. Do ka lang sa ano no. Amo na ginhambal ko nga kung mag-utod ka mo, hindi na yabot silingon nga pwede ka rin kapaghilabot sa kung anong
17: dapat may, may linya, may limitasyon.
6: Kung may dapat ang desisyon na ginaistoryahan.
17: Diba siguro kung duwa sila, tanan nga gastos kay Kim?
6: I don't know lang.
17: Na dividendo income ko nga sila.
6: Diga, pagkapanindugan man sila kam nga ang mga kwarta to nga, ang mga withdrawals to, may pahinugot man kuno kay Kim. Ay ano to, hindi ko ka-enchindi sa ilan. At least, no?
17: Pero may atli ba? Nani si Lakam, no?
6: Hindi ko sure.
17: Ako
6: si Kim lang yung sure ko.
17: May bata
6: wala
17: si Kim?
6: Ba? Wala.
17: Huwag bata?
6: Wala man.
17: Oh, that's why yung premier withdrawal sila.
6: Kapoy sa pero dali lang din pala. So mga mga motorista na nakapa full tank na ka mo. Ready na ka mo? Brace yourself.
17: Ginit ulo ni Buknoy, permisila da. Eh, siyempre, huwag na kuno panahog-panahog. Pasaka nga, pasaka na lang. Next week, masaka naman guno.
6: Apoy, ang balanta nga.
17: 8 to 9 pesos ang saka buwas. That's why, subong, diesel. Grabing pilahay.
6: Correct.
17: So, pila ka mo kay Basi Kumanirado ang mga gasoline station.
6: No? Kaya prepare nila tomorrow.
17: Buwas. Pero dapat hindi amuna mo. Oo.
6: Maanog yung tabi kay kontrolado man sa mga...
17: Gani.
6: Ay nako. Pero ako yan nag-full tank, nako kagina. Ay
17: ako,
6: hindi
17: kita.
6: Hindi man tagal yung full tank, napuno man siya pero wala ganin naka.
17: Ako kita. Okay pa ko.
6: Kaya
17: pa
6: 2 weeks. Oh. Ay grabe ni gid kamahal sang tanan. Ka K5 Broads. Pamuyong na lang ta ah. Ka K5 Jules no.
17: Naglagaw-lagaw, huwag nalagaw-lagaw.
6: Wala naglagaw-lagaw, wala na road trip.
17: Na.
6: Muyong ka mo. Tama na ka mo yan. Mga ka K5 amo yatong dalago nga mga balita subong nga Lunes, September 21 tag 2026.
0: Pantayan naman bukas nga adlaw, panibagong edisyon sang D3 Bio Evening News ka.
6: Magasunod na ang larga visa program ko upon si ka K5 Julius Mariveles sa pangalan sang bugos nga puwersa sang numero 1 nga istasyon sa Bacolod. Kaming inyo nang intag balita, ako si ka K5 Jean Shatita.
0: Ako naman si ka K5 Rod sa Palma.
6: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News sa FM.
7: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gid man niya nga kapi.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-aid ako sa akong body odor. Kuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
24: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium. Importante gid nga ma-maintain.
25: Mga pinalangga namon nga sagaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
26: Uy,
3: Kim ko para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
25: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo, ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag-hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag-libre man ang earrings, kag-ear piercing.
4: Bayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Bacolod. Broadcasting live from Bacolod City, Philippines at exactly 32 minutes past 6 in the evening. Lorgo. Mayong gabi, Banwa. Good evening, friend. Ineang Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang binidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang angon kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa ino kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Visor! Lorga Visor! Pagdala sa pag-awig at matapat nga pang-ino sa mga isimagasipag-sipag sa mga pakinak at mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon atong sug-alawon si K-5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Samtang nagapaalangay sang imo tinig-ang kag nagapaanok sang imo sinipinamalhan o kung nagasugba sang tabagak nga uga. Yari naman ang inyong bago nga tinamanan sang balita ibaro komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko. Diri sa nagapabilin nga number 1 nga waragwagan kag akon bag-o nga puluyan.

0: Apparently, na kay balwantanan nga magulugal-umon, tugtog magal-umon ang panahon, ang kalangitan, karon nga adlaw, nga may lapta-lapta nga pag-ulan, kagpag, panagoob, ipro'y paigad taanay. Ang lakat sa panahon, ari anay ang mas seryoso kag magulugal-umon, ang kahimtangan sa bugos nga kalibutan. Sang nagligad nga bulan sang Pebrero, every night, ang aton ginatutukan, inaway dito sa Iran.
1: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
2: They don't know what the hell hit them, right?
3: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang dapat himuon batong tanan na gikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakanto merkado sang Burgos, hibaloa. Kung nga ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: pagkakaroon, yari ang latest, karoon nga gabi. Lorga Vista.
1: At exactly 37 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga
1: sa itong Lunes nga edisyon sang pagpangalagad. Lorga Vista, ika-21 nga adlaw sa bulan sang Setyembre. Pinanagid lamang kadlaw ang nabilin, magabukas na ang tiyempo galing diri sa Negros Occidental. But we start off tonight with a very serious topic. Hindi na akong paglipdan ang akong tagpanamati, ikaw sang kamatuoran. Hindi takamong pagbibibihon sa nagaluntad sa bugos nga kalibutan. Nagatikang kita pakadto sa mas magamo nga kahimtangan. And let's start with Iran. Ang isa sa mga prediction nga ginpagwa sang isa ka incheck nga profesor si Zhang Suo, si Zhang Shekwin. Amo ni ngalan niya, Professor Zhang Shekwin, amo nga magaluntad ang inaway sa Iran karon nga tuig oras nga magdaog si Presidente Donald Trump. But silingon nga si Professor Zhang Shekwin isa ini ka accurate nga predictor o kontag banta kung anong matabo. Di ari banwa ang latest tonight nga nagsugod na naman ang kinagamo dito sa Iran, labi na sa Strait of Hormuz. In fact, buwas masaka na naman ang presyo sang petrolyo dire sa Pilipinas nga. Tungod nagaluntad na naman, nagasaka ang tensyon sa Strait of Hormuz. May dugang pagid Bab al-Mandeb na nung mga lugar ini lubaron ko na karon dugay-dugay. Pero diri kita una sa video parte sa ambal ni Professor Zhang Shekwin nga malawig pa ini base tub-tub sa madason nga tuig ang inaway sa Iran. Kay nga man tungod may plano si Presidente Donald Trump nga sugdan na ang ground war. But silingon, mapadala na soldado ang Amerika dito sa Iran. And so it means nga kon maglapnag ang inaway o tensyon sa Middle East, ang una nga mabatsyagan naton hilanat sa presyo sang petrolyo. And as a Professor Zhang sa iya sini analysis. Video number one, Professor Zhang,
2: who predicted in July 2024 that Trump would win the election. I predicted that America would go to war with Iran. I predicted that Iran would not surrender. All three of those predictions came true. So when I tell you what I think 2027 looks like, I want you to take it seriously.
1: All right.
2: Five predictions.
1: Ariana, bukatikalon manin kay Professor Zhang, pero galing tuod eh. Silingya ako to ang tawo nga sang 2024 gin pakot, not actually pakot, but predict, nakita ko nga si Presidente Donald Trump sa Amerika madalagan presidente sa ikaduwa nga bes natabo. Siya man ang nag-predict nga madaog si Presidente Donald Trump natabo. Siya man ang nag-predict nga ang Amerika maggera sa Iran natabo. Ang ikaapat karon siling niya, kung ako gani mag-istorya kung ano ang matabo sa 2027, seryosohon nyo. Di ako ginaseryoso ko siya eh, si Professor Zhang Shekwin. Are, padayon nun ta si Professor. Prop?
2: Serious on its own. All five happening simultaneously.
1: Uy.
2: So let us begin. Prediction one, the ground invasion begins. And it becomes a quagmire. So the first prediction is the one that most people are already sensing, but nobody wants to say out loud. America is going to send ground troops to Iran.
1: Oy.
2: A full-scale ground invasion. And it is going to become a quagmire. That is prediction number one. Prediction two.
1: All right, danay. Prediction number one sa 2027. Siniganik nga bahin sang 2026 pagkadto December. Siling niya matabo ang full-scale invasion sang Iran, meaning matabo ang paglusob gidya gamit ang soldado sang Amerika sa Iran. Kay man ang ginsaligan, nagligad sang ira asang Israel kag Amerika humaling sa tong Pebrero ang ginatawag aerial bombardment, meaning mga eroplano lang nga naghulog sang bomba kag nag-atake sa Iran ang ilang ginsaligan. So number one, siling niya sugdan sang Amerika ang paglusob sa Iran. Do pareha sa Iraq bala kag pareha sa iban nga mga nasyon katulad Vietnam nga inang mga soldado nagkadtugid ya nagsulod ang balhas kag baho sang ila kontra mapanimahuan gid nila kag ang kano gapalamalas man sa away kiti ground invasion but silingon rikta ya mismo sa nasyon nga ila kontra lusubo nila ina. So that's number one. Number two, siling ni Professor Chiquin matabo ang draft, meaning nga ang mga Amerikano nga lalaki ipatawag agod magupod sa gera o konti sa simpleng istorya ibala sa kanyon sang Amerika. Abe, pamatian ta dugang si Professor Prop.
2: And why Gen Z will not go.
1: Hello.
2: So by 2027, the framework for a national draft should already be in place.
1: Ooh.
2: It is possible that legislation has already been passed. It is possible that certain people have already been drafted. And here is the problem with the national draft. And now prediction three. And this is a prediction that will surprise most people because most people are focused on what is happening over...
1: Oh, amo lang to hasta, ha? Utod siya, nautod si Professor. Pero anyway, sige lang.
0: Lorga!
1: Padayunon ta na sa karon. Video number 2. Ano ang sumada sang mga hitabo sa naglipas nga 24 oras? Amo na siling ko, ti diriya sa Larga Vista. Ang Larga Vista, isa inika teleskopyo. Meaning, kung sa English pa, binoculars, ginalantaw taya ang layo nga mga butang. Ti ang panulukan ta diya tayog sa malayo nga kiti ano man bingi mo on ko hindi man pwedeng ang i-report ko ahaw binunanay lang kag linugusay every night. No, that is not the intent of Larga Vista. Ang intent sang Larga Vista hatagan kamo sang context o mas malapad nga pananawan agud nyan nga on your own o sa inyo kaugalingon kamo makahimo sang inyo pang ino-ino. Yari ang mga nagkalatabo sa naglipas nga 24 oras sa bilog nga kalibutan kag lantawon ta. Ano ang pagkinarankaran sang nagkalain-lain nga mga pungsod? Let's have video number 2.
3: Iran just told the world, pay us or do not sail.
1: Uy.
3: 20% of the planet's oil. One narrow strip of water. And right now, four powers are staring each other down.
1: Are! Makadali! Siling niya ang Iran naghambal bagulang, siling niya, nga kami ang gapanag-iya sang sininga alagyan, sang tubig ang ginami nila, Strait of Hormuz. Amuni, ang bahin sang dagat nga naggalabay sa, ano panawag ni, sa hunasan sang Iran, naghahakos bala sa duta sang Iran. Ti, diri nga bahin may sakop ang Iran. Kag pwede ang Iran subong makambal, hindi kamo di maglabay, ti problema ina. Ari padayunon ta.
3: Is blinking. In the last 24 hours, Iran's ambassador stood on a stage in Beijing and said the word everyone was waiting for. Definitely. Definitely fees are coming.
1: Uy.
3: Washington calls it extortion. Europe is quietly preparing to pay any.
1: Ola!
3: China wants free passage.
1: Oy.
3: But will not lift a finger to force it.
1: Oy.
3: And Oman? Oman is sitting in the middle, shaking hands with

0: every strait becomes a toll booth if Iran wins this one.
1: Ah.
0: That is why Washington has drawn an absolute line. No deal, no matter how close to peace, will include Iran's right to charge a single dollar for passage. Now, here is where it gets interesting. Publicly, Europe is standing with Washington. Britain's Minister for Europe called Iran's position holding the rest of the world to ransom. France's foreign minister demanded major concessions at the United Nations Security Council.
2: All right, ang problema mo sini. Kung pasugtan suno ya sa kay Secretary Marco Rubio sang Amerika, kung pasugtan ta ini daw katulad lang nga pasugtan ta ang iban nga nasyon nga mag-ubra sang ila pagsulundan. Halimbawa, kita, may ara man kita alagyan sa solusi nga ara sa tubang sang ginatawag Strait of Taiwan. Di pwede taman sukton ang China, di. O China, hindi ka mo maglabay, ha? Kay amo na da teritoryo sa West Philippine Sea. Pwede man takambar sa China, kada labay nyo da, bayad ka mo. And so, para sa Amerika, inaya sa Amerika, ha? Shado ka delikado ini, but what does it mean, Banwa? Nga ginatalakay ta ini, very, very simple. Ini nagabuot silingon nga may bag-o na naman nga flashpoint o bag-o na naman nga isyo agud puisan kag-awayan ang nagkalain-lain nga mga nasyon. Pero tiyan mo na gani siling ko, panugod pa lamang ini. That is why nga wala ko naglipod-lipod sa inyo. Banwa, hugta ang inyo paha. Hindi lang kay mawagak ang karsonsilyo ta o Dilargo. Pati karsonsilyo ta daw mawagak na. Nga, kating aton diya ang ginapaligbanta saka sa presyo sa petrolyo. Magsaka ang presyo sa petrolyo, saka presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Meaning, pagkaon kag iban pagid naton nga kinahanglanon. And so that is our major concern. But sa bilog nga kalibutan tandaan tagid makasaysayan ini nga tungod mahimo nga ginabalasa ang leadership o kon ang paghari sa kalibutan. Remember, ara kita karon sa panahon nga ginatawag Pax Americana, katawhayan dala sang Amerika. That was after World War II. But now we are seeing America being challenged. Ginahangkat ang liderato sang Amerika. O ikaw ya, why kami agapati sa inyo? Amo nang ginahimo sang Iran. Amo man ang ginahimo sang China. Ang Russia nga ngirit-ngirit lang si Putin, pero te nalipay ini sila. But nevertheless, Banwa, ang punto amo sini. Kitaya nga ordinaryo nga tao, di alangan taman kadtuon ang mga lideresto kag panghuyapan. Si Trump, si Putin, kag si Xi Jinping, hindi pwede na. Bisan ano ta kapudag-pudag sa dalan, itaison ang aton chinelas, amo managyapon. Ang ako niya, ang pamangkot, paano ta pasiguro nga hindi kita mawad-an sang kalanon. Lorga Vista. Di ako ya tanom-tanom lang kutugabang kag ukra. Amo lang naanay in the meantime, meaning hindi tasagay ugtas kung ano ang nagkatabo sa kalibutan, mati lang kamo sa Larga Vista para may ara kamo ihibalo nga abanse o una nga ihibalo. Because that is what we do diri sa Larga Vista. Ginaarmasan ang inyo huna-huna sang nagakaigo nga ihibalo, agud may ara kamo pag-on nga basihan kung ano ang himuon. Kabay pa husto man tukayo Julius Libres ang akon ginahambal, tukayo Nonoy Arib, kabay pa husto man ang akon ginapulong dire, ha? Roda Angeles Knight nung Edmond Diaz and family, kabay pa okay man yung ginapanghambal ko dire sa inyo para tuntunan. Marijoyce Ardosa, insyakto man ini, Inday Marilu Manaay, dira sa Vista Alegre, insyakto man ni ayan ang ginahambal ko. Lorga Vista. Sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having K5 Berto Gakit Jr. sa iya balita. Kagduro ang aton talakayon tonight, ha? Siyempre, World Affairs. Sa aton makihibalo at around 7:30, bantayan ipreparar ang mga cellphone, ano ang mga bato nga makamamatay, hindi lang siya buha ang makamamatay nga bato, hindi lang bato nga gin lampos o gin tiro sa ulo ni Gulayat ni David, hindi may ara mga bato nga makamamatay sa kalibutan. Istorya ko na sa inyo karon at around 7:30. Ikadua, ano ang mga utan nga tuman kamahal sa bugos nga kalibutan kagduro pa nga makatalanhaga nga ihibalo tonight dire sa Larga Vista.
1: Larga Vista.
2: First commercial break. Balik kita pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahe nga brain food. Gagantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya.

0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, Northern Negros, alas 7:04 oras ang gabi. Oras gadulong sa inyo sang Mighty C, ang nanasidik kag alkaline nga vitamin C.
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Bomba Marilu.
3: Bomba Hakupi.
2: Bomba Marilu.
3: Bomba Hakupi.
2: Bomba Marilu.
3: Bomba.

tulutog na ang gabi sa inyo tanan, mga suki naton nga mga kakifay. Kumusta ka mo, subong adlaw? Mayong gabi gid sa inyo tanan, kalam-kalam gid nga gabi. Kalam-kalam gid nga gabi sa inyo tanan-tanan. Mayong gabi naman sa aton mga suki nga mga tagpalamati. Welcome na naman sa aton nightly program, sa aton panggabihan nga programa nga nagaitik, nagapahagik-ik, kag nagapaharik-ik sa aton mga pinalangga nga mga kakifa. Mayong gabi sa inyo tanan, sa mga suki naton sa kahanginan, sa aton man nga mga sutab, sa aton sulid online tuners and allies o Bomba Marilo. Sutab! Mayong gabi gid sa inyo, tanan-tanan. Live na naman kita sa aton Facebook Live sa Bomba Marilo. Paki-like, share, and follow. O, pwede ka mo makapa-shoutout, mga ka-K5. Nagapamati na kamo sa 89.7 MHz sa lilisuan sang inyo mga radyo. Mayong gabi kaninyong tanan. Mabasa-basa karon ang dalan nga maduludanlo. Basta nagabasa mga ka-K5 danlogid. O, basta gabasa, danlogid. Ilabi na gid ang hindi naton simentado nga mga dalan. Bisan pa ang mga simentado naton nga mga dalan, maduludan logid mga ka-K5. Maduludan logid ang aton nga dalan subong bisan pa simentado tungod kay basa. Mabatian nyo kita mga ka-K5 dira sa may syudad sang San Carlos, Banua sang Calatrava, Toboso, Don Salvador, Benedicto, Escalante City, Cadiz, Manapla, and pipila ka mga kaislahanan sa probinsya sang Negros kag probinsya sang Iloilo. Oy lambot gali kita sa syudad sa syudad sa Banua sang Carles. Sa isla sang Concepcion, malambot kita mga ka-K5. Dira sa may isla sang Igbon, isla sang Malangabang, lambot pa kita sa Punta Buri Ahoy. Kag naturalmente, nagasigabong, nagaragaak, nagaragamak sa aton signal, gikan sa aton main station, diri sa syudad sang Sagay. Via 89.7 MHz. Ang numero uno, dominante nga estasyon diri sa northern part og Negros. Ini ang K5 News FM. Ako naman inyo kubos nga alagad ang inyo alagad nga mahilig magpaubos kay ang lami ara sa ubos. Ako ang inyo ubos nga alagad nga mahilig magpaubos kay ang lami na adyod sa ubos. Sige mga kikifay, I would like to greet you all in different Filipino dialect. Magandang gabi po sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigang mga Tagalog. Isang magandang gabi po. Magandang lalaki pala ako sa harap ng kamera. Oy sa aton nga mga utod nga mga Bisaya og Cebuano, mayong gabi ika ninyong tanan, igsuon og kahigalaan. Kag sa atong mga higal nga mga higala. Mayong gabi ika ninyong tanan, kumusta ka mo? Paki-like and share sa aton Facebook Live. Paki-like and share sa aton Facebook Live mga ka-K5. Agod to nga magdamo kita. O diba? Paki-like mga ka-K5 sa aton Facebook Live. Live na live kita
sa K5 News FM Cadiz Digital. Kag sa akon man nga Facebook account, mga ka-K5, sa Bomba Marilo.

0: karton man yung mga suki nga nagapamati karon sa radyo. Mayong gabi igid sa inyong tanan. Kaway pang ayara gid kamo sa maayong kahimtangan. O in Tagalog, inaasahan ko at nananalangin po ako na sanay na sa mabuti ang inyong lagay. O, sana na sa mabuti ang inyong lagay, mga KK5, para po tayo ay maganda rin ang ating lagay. O, sa mga inyo, mustang lagay nyo da? O, okay lang lagay nyo. Amo ng silingta, sana nasa mabuti ang inyong lagay. Kung sa Tagalog pa o sa Ilunggo pa, tani ara kamo sa mayong pagkahimtang. O, kamusta ang inyong pagkahimtang da? Ang inyo bala lagay? Tani ara kamo sa mayong alagay? O, kamusta ang inyong mga lagay? Lagay. Subong agabi mga kakifay. Tonight is September 21, 2026. Kalasig lang sa mga inadlaw mga kakifay, no? Do ginapalid lang sang hangin malang mga inadlaw nga puwerte kadasig mga kakifay, no? Do usang sano lang? Do usang sano lang ta nag-celebrate sang Valentine's Day? Do usang sano lang ta nag-celebrate sang Pasko, New Year, di ba? Subong o dugay-dugay, Disyembre na naman. Kadasig lang baya sa mga tinion mga kakifive ay daw ginahugot lang. O, daw hindi talang mapaktan. Daw hindi talang mapaktan mga kakifive, daw nagasinambunot lang ya baya. Ang aton nga adlaw ay, no? Dugay-dugay, December na naman, pinanghatagay na naman bunos. Siya mo ning pinakanami-nami nga balita sa aton mga kakifay. Kay ti may panghatagay na naman bonus. May ara na naman sang 13th month pay. Lipay na naman ang aton ng mga kauturan. Kag medyo abonansya na naman pag-abot sa bulan sang Disyembre mga kakipa. Sige, welcome na sa atong programa. Ang atong programa kung gabi, Dear Bomba Marilo, mga problema nyo da sa inyo asawa, sa inyo bana, inyo nobyo-nobya, sa inyo mga kirido kag kirida, pwede nyo ipadala diri sa Dear Bomba Marilo. Mga problema sa asawa?
1: May problema ka ba na managabalabag sa imo pinsan?
0: Ay problema ka nga nagabalabag sa imo pinsan? Nagapagamo sa imo una-una? Nagatublag sa imo? Ipadala ang imo problema kay Bomba Marilo, kay dugangan. Basi pa lang masolusyonan ta. Di ba? Basi pa lang masolusyonan ta mga kakifive ang inyo problema. Ah, hindi lang pa pinansyal. Aproti kun kaisa kung daw kinahanglanon gid daw mga emergency, mapangayuan taman sa aton yung mga pinalangga ng mga tagpalamati. Ah, di ba? Sige. Live kita sa Gyapon mga kakifive sa aton Facebook account sa Bomba Marilu. Mayang gabi na kay Nonoy Marte Mahusay Heroche. Good evening. Yeah, good evening. Shout out kay Rodolfo Bayunon sa Barangay Tinampaan nga mapadalagan Barangay Kagawad ba? Puwerte ha. Amo na ya mayo kay Gaprangka nga mapadalagan. Oh, mapadalagan Kagawad sa Barangay Tinampaan. Oh, sige, good luck sa inyong mga plano ha. Oh, good luck sa inyong mga plano kag pagdaog nyo loan dayon sa Land Bank. Ang pinakaunahon yung ginimuon kung magdaog ka mo sa pagkabarangay Kagawad, pagdaog, lunda yun. Para ayos. Mabawi mo man lang imo gasto bala sa eleksyon. Kiti magasto ka man. Naturalmente, bawion mo sa eleksyon eh. Asaya pa makapungko ka na eh. Lang-alang karon nga nagasto ka. Sir, good evening. Sana ma-accept po man ako na nanamian gid ko mamati sa mga programa nyo. Bo, salamat gid. Josephine Pelicano. O, dagang salamat kanimo. Na-appreciate na mo ang imong words of encouragement. And thank you for the compliment. Salamat ina nagapadugang sa amon inspirasyon, nagapadugang pabaskog kag kusog sa amon kay ti wala pulos ding aton nga paghambal di sa mikropono sinumlan di upod ko yo technician tapos guardya nga gabit-bit shotgun ti akom lang dia tatlom lang kami di igaling kay ara kamo da nagalantaw kag nagapamati ti kampyon eh kundi lingaw-lingaw man ta. Manangandom kum lang sa una mga K5. Simple man lang mo mabatian tingog ko sa radyo. At least bisan paano sa paglakad sa panahon, nabatian ko na talaga, mabatian ko ginman tingog ko sa radyo. Galing kiti ko nari kundi sa live ga programa, hindi ko mabatian tingog ko sa radyo. Mabatian ko lang kung replay. Oy, may gabi kay Hibanada Laguna Waliboy. Good eve. Meg pa shoutout sa family Banada. Dayatan kag family Laguna kag mga upod ko sa Sendarole. Kag mga kilala ko. Kag sa wife ko ming salamat kid. Balagas Bomba Marilo. Good evening kay Ruel Montinola. Oy, may gabi na. O, sino pa kid pa shoutout? O, TV isa-isa Honda ni. Gisela Oplas, mayong gabi sir. Renalyn Pineda, pa-shoutout Bomba Marilo, permi kami nagapamati. Permi kami nagapamati, taga-Purok Tangke, Sagay City. Kuya Kenneth Uy, ang puwerte kasagad na namon magdrama sa radyo si Kuya Kenneth Uy. Oh, arin isa sa mga drama. Sa drama sa Rumbuan sa Kalye 5. Sa Rehas, siya na lang kasinggit sa Rehas. Pigado, good! Ano pag ito gani kuya ang imo nga role gani nga ginasinggit to? Hindi ako ang may sala. Hindi blas amon sa rehas namon nga programa mga ka K5. May title kami na nga ginahambal before magsugod ang programa. Tiyo mo na isa ni sa naghambal si Kuya Kenneth Uy. May gabi na Reza Marisa Vasquez. Shout out kay papa ko nga si Raydel. Maara sa sambag at tulog. Bye. Pa-shoutout, sir, sa akon bata kay Rosemary Jimenez Mulihon, kag Ruel Jimenez Arnel Jimenez. Taga Linasgasan kami, sir. Di nang Linasgasan man. Mga barangay na. Nami magpabutang kamo kwan butangan nyo blakwan ng barangay para matultulan ta. Mayong gabi, Peter Dave Ledesma. Yeah, good eve, idol. Shoutout sa Ledesma family sa Hacienda Unson, Barangay Andres Bonifacio. Soy-soy Bonafé ang pinakanamit nga galuto sang fishball, kikyam, shumay, lumpia. Pwede utangon, hindi pagbayran. Basta saligan mo lang kung hindi mo pagbayran, isa kabulan, iya ka pahiwitan. Namit mo. Soy, magkanto ko na sa imo, soy. May libre tada nga shumay, soy. Tapos lutoon mo sa piyesta gas nga butin. Bawo, kampiyon, soy. Si Soy-Soy Buenape pa. Madalagan man si Soy-Soy Buenape. Halin sa Jerusalem, pakadto sa BF Gustilo. Dalagan lang yan. Hindi madalagan sa politika, madalagan lang yan. Hi, May Coho. Good evening, Bomba Marlo. Pa-shoutout sa Orquia family sa Bago City from cute Orquia, Laguna, Manila. Ba? Sige, pa-shoutout man kay Maria Lourdes Ocares. Perbigang ngisi sa imo drama. Taga Purok Tahanan. Ba, Purok Tahanan! May gabi na sa inyo, Purok Tahanan. Amuning purok nga may lugar gidya kay Tahanan. Tahanan ng aking lahi. Kinukup-kup ako ng mga magulang. O, sa ulo nyo pa na ang panatang makabayan, mga kaki-five. Niblas ang una, no? I do not know. Kay why na ko kakadto sa flag raising ceremony sang aton nga mga estudyante. Gina sa ulo pa na ni Lesbong. Why na ko kakadto sa mga eskwelahan mula kag makapamating. Mga panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Aking lupang sinilangan. tahanan ng aking lahi, kinukupkop ako at tinutulungan. Maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng paralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aral at nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Para pa ni Subong, itiblas ang elementary kita, ginapa sa ulo ni Sato, no? Tapos kung hapon, may ara ganina sang flag retreat, no? Ang papanaugo naman ang flag. Shout out sa mga grupo ko sa Escolastica Gabilan, kasama Guillermo. Oy, kumusta signal tada sa Escolastica? Okay lang. Dira sa may San Fiel, musta signal tada? Galagubo tada. Sigam! Dad Boy Mendoza, may gabi. Renalyn Pineda. Kay Winston Peras, pagid bomba, Marilo, sunod-sunod, yung tingog mo ba? May patawag ka di si Winston Peras, be? Kay pamatian tang iyang tingog. Konpariyo. Good evening, bomba, Marilo, pa-shoutout. Pa-shoutout sa akon papa kagbanang nga nagpamati si imo kadagabi, Roger Panesa. Losyo from Purok, Gracia, Barangay Magsaysay. Amunin maning nami nga Purok ko kay Gracia. Pa-shout out kay JR Felisario kag J Lord Gloria Felisario, hamali ng Chris. Nang Chris. May gabi na si mo nang Chris. Nang Chris. May gabi na si mo nang Chris. Ang ngalan si nang Chris. Sige, mga ka-K5. Ari na si Kuya Kenneth Uy. Kuya Kenneth Uy. Ang pigado, good. Yaman to ang Boy Bato, boy. Gabi bomba, gapamati kami kada gabi diri sa kinalumsan upod magulang ko si Nonoy Laon. Shout out sa shout out bomba sa tanan nga Beach W sa poblasyon uno kag sa bata ko si Tiny Little Star. Damo ang salamat bomba, Marlo. Wow! June Nanti Suda, plawaw, plangga. Gida sa taga poblasyon uno, si Kapitan Edne Magno. Para pa na, sir. Panunumpa sa watawat lang na sa ulo ko, sir. Ay. Pa-shoutout ko namig si Mama Ipen kag si Migo ko Jobert Portos. Pa-shoutout Kenneth Sambil. Okay lang ding signal sa Escolastica. Sa radyo, galupok tala. Galupok tala sa radyo. Ah, kabay pa nga galupok tala ang signal ta sa radyo sa Escolastica. Sige mga ka-K5, ma-play kita music kag sa pagbalik ta. Ah, may ara ta karon na basi, may ara karon sponsor kita nga madugang, may ara kita sa aton nga palakto naman sa aton nga drama subong nga gabi. Oras! Alas 7:28 na sang gabi. Magabalik pang programang Dear Bomba Marlo pagkatapos sa Siningang Music. Oras nga dulong sa inyo sang kapi ko, kapi nyo, kapi mo, kapi naton taran, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Pasko ang damdamin!

0: sa K5 News FM Northern Negros. It's already 33 minutes after 7 o'clock in the evening. Oras, igadulong na sa inyo sang ang lumayng away orasyon, ang nagapatiga sa inyong mga kargada, nagapalawig sa inyong performance, nagapanami sa inyong performance sa kama, ang Extend Food Supplement for Men para sa babae, para sa lalaki, sa mga mag-asawa, mag-live-in, mag-uyabay. Kung gusto nyo ang sambuwa nyo nga daw, hindi nyo malipatan sa bilog nyo nga tuig or sa bilog nyo nga kinabuhi, gamiti sang Extend Food Supplement for Men. Abi, kaon ka. O, kaon ka. Kaon ka. Alas 7. Pagtapos mo kaon, inom ka Extend Food Supplement for Men. Relax. Relax 30 minutes. Mga 7:45. O, pagka alas 8, patyang suga. Kaya ba? Dira mo mabatyagan ang epekto sang Extend Food Supplement for Men. 30 minutes to 1 hour. Mabatyagan mo nga daw. Grabe nga kaya ba? Ah, amuna ang sa mga mag-asawa na ginarekomendar ta sa inyo. Extend Food Supplement for Men. Pampagana sa kama. Gapatigas ang kargada. Nagapa-increase ang libido. Ay, para sa mga mag-asawa. Makasiling kagid niya nga, hindi na ko gusto ya pa. Extend Food Supplement for Men. Tilawi agod mapamatudaan mo gid. Ha, tilawan kay ikaw kabalo ko Winston Villanueva, bisan ara ka na sa piyak nga waragwagan, nakagi ka man tilaw sang Extend Food Supplement for Men. Kag kay balo kagid kun ano kay epektibo, kay natistingan mo naman ni Winston Sotab Villanueva. Mapadalagan sa barangay, ano nga barangay, Katapi. Mapapili kapitan Winston Villanueva sa barangay Tapi. Hapos palapitan, budlay pangitaon. Mapisan, mamunpon, linabhan sang iban, kapinpan aga ulan. Oy, may gabi na kay Migo ko, Charlie Bantillo. Migo, salamat gin. Sang aton nga sayatika session. Oh, kuan pa lang to gani ng patikim. Pero kanami, Migo, nakuagid ang mga palanakit sang akon nga mga abaga. Kag akon nga pusog-pusugan, kag akon nga kuan. Sa idalom mo, di ba, sang boulevard o broken dreams mo. Sa ba, dalom-dalom sang buli. Bow! Kanami, kung mapusa, galing mga hangin-hangin nga nagabililog. Te, kung gusto nyo nga magpagabatsyag ka mo, be, a frozen shoulder nyo. Balaan nyo ko kay ara si Migota Charlie Bantillo. Hindi niya magpadlagan kagawad. Mang pisga lang ni saya sa mga frozen shoulder. Mga sayatika. Ari man ang isa ka sotabo, ang manager nga sotab sang Forest Lake Cadiz. Tesan no ka naman di mapakomersyal sa Amon Audi, Sir Audi Arimas nga sotab. I-plaster na to kay busing mo bala, mapakomersyal ta diliwat sa K5 News FM. Ah, Migo ta Audi Arimas sang Forest Lake Cadiz. Pakomersyal na diliwat Migo Audi Arimas. Para sa mag-asawa lang na ahu, may sample kada. Sample nga extend. Sige. Sige, mga kakifay. Plastar, magtutok ka mo. Okay, pang sutabon, taka mo, dugay-dugay. Oras! O, sino pa ni Tita Ipen Kinosa? Good evening lang da kay Lida Villasor, may gabi. Ah, sige. Audi Arimas, Charlie Bantillo. Good evening, bomba malaga monitor lang kami di sa Duleda, sa Hacienda San Luis. Shout out sa tanan nga taga HD monitor sa K5. Salamat, Dodge Labrador. Elijah Gabriel Paipon, good evening mga K5. Watching from Kabangkalan. Sige, subong agabi mga K5. Isa ka sulat ang aton pagabasahon mga K5. Okay, good, basta aran. Mapabalik komersyal, Forest Lake Cadiz, a better place. Sibla? Di pa sampulan na nila yun, di ang imo to, di na to ganito ding aton nga komersyal to ni Sir Audi Arimas to nga a Forest Lake, a better place. Ay, pabalik na di commercial bala to. Ikaw bala Sir Audi Arimas. Tobigo ni si Sir Audi Arimas pa. Una galing wala ni siya plano mag-indras politika. Na tong sample na to bala nga commercial to. Yeah, Forest Lake, a better place. Ara libre na. Damo dama iway ka gid ni, why ka na gid ni kwan? Why ka na gid ni rason nga hindi ka pa magbalik commercial kay sulit-sulitot ko. Forest Lake Cadiz, a better place. Ah, bossing. Amigo ta Audi Arimas. Sige, plastar ka mo mga kaki-five kay dugay-dugay. Basahon ta ang isa na naman kasulat nga gin padala diri sa aton. Ipabati ta to kay Sir Audi. Tobla din na to ka, din na to kani sir ang akon nga gin pasa. Tobla si imo anay nga a better place. Eh, amo ni guro, ah. Matian ta be.
1: Forest Lake Memorial Parks, ang nagapanguna nga Memorial Park Developer kag may kompleto nga Memorial Care Services sa bugos nga Pilipinas. Forest Lake Memorial Park bago
0: ah muna na sa galing.

panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo Mighty C. Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C.

0: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
1: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Chongpo!
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority.
1: Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, sa Guy City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi ana ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
4: Mag Mighty C na
3: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak og glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
4: Mighty C
3: og Santon Plus Herbal Capsule.
5: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality nga digital phone
2: photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
0: K5 News FM.

0: Championing the lives of the Filipino. KK5 News FM. News FM.
1: Mighty C.
2: Of course.
1: Wala na iban niya ko na suplemento. Kung may gasunod-sunod, di, hindi pagin mo na. Delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gito ang hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, di guba ang kurason, sir boy.
2: Mm-hmm.
1: Paano ang DTX500 food supplement? Nga isa sa pinakataas ng antioxidant, makabulig sa mga kultura na to nga may mga problema sa kurason. Kaya iba niya, gahabok na mo. Wala sila kabalo nga, dugay na galis sila high blood.
2: Mm-hmm.
1: Kaya wala ka pa-check up. Mm-hmm. Ang mga rason gani nga, kinahanglan niya, adlaw-adlaw magpa-check up, gid. Especially sa imo nga blood pressure. Kaya kung ulihin mo na balaan, wala na, nagdako ng imo nga kurason. Now, we'll discuss ano ka-epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason.
2: Thank you, Dr. Ramil, no. Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi magdevelop ini nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang produce ang gihimo sini sang atherosclerosis amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag.
1: Mm.
2: Initapat ng mga LDL, they should be healthy in a way, no? Why? Because sila niga deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing, kung magbalik na siya sa liver, that na siya gina-oxidize. Mm. Anong ga-oxidize ni? Siyempre, free radicals, mm, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
1: Pero kung basanti ang imo nga lawas sang antioxidant nga halin sa DTX 500,
2: kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbugat, mabalik niya sa si imo atay, hindi ni siya magform bara, Dr. Ramil.
1: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sini mga balatian sa kurason?
3: Yes, thank you, Dr. Ramil, no. So ang ginmention earlier, no, ni Sir Boy nga ang mga oxidized low density lipoproteins or mga bad cholesterol, amo ni ang once ma-oxidize ni sila, ginmention ni Sir Boy nga nagabara ini sa aton kaugatan. So in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism,
2: mm-hmm,
3: which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So paganahon niya ang aton nga renin angiotensin aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sang aton nga blood circulation, no, or ang aton nga blood pressure. So kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So ang aton lawas tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya, which is ginatawag naton nga homeostasis. So paganahon niya ang ning raa system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP.
1: Mm.
3: So nga naga-trigger ining raa system, may ara mga factors, Sir Boy kaga Doc Ramil, no, nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
1: La, plakaon mo na para, no?
3: Ikaduwa, amo tong hambal ni Sir Boy, may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga raa system, no? Raa system. So ang raa system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins, but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure.
1: Mm-hmm.
3: Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is gina-vasodilate niya ang aton ugat.
1: Mm-hmm.
3: But silingon ginapahitan.
1: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
3: Ang aton nga alagyan, kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan, agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
1: Yes. Sa so, ibagi yung ko na pala inom ka dito X500, no? Ano pa matod, ana? Grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure.
2: Correct.
1: Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkagubay mo kurason. Dok Sam,
2: ato
1: ta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kag ining ito ag hypertension.
4: Oh, sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa kurason, ang isa ka kabadanan sa ining natog pag inflame sa aton yung mga blood vessels, no? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglan tagad sa ginatawag antioxidant, no? So na silinta na serving na balik-balik kan yung baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok bagawan pero way manggahay blood tungod sang automatic ang ilang lawas nang produce ang vitamin C,
5: which is a powerful antioxidant as well.
4: Ang vitamin C ngay pares naton sa DTX sa 500 ngay sa mangkas hay sang antioxidant mga vitamin C makwata na sa mga citrus sa mga pagkaon, no?
1: Ang nami ya makainom ka may tisi kay kung may tisi ti isa lang ka may tisi pulo na ka
4: pulo ka pungkan, no?
1: Pero kung may sobra lang nga kwarta nga di ka magbakal man kanami sinakaon ng pungkan
4: pwede na tumalikawan ng hypertension do kumiyara kita sang vitamin C sempre vitamin A kag vitamin E, no? Mga antioxidant
1: ina
4: nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin A.
1: Kung avocado ka o nga avocado, kung damo ka na butong, kaon ka man butong. Oh. Mga bulig na. While nga gainom ka sa imo nga DTX 500. Ti imagine la, gainom ka DTX 500, gainom ka may TC, plus pamanan mo sa mga butong da, avocado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
0: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-ilay din Cross, taas ang akon nga sugar 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
6: Pagpigay ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
0: DTX 500!
1: Kadto ta sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw kaga-inom sining DTX 500, may TC or pure si adlaw-adlaw.
3: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko na. So, ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag may TC, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa may TC, nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga mighty si adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong lawas kay ginapagwa ini.
1: Especially nga damo pagigain inumon nga tubig. Dok Sam?
4: So ang isa ka namiang sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon na yung mga sulila.
1: Ang muna gusto ko.
4: Oo, hubin
1: sir
4: lang.
1: Sir Boy, nang hubin ka pa bala. Sinta na edad mo pero karinta ka pa yan.
4: Oo, okay nga man. Kung hubin ang sulila, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Hindi mag-tiga, hindi mag- hindi dasig blood sir.
3: Hindi magpalya, hindi mahina.
4: So like kung hubin ang imong sulila, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dr. Ramil, once nga naka DTX sa 500 ka kag mighty C.
1: Kung hubin ang korason ko, hubin ang tsura mo.
5: Oh, correct na.
4: Oh, correct.
1: So, kung gusto kaya maghubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and mighty C. Lantawab lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay. Damo prutas. Di puno man asa antioxidant, di ba?
5: Correct.
1: Di kita subong, no, hindi na mahilig magkaon damo gulay, hindi na mahilig magkaon prutas.
4: Oy, kamahal man, Dr. Ramil.
1: Siyempre. Ipaagi na nato sa gitawag supplementation. Amo na nga, permi na mo na ginabalik-balik dari ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa Mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ila kabuhi diri sa kalibutan. Sir Boy, duga nga mga health benefits.
7: Ang nami sa DTX 500 may kampyo nang iya antioxidant pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya, no? Alin sa margoso. That increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you
2: take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa charantia o ang palaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga, Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or as ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium kung ga DTX 500 ka.
1: Dugang health benefits sa mga kautura na to nga pala inom DTX 500, mighty sikag purosis, siyempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata. Pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay, si engineer ya wala na diabetes, sa manang permit tindog ang Manoy.
8: Makabulag.
1: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga ah. Kung ginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market, Sir Boy, inya ikaw gali ang kuan, damo kalamay.
8: Ikaw gali ang hoard.
1: Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imo nga lawas nga. The more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imo lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom MITC para nga no malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Ang matamaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo. Okay. Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
9: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imo nga itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
10: Ilan itong score ganit? 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa
11: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
9: DTX 500!
1: Pero importante, Richard Boy, ang ano?
2: Hamot ilok mo.
1: Hamot ilok mo.
2: Hamot ka, no?
1: DTX herbal soap.
2: Nga ginpabakot, nga ginpahamot pagid, no?
1: Amo na na ang ihabo na ton, Sir Boy, kung maligo.
2: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas, nga paligo ka,
1: especially sa guwa,
2: DTX soap ka na.
1: Yes.
2: No?
1: Kag, hindi paglipati nga magamit gid sang Clinica Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imo nga tupad. Kag siyempre, hamot ka all the time.
2: Kaya ang Clinica Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo gayal ang fungi kag bakterya nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imo lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Clinica Diofresh makagatag sa imo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay ya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat pa puti, kaya ang BCO gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
1: Ang kapi nga may antioxidant, Dok Sam, pero yes, may ginato ginarecommend upod ta mga pi kay Sir Iljan Castanyo, no?
12: Yes, DTX coffee mix.
1: DTX coffee mix.
12: Antioxidant, ha?
1: May amarguso.
12: Mga pita, piliyon ta ang kapi nga nami na may antioxidant pa. Ugasan, Sir Boy, tapos na napaligo, tinlo ng lawas, makinilan, tinloan mo man ang imong mga selula.
1: May amarguso, may desugard sugar cane.
12: Yes, DTX coffee mix.
1: DTX coffee mix, Sir Boy.
2: Gakapi ka na, gadetox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. May ergotionin, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pagid sang pinakakampyon, no? Ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga sa DTX 500, ara man sa DTX premium coffee. Ang sweetener, stevia. Why ganyan nagpataas ang imo blood sugar, kampyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX premium coffee, pero kung gusto mo
1: yung amoning kape, sir boy, nga ang sugar, ya, sugar free.
2: Sugar free.
1: Dili free sugar.
2: Hindi siya, hindi ni siya kulang gatawag nga table sugar ang ginputang. Stevia niya.
1: DTX Premium. DTX Premium. Tandaan nyo na, medyo may kabalan, tungod kay ang mga ingredients, mahal-mahal man katama.
2: Si Sir Kevin, niya may ari niya may ginadugan pag ginisa sa DTX Premium. Anong ni ginapuga mo, Sir Kevin?
3: Ginapugaan namon sa duwa ka D3 Bio. Luwas sa ginapuga namon nga D3 Bio sa DTX Premium, no, ni Sir Boy. Ang amon kape na ganamit pa ang sabor, kaya na, naga-creamy.
1: Gananam siya.
3: No? Nagananam, no? Luwas na nagananam, mas nag-healthy pa. Kaya nga, ang amon nga...
1: Bulletproof coffee na eh.
3: Ang amon immune system may backup na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Clinica D3 Bio.
1: So, amo na suggest na to, Sir Kevin, sa mga daw ayawan, budlayan, bla magtulon sa, no, sa soft gel sang D3 Bio, ibutang nyo sa kape, kampiyon ang epekto. Sige. Ang sekreto ni Engineer, permi na mo ginabalik-balik, gainom GID X10 food supplement for men. Nga, ganami ang blood circulation. Kag, isa sa mga pinaka-the best GID nga sekreto ni Engineer, gapamasahi GID siya kaisa or kaduha sa isa kasimana, gamit ang liniment. Pero, Sir Boy, kablok ka. Ang liniment nga Santon, i-upgrade mo na.
2: Yung ano nangalan niya na son?
1: Siyempre, DTX 500 liniment.
2: DTX 500.
1: Ano na, change na. No? Kung may ara man amo na, tiindi na amon nga produkto.
3: Mas gin pa-epektibo.
2: Mas gin epektibo. No?
1: Yes. So, amo na, bantayan ang mga produkto naton nga palaboto.
8: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
13: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
14: Sa kadlo kapila ka mag-inom?
13: Sa
14: DTX 500.
13: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
14: Subong kamusta?
13: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nago ginibatya.
8: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako galay si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Tiinom ko yung Mighty C alkaline vitamin C.
16: Kagsubong ka namin sa akong paminsara.
8: Mighty C, mapalit sa mga butika.
17: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Calibo Reventor Building, Osmeña Avenue.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi National Highway, kilid sang LBC.
8: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
8: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Anyway, tuta sa topiko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, Sir Boy? Sa talk ni Doc.
18: Talk ni Doc.
2: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
1: Damo na hadlok, Sir Boy, sang tambok kay ang coconut oil is tambok. Pero ay sila madlok sa tambok sa baboy. Tambok sa karne. Pabalo naton nga ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Amo lang ni ang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init,

0: Ka klinika di Tribayo, may ara ka sininga di Tribayo, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Di ang ato niya klinika di Tribayo, Sir Boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga nag-specialize sa, again, sa gituwag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imo nga selula. Di may MCT pagin, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
0: Para ma-absorb ang vitamin E sa imong gut,
1: mm-hmm,
0: no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amoning nakanami sang gitawag di Tribayo kung ara na siya sa imong selula. Gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sang imo selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong lawas. Mm-hmm.
1: Correct, no? That's the effect of D3 Bio. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag, mm-hmm, Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Not too long, nga dugay mo usas ang lawas, not too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas, sang aton lawas, into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, mm-hmm, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3 Bio, ya, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka D3 Bio, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa klinika D3 Bio.
0: Sa klinika D3 Bio, Sir Boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong nga selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan nga mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ang cell membranes. Siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
1: Napag-gabi, no? Ka-importante.
0: Ginaprotektahan niya ang buhi
1: nga selula.
0: Nga selula.
1: Uh-huh.
0: Kung wala nang putos, wala nang cell membrane.
1: Ay, sus,
0: patay na yan. No? Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no? Dali mahiluan. That's why nga, amon ni ka-importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka-the best nga magprotekta niya, ining gitawag fatty acid nga makita mo sa D3 Bio. Kung wala ang cell membrane, wala sa may mapag guwa nga higko halin sa sulod.
1: Correct.
0: No?
1: Tinilipon na sulod, patay yung selula.
0: Ah, ti, imagine lang kung di mo pagwaon.
2: Patibian mo, Doc. Exposed, no?
0: Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes, paagi sa pag-inom sining gituwag Klinika D3 Bio.
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yung may D3.
5: Magagats, mga butika.
3: May GC.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo.
3: May TC. Mapalis sa mga butika.
7: Para sa libreng check-up, bisita halang
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel.
8: Iloilo City.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Roa City.
7: Atubang sa PLDT McKinley Street.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo. Reventor Building. Osmeña Avenue.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: San Jose Antique.
8: Wantyong Building.
7: Barangay 8 Bagumbayan.
8: Fronting Quezano Mall.
7: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
8: Kulasi.
7: National Highway.
8: Kilid sang LBC.
7: Clinica de Alternativo Medicina.
8: Kabangkalan Branch.
7: Located at ACM Building.
8: Texas Street.
7: Corner Bread Box.
8: Kabangkalan Public Market.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Sagay City.
7: Radyo Bandera Compound.
8: Likod sang Pag-ibig Office.
7: And
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Bacolod City.
8: Ernai Street.
7: Fronting Paglaom Sports Complex.
3: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Kadto ta sa mga madugang nga mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3 Bio. Di siyempre nabalaan nato Sir Boy nga may caffeic acid, no? Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag D3 Bio. Ini nga class

0: si nga micronutrients, ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
1: Wow.
0: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits, sir boy.
1: Mm-hmm.
0: Number one, kung pala inom ka daw adlaw sang nitribiote, may ara ka anti-inflammatory, layo ka sa mga hubag-hubag da, layo ka sa gitawag cancer. Kay because may anti-cancer siya, ang pinaka the best gid ang antiviral abilities.
1: Wow.
0: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga sana ang sports, no? That's why ibagid kung adlaw-adlaw ka gainom Clinica Ditribayo tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na to nga may inhibit pagid niya ang mga virus, mga kagaw nga HIV. According sa gitawag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagid ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang Ditribayo?
2: Ang isa pagid, Sir Boy, kanan mo yung ko sa Clinica Ditribayo kay nagnumbo ang kilo ko isa ka, ang timbang ko isa kilo, Sir Boy.
1: Uh-huh.
2: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa Ditribayo bio kay kun adlaw-adlaw ka nagatumar gali sang Ditribayo once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no, ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no, kun bastante o kun ginaregulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kun kamo ang hormone nga leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kun busog na si Chan, no, nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga
1: na
2: stop na, ibutang ng kutsara, no, kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
1: Kung baga,
2: tin ka nga hormone, Sir Boy.
3: Sir Kevin, ano pagit? Ang manubo nga number of chains, Sir Boy, no, nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica Ditribayo, no. Ano ining MCTs? Medium chain triglycerides. But silingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kay nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So, ang MCTs mo, ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-a-ditribayo, luwas sina, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, kag Alzheimer's disease.
0: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw ka gainom Ditribayo, hindi ka malipaton, Sir Boy.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nang gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing nga pagtimula? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
1: Kung galing siya rin, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's ang ako tutunan.
0: Salamat
1: sa Mighty C.
0: Mighty C. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pumasaga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Pumasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akong nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mamaka sa mga butika.
7: Moderna Max. Moderna Max. Max Epektibo.
8: Ako gali si John Ray. Dasa sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga. Nakainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatyagan ka mag-ana.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
10: Makakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Kampyo
1: na radyo! Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jeremy and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan nila ko sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Coolitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 41 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, obtanay kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon o love life, o kano naman na klase problema nga nagatublagin kang nagapabugat sa malatsyagon, kang nagapagumon sa mga paminsaron. Subong nga gabi, text na o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-748-940. Kaga sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa aton liwat nga globe number sa 0927-448-940. September 21, 2026 is a Monday evening, mga KK5. Kag-ari na siya ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5, giriling.
0: Kamusta ang iyong mga adlaw, lo?
1: Well, so far, very far. Still the same. Nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntanan ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na DTX 500? Ati good, very good. Mayo, mayo. Maayo, kagid. Mga kagay-five, ha? Aton gid sa liwat, ginarimind sa aton tanan nga itagahan-tagay siyang prioridad ng aton ikayong lawas. Ang aton nga mga handom sa kabuhi, mga mayong mga bagay, mapuslanon nga mga butang sa aton pagpangabuhi, kag subong abi kag para sa palabuton, inatanan na may katumanan as long may ara ka sang ikayong lawas. Ang una taging handom mo, ang aton ni kayong lawas, mga kakipay. Kiman anong dako kung gamay man imo handom, kung wala nagkakopirar ang imo paminsaro, ang imo nga physical nga aspeto, ang imo nga lawas wala nagkakopirar, itungod nagamasakit ka, nagabalatian ikaw. Ang mga handom mo do, wala mo na ginarealize, katulad siyang makaangkon ka siyang sufficienting nga financial abi, o kung madamo nga kadutaan, may house and lot ka, may bago kang salakyan, may travel abroad ka, daw wala mo na ginahandom. Ang ginauna mo handom is ang imod kayong lawas, kay man kung magmasakit ka kang magbalatian ka, ang ginapaminsyar mo gid is mag-ayo ka mo. Parehas kay Steve Jobs. Si Steve Jobs, mga kakipayam, isa ka bilunaryo nga tao. Sila-sila na ni Bill Gates wala. Si Bill Gates nag-invento sa Microsoft sa internet wala. Si Steve Jobs naman siyang nag-invento sa ng mga Apple blani. Ang Apple nga telepono bla may kinadtan bla. Bilyonaryo mo, no? Edad niya mga 40-50 pa lang. Bilyonaryo siya. Siya nagamasakit, mga kakay-five, no? Ara siya sa ospital, naghambal siya, Tungod sa kadamo siya niya kwartan, wala siya iya posible mo makapatindog sa building, makabakal sa yate, makabakal sa sang latest nga mga salakyan. Ang ano pa na nga mga bagay, abi, no? Mga butang, mabakal yung tanan, no? Nga, kung pwede pa lang nga mabakal ko tani, somebody, nga maka salo sang ako nga ginabatsyag lang. Kay tungod na mo ko kwarta, milinaryo ko, baklon ko siya. Isay loko ang nabatsyagan ko nga kamatayon. Isay loko ang ako nga ginabatsyag nga masakit siya. Pero wala gali siyang bili, mga kakifive. Mga ano man nga bagay sa kalibutan, kung naimo na ikayong lawas ang mapiktuhan, ina isa ka statement o kung napahayag sa isa ka bilyonaryo nga Amerikano nga tag-invento siyang telepono nga iPhone bla. Sa bilong nga kalibutan, sikat ang iyang iPhone, miskan din siya to, iPhone bla, mahal di bla. Di siya bilyonaryo. Gintubuan siya masakit kang blatian nga hindi iya mag-ayo bla. Di samtang aras siya sa ospital, bedridden siya. Nga damo ko kwarta, no? Ah, makabakal ko autobus, 2 kamilog, 5 kamilog, 1 kadusina, pwede. Pagkapatindog ko building, pwede anytime. Makasakay ko si aeroplano, jet plane, anytime akon. May mga damo ko yung mga propiedad. Kung gusto ko mag-travel sa aeroplano, may piloto ko. Sasalakyan, may driver ko. Kinabayaran ko sila. Tungod damo ko, kwarta mo. Pero I need some money, kung sino man sinyo na ko, no? Nga, kung pwede lang, nga mabayaran ko siyang akon kwarta, nga siya mag-angkon sang kamatayon ko lang. Isay lokong kamatayon ko. Isay lokong masakit ko kagbalatian ko siya, pwede bayaran ko. Pero hindi pwede. Mga kakifive, no? Misarabalat. Ang bilyonaryo naging nga

Ang bilyonaryo gani nagahinulsor nga walay ginatipan ang iyang kayong lawas. Kita pa nga yung ano malantaman? Inatsuway nga advice ko mga kaka-K5 ha. May ara kita sa kagayunan nga magtuon sa mga hitabo sa aton palibot. Katulad sa magugulang inistorya sa inyo. Isato ka pagtulunan kang leksyon aton. Nga hindi kali basta-basta nga pabayaan mo lang ikayong lawas mo. Unahon mo ginhandom mo sang sa auto, sang sa salakyan, sang sa house and land. Sang imong handom mo nga mga kwarta o kon propiedad. Ang una mo gin pinakahandom mo sa kalibutan is makangkon sang good health mga kakipan. Because ang health mga kakipan, islan mo ni H na sa H-E-A-L-T-H, no health, no? Ang letter H sa puno sa health, islan mo letter W, wealth na yun na mo. Kung basahon mo ang health, islan mo H sa puno, W, wealth na yun. Ano na mo silingon? Health is wealth, mga kakipay. Health is wealth, mga kakipay. Ang ato ni kayong lawas, manggad, mga kakipay. Nakaroon sa ato niyang mga pagpangabuhi, hindi ginaton man ni Garno, nang hindi mula nga makontrolar. Kag wala kita siyang kapasidad nga kakontrolon ini mga sitwasyon kag panahon. Nga makangkon kag gidya sa pagbatyag along the way. Kay man ang aton nga lawas nga kinanglan sang material. Material nga mga vitamins, minerals, essentials no kun ang balay pa material nga mga plywood, mga lansang, material nga mga lawanit, dabig, baratiha, para makonstruct mo balay mo kag mabakon siya. Those are material, no? Balay. Ang aton lawas, balay man eh. Balay siyang kalagdabla, kag espiritu ta. Nga kinangla siya sa material nga mga vitamins, kag minerals, kag iban paging nga mga importante, nga para masuplayan ang aton nga sistema, aton atay, korason, ugat naton, unod naton, tulaan naton, para magpangsyonar siya sang mayo, katulad sang mata naton. Ang natunlo sa eskwilahan, kumain ng kalabasa, pampalinaw ng mata. Hindi mo lang nung duman mo na sa eskwila ka, sa elementary palangka. Tungkol sa kalabasa, may vitamin A. Ang vitamin A siya makuha nato sa kalabasa is bulong o kon material para sa aton nga pananawan. Ang himuon ta, kaunon ta, o sapon ta, kagtunlon, kagito sa digestive system, nagasip para itong hingko kag ang vitamina, kag ang vitamina, gaupod sa aton dugo, kag inadulong sa mga parte siyang lawas ta, nga nagakinhanglan sa vitamina. Ang higko naman ginapagwa sa lawas naton. Amo ginakasimple nga pag intindi naton, no? Now, amo ina mga kakifan. Nga adlaw-adlaw kilala kita magkaon kay ang aton nga physical nga lawas mga kakifan. Nagakinanglan sang material. Nagakinanglan sang minerals. Nagakinanglan sang vitamina. Pero ano nga katabo ang aton pagkaon? May mga bitamina, masakang minerales, galing gaupod ang mga higko nga hindi importante kagilalanon sa lawas naton. Ano ina, hindi naton malikawan ang pagkaon ta. May mga mantika, gida. May mga asin. Sobrang asin. May mga preservatives. Ang aton ilimdon amuman, may mga artificial flavoring. Duman sanas ang sabor ya, nga wala man mansanas. Ang sabaw dumanok ang sabor, nga wala man sang manok. May mga artificial flavoring. Di throw out.

the years sa kalawig lang nagapundo ina sa lawas nato no ang na mga higo o kung mga non-essentials hindi kailano sa lawas nato wala sang kapuslanan sa aton lawas higa hatag lang siya sang pagguba sa aton sistema kaya nagresulta sa masakit kag balatian. Those are toxins. Sa simple pa, sa aton, toxins ano gani? Hilo, mga kakipay. Hilo. Hilo sa lawasta. Pero hindi ning hilo yung gina makita ta nga nagabukal din baba mo na ka magkirig-kirig ka. Samat-amat, no? Samat-amat nga wala mo lang madiparahan kag wala mo lang matamdan, mga kakipay. Sa sulod sa lawas nato, ni nakikita mo. Mayun lang kung mga buling lang iya. Sa aton butko niya, sa aton kamot, mahugasan na kag mahabunan, bula lang. Pero mga higko sa sulod sa lawas nato, ni na makita. Nga amat-amat naglito, nagahalit sa aton sistema. Nga wala lang nato mabalaan, dugay-dugay, keyboard ka lang, may cancer na. Dugay-dugay, may nag-aalay na sa likod mo. Dugay-dugay galain na pamatsyag mo, nagakiang-kiang ka na. Nagasakit ng tiyan mo. Nagakuba-kuba ng dughan mo. Hindi ka na mayo kang ginawa, kaya medyo kapinot sang imong baga, mga kakipay. Kag may mataas yung blood pressure. May kidney trouble ka na. Daw hindi mayong pangihi mo. Tungod sa mga toxin deposit sa aton lawas. So isagin ka the best nga aton nga remedyo nila is mag-exercise. Mag-exercise tayo tuwing mag-aga. Tungod sa exercise, mga kakibayim, no? Ginabalhas ka. O kung mag-jogging ka, o kung mag-walking ka. No? Hindi gailig balhas mo. Ang aton, gali instruction din mo ni. Ang pagbabalhas, isa ka natural nga proseso sang lawas. Ka para buligan maglimpyong ang sasulod na sistema. Kundi ang balhas din halin, dito sa sulod sa lawas, halin sa sweet glands na to. So, kinanglan tagin magpabalhas, mga kakipayim, no? Para maglimpyo ang aton ng sistema, likaw kita sa masakit kag balatian. Plus, dugangan ta, sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimlon. Hindi gin magkalipan magkaon sang utin. Utad. Kao gita utan. Prutas mga kakipay. Likawan ang mga matamis ng mga pagkaon o ilimnon. Subong man ang masin, no? Kag ining mga junk foods, no? Kag ining mga magrabi ng mga chemical-based ng mga pagkaon, ha? At naman likawan ang mga may mga preservative ng pagkaon kung posible lang. Dugangan talagid na pag-inom sang DTX 500. Adlaw-adlaw. Kay nagasulod ang mga toksin sa lawas na pagi sa pagkaon gin. Subo man nagaupod man sa hangin na ginaklo naton kaysa mga tubig na gininom ta. Hindi may bitar may mga magagmay gina ang nagaupod. Pero sa pagkaon gino, grabe gino, kaya kita mga Pilipino, mahilig tayo mag-isa. Mahilig tayo sa mga tambok, ang mga tamis, ang mga mamantikaon, ang pagkaon, kalabanan sa aton. So nagasulot ang mga toxins, ano? Pinapadamo mo sa sulot sa lawas mo. So kinanlan tagid sang bulig sang DTX 500. Kaya DTX subong mga kakipayim, DTX 500 ang pinakamapisan nga suplemento, natural, sa pagtultol sa mga toxin deposits sa aton sistema.
ginapangita iya kang ginapagwa sa lawas naton. Kang ginalimpyuhan niya ang ato lawas, sumuman ginarepair iya ang mga damage ng mga selula. Kang mga tissue sa aton lawas. Para magpangsyonar mayo liwat, amo inag DTX 500, himo ini sa amarguso. Ampalaya extract ha, ampalaya extract. Kung sa diin, nagabulig pagid sa pagpugong sa pagtaas ng ato nga blood sugar. Kag unyeng kaso, ginman taas blood sugar mo, tungod sa ampalaya extract sa DTX 500, ginabutong niya pa'y dalom dirili. Kag may epekto siya nga prihas gid sa insulin. Kag insulin, isya ka chemical nga ginaproses ang lawas na to. Kag ang blood sugar, ginabuligan niya proseso nga ma-convert into energy. Because ka nag-ihota energy mo. Ka na-inhale, exhale na to. Ga-consume ta energy. Ang ultimo nga pagpamisok naton, ga-consume kita energy. May nag-agi babae nga dagba matiis na kabalikid ka, energy na. Ang pagtulog mo, nagnisyo ka sa tuo, energy na. Nagtaklas ka, energy na. Paglakad mo, papungko mo sa jeep, mga kakivibe, nagdaho ka sang pliti mo sa driver, energy na. Ultimo nga pagpanguya mo, pag-ubo mo, pagpangatsi mo, you consume energy, ha? Iamoy na ang blood sugar, importante ang papel sang insulin. Kay ginabuligan niya proseso ang aton nga mga blood sugar nga maging ma-convert into energy. Now, karon ang lawas ang tao tungod higko niya rin eh, damo toxins. Ang ining tawag nato nga ginaguan sa mga insulin sa aton nga pancreas somewhere. Hindi na makapaksyonal kay sa pancreas nato sa tiyan. No, damo supon, damo higko, iban wala nagapangsyonar. No, hindi siya makapagwas ang insulin, sufficienting insulin, nga para maproseso ang blood sugar, ma-convert into energy. That's why nag-pile up lang kang nagadamo ang imong blood sugar. Hasta nga mabalaan mo nga diabetic ka nagali. Kung diabetic ka na mga kakivibe, ara na. Wala pa siyang tao na patay sa diabetes. Pero komplikasyon, tugas ang diabetes, damo-damo na patay. Tungod sa diabetes mo, guba ang mata mo. Hindi maka-cycle ang dugo naton sa atong mga gagmay ng ugat sa atong mata. Nagkalalusbot ang ugat, nagkalaputok, nagkalautod. Tungod ka grabing sugar mo sa imong dugo, mga kakibay. So, ang iyagin number one is komplikasyon. Gubo niyang mata mo, bulhago niya ka. Mapatay kay. Kay man, kung hindi ka kita, kag mahulog ka sa manhole nga may kabilya. Malitson ka mo. Matuhog ka sa kabilya, di mapatay kay. Kung hindi ka kakita, kaga may nagapakarisi mo, galing nga nadulaan ng prino nga salakyan, hindi ka makalikaw. Kitungod nga, bulag kang mata mo, tugas ang diabetes. Kag damo siyang mga komplikasyon. May ara na siyang high blood pressure. May kidney trouble na. Damo siyang mga balatian nga magasanga, magatubo kag magasanga. Kung halin sa diabetes, mga kakipayab, no? So, amoy na ang aton nga DTX 500, nag-acto sa nga insulin. Ginabuligan niya ang aton lawas nga maproseso ang aton blood sugar. Kaya ang aton DTX 500, may insulin siyang epekto sa aton sistema. Magluwas ka ginapanubo yung blood sugar, ginakontrolar niya pa nga hindi magtaas ang level. Kag may insulin siya, grabe nga epekto sini. Kung imo ginya ton ang kang itindihon, kag imo lang ginya ma-absorb ang ginasaysay ko si imo,
hindi mo na niya pagpalabason ang nga hindi ka makainom at adlaw DTX pabandenya? Kay natural ang iyayang panako to, amargoso. Kag may aras ang super antioxidant kahalin sa tubo. Katulad sa toxins. Ining mga free radicals, ang tuyo sini, ishalitan man ang aton nga selula nga para dali maguba ang aton sistema. Kag magatuga man sa masakit kang mga balatian, amon ang free radicals, katulad sa toxins, kapanghalit sila, nagatugas ang pagguba sa aton sistema, masakit kang balatian ang resulta. Kag kung hindi ka makalabuwas, pwede ka matay sa isang katawan. Gusto ko niya maglawig ka buhi ta? Kay man di siyempre mapatagin man ang tanan, no? Kaya mo inang cycle sa kabuhi. Pero kung posible palang ma-extend o kung panayay, mapa-idog-idog ang aton kabuhi, mapadugay pa. Ang sekreto, kinanlan healthy cells kita. Healthy body kita. Isa na ginira is detoxification sa mga higko sa lawas ta. Paglimpyo sa mga toxin sa lawas ta, ang the best na itong himon. Number one gate ang DTX 500. Alas 10:05 na mga kakay-5, no? May kapagkaring low pressure sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Do DCD, dogin ni siya? Do DCD, dogin siya magasulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Hindi nga klaseng low pressure area. Kado mga pila naman kadlaw nga do there is especially sa Bacolod. Daw wala nakatalithi kag ulan-ulan, guom-guom lang eh. Kadali lang nga binga panilithi tapos way na. Daw lawig-lawig naman nga way naka birada ulan na may sige-sige, may bagyo kung na low pressure o kung habagan. May nagataya dasubong sa aton din nga siya ka low pressure mga kakay-5. Ara lapit sa aton Philippine Area of Responsibility, no? Kag kung magkasulod ini siya, pagkatawgon sa nga siya, kung mag-develop sa malabagyo, kag kung magbagyo siya kag ara sa aton direktoryo, tawgon sa nga si Inday Queenie. Queenie ang iyang bagyo nga ngalan. Ti Queenie, ti siyempre, ano blang Queenie, how? Binabayi, eh. Kung binabayi gani, ano gani ang aton kasaming impresyon? No, binabayi ni nga ulan eh. Do, hindi ni guru yung maghula, masulay lang ta. Binabayi nga ulan eh, buwas ba niya guru yung mahula? Guru kay binabayi nga ulan. So na, yun talang ni kay binabayi nga ulan. Hindi niya magulaw niya sumungya. Si Queenie ang ngalan, di binabayin eh. Basi mo lang ti Queenie, ano bala? Reina siya. Do gamay nga reina, be. Queenie mo. Medyo makulukusog ni siya kang madamo siyang ulan ko yung kasugin man, no? Kung amugin man nabi ang iyang ngalan, abi kag nag-representa sa iyang natural, abi nga pag-abot sa aton. Queenie, ah. Damo nga ulan. Malawig nga ulan. Inanay pro sige-sige, Queenie mo. O kung mabaskog man siya. Kay ang ang queen niya mo yung reyna, ganyan mo. Di ko mag-abot pag inyang hari isang bagyo, perte ba yan? Di ining queenie niya, no, bata na ni siyang queen kag king mo. Queenie bla? Gamay nga reyna bla, ha? Reyna siyang bagyo, ha? Tani, hindi lang ay. Doon ang iya subong direksyon mga kakifive. Doon doon nag-sindro, doon ang ituyo, ginaw Bisayas, gino? Pero doon kung mag-amusin eh, kung mag-palapit ng isa sa aton kanuntaan, in kaso ganyan man mag-develop sa bagyo,
Tungod sa habagat, masugat ng habagat siya, mahiwod ni siya pasaka, maswing ni siya pasaka, kay iguo niya naman ang Luzon. Iguo niya naman ang parte sa Bicol region. No? Kabay pa nga samtang kapalapit ining isa ka low pressure, matunaw ni, no? Hindi man na yun lang. Para hindi na makaangkon pa sa kahalitan, especially ng mga negosyo, ang trabaho, ang eskwela sang kabataan, ang pananom sa mga mangunguma, ang mga infrastructure katulad sa mga taytay, dalan, mga building, laino, kapag ito mga daan, Disyembre nga daan, patulad sa nga bagyong Tino sa una to, Nobyembre ito yung igo ya. Subong man sa nga Yolanda, bla, bagyong Yolanda, Nobyembre man itong iyang igo ya. Di manong Christmas, kag manong New Year ya. How as ang imo ya panimalay? Why kaya sang pasilungan? Bukasubo ba tiyagon? Bakasubo kayo kay way kabalay? Dumumoy ka lang malay nga nagaluha matamong nga nagahabok ang eye bags mo. Gahandom ka lang nga magpanaog si Santa Claus nga dalayang iyang binagtong. Kalaingin niya kati siyempre may mga manon niyang balay. May mga mapatay nga kasapatan. Kagalaingin ka mapatyan ka na. Bala, Disyembre na Disyembre mo ya. Umabot ya ang mga kalamidad ya. September, October, November. Tapos ya palayo lang. May nalisdan ka ba ya? Tapos ya napatay pang mga kasapatan mo ya. Nulaan ka pa pamilya. Doon na, noon na yung Disyembre man. Plus, pagin niya magbakal ka tinapay, perte ka mahal. Ay, tungod mula ya, untat sinakayang presyo ya sa gasolina, ti. Siyempre, pagsaka sa gasolina, automatic, saka ang tanan. Saka ang tanan. Mga kakifayam, no? Kabay pa ining bagyo pang muyuon ta. Ining low pressure, ini na siya maging bagyo, matunaw na siya. Likaw, likaw, likaw. Subong nito, isa ka bagyo man, no? Tropical low pressure niya, no? Sa Japan, inang bagyo na nag-agi manisaton, nag-kurba sa pasaka, Japan ang igo ya. Tini siya kung magbagyo gimaning low pressure kaya nagpananglita magkurban sa pasaka. Basi sundo niya maning una nga bagyo nga sumungin nag-laslas sa Japan. Grabing Japan, sumungin nga damage ang Japan. Ang mga subway, ito mga ginagyan sa train, sumungin puno katubing niya. Kag-ini siya nga low pressure kung mag-swing siya pababa, mag-iwood sa pasaka. It's either Japan ang igo iya or Taiwan. Or it's either nga magrikta siya, nag-igo o niyang China o kung naining Vietnam. Tiyan mo ina ang direksyon mga kakipan, no? Daw lapaw na sa Saturn di, no? Basi iyang, basi kaluyan nga maglapaw lang Saturn. Dito lanay sila. Dito lanay sila. Nasol na kami kay Sako pang sinado. Ipa-impeach siniguro ang mga low pressure para hindi malayon ay. O ini nga bahay na dulo na Saturn sa Mighty Sea, ha? Nainom ng Mighty Sea. Mighty C ang alkaline ng vitamin C mga kakifive. Aton gid inumon everyday ang vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ilan lang ta depensa kag resistensya. Kay man ang sipon, ubo, trangkaso, hilanat ng tukar na. Labo na subong gahilanag, katrangkaso, ubo, kasipon nga. Damo na muna, kaglaton-lato na ni.
So kilan lang resistensya kay nga man may ara kita sa nga kabakod nga sistema kay hindi basta-basta makangkon sa nga masakit kang balatian tugas sa nga klema naton kag sa aton nga palibot. Kaya hindi kita basta dali-dali nga malatnan sa mga hilanat, sipon, ubo, trangkaso, allergy, kag iban pa. Depensa kag resistensa kinanglan vitamin C. Kag kung vitamin C ang nagapangunag yun, siyempre ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C, no? Kag sa mga kabataan, abi, painuma sila sa Mighty C Zero for Kids. Ang mata mo daw ka pag-check pa siyang aga, no? Pagpuni siyang hapon, yun daw luya na siya mula. Kag daw nagpaluya siya, nay, huwag kong gana man niya po. Nay, nag-luya lawas ko. Nay, nag-lain matyag ko. Hikapon siyang nanay, ang iyang liog, ang iyang agdang, may langa ang mata ko, aw. Di simple kong ginikanan, kalarma ka na yun, alanga ang totoo, aw. Pahino mo, tabi, ano ba, nandun is totoo man. Nakulbahan ka kay, kung ano na niya, basta bata yan, kulbahan ka na rin ginikanan daw, nag-hipos na po may kulba na lang. Kalamanan, di ba? Totoo, ay gana magkaon, lang haang siya. Sa nga, ganaw, mayo pa ba itong iyang gihoto, nga siya nga po, nito kapaluya siya. Kay gali ang classmate siya, mga kagibay, sige, ubo. Sige, pangat, si. Ang ubata mo yaya na latnan, nakahaklo bakterya man niya na angkol man niya siyang magbatsyag, abi. Tungod, ang bata mo, numo ang resistensya. Painumagi siyang Mighty C Zero for Kids, kaya mo ini ang depensa. Kag-resistensya para sa mga bata. Sa mga siyempre siya ito naman niya, yung may mga edad-edad na, kapsula niya, Mighty C syrup niya, sa bata niya. Mighty C, ang alkaline vitamin C, kapsula na siya, para naman niya sa mga may edad, abi, mga parinya sa ito. Pero kung bata niya, hindi pa yan sarang magtulon sa kapsula sa Mighty C, painumagi siya Mighty C syrup for kids. Para depensa kag resistensya, lain ginyang sigurado. Lain niyang siguro kag sigurado. Ya, siguro malampasan niya na. Siguro makaya yan na. Lain ginyang kung sigurado ya. Kaya man ang siguro yan daw paswerte na yan. Pero kung mga magkasigurado, no? Sure ka. At iska kag may peace of mind ikaw mga kakaypay. I-Mighty C Zero for Kids. Kag Mighty C ang alkaline ng vitamin C ang kinanglanta. Nainom ng D3 bayo. Do balita ta mga kakaypay. Ang England, ang Britanya, ang United Kingdom, kag iban pa nga mga nasyon sa Europe, mga France, mga Italy, Germany, kag iban pa nga mga nasyon, ano kung nagapanghimo sila? Nagahimo sila para magtigang? Nagahimo sila sa mga armas nila? Do nagapipara sila sa isa ka dako nga gera mga kakipayab. Sino ang kontra nila? Ang Russia. Ang Russia, ang pinakadako nga nasyon sa kalibutan, mag-preparar man. Tungo nag-preparar subong mga kakipayab, ang mga nasyon sa Europa, to dumaginamo sila. Gaginamo na kami ginaan ni sa China, kaga Pilipinas, kaga Amerika. Subo ba ng Taiwan, kaga North Korea, plus pagin ang
Japan ara magaginamo sa liya kasamo man. May inklan lang ng kamoral. Nagagamo man sa Middle East, no? Ang Israel kagang Iran niya, gaginamo sila ng Turkey to. Ang Saudi Arabia ay naano na naman. Naano na naman. No, hindi na miyaw. Ano ginangilang ang ginakamugan, man? Kwarta eh, siyempre kwarta. Kaga power. Mga dahak-dahak. May arap maging tsuriya, gani yung si Bill Gates bala. Ang isa ka bilyonaryong negosyante sa Amerika. Niya ining kalimutan na damo na gitawo. Niya siguro, na siguro buhinan tao sa kalimutan ay, hala. No, ang plano yung mga kakibayim, no? Ang tao, rasyonan na lang siyang pagkaon, no? Plano yung mabutang sa isang pananom, mga tanom na kinanglanon sa pagkaon sa tao sa kalibutan. Nga sa iya ka lang mabakal? Wala. Kontrolon niyang tao, no, pagi sa pagkaon. Di siyempre yung tao yung makaon sa makaon ginaya mo. Kung makaptan niyang pagkaon sa kalibutan, makontrol yung tao sa kalibutan, grabe man si Bill Gates, ya. Siya nag-invento sa Microsoft, no? Microsoft, mga kakipay, isa ka ginatakod mo sa imo computer para magdalagan sa mula sa imong computer kag imong mga office works nila dana sa computer mo, obrahon. Karon, mabakal ka na siya sa nga software kag itaksaksak mo sa imong computer. Nagkaroon, nag-invento man siya, no, sa expiration sa sina nga software. Kaya kung hindi umaislan kitungon na-expire inang software na niya, kinalan kaon mo gina, kaya kung hindi, maguba ang tanan mga records ka mga sumada mo na ka mga dokumento mo nga naginhimo sa computer. So, ginatawag sina is upgrade. So, kung mag-upgrade ikaw, mabakal ka na siya. Mabakal kasi siya, liwan. So, posilin ko nagbakal kasi siya sa software ina. Butan tabi, after 2 years, ma-expire siya. Before ma-expire na siya, maklan mo na siya nga daan sa upgrade. Para nga hindi ma-discarril ang imo operation sa computer. Ang mga records mo ma-update siya kag hindi mabayrosan. Kaya kung hindi mo siya ma-islan, may tendency nga mabayros ang imong computer. So, nag-imo siya sa isa ka software nga mapusla nun, pero negosyong tuyo. Maabot ang chipo ma-expire kung hindi ka mag-bakal sa kuniwat nga para mislan mo ng software mo. Magwa ang bayros, gupon yung imo computer, tanan yung mga files yung ma-record sa negosyo mo, kag tanan yung mga record sa medical mo, abe. Mapanas. So, bilog kalimutan sa mong internet mo kag computer, di siyang nag-supply. Siya nag-invento sang software. Siya nag-invento sang expiration. Siya nag-invento sang virus. Siya nag-invento sang bulong sa virus. Amo na si Bill Gates. Karon ang ginapropose siya mga kakivibe, no? Daw plano niya mapatindog sa isang lapad-lapad nga talamnan sa mga tanom, sa mga pagkaon, dito sa Amerika. Kaya ang plano niya, daw irasyon na lang pagkaon sa kalibutan, kuno? Pero kilala ko na ay buhinan ng tao sa kalibutan. Pero ting plano niya ba? Ano siya, gidyo siya? Yung demonyo ni Yaya? Plano yung nga buhinan ang tao sa kalimutan. No, bugay na. Basi ikaw nag-invento sa virus? Basi ikaw nag-finance ang virus nga magnajuta yung tao sa kalimutan, ha, Bill Gates, ha?
wala mo pa makilalang ditri bayo mo. Dako gining problema ni Bill Gates giniging kaso ya. Kung makilala yang aton nga ditri bayo, petungod amoning panagang sa mga Pilipino subong basta virus ang pagambalan. Ditri bayo masaligan. Hindi basta-basta ang virus yung makasulod sa aton lawas. Kung nagainom kita sang D3 Bayo adlaw-adlaw, himo ini sa natural man, siyempre. Nature ang aton yung panagang sa aton nga ginabatsyag kaga banta sa aton nga ika yung lawas. Nature ang samat, himo ini sa extra virgin coconut oil. Halin sa lubi, ha? Ang lubi, extra virgin coconut oil, ang mo ang mayor nga panakot sa D3 Bio. Ginuptan sa vitamin D3 nga naghatag sa kakusog kag persa sa aton nga immune system. Nga para dugangan ang pagdepensa sa lawas naton batok sa kalitan sa mga virus nga nagasulod sa lawas naton nga yara lang sa palibot anytime pwede mag-strike sa aton. Pero nakainom kita ni Tribayo antes pa, hindi kita mag-angkon sa tuman kalain nga epekto sa virus sa aton nga lawas. Infection kag pwede kamatay sa tao. So gani unahagi sa adlaw ni mga buluhaton, adlaw-adlaw mga buluhaton, amo ang pag-inom sa D3Bio mga kakipay. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3Bio. Saranggin mamakal sa halos tanang mga butika nationwide. Kag-available man sa tanang Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, kag The Generics Pharmacy. Pwede man sa online, available man sa Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Kag para sa presyo nga barato, katulang mo rikta sa tanang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag magpa-check up lang tayo na sa ton medical kag alternative doctors. Libre, wala sing bayad. Dami kay libre, no? Wala bang bayad niya? Kasi siyempre, kilala natin niya magpa-check-up, no? Ang kalamanan natin niyang ginahimo, no? Tungod nga kamahal siyang check-up, abi. Kapa-check-up lang tayo kung mag-line mamatsyag ta? Hindi ba nag-line na mamatsyag mo tungod sa sobranay nga mga aktibidades kang mga bagay nga nag-disturbo sa imo kayong lawas. Nag-line mamatsyag mo. So, amo pa nang pakonsulta mo ya. Kung mayo matyag mo, hindi kaya magpakonsulta. Hindi kaya mag-salig, mga kakipay. Kung mayo pa matyag mo, amo mo nang tsakto yung dapat ka magkantos doktor. Kaya mayo matyag mo. Habulon mo, doktor, ang tahon mo. Dog, mayo matyag ko. Anong mayo nga matyag ko? Mayo subong matyag ko? Anong himoon ko, dog? Nga mas steady ning mo mayo matyag ko. Kaya man hindi mo malikawan, maabog din dyang rakaso. Mabog niyang hilanat ang ubo kang iban pa mga hilala ang mga o mga ano ni balatian nabi o masakit. Dok tagay ko mi dok kay para magbangkon pag gilang ako niya nga resistance siya mi. Iman way kakamalo kung hindi ka atakyo sang virus, sang bakterya, no? Kilala na magkantoon mo ginang doktor yan. Yung dog, permi lang galingin ulo ko. Pumay magkumasakit, dog. Yung galingin ulo mo. Yung ulo ko, yung pinpagigumla ko warta, dog. Gasakit ang lawas ko. Bilog ang lawas ko, dog. Gasakit. Kitungod wala ko warta, dog. Budlay na. Pero seriously, mga kakifime, ang perfect time nga magbisita ka sa doktor, kung mayo matyag mo, nga para hindi na makaangkon sa ang laing pagpumatyag, wala? Eh, kasami na ito na mapakonsulta na kung laing na matyag tayo. Hindi tungod nga kini mata mo. Kulaton talang maglaing na kay wala tayong pakonsulta nga kwarta. Di ka lang kami libre. Wala ba yan? Wala ito mapagin maglaing matyag mo?
niya, Dok. Anong mayo, Dok? Man, mayo man matyag ko, Dok. Galingin na busi siya ako kumula permiyaw. Inang, ato na ko sa guwas ang balay, mabalik pag isulog yung manghihi ko mo. Tapos siya kong gabi, Dok, siya. Pagulang kong panghihi, nahigda ko, wala pag ganit si kaminotos, dumalamar ang panghihi ko. Ano ni Dok, man? Niya mayo man matyag ko? Daw hindi ko katigam, no kao. Daw hindi ko katigam. Daw aral lang bala puno lang permisulok-sulok ko. Daw hindi ko katigam, no ni Dokman. Ina ang mga indikasyon, mga kakifay. Nagpamalo ang lahat ng lawas, there's something wrong. May difference sa sulot. Kaya hindi na natin niya machindihan, pero ang doktor niya gintunanayan nila. Dahil siya magkantun sa ila, kay konsultahon nila ang aton nga sitwasyon. Kay para may ara kita sa nga isaktong ibalo. Kag para kung mamalaan na natin ang dapat natin himuon para madipensahan ako na no bang mga bagay nga pwede matabo sa aton. Basi mga indikasyon na sa mga lala yung mga sakit niya nga gulpihon ka lang. Kinanglan timprano pa lang niya, dipensa na nga daan kag resistensya ang pasakaon. Dapat konsultagin. Natumlan ba siyang mag-yum lang? Nag-a-announce ang pag-asa, sampo lang. Sa palabuton nga Webes o kung Biyernes, mag-abos sa amon nga direksyon ang isa ka makusong nga bagyo. Di na balaan mo gindo sa imo nga direksyon na. Anong himo-himoon? Ah, ratong ng bagyo! Sugataon ng bagyo! Di ko nagpapalo na si mo ang pag-asa mi, for example, nga may bagyo, nga mo nag-abot sa Biyernes. Sa Biyernes ka pa yung may himo? Kay kuso ko na kayo, ho? Super typhoon, kag si mo ganyan maging? What will you do? Ano pag-himoon, mami? Abyan? Kuni mapipara ka, manghimos ka, pamakuron mo yung balay na kang imong yung mga kanding na higtan mo sa liog. Pamakuron mo yung imong yung manimalay kag may ara ka na dayon ko din si mga plano. May mga ara ka na yung mga emergency nga in kaso yung mag-grabbing bagyo. May ara ka yung magkwato na lang yung malang mga gamit la. Nga mga importante kag pwede ka na kakanto transfer sa mga safety nga lugar sa mga evacuation center. Amo na iya nga himuon mo advance kay maminsar. Inga matisimpre taya na ang kabuhi mo mo. Kabuhi na ang istoryahan niya. Siyempre, nipinsahan mo ganyan kabuhi mo yahin, especially ang membro sa panimalay mo. Mapabaya ka lang kay nabalaan mo, nabatian mo kami nugabon ka bagyo, mapabaya ka lang. You have to do something. Amo mo na sa aton, mga kakipay, may mga mag-aabot nga masakit kang balatian sa aton. May takabalo galing kung saan, kag paano, kag diin, abi, no? Pero mas mayo gina nga magbisita ka sa klinik ni Dr. Ramil. May istorya tanga mga doktor na kalibring konsultasyon kung ano pag kinanglan natin para magbakod ang atong resistensya nga para malayo kita sa masakit kang balatian.

oras na ito, alas 10:33 na. Inigabahin na dulo na sa aton sang kampiyon kakape, DTX Coffee Mix. Kana, may iya mo? Kaya ako yung magtimpla malaya. No, hindi iya baso ang ginagamit, kuya. Uli, tasa. Kaya ang tubig ngayon init, kuya, is gabang lang niya sa tasa. Notice, tingin niyo wala, tasa lang yun yung imo yung ang gamiton. Kaga gabang lang sa tubig siyang ininit, may hiyan mo na ka na mo, ya. Ngayon, bubo mo na ang isa ka sa shake siyang DTX Coffee Mix, oh. Ilugayon mo mula mayo, mula kagamayan mo lang, kunin ma, doon nag-aso na siya. Ang iyang nga usbong mo lang, doon nag-aso, simuti mo lang. Kaya ginasimutan ko na ya. Kaya perti, kamot-amot, mga kakibayo. Now, kung simutan ko, itungod hamot niya siyang iyang epekto sa akon. Daw nag-relax siyang utok, kuya. Daw may aras ang aromatherapy nga ginatawag. Imagine na pala, DTX Coffee Mix. Sa usbong niya palang niya, may binipisyo nga na. Ginaparelax siyang imo nga brain cells. Ginaparelax siyang imo yung nga balatsyago kang imo panguna-una. Pagtapos, simpik itong tilawan mo na ang saburya. Bo, perte ka na, amit nga kape. Perte ka na na, mga kape. Ang mga sulab, sulok-sulok, ang mga asid-asid sa lawas mo, magkaladulag. Kag naming ariya mo kang pangihimob, the best. The best sa Jerry Lee, no? Kaya man ang ihi, umangihi kaya, no? Nam lang nga, no, no empty, ganyan mo lang, ang imumarokan. No, wala ganyan, o sipod, ganyan imumarokan, ha? Kaya kung mag-ariya kayo sa banyo, no, kasuhabi lang. Amo mo lang na importante, i-detoxify kita at lalaw sa DTX Coffee Mix, no? Pinabuligan kita mag-eliminar sa mga higko sa lawas natin pagi sa pagmangihita, pagi sa pag-buhit sa banyo. Kag siyempre naman mga K5, no? Dugay ka gutom mo, tungod mo no, inis ang protina, may aras ang chia seeds, may aramas ang antioxidant, kag mayo man sa atin nga igayong lawas. Kag siyempre, upon nyo na ang super antioxidant nga halin sa tubo, mga K5. Kanag-depensa sa atin sa kontra sa mga free radicals para hindi kita magmasakit kang magbalatian. So the next time magkape kita, atong itbiliyon, DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

0: paligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gudguda ha!
1: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
0: Agay, salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
2: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika!
4: Muternamax, Muternamax, Max Epektibo.
5: Ako galit si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nagainom ko sa Muterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend, makakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics, kasakit ang tiyan, Sport Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica 4 Biotics.
7: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
8: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
9: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
10: Performance mo bala? Maluya na?
11: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
8: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
9: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Ikasi!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh, available now.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
17: Ano ang himuon ko?
16: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

Gina, likawan sa iba nga makasimhot gidirili. Kay man sino man binanmian mag-simhot sang bayabas man. Kay dogin sipit sa ilok bla. Ginalikawan, ginaya kag posible palang bonano niya. Huwag giga limpyo sang lawas siya. Pukunin chindihon mo ina siyang mga, especially sa mga teenager. Isa ina ka natural nga proseso sa ilang mga pagdakobla. Kay man imogid pincharon. Sa una, baby pa sila mo, bata pa sila mo. Nagkakanto na sila sa young adult, bla, adolescent period. Hindi na sila bata. Kundi nagatubo na sila nga maging isa ka dalaga, isa ka soltero na. Ha? Kag ang ilang chemicals ang lawas nila nagbago dirili. May mga chemicals gali sa lawas natin mga ka-K5. Nga responsable sa paghimo sa nga aton nga biguti. Ang mga teenager nga katubuan na sa biguti. Nagahorman ang mga maskulo nila. Kay mga, may mga physical changes ng mga kabataan. Sa una, sa bata pa sila, pagkanto sa teenager, may diferensya gin. Tungod sa mga chemicals kag mga hormones sa lawas ng tao, amuning responsable nga nag-mature ang ilang paminsaron, mga kabataan nga teenager nag-kotubuan sa Adam's apple bla, nag-dalom ang tingog, kag nag-bukod ang lawas, sabi, kag nagatulubo ang mga kundin pa ng mga balahibo sa lawas nila. Sumuman sa mga babae, nagahurma ang ilang dughan. Nagakurba ang ilang balikawang. Kay may mga pagbago na silang sistema sa ilang kabuhi. Ni sila bata, dalaga na sila kag soltero. Kag ina nga proseso mga ka-K5, no? Isa ina ka magyangkit sa tanan. Now, ining mga chemicals o mga hormones, kung ikaw balason mga ka-K5, nagasungaw na sa lawas, nagatugas ang unpleasant nga mga odor, abi, hindi man nami yan sa simutan nga ba ang mga baho. That's why nga nagalikaw ang mga tao.

tungod nga hindi namin iya sa panimaho, tayo mo. Pero kung imugin na nanasahon, isa ini ka natural nga proseso sa lawas ang tao. Mungkin lang lang kinya kumiamo kasi ni. Di parahon mo kinya ang imo kagalingon. Kaya imagine niya, hindi ka matyag mo mga teenager. May arang kinya nga hindi ka matyag nga ganipan ni maho na sila galing. Sa mga lalaki, magbalha sila yung ano, ilang balha siya daw, panos nga ibos. Ang mga babae naman niya daw, medyo may angsod sila, no? B.O. Pero hindi niya malain na natural ina iyang proseso ng lawas ang tao sa kalibutan. Pero kinanglan nato na i-eliminar ina kasi simpre nag-socialize kita sa ibang tao mo. Nag-atubang kita, nakipagbahin sa ibang tao, kilala natin maging pleasing kita sila. Kilala wala sa mga unpleasant ka mga odors. So, ato ina yung atipanon ng aton lawas, mong iba sina hindi ka batsyag. So, ang madipara sina, ang magabulig si ila, siyempre yung ginikanan. Ang mga ginikanan, sa mga ginikanan, sa mga nanay ka mga tatay, ha? Hindi lang yan.

0: ano sa mga kabataan, no? Sa una sa gagma, sila kilalano nila isa hampanganan. Hampanganan, mabaklan mo lang si Toto, datara kaya pusil-pusil, okay na? Mabaklan mo lang si Hinda, yung munika, biya, okay na? Pero kung dalaga na sila, hindi na nakilalan munika? Kung soltero na sila, hindi nakilala sa tatara nga lang, soltero, mag-uwi ka mo ng tarak na. Dalaga pa pusil-pusil. Lain na ng ilang mga concern, abi, kagilang lanon. So bilang ginikanan, aton ina iyang atipanon, abi, kag italpang doon, no? Nga may ara sila kay isang kilang lanon nga emotional kag psychological nga mga needs, no? Hindi lang puro yung physical. Physical needs, di siyempre nga provide ka na sa pagkaon nila para magdako sila ang physical, eh, no? Pero may ang tao galing yung may emotional kag may malatsyagon, may psychological, may pamitsaron. Now, kung ikaw teenager, siyempre nagtabok ka rin sa pagkabata, pagkanto ka na sa teenager, may mga strains o kung may mga namaguhan ka ng mga sitwasyon sa kabuhi mong ano, confused ka lang. Though hindi ka kachindi, though hindi ka kabalo sa himuon mo bla, may araman iba niya nga overconfident nga daw as if daw kabalo na sila tanan. Hindi mo na pwede tunduan mo siya, though hindi na sila gusto hinaptan. Ina mga epekto, ina sa mga hormonal changes nila, no? Sa ilang pagtubo, abi, no? Now, di bilang ginikanan, nga panimaho, bata mo dati, anon mo na abigaron? Butangan sa bubuan apog? Bubuan apog? Maluoy ka man. Simple lang kami mo, ang mga nanay kang tatay, ni Sinday, Toto, kapaligo sila. Ang habon nila bala, DTX Beauty Shop bala. Pagamita mula si Toto Gisinda sa DTX Beauty Soap. Kaya mga baho sa lawas nila magkaladula na na. Tungod mga
1: This is K5 News FM, your official news and music station. Lord, as we now end our day's work, we pray and thank you for this very wonderful day. Thank you for having given us the patience and industry to work well, and for having directed our thoughts, words, and actions. Forgive us, Lord, for our misgiving, as we forgive those who wronged us. Continue to give us wisdom to do good for others and for ourselves. Lord, please continue to bless us, also our families tonight, and bring us together again tomorrow as we start another day.

0: Radyo
1: Kampiyon Radyo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganit karot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Isaling nga babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano na yung interval?
2: Maitukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryanta, karon ano balang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita balang nga permilang kulang sa tulog. Nagatrabaho kong gabi. Ining sige-sige balang nga kakulang sa tulog, makalain sa lawas? Kagpaano makabulig si DTX 500? Kaupunti sila karong diskasyon ng aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan aton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo ng mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
4: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kahanginan o maisda sa kadagatan. Tanan, nagakinanglan sang pahuway. Ano bala ang nagakatabo sa lawas kung kulang kita sa pahuway, Dr. Ramil?
8: Sobra kadamo sang nagakatabo kag malain nga matabo sa imong vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imutulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan pahuway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, di syempre wala untat biyahe, di dasig na gubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pa huway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na time ang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom DTX 500 kag may TC kada adlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imong selula kag sa imong mga tissue. Sa mga nagapulaw da kag kulang sa antioxidants, di wala iya gainom DTX 500 kag may TC. Yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang, no? Nagapiga ang imo nga memorya bangod sa kada tulog sang tao, nagapurma sang connection ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Ngala ko damo gid ya nga kwan, gabilin niya impormasyon sa ano sa auto ko kay grabe patulogon mo.
4: Kaga DTX.
8: Gainom pa DTX 500 kag may TC.
4: Yes, ang pagpulaw, Doc, ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal, kag sa ulihi, basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
8: So, nagapigaw ang imong immune system sang wala tulog. Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog, daw hilanaton ka pagkaga.
4: Gani,
8: lain mo, no? Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan siya, list lang nga, pigaw ang imo nga defense system bangon sa kakulangon sang tulog. Amo na nga, gina-advise, gid permis sa nag-trabaho kong gabi, no? Inom gid DTX 500 kag mighty si agud nga mabuligan pakusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
4: kwan? Shift. No, graveyard shift.
8: Graveyard shift, no? Mga gapulaw.
4: Kapulaw.
8: Yang mighty siya, isa ni kaalkaline nga vitamin C nga mag-boost o nagapakusog sang immune system agud may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bacteria kag viruses. So mga graveyard shift kag mga security guard
4: na nagapulaw.
8: Driver, importante gininimo ang DTX 500 kag mighty C.
4: Kalabanan ba na, Doc, nga nagatrabaho sa call center, nagatambok Mm-hmm. Habi ko gani kung gapulaw ka, gaas-aas lawas mo. Daw suli mm-hmm. edukaw, nga gatambok ang iban.
8: Mm-hmm. Hindi bala haambal ta, Sir JP, nga kung kulang gastulog, apiktado imo brain, mm-hmm. gapigaw imo memorya. Hindi lang amo sina, Sir JP, apiktado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA.
4: Mm-hmm.
8: No? Ang GAMA, aminobutyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kung ang kagutumon kag kabusugon sang tao.
4: Mm-hmm.
8: Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal. Agod nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulak ka, ini again ang apektado. That's why, bisan busog na, namit siya pun kaon. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pag-control sa gana mo, inom giga DTX 500 gag MyTC kung nagapulaw ka mo para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
4: Low sex drive!
8: Low? Uy,
4: gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw. Si engineer, why gini gapulaw, guru mo?
8: Wala yun, nami tulog na yan.
4: But silingon, pala tulog gid ka, agi kuya, gali. Kay sulbang gana ko, kami ni engineer.
8: Kay gana TX 500 gag MyTC, Sir GP, mamon na nga premiado ang imong gan sexual appetite.
4: Wow. Nagapataas magali dok sang risgo nga mag heart disease ang permi pulaw.
8: Yes, including inflammation, paghubag kag ang risgo sa magka diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw kapin pa kun habitual na permi na lang wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun indi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog kay may insomnia ka, sige ha, inom lang ang DTX 500 kag may TC kay makorek lang na niya. Ang D-sugarcane extract sang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag MyTC agod healthy ka per me.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
0: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
1: DTX 500!
4: Di na nalang subong imo sugar.
0: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500! MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit rin akong ulo, tiinom ko MyTC alkaline vitamin C.
9: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
2: MyTC! Papalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi. National Highway. Kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Para sa mga dugang pa nga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakause ng skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagkakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi sang skin cancer. Dapat, kung ang trabaho mo permi nagabulad sa initan, kinahanglan may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, permi init, mag-inom sang DTX 500 kag MyTC kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ini ang makapasiguro sa imo nga hindi ka gidya magka-cancer. Magkabuhi sang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag MyTC kada adlaw.
8: Amo na nga ang kahoy kag ang dahon.
4: Uh-huh.
8: Wala cancer kay ginputos na sila sa antioxidant.
4: Gusto.
8: So, para ma-transfer na, kaunon man. Like sa ginahimo na ito, ganyan ang DTX 500 kag MyTC. Because antioxidant na nga, from the plant sige transfer sa aton nga lawas. Kung longevity lang man ang istoryan Sir GP, o kung ining pagkabuhi sang malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang Spain ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yang gakapatay matigulang. Balo ka kung ano ilang mga sekreto Sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo, no? Fresh vegetables kag olive oil. Grape wine kag steady parts ang ilang diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig ah. Ti simple fresh kang hangin, wala stressor boy.
1: Mm-hmm.
8: Gulay, utan, prutas, ti healthy fats kag exercise. Kun summarize tapagid, ang nagapalawig sang kabuhi amo ang gitawag simple less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant sa linsa, prutas kag utanon. Ti kun antioxidant lang man ang inyo ginapangita, pirmi na mo ginabalik-balik di nga ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka Mighty C kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sini sa imo. Pirmi na mo ginabalik-balik pag nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C daw nakaka o nang kapulo tub-tub 15 ka klase nga prutas ka gulay kung nakainom ka sina. Meaning pa kung damo gid kaya antioxidant nga ginainom, ti layo kaya sa mga problema sa kurason.
11: Problema sa kurason, no? So ang pag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Alkaline vitamin C kada adlaw, ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga kurason. Agud ini ang indi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa kurason Sir GP.
12: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang Mighty C ay ang pagtapna sang oxidative stress. Kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra-sobra na ang oxidative stress, ini man nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kanan-nan may balance. That's why gatumata DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para matap na ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi na kanan-nan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX 500 ka adlaw-adlaw, mag Mighty C ka adlaw-adlaw para matap na ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
8: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa gitawag oxidation. Te, hindi ganyan malikawan, damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
13: DTX 500! Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
14: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
15: Imo nga blood sugar test.
14: Kina tong score gani?
15: 470.
14: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
15: ilan na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
13: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
15: Daw pariyo lang na nga kung hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kung baho ang ilok.
8: Ragoy.
15: Damo sa nagapaligo, pero daway lang yapon ligo. Mm-hmm. Kay hindi DTX beauty soap ang gamit.
8: Wow.
15: Kay sala ang habon.
14: Sala ang habon.
15: Hala ang habon. Dapat ang habon mo, DTX Beauty Soap, may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga kapabaho si mulawas. May ara manini nga papain, nga linsa papayan nga gapaputi si imo. Tanaman yung sa GP, hamis, no?
14: Yes.
15: Hamis, gapula-pula, kaya ang habon sakto. Ha, ang habon, puno antioxidant kay may DSE, nga makita niyo man sa DTX 500, ari sa habon. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
8: May habon ka nga nag-protekta sa imo panit.
15: Uy. May ga-detox pa sa imo skin cells.
8: Ga-protection, ga-tinlo, ga-patay kagaw, din ka pa DTX Beauty Soap.
15: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX Beauty Soap ka, parisan mo sang kampiyon Doksam nga deodorant. Anong deodorant ta Doksam?
8: Tungod sa kadamo user sang klinika Diopress.
15: Grabe.
8: Ubos mo, meaning pa damo gid baho ilok. Ah, hindi gali. damo damo gusto nga magamot kan ilong okay, sa lao ano ko damo bawa ilong
11: oh protektado ka sir boy 42 oras sir boy basta naka clinic ka dio fresh ka kayang wow. Extra virgin coconut oil sina sir boy amo na nagapatay sang kagaw
8: pag wala ka bawa ilong meaning ba naka clinic ka dio fresh
15: okay. Anyway no ang clinic ka dio fresh may tea tree oil may VCO ang VCO kaya tap na on mga mikrobyo nga gapabaho si mo ilong that's why ang clinic ka dio fresh hindi lang ni deodorant nga ginaplasan kada pamot no ginapatay gidya ang cause ang pagbaho sa imong ilok that's why it gives you longer freshness 48 hours of freshness kung ang imo deodorant Clinica Dio Fresh deodorant Dok Sam
11: pero kadaga sir boy nami gid magpangapi ah wow, painit wow, sang aton nga chan pero nami ang healthy coffee ang aton gamiton no DTX coffee mix no samtang nagahigop kasi nga kape sir boy ginahugasan ginatinluan ang imong nga selula so hindi magtigulang selula hindi kita magbalatian basta ang kape naton kampyon no DTX coffee mix
15: amo na sakto dok sa mga start your day right dapat ang imo coffee DTX coffee mix pero kung may budget no kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo mag DTX premium coffee ka ang pinaka best kog klase nga kape for me nga duha ang super antioxidant mar ergotayonin nga halin sa gano mushroom the herb of immortality hambal sang ginatawag sa Chinese medicine that's why it prolongs life by ano ginihimo sa ergotayonin ginahugasan ginatinluan ang mga usado ng antioxidant sang lawas like vitamin E vitamin C ginirevive ni ergotayonin nga makita sa DTX premium coffee may wow. DSE nga so, pinakabaskog yes Dr. Amin
8: nami ang DTX premium kung may budget ka man lang DTX premium ka
15: kampiyon.
8: Bakal ka ni bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall ina pang DTX premium mga kabarato lang 20 to 25 pesos siguro sir boy ang isang pi.
15: Correct.
8: Pang kape nga rin ang sagidagad. Pero, ang iya sugar, stevia.
15: Stevia.
8: Oh, natural. Oh, diba?
15: Kasi katimplahon, pabis ka magbain chinko, sir.
8: Pero kung gatipid ka, DTX ko ani. DTX coffee mix. Damo na ang nadik.
15: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapi ka din kaplakita kape ha nga gapahubin si mo amo ni ang DTX Premium Coffee ang paborito sa mga health conscious people.
11: Yes.
15: Kasi lain yang
11: ang iban sir boy but dayan magtulon sang ditribayo sir boy. Ginapuga na lang nila ya sa kuan sa ila kape.
8: Ang iban man ang kuan lang DTX 500 capsule. Ginabutang lang sa kape para sabay na lang tanan.
15: Boy, kampiyon may MCTs ka na na protektado ka na kontra virus ka.
8: Wala problema ya kung ihalo mo DTX 500 ka capsule tapos pugaan mo ditribayo, wala gid ya problema sir boy.
15: Extend my maka, may kalabuwas ka. Ini nga mga imported Peruvian herbs gapan nami isang imo blood flow kung nami ang blood flow mo nami ang delivery sa minerals vitamins sa imo cellula nami man ang paghimos sa basura sa imo cellula mga carbon dioxide yun ang mga waste product pangkwaon at tanan ni extend panghaboy no pagwaon sa lawas pero ang blood flow amuna yung sikreto ang sikreto nga nami ang flagpole nami ang kayod sang backho mo kung ikaw naka-extend supplement no
8: siyempre importante da kung ga-extend ka nami man nga dugangan pagid nimo sang nami nga gitawag blood circulation
15: so, pamasahi ka
8: pamasahi at least damo bla naghambal sa akon nga gusto ka hindi ka dali magtigulang dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation mapamasahi ka either ka isa or ka duha sa isa ka semana sir boy
15: correct. Importante ang touch therapy
8: do kag ang mga kuanya mga ano na mga
15: mga points.
8: Points bla. Kaya niya manong.
15: Pressure points.
8: Makabulig ang pagpamasay gamit ang, siyempre, permi na muna ginabalik-balik. Ano gani aton
15: bago DTX, DTX Herbal Oil.
8: Ma-DTX Herbal Oil lang kami kay basi.
11: Bago na.
8: Kay taka na mito sa isa ka blood juice kay ginapiki. Basta dugay-dugay mo naman yung piki on bla.
15: Herbal oil ha, DTX herbal oil. Mga pilihan, lavender, pero, lemon.
8: Pero kung makasigurado mo, bakal gid ka mo sa mga legit na to nga mga reseller, legit na to nga mga butika. Butika. Oh,
15: amo na
8: kag siyempre sa aton nga mga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga mga product center.
15: Alright. Paano mabuligan ni D3 Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulweta.
1: Talk ni Doc!
15: Thank you, Sir JP, no? So, mga adlaw, tunanta, paano bala makabulig si mo si D3 Bio, si Clinica D3 Bio kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy, mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
8: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
15: Oh, dugay-dugay ihi.
8: Tapos kay gakadisturbong tulog mo. Especially kung kagabi o na survey mo.
15: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka, ay basi dako na ang prostate mo. Paano wala sa Klinika Dito Bayo makaipaiwas imo sa pagdako sang imo prostate, Doc Ramil?
8: Oh, nabalaan na to. Pag prostate problem, disturbo gid sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsigi ihi panahon sa gagabiyon, dako na nang problema. Isa sa mga rason nga nagka prostate problem is hormonal imbalance. Nga aga ka hormonal imbalance tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga ang wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
15: Lain.
8: This is the time nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3 Bio. Pag palainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy, prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate, kay once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
15: Correct.
8: So, isa sa mga rason nga ang naghubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3Bio, nabalaan na to nga ang D3Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad ka 40 up, you need to drink D3Bio. Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imong inang hormonal imbalance. Mm-hmm. Wala naman ibang rason, sir boy mo.
15: Correct.
8: Mm-hmm. Nga pwede nga maghubag imo kan hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
15: Kagaw. Duwa lang gid ang cause, no?
8: So, kung nag-edad ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least, di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang D3Bio imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
1: D3Bio, problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, ang D3Bio ka na. Ang D3Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio adlaw-adlaw. D3Bio with physio.
16: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio ba okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3Bio. Ang D3Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3.
17: Malakas, magabuti ka.
1: May DC.
17: Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo gid.
1: May TC. Mapalis sa magabuti ka.
19: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
22: Iloilo City.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Roa City.
22: Atubang sa PLDT McKinley Street.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Calibo.
22: Reventor Building,
21: Osmeña Avenue.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: San Jose Antique.
22: Wan Tiong Building,
21: Barangay 8 Bagumbayan,
22: fronting kay Sun Mall.
21: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
22: Kulasi.
21: National Highway,
22: kilid sang LBC.
20: Clinica de Alternativo Medicina,
21: Kabangkalan Branch,
20: located at ACM Building,
21: Texas Street,
20: Corner Bread Box,
21: Kabangkalan Public Market,
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Sagay City,
22: Radyo Bandera Compound,
21: likod sang Pag-ibig Office,
20: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Bacolod City,
22: Ernai Street,
21: fronting Paglaum Sports Complex.
8: May mga herbal tip, taga juice tip sa mga may amo na problema, sir boy. Like, you can have your tomato juice.
15: Kamatis.
8: No, 1/2 glass 2 times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate. While you are taking your D3Bio, mas dasig siya mano.
15: Ma-absorb na no? Oh. Mag-correct, no?
8: Hindi na kakinanglan magpa-opera.
15: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-clinica D3Bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ini siya kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo, ang baldok na mil. Ang lain pa ni, why kaga perform mayo, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa asawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo prostate.
8: Siyempre, may inflammation ng gatabo mo.
15: Correct, no? ti initanan tanan ginakorek ni Klinika D3 Bio paano? Si D3 Bio may ginatawag lauric acid. May mga araman siya gani, mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini, ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niyang 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dehydrotestosterone. Tining
8: ang dinya. Ang rason nga nga gahubag.
15: Gahubag. Tining dehydrotestosterone ni magdamo ni amuniga pahubag sa imo prostate. To kung gatumal ka D3 Bio sa klinika D3 Bio.
8: Ginakorek niya inang hormones.
15: Ginakorek niya inang hormone. Correct na Doclamine. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH. No? So, hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni klinika D3 Bio. Pati si Manoy, ginabuligan man para makaiwas sa prostate.
8: Kung palangga ni mo imubana, nga layo sa amo nga problema, hindi disturbo iya tulog, di man ka madisturbo, painom mo mo D3 Bio. Pero kung hindi na palangga ni mo yung bana, hindi na paim na.
15: Huwag tawa.
8: Paim na D3 Bio. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang nga mga parents nga may mga amunang problema, paim na D3 Bio. Para nang wala pa bala inakabalatean, Sir Boy, kung painom mo na, kag-ari pa yung pinakadabes, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka. Nakainom D3 Bio.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physium.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan tungod sa D3 Bio.
3: Ang D3 Bio. Ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3 Bio.
8: Dugang ang mga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio. Termina to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, bla sa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo tiyan, kaya pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 Bio. Because ining mga probiotics, amo ning responsable nga himo sang mga nami nga hormones, mga happy hormones, Sir Boy.
15: Mm-hmm.
8: Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakitaan nga kaya mag-regulate sang hormone nga oxytocin.
15: Payo pa sa kaon oxytocin mo, ha?
8: Wala. Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3 Bio, wala ka problem sa gitawag imong mudo, imong emotional health. Tungod sini nga rason.
15: Di mo makita ang epekto sa klinika D3 Bio and probiotics. No? Gabigit ang kombinasyon sa klinika D3 Bio sa probiotics. No? So, di mo makita nga ang imo mood. Ang imo mood, ang imo cognitive intelligence, ganami kung gausal ka sa klinika D3 Bio, Doc Sam.
11: Kung ikaw, Sir Boy, stress, no, siyempre malikawan ta na tungkol sa ginatawag kadamuan sa probiotics sa atong tiyan. No?
15: Mm-hmm.
11: So, ang klinika D3 Bio, ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta, Sir Boy.
15: Mm-hmm.
11: No? Umunang kabangdanan sa osteoporosis, no? Hypertension. No?
15: Mm-hmm.
11: Ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, so depression, no? Pero kung naka D3 Bio ka, Sir Boy, ining cortisol hormone naganubo, kaya yung D3 Bio may arasa sa ginatawag anti-stress activity, no? May arasa sa ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga arasa coconut virgin oil, Sir Boy. Mm-hmm. So malikawan naton ang stress kung naka D3 Bio kita.
4: Why sang pinakasabad nga balay kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pirmig, pinangakig, gamo ang balay kung naman ng asawa, abiri galuhin nyo na D3 Bio. Kulang na sa D3 Bio. Nga, ang D3 Bio nag-promote sang absorption sa magnesium. Kaya ang magnesium, amun ay nag-stimulate sa GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagaparelax sa aton utok, nagapakalma kay misis, nagapastop sa walwal ni misis, gabuot si misis.
8: Okay. So, inom gid di tribayo, kaya nga, grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong ulo pagkadto sa imong til, halin sa imong baba pagkadto sa imong tinai. So damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw kagay no D3.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: campione radio.
1: Oras alas 4:37 na.

0: Mga ka-K5, welcome na sa atong palatuntunan.
1: Balitang K5 sa umaga with ka-K5 Rowel Pineda.

Good morning! Magandang umaga po! Welcome na sa ato siring pagpangalagad siring Martes ng edisyon sa Balitang K5 sa umaga, Setyembre 22 na kita mga ka-K5. Welcome aboard! Once again sa another nga edisyon sa ato siring pagdulong sa mga balita, impormasyon, tarakayan, kago ano pa dira nga mga pagpamukaw, pagpanamyaw ninyo sa inyo tagsa ka mga pamilya kagkakilala. Pinagi sa ato siring programa. Sa sulod sa isa ka oras kagto nga, kita mag-inupdanay na naman diriya sa 89.7 MHz sa inyo tagsa ka mga radyo. So stay put ka mada, apong ko na nga daan, pero pahuway. O kung ano man ang inyo sining ginahimo diriya karon, ginahikutar. O kung ano man ang mga pagpreparar, labi na sining adlaw nga Martes. O kahit di wala man sang holiday, official holiday, kung ano nga mga kalain sa panahon. Dira, I'm sure may mga klase kag may mga trabaho nga aton dira nga mga tagpalamati, ang aton dira nga mga kaigsunan na mga kahigalaan sa aton niya nga mga uto dira karon nga mga ka-K5. Good morning lang. Dira sa ila tagsa ka mga panimalay karon while nga nagahigop sa mainit nga kape, mainit nga DTX coffee mix. Kita ang inup danay, ang inyo sining nga mangin kaupod si ka-K5 Ruel Carbajo sa Pereda. Inyo si Rico Bus nga lagad, migo sa mikropono, abyan sa kahanginan. Kaya ginaupdan man sa aton siring nga technical sparring partner sa VMix kag Master Control. Nagaman niyo braman sa aton siring nga live streaming. Si K5 ang Philapoy Celestial. Good morning sa 25 ka mga barangay. Diriya sa syunad sang Sagay, umuman diriya sa... Mayuya 22 tanan ka mga kabarangayan sa Dakbayan sang or Dakbanwa sang Cadiz. Magambal kita Dakbanwa, dako nga banwa or syudad. Kumbaga, amo nang hiligay noon nga term sang syudad or city. Amo na Dakbanwa. Kung Bisaya naman or Cebuano, Dakbayan. Okay, tingko magbanwa or munisipalidad or town, lungsod ang tawag sina. Amo na nga mga termino ha. So diri sa may Dakbanwa sang Cadiz, good morning. Amo man sa Dakbayan kay Ngiskarante bang buntag ninyo diya. Sa ato mga kigsunan, mga hikahigalaan nato diya. Mga suki nato tigpaminaw. Ang buntag sa 21 tanan ka mga barangay diya sa Dakbayan kay Ngiskarante. Amo man sa lungsod sang Tuboso, Calatrava, Banwa sang DSB. Pila man ka parte? O kung malabutan naton dira sa mga nabukid ng area na sa San Carlos, labi na mga kaiping banwasang Calatrava kag DSB dira na mga naibabaw na nga parte na sa ato dira nga mga utod karon ang mga taga Cadiz, Sagay, Escalante nga dira na nagapuyo amang agad sa inyo amang buntag ninyo dira. And of course diri man sa banwasang Manapla, sakop ka segundo distrito. Dira sa Banwa sa Manapla, maing aga. Amo man, good morning. Dira iya sa may Victorias, kag EB Magalona. Kabugusan sa Northern Negros. Konserin makusog, babaskog ang aton nga pagpangarangad. Sa aton iya nga mga tagpalamati, good morning lang. And, well, sa mga kaiping man nga kaislahanan, kaprobinsyanan, sa Iloilo, dira sa may Cebu, Bantayan kag Masbate. Maing aga, magandang umaga po. Sa may mga kaislahanan dira, no, kapuluan. Amang magagmay nga isla or pulo. Mga ka-K5, labi na diri sa may Matabas, sa may Mambakayaw, sakop man ka barangay Mulukabok. No, dira sa may island barangay sang Mulukabok, good morning. Dira sa may Suyak, may aga man ah. Atanan ng mga coastal barangays karon diri sa Sagay, Cadiz, kag Iskarante mo man. Once again, kaupo din nyo, si K5 Ruel Penada. Sa technical side, si K5 ang Philapoy Sarasjan. Ay, live na live kita. Sige apon, si K5 Sagay, live program sa radrang aton nga palatuntunan karon. Nag-broadcast via Facebook. Sa aton nga live streaming. Good morning landa. Sa mga nakatutok na dagkaron, ara na nagalantaw sa aton nga live, paki-like and share. Paki-like and share mga ka-K5.
Adira sa DYGU K5 Sagay 89.7 Ara madrang aton sining live. Apakiya like, comment and share. O comment na mo daw sa inyong mga greetings. Mga pagpamukaw da para miyaw kung ano man ang inyo sining matugda sa aton karon nga mga topic ko, balita naton da butang nyo lang. All right. Medyo matulutog na usbong aton sini kagahon kiti kahapon perti man ang pag-ulan kay K5 ang feel, no? Grabe ka munog ba ng pag-ulan kahapon, malawig-lawig man ang pagbubo sang ulan. I don't know lang kung ini ang resulta gyapon sang artificial raining ginpatigayon sang aton nga gobyerno. Bubo sila sang inablang pinong asin sa ibabaw sang kahawaan, kalangitan. Kay si Roplano, agod nga ipunon bala ng mga vapors. Na mga vapor bala tubig sa hangin. Daw hindi magpurma ulan, tikong imo na saburan sang specialized nga do asin malang na mo ang ginagamit nila. Adra mag-aipon ang tubig, mga vapors. And then eventually, ina mag-a tugas ang pagulan. Pero ting kahapon, grabe ito kamunog. I don't know lang kung natural na ito yung proseso. Nakasang aton nga Mother Nature. O kunda artificial gyapon. Nakadamo na sa mga artificial subungaw. May aras ang artificial rain, artificial rice, artificial egg, artificial intelligence. Ano pa mga artificial subong? Ha? Basi pilakanda, ma-realize ta, kita gali, mga artificial na kita. Ara gali kita sa sulod sa isang computer, o daw nag-asta na kita ka mga normal. Dira daton ma-realize ara kita gali sa sulod sang Matrix. Rata para pelikula Matrix pare ko ay. Oh. Ana bilang si Neo si Keanu Reeves. Oh, wala gali sila kabalo abi nila nagapuyo lang sa tunay kalibutan gali kay ara sila sulod gali sang ano na. Daw kontrolado sang AI. Then eventually daw na kabugtaw siya, naka-escapar. Kag nakagwa na siya sa matuntuod gid nga kalibutan dito gali na kita niya mga kontrolado naglitanan sa mga ano na AI kag mga robot ang kalibutan kag ginakontra na kag ginaaway sang mga tao o baga mga tao daw rebuilding na gapanago tago muna ang pelikula nga Matrix kasi muna bala pila kadlaw nakabahol galing no kasi na pelikula na yung mga kaki but anyway. Dami mga balita na subong, nagatulungaw, mga parte sa AI. May balita na pa rin ang pilmo, gintistingan sang dako ng kumpanya. Nang mayara sang AI, kontrolado ang pinakadako kag powerful ng AI dito sa Estados Unidos. Ila ginbuhi ang tatlo ka mga AI agent, tawag sina mo, AI agent. Gin-release nila agod testingan ng mga security sa mga kumpanya bala nga target nila kung masarangan bala nga ma-breach or masulod eventually nasulod mo ang gini mo sa AI way man yang artificial intelligence kaya tido ginsugo man lang gindiktahan lang bala tigin attempt kahapos lang katama parikoy oh, gini mo niya gipakot-pakot niya lang ang password sang ano na sa security ka kumpanya na penetrate and then eventually dito na realize. Now, sa mga nagimo sini nga muna gali ka baskog ka powerful and at the same time ka delikado gali muna karon na gidad dibatihan kung balahagan haganon kag medyo hinay-hinayon lang pag develop sang AI artificial intelligence kay basi bala pila kada makibot na lang tapitik sintas tanan-tanan kontrolado na labi na ini mga powerful weapons bala sa kalibutan. Yaw yata nagalik ang kontrolado na, hindi nagali kapyot sa tao, AI na nagakontrolar, baw ka delikado. Tapos magnilutaw na lang ang mga drone sa ibabaw. Tapos ginapangita na ta. Pelikula bla Terminator, lang tawa na, parikoy. Daw matamat nag-realize. Daw inang sangunan, magkita na natin sa pelikula, mabal kita magkabahol sila. Di ba na magtupa na, daw ka imposible. Subog daw ka, no, no, nagamatamat na. Ay, Diyos ko. Masyado na kadelikado sa kalibutan. Anyway, hindi na kita naya sa mga manami man nga mga balita. Mga pagkati wala ginyan sang baylog. Yapon, hindi na mabayluan sang AI ang mga pakig-abyanay na ton mga kakipay.
Inibay lang inyo, dara nga mga komento. I'm sure di ka mo mga iaya. Mga nag-comment na karoon sa aton nga live. Iay ni, si Sally Alminsyon, iay ni. Si Jose Bal Napoleon, mamahan, Wilma Susunda. Angel Gerald, dara man nag-comment. Hindi niya mga iay mga comment. Good morning sa inyo daha. Thank you, kids. Parayin ninyo nga pag-suporta, monitor sa aton nga live. No, every day. Franklin Martinez, good morning. Si Ma'am Norma Binigay, ara naman, nagkatutok na. Si Ma'am Nene Dalawraw, kahapon, dala siya din sa iyang radyo, parekoy. Dua kabilog. Sa mga sakop da ni Ma'am Nene Dalawraw, atensyon. Hindi nyo hali, tandog dang switch sa kilid. Kay once matandog yun na da, automatic ka naas na sa. Kaya ti, ang switch da bala sa FM, may AM, tapos SW1 kag SW2. Hindi nyo pag ituon sa AM kag sa SW. FM lang yun ituon. Tingala sila pa rin ko, nagkanaas. Reklamo sila kay Ma'am Nini Dalawraw. pati ka. No, ano malang na? Nangina ba lang, honest mistake. Nawain mo na nila kay kung kaisang matuunan sa radyo. Hindi magina sila blaya siling eksperto sa mga technical nga aspeto sa isa ka gamit. Labi na kung mga radyo, tod simple lang ng radio set. So may mga ulo edad-edad na kagdigid niya kabisado nga muna. Mga function da bala, mga switching da. Mabudlayan na sila, palibog na sila dayon. Ano maniman? Hindi na masagap ang K5 ba? Gali ka kay nakatuon gali sa AM gali ang isa toto sa SW binakababaw na bala parikoy. Tiyan mo to pag panaog kay ti ang FM dira sa kilid sa inyo nga mga radyara na pinakaubos. Maintain nyo lang na da ha. Kay ti ang lilisuan da hindi nyo naman na malubag maliban lang sa volume kag on and off. Ang sa ibabaw na dang lilisuan sa mga frequency naka-fix na sa K5 para hindi na kamo magtalang-talang. Alright? dira, no? So, hindi nyo na paghikapon, tandugo, no? Kung kuhit-kuhiton, tuhil-tuhilon, da? Para hindi na kamo magproblema. Alright? Sige, si Ma'am Nene Dalawraw, ahay, gibit-bit niya pa itong duha ka-radyo kahapon. Binit-bit niya pa, bak-intol niya pa ito sa mga kargada niya ito, mga inugbaligyan niya, pati kabugat, gapit siya. Pagkita iya pa si K5 Mat. Kay paubra niya. Sinin ko to dala dilang taon tabi Ma'am Nini. Anong diferensya? Paglantaw ko palang sa switching, balaan ko na dayon pare ko. Anong problema eh?

Ma'am Rosie Magbanwa, good morning! Done, like, and share. Thank you, good. Ma'am Rosie. Rolid V-Star, ara naman, nagkatutok na. Artificial, nga pagigugma. May arada. Norma Binigay, oh. Aba, gahugot-hugot ka, Norma Binigay. Aparing ampela, oh. Tondo ni si Ma'am Norma Binigay, oh. Artificial nga pagigugma. May arada. Wala gid ito tuod niya ngamon nga mga pagigugma, hindi di artificial ya. Ha? Oh, tuod niya ngamon nga mga pagigugma sa amon nga mga pares. Tuod to nga ulan, sir. Perti ka baskog sang hangin kag daga pang lipak. Ah, okay, tuod gid man. Ah, amo nang ano, gro, ang dulot basta natural. Walang halong kimikal. Tata, check ha. Good morning, tamiyaw ko lang nanay Bebeng Ilgana. Kagiyaw si ring apo nga si Lilay Terebroso, dinas may barangay Bulanon. Purok Star Apple. May nga agad ha, sa mga taga Purok Star Apple, pili, din pa, Purok, Talisay. Okay, ti puro na da, puno kahoy mo. Purok Santol, may ara na da, Purok Santol. Mangga. O, di bala parikoy, no? May ara na da, no? Ano pa na da? Ang purok kulo? Do, kulo. May kulo pag inaday. Basta purok kahoy, ah. Dara sa barangay Bulanon. O, kadamo na da sa purok. Dara sa Bulanon. Kalapad nga area. Salve Cordoba Openyo, may nga aga. Diri naman niya sa barangay Old Sagay, ang tagsa ka purok pangalan, mga bulak. Mga flowers. Purok bougainvillea or tanom. Mga misitas, wala? Bougainvillea, manzanilla, purok rosas, di ba ibayon, muna da, santan, muna da ang ngalan sa mga purok o lugar sa barangay Old Sagay. Ati, good morning da sa inyo, ha? Sa mga KSS members sa barangay Bato, si Manong Henry Claro, Manang Munding, Manang Susan Villaflor, Epel, Manang Rosalie Jimenez, Manang Lali Bulao, Inday Rosalyn Relatos kag Jean Jimenez. May tamyawon matadigli pa rin ang pil. Ligad to. Nakasakay ni partner. Ito balang team building. Manang nasakyan niya nga tricycle, padulong dito sa may Bangkiruan. Sa may Jamago, padulong. Driver ka tricycle, lagi pa matigli sa to every morning. Si Sir Roberto Pitugo kag Julimar Morales. Okay nga agada sa inyo, ha? Eding magpares, magpartner si Roberto Pitugo kag Julimar Morales. Gamba sila nga nagapamati sila kuno kada aga. Ay gila galing radyo, nagka ano na, nagka diferensya do cellphone na lang tong ginapamati anto ni Sir Roberto kag Ma'am Julimar. At imay man kati may extra nga tinago tong nga radyo sa balay. Amo tong ginhatag namon sila. At imay na da nga pagpamati na, ha, Sir Roberto Pitugo da. Ma'am Julimar Morales sa may barangay Old Sagay. Din yung lugar nila man, Bangkiruhan. May nga gada, morning. Sino pa? Ato din kita miyawon before kita nga mag-proceed sa aton nga mga balita. Sir Ruel, hindi, ah? Romy Octavio. Din siya parikoy, ano lugar niya? Manugtahi. Sir Romy Octavio, good morning. Ako may mga nagpatahi kamuda, ano parikoy? Sapatos. Ako may mga paubra kamuda, may diferensya, guba na inyo nga sapatos. Basi pwede pa na maremedyuhan. Kahit ikamahal man subong bakal ka sapatos. Labi na sa mga estudyante, nang ginagamit ato na everyday. Sa mga empleyado da, ang itaga mo sa marugpakay o da, si Sir Romy Octavio. Mula na mabulig na itong parikoy, no? Ang mga muning utod na ito, mga listeners ta, nabalang nagapatingwa everyday, agad ka makasurvive, ba? Bululigan na ito niya. Ginangla na ito, promote. Tara da, no? Barato lang, magpanukot si Sir Romy Octavio. Hindi nyo na pag-ayoon, ha? Paubra ka mo, hindi nyo na pag-ayoon. Labi na akong mga pulupigado naman lang gidang nag-hatag servisyo da or nag-abaligya. Pero kung sila yung mag-hatag sang, kung si Boss Jumaris Unido yung mag-negosyo sa inyo, sigurado ay on you, gid. Okay, ano ni, big time na niya. Ay on you, gid, 50% discount. Iskerdasan ni kadali ito sa gwa. Si Boss Jom Sunido. Ay, may nga agad agilik kayo ng Warzine. Dira sa may bagong merkado da.
Hambal Imam Sali Al-Mention Parikoy, Sir Well.

0: hindi ko AI ah. Galantaw lang ko sa galantaw ko sa imo. Aga, siyempre eh. Ma'am Sally, al-mention ko pa ya. Ha? Galantaw kaya AI nga mga teleserye. Inabala pa rin ko, yung inalantaw ta. Actually, AI na mo. O, ina mga daw teleserye, inabala mga drama-drama. Inalantaw ta kung kaisa sa mga reels. O, reels-reels na. Ina, mga ka-K-5, babalaan nyo man ah. Na, mga real gid nga tao, kag inang na-produce lang sa AI. Alondra Selma Pidiero, good morning. Hambal ni Ma'am Alondra. Kay Mari Galang Dulce, dira sa Barangay Malubon. Kag si Ulysses Mahilom, good morning. Tamiyaw ko lang, mamam. Mamang Ana Marie, Ana Marie Caparon. Si Mamang Ana Marie Caparon, kagya sininga pinalangga asawa na si Charlene Amodia. Maing aga sa tanan ng mga suki sa products diri sa my phase 1, Barangay Paraiso. Adra kay Ma'am Nene Dalawraw. Ma'am Nonoy Bailos Esperer, good morning ko na daw sa tanan ng mga staff sa K5. Alrighty then. Diri na kita sa ato niyang mga balita. Ano bala mga natipon nga balita sa aton nga news center kag sumumantag sa mga field unit reporters na nagaligad nga 24 oras. Alabi na diri sa aton nga lokalidad. Ang mga balita sa siyudad sa Sangay, Iskalante, kag Subuman, Cadiz, kabugusan sa Northern Negros, kag bugos nga probinsya, asang Negros Occidental, mga kaiping kaprobinsyahanan, rehiyon, kag bilog nga pungsod. Ang mga balita nasyonal man ato na.
1: Balita!
0: O, dire kita sa aton balita lokal una. Sa aton nga balita lokal, alkalde sa Banwa sa Manaplao dismayado gid. O nagugta siya o sa mga persona da nga nagpangawat, nagtaklas da sa mga linya da sa ilang kuryente kaya pinamputol. Kawat ni sa mga wala pa makilalaan ng mga individual dira iya sa ila sini nga public plaza. Di wala na da sa nga CCTV public plaza ha. Wala gid sa may nagabantay da nga security, tano, dukun kalapit lang na da sa munisipyo da kag police station na ideahan pa sa sining mga kawatan. Tiya mo na, no? Ang balita, dismayado ang alkalde, si Mayor Mika Escalante. Kasi gintuon man guro, ante ang mga kawatan nga niya, bantayan lang ng buli da sa mga security da, nagabantay. Ati karon piktado dang ila sining plaza labi na sa tion sa kagabion wala suga kay pinamputol no sang wala pa makilalaan nga mga kawatan. Dugang pang balita lokal, ang sunog bala dira sa may 6th PNP sub detachment para yon pang ginaimbestigaran no sang aton sining mga otoridad kung ano gid ang gintunaan sang kalayo, ano gid ang nangin na rason mitsa sa sining pag-ibwal dira sang sunog sa ila sining ang ila dira nga daw ginhimo-himo dira nga residential structure, temporary residential structure dira iya sa may 6th PNP sub detachment para yun pang ginausisa sa aton sining BFP sa Gaya. Dugang pa nga balita lokal mga KK5, sa gay non artist nagdaog sang Grand Award sa 2026 MADE competition. Ano ning MADE or MADE nga competition? Uy, kada ko gali sang gindag-an sinigali parikoy, 500,000 pesos ang Grand Awardee. Amo na ibalon tani karon ha kung sino ini nga sa gay non artist. Sagay National High School kag uswag naghiliusa para naman sa Values Formation Program. Amuning nagakadapat, no? Kag importante gid. Very timely kay ti ining mga nagaklatabo karon nga mga kalakasan kag krimen sa sulod mismo sang eskwelahan. Kung kaysa makita naton ina mga kabataan tabla paring ampil. Labi na sa kamodernos panahon subong do wala nagid ginatutukan sa gobyerno ta. Okay, sa nga aton sininga DepEd, ining moralidad or karakter bala, a development sa tagsa ka mga kabataan. O, sa una yan, sa panahon pa natin, elementary ka high school, dugay-dugay lang, may mga pamisa, ginakantuan kita sa mga pari, mga pastor, tapos more on, doon gina-emphasize sa mga religious aspect bala. No? Subong niya daw, hindi na gid, more on mga subject na gin-importante, mga math, English, science, na tagaan importansya. Nakawa mo ng resulta kung kaysa kung ang of course di aragid man ada ang pag-uswag sa aton sining pungsod development sa aton tagsag ka mga estudyante sa patagsang kung ano din ang ilahan duman mangin pilakadlaw no di tagaan gid man atuod sing importansya pero ti ang karakter naman kamo na dang dako gid nga question labi nang ugali bala no kamatasan kag morality sa tagsag ka mga estudyante kamusta ayhan. Amo nang naobserbaran ta bala paring ampil pagpadulong naton sa iban nga pungsod. Nakakadto na kita, no? Nagpasalamat kita kay natagaan kita oportunidad kay maka abroad bala lagaw, maka tour. Kay dira maobserbaran naton bilang behavior sa tagsa ka mga pumuluyo, residente sa Hong Kong. Ang mga Hong Kongers or mga Chinese. Ara dira makita nato na muna sila kaseryoso sa ilang pangabuhi daw. Do mga robot bala kung magasta, maggiho kung maglakat. Daw basta kay makagiyo lang padulong sa trabaho, eskulahan. Daw siguro nila lang ihandom kung paano bala mag makakwarta manggranon, do mo na bala mag-uswag ila pangabuhi. Amo man dito sa Korea, daw ka mga seryoso sa mga tawo. Sa panalagsa lagi makita mo nga daw inang natural lang gid lang nga nagapangalipay, pero mostly sila seryoso, no? Sila nga tagsa ka mga career siguro, trabaho man, obligasyon. Amuna, anong na-obserbaran ta? Siguro kay ti amuna nga gin-emphasize gid sa ilang gobyerno sa ilang pungsod kung paano man mangin mauswag ang tagsa kay Isabla. That is why siguro ang ilang pungsod amuna ka manggaranon. Oh. Galing kay ti amuna gani kung aton man na-obserbaran ang mga ano man ah. No? Kumbaga mga gawi bala kag pamatasan. Medyo ano na no layo gid sa kinandan man sa aton mga Pinoy. Kaya more on family oriented no? Kag highly religious no kita kag nagasunod gid kita sa kuno mga kultura naton kag ano bala ining sa aton man nga reliyon or simbahan. Abra no mayo man kiti values formation program kabay pa no dako ni mabulig sa mga kabataan ta. Sa iban pa naton nga mga balita, oy Mayo man niyo, base sining palabuton nga Nobyembre, mabuhin-buhinan na, no? Kabay pa ang aton nga balayran sa kuryente. Kay ti mayara sang ay hindi ba lang plano sang gobyerno ta, hindi man siguro plano kundi ni patuman na ang pagkakasang 12% nga value added tax, no? Sa system loss charge. Kagaini ginalauman gabaga tugas ang pagnubo no ang pagkakas ang 12% VAT sa bili or sa system loss charge palairan ta sa Nobyembre posible nga magnubo kahit inipatuman sa masunod ga bulan sa Oktubre kakaso na ang VAT sa siring systems loss kaya ang epekto siri by November ato na nga mabatsyagan. Ito, ang balto sa presidente, takakson ko nun yung systems loss charge. Ay, kakason ng liyang bat? May arag liya gyapon eh. Wala gyapon to pa, liya. Naparuma na sa 20 pesos ang kilo sa bugag. Wala nagtupa. Ti kakaroon kay gin-remind sang tao, ginimula nila mga tag-sobra 30, sobra 40, 20 pesos per kilo ka bugas nga gin-promesa. Wala gin-dya mag- ato pa siguro si mga ano lang eh, pili lang balaligyaan eh, no? Yung NFA. Ato tapos limitado pa sa pila lang kakilo mabakal mo. Sa isa kadlaw. Hingin to lang tagyapon ah. dugang pa balita nasyonal, 14 anyos nga, hindi, diriyo, barangay official bala. Wala labot yan sa mga kagawad kag barangay kapitan, tinaya civil service eligible na sila pa rin ang PHIL na mga KK5. Di ba lang, Ma'am Nene de la Ura, Aranita Montaño Glenn, Radzan Noida, Franklin Martinez, Sally Alminsyon, Rosie Bagbanwa. Di ba lang, mga punong barangay, kapitan, kagawad, matik na na yan, civil service eligible na na sila. Pero tining plano karon sa aton nga ombudsman, wala labot sa ila mga ano bala, chairperson bala, no? Kakipay ba ang PhilHealth sa barangay, mga treasurer, ano pa, secretary, ginaduso, ni Ombudsman Remulla, Buying Remulla, nga mangin civil service eligible man. Amo nang iya siring ginpabutyag. Dugang paraton nga balita nasyonal, 14 anyos ka estudyante, ginakabig naman nga baganian, matapos maluwas ang 30 ka mga classmate. Uy, amo maning kampiyon nga balita o. Dumduman mo tong ligad bala adlaw si Mana to. Tong ginlusob man siyang isa ka grade 9 student ang iya siring eskulahan. Kagin pang luthang to mga estudyante, iyang mga schoolmates. Ining 14 years old, agini mo niya sang dito na nagpadulong sa ila classroom, kag tuyo kung tani nga magsulod pa ring ampil, tiniklod niya, sinipa niya ning suspect sa pertahan, kita action masulod mo, ara guro siya natuunan. Pagsipa niya, ginduso niyang pertahan sang bangko, amo to nga wala makasulod, naluwas niya ang mga classmate, nagtinumpok sulod mo, nagpanik na gadaan. Do hindi na maintindihan sa mga estudyante, magwa sila or madlagan or magtinira sulod kwarto, kaya tiyang ganman ato sa gwa mo. Gusto man magsulod. Pagsipa niya to, balabagan niya sa bangko. Galing lang kati ang sospek ay kumumay armas, dito siya nagpadulong sa bintana, pinaarakan niya to palupok. No, ang biktima, napilasan pa rin 14 years old. Pilason, tiyan mo na ginakabig siya nga hero. Pwerte no, isog nga bata. Doon mo muna yung natabo, tapos takluban bala itong isa itong naigo man siya. No, itong doon naglaaw, paspertahan. No? Okay, gin-attempt niya man nga si Radaan bala. Ito yan, ginbawian galing itong sang kabuhi. Muna nga itong sining mga balita. Kagdugang pa na itong balita lokal, new mega nga si Guerrillo, voluntaryo nga gin-surrender sa Calatrava PNP. Balita ni KK5 Jom Surido. Sa itong nga balita ng sport ni Jaco, partisipasyon sa Pilipinas sa 2026 Asian Games pag-aisturihan sa Senate Post-Evaluation Hearing. Pero nag-umpisa naman ang Asian Games, isturihan niya po nila ni. Kamang hindi yabala ka bulay o gobyerno to. Ayo, oh. Imbis magtas tag sa ikadlaw ta na lang. Nag-umpisa na to Asian Games, isturihan pa nag-iapon sa Senado. Oy, hindi na, oy. Mauya man kami mga Pilipino. Istoryahin nyo na lang the impeachment trial ni VP Sara Dam. Masakop, maistorbo. Baka mo na karon. Hindi nyo na rin pa istoryahin eh. Gampang na to mga players na to. Istoryahe. Sa aton naman, mga, amo na nga aton nga mga headlines na mga KK5. Now, diri kita sa aton naman, nga, Pinsarabala. Sang dagligad nga adlaw, may dakong nga iskandalo kag balita nga natabo dira sa may o dito sa probinsya sang Antique. Okay man, may isa ka barangay, wala lang anay ginhingadlan kati wala pa man sila iya makahatag sang ilang pagpatag. No, kag para yung paini nga ginausisa. Isa ka emergency vehicle. No, nga isa ka barangay ang nagpanigiya siri ang nakitaan nga nakapark nakasulod pa sa isa ka lodging house. Inabla mga lodging house pare ko yung daw drive-thru bala kumbaga drive-thru. Inabla ang sulod ka lang da misalakyan ka motor sulod mo lang park mo kag dito na kamo maka paway-huway kag makaseminar sa imong nga partner. Wala dang imuon nyo da ma ma ano kamo da bala religious study ma home study o review. Kamo na dang imuon nyo da park nyo lang no ang salakyan. Now nakit-an nga nakapark sa sulod sang isa ka lodging house sa Banwasang Sibalom Antique ang isa ka emergency vehicle sang gobyerno sa tong aga ha sang Lunes ng adlaw Setyembre 21 kahapon lang. Nagtinguha ang K5 News FM Antique. No, kahit may nakasaposin eh, ginpicturan, ginpost. Kahit mo na, gintinguhaan. For the sake of fair and just broadcasting, orin ibalang patas, no? Kag mambal naton ta fair man bala sa bahin sa kung sino ang nagdala, nagmaneho sining Bicolo. Kag of course para man sa barangay gintinguan no sa K5. Makuha ang statement sa barangay kag ginatudlo nga tagiya sa nasambit nga emergency vehicle. Agod may baluan ang rason kung naa yara ini sa nasambit nga lugar. Now, wala pa man sang kaklaruan kag wala pa makapagwa sang statement bahin sini. Ginapanumdum ginaton. No, sa aton dira nga mga tagpalamati, labi na sa aton nga mga public official. Mapabarangay man o kon yasang syunad, banwa, or anything or any agency or department sa aton sini nga gobyerno nga nagapanagiya sang amo sini nga kagamitan o bihikulo nga mahambal aton service sa ilang opisina opisyal kag kuntani dapat pagagamiton lamang sa mga official function no, sa ila dira nga talatapan para naman magamit sa paghatag servisyos katawhan. Mayara kita sa ginatawag Administrative Order Number 239. Nga kon sa rin, ginadumilian ang paggamit sa mga sanakyan sa gobyerno para sa mga pribado kung personal ng mga katuyuan. Ano ba lang Administrative Order Number 239, Series of 2008? O kung i-search nyo na, may isa man ka Administrative Order 239, pero iniya ang Series of 1996. Duha ni sila ka mga AO. Pero tayong specific idea para sa mga mando sa pag-usar sa mga government vehicle amon in Series of 2008. Ini nga mando ang ginpapanaog anay ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Nga kon sa din, nagapugong, nagadumili sa paggamit sa mga government vehicle para sa hindi opisyal nga transaksyon o kung personal nga pag-usar. Now, ini ang gin-issue sa itong Setyembre 15, tuig 2008. Ano ba lang ang mga importante nga provision sini? Ang mga government vehicle dapat gamiton lamang para sa mga opisyal nga paggagamitan o kung transaksyon, function o kung buluhaton sang gobyerno o anuman nga ahensya sang gobyerno nga dira naka-assign kag nakabutang ang ina nga Bicolo. Kag kinahanglan sa adiri sa provision mayara sang trip ticket nga nagapakita nga otorisado ang paggamit sang sarakyan kag dapat ini makita sa windshield agod sa iban nga tawo. Ini ang klaro, no? Labi na sa mga lugar nga konsiderin makapadulong ang sarakyan, no? Makita gid ra butang ang trip ticket. Makapakita basi may magtabwa, makitaan, no, sang mga concerned citizen nga uy, opisyal gali ni nga function or lakat, no, kay tibayaran sang trip ticket. Ang paggamit sang gobyerno or government vehicle kun mga weekends, no? Or legal holiday pagkatapos ng regular nga office hours o kung opisina sa gwa sang otorisado nga ruta o kung sang tawo nga hindi otorisado mahimo ha posible mangin prima facie evidence sa paglapas kung wala sang husto nga permiso ha take note ha tandaan gininyo mahimo mangin prima facie evidence sa paglapas kung wala sang husto or tama nga permiso. Di, mayara gyapon sang exemption. No, kung naglisensya bala ang isa ka barangay official or personnel nga paggamiton niya, kati agod mo on service sa abidra sa mga residente man. No, kati importante, like for example, matuon bikaron mga special nga okasyon, no, kasal, bunyag, or may lubong. No, kung kaysa ina matuon na sa mga weekends. Di na kung mayara man sang proper coordination kag pag lisensya posible man nga tugutan. Ang importante makapananghid bala makalisensya gid sang tarong no kag may pahanugot dira sang ilaman mismo nga barangay. Daw ginamando sang ahensya nga limitahan ang paggamit sa mga government vehicles sa essential activities kag likawan ang indi kinahanglanon nga mga biyahe. Haiti wala labot subungadaan krisis ang panahon, kamahal sang krudo kag gasolina. No, amo na ang dapat gid nato likawan, makagasta ba lang aton nga barangay, no, ang aton nga gobyerno, ang aton nga banwa o konsyudad man sa mga hindi man kinanglanon bala non-essential activities. O kamahal sang gatong subong. Naong publiko, ginaagdaman nga mag-report sa posibleng mga unofficial use sang government vehicles mga kakipay. Ang opisyal kag empleyado nga mapamatud-an nga naglapas mahimo tubangon ang administrative sanction. Sanksyona or mga penalidad suno sa nagaluntad naman nga mga layi kag regulasyon. Depende man sa ilang ahensya man. No, kung wala sila da makalisensya, makapananghid sa ilang mga opisyal or mga department heads, no? Sang kuano na dang departamento ti depende na, no, kung ano nga mga sanksyon ang pwede man ipadapat, no, sa naggamit o sa sining nasambit nga mga bikulo. Tiyan mo na, no, ang mga KK5 dapat ginaton tandaan, no, sa mga public officials naton da personnel dapat tandaan gini naton, no, likawan naton nga himuon ang amo nga mga bagay. Oh, labi na ang paglapas ang administrative order number 239. Kasi para man sa inyong ano da, no, trabaho kag maproteksyonan man ang inyo dira nga career man, no. Labi na kung nagdugay na kamo da sa inyo panrabaho tapos sa amula ni masipyat pa kamo, kabudlay ka tama. No, maguba lang inyo dira nga obra. Sige, panumdum lang na, no, sang K5 Giuseppe, sa inyo siring alagad. Para malikawan man bala nga muna nga kangay nga mga insidente, pinsarabla, emergency vehicle. Ano man na da karon, dira niya gidulong ang pasinti na sa lodging house. Hindi man na da guro ospital. Hindi man na da guro clinic. Hindi man na da guro balay balataan. Bala pa rin ang pil. Ano na da, no? May gidulong nga marugbata nga pasinti. Ano na da balay balataan na da ang lodging house? Ano na da klase nga balay? Hindi na lang kami mag-ahod ni KK5 Ampensis. Hoy, speaking of balay balataan, Jay sa Rose Birthing Clinic, ha, sa mga ano da, mga mabdos da, kanto ka mo. No? Kaya ti accredited na siyang yaka program ka Philher. Kanto ka mo sa Jay sa Rose Birthing Clinic. Sa aton sining nga pagbanumbalik, mga detalye na sa aton nga mga balita, ang aton igadulong sa inyo. Standby!
1: Mga KK5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, Differ Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyong nga senior citizen ID agun nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag vitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Para sa masafe nga pagpanganak,
1: Ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa siyudad sang Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
0: Balik na kita sa aton nga pagpangalagad, oras alas 5:27 na. Ang aton nga palatuntunan ginadulong sa inyo sa kaluwa naman sa DTX 500, Mighty C ang alkaline nga vitamin C kag sumuman klinika D3 Bio. Amo ring ugalion naton, no? Dapat anado naton nga i-take every day, no? One capsule kada isa. Sining aton nga mga suplemento kay ti by the word itself supplement. Nagasuplemento, nagadugang, na kumbaga nag-reinforce balada, na nag-hatag sang additional man nga ang kinanglanon ng mga minerales kag vitamina sa aton gilawas nga sarang man makahatag sang kayuhana. No, eventually sa aton sinigalawas kiti mo ni nag-proteher, nag-protektar sa aton batok sa mga mikrobyo o mga germs kag subuman mga ano bala, free radicals da ang nag-utaw-utaw sa aton sinigalawas every day. No, kiti do kaangay manasansalo ng aton nga mga selula, no? Nagaka-oxidize man bangod sang oxygen nga ginatake naton, very amuning nga daan na ang oxygen nga daan pa rin ampil isa ina sa mga elemento, no, nga naghatag or nagpadasig naman sa proseso sa pag-oxidize. Kita mo na mga sansalon bala pa rin ampil, no? Mga steel o kon iron, no? Eventually kadugayon tuktukon na sa tuktukon bangod ina sang mga elemento, no, like for example ang tubig, oxygen, no, kag salt bala o kon asin, labi na kung malapit man sa kadagatan, no, amo na nga nagakalusaw man bisan ano katiga kag kabakod sa mga sansalon. Tiyamo man na silyulata, no? Mga ka-K5 nagaka-oxidize bangod sang oxygen, ti kinanglan man aton oxygen, no? Para magka-survive kiti amo nang aton nga ginaginhawa upod sa hangin. Na kung dira mapektuhan labi na kuhuyang imong mga selula, no? Bangod sina nagatuhaw mga free radicals, dira nagaka-damage kag nagatuga sang balatian mga ka-K5. No, sa aton nga lawas, take naton. O DTX 500, MITC kag Klinika D3 Bio. No, amo na siya. Available sa aton nga Klinika D Alternativo Medicina. Diri sa may Calgiriles, Barangay Poblasyon 1, kilid lang tupad sa aton nga studio, color blue ang K5 News FM. Color green naman ang Klinika D Alternativo Medicina. Karon nga adlaw, alas 9 tubtob alas 12 sa udto, may free check up kita, free. Ha, wala bayad nga check up. Diri sa aton nga Klinika D Alternativo. Kag-webes, amo man, duwa na ka-adlawa no, sa isa kasimana. Dira sa may Cadiz, aramada na hamtang sa may Dalan Magsaysay, Barangay Zone 3. Malapit lamang sa personal collection nga building. Aradra, aton nga mga suplemento. Good morning, dagali sa Brad's Coffee Shop. No? Aradang aton nga DTX Coffee Mix, available da no? Sa may Kinalumsan, Barangay Poblasyon 1. Dira naman sa kay Migo na Ton Pilay no, sa Barangay Old Sagay Public Plaza, gabaligya man sa no, sa iya magamay nga stall kag sa aton man nga tindahan Tubang San. Aradra, available man ang aton nga kape kag mga supplement. Regulas Meat Shop, dira available kay Ma'am Judith Carvalho sa Barangay Makiling, Diana Store sa Barangay Paraiso, kag Indies Mini Grocery. Dira sa may tinampaan entrance ka Cornell Swimming Pool. Ay, hindi gali tinampaan. Kabahog. Oh, tinampaan to na to gali. Malayo na to. Sa may kabahog. Parahin kita sa aton nga mga balita. Diri na kita sa aton nga mga local news. Oy, atensyon gali yan, nay. Now, sa aton dira nga mga ka-K5, labi na may mga bikulo da, baw, motorsiklo, salakyan, di pasahe man akong privado, labi na sa mga nagabiyahe karon, tricycle. Presyos ang gatong gali pa rin ang pilbaw. Subong masaka na pod. No, mga ka-K5, atensyon sa mga driver, sa mga bikulo, kagpampasayro ng mga salakyan. Pagalauman, gabagasaka, subong ang presyos ang gatong. Subong adlaw ng Martes, Setyembre 22, tubtob sa masunod nga semana. Inibase naman sa Department of Energy, DOE. Magasaka sa 8 pesos. Punto 82 centimos kada litro ang presyo sang diesel. 4 pesos punto 88 centimos naman kada litro sang gasolina, samtang 6 pesos punto 47 centimos naman sa kerosene kon gas. Amuna ang presyo sa pagsaka, ha? Nga posible na ton lauman, ti nakita ko to pa rin ang pil. Sa ginabaklan ko balang bulubar to kung tani, 83 na ang premium, 84. Di ko madugang ni Butsing ganon, ma 89 na, or 90 ang kada litro. Baw, sakit naman ni sa bulsa ni. No, ang gatong, ang isa ka gatos na ton, do, halos, sobra na lang isa ka litro kag lima ka kutsara. No, ang gasolina. No, amo na mga ka-K5 Perti na gito. Amo na epekto sa mga gira-gira to sa Middle East kag sa Europe. Bala to, Ukraine kag Russia tong. Ukraine, halima nila ka missile to ang mga oil refineries ang Russia to. Di nagkumod na ang US nga unta to na lang na hindi na maghali ka pa mumba to sa ilang mga oil refinery kaya nagkakapekto na sa bilis ang krudo bilog kalibutan. Di pa mangkot naman sa Ukraine, di kami kay ginalusob man sa Russia, di paano ni karon? O, dapat untaton man nila ang pagpangatake sa amon para untaton man amon ni balos-balos mo lang kuno na mo. Di mo na, dito sa Middle East to, Saudi, inatake man. Ano na lang ni nga tong kalibutan ni? Eh? Diri kita sa aton nga mga balita, nagpabutyag sang pagkadismaya, pagkaunsyame. Pagka bad trip, mahambal na lang nato na. No, nga daw naglain man ang buot ni isang alkalde dira sang Banwa ka Manapla. Kaya ti kung tani, inablang ka mga equipment or mga pagkabutang da sang ilang nga Banwa sang gobyerno lokal. Kung tani, hindi na lang bala pag interesan pagkag pangkawaton. No, kaya ti inaya, hindi man na siling Kumbaga sa personal na da ang mga propiedad, no, yan ay asang publiko, asang banwa na da, ginagamit sa katawahan na da, no, para sa kayuhan sang tanan. No, pagka-interesan pa sa ining mga makawat ng mga individual. Now, ang pagpanguha diri sa kuryente or linya sa mga wires sa kuryente diri sa ilang plaza, ang nagtuga karon sa pagkatrasar sa pagpahanda sa ilan na talana bilang serbisyo karaban, no, diri sa ilang banwa. No, may serbisyo karaban paglikuntani, o di paano na da mausar da mga sound system da kagsuga, no, sa muna da nga area sa banwa, eto pinagkuha ninyo. Supposed to be Domingo. Oh, ang adlaw to, pero ti nagapreparar kung taning ila sinig banwa para sa serbisyo karaban, no, pagka Lunes, sabi kahapon, no, pero ti paano na, no, hambal sang ilang alkalde, paano sila abi makapreparar kay ang kuryente kuno sa plaza to pinangkawat, no, hambal ni Mayor Mika Escalante, oh. Now, iya man ginpahayag nga makapila na ka beses ini, no, nga nila nga ginapanami man ang lugar para sa kalingawan sang tanan sang pumuluyo para dira ko may buring man sa ilang balay makakadto dirang mga residente makapaliwaliwa mayara sang paliwansan balas ang stress kag burdam lang ginatawag upod ang pamilya dalag ulagaw sa plaza tulotambay e paano na dagkaron, no, kung maggabi kay ti dulom na wala na sang linya ka kuryente amo na da, no, ang ginapapanawagan sang ilada ang alkalde nga kung tani, bala, hindi na lang pagka-interesan sining mga individual ang aradang pagkabutang sang ilada nga banwa kati para manastanan, kati hindi man lang niya siling ang gobyerno da sa manaplang maapektuan, no, kagang masilutan nyo da kundi ang katauhan gina mismo, no, mga residente sang lugar sino da nga banwa nga mo karon ay nag-antos man eh, no, sa kabudlayan da sitwasyon, labi na kung sa tiyon sa kagabiyon, wala na da, may matambay da, may malagaw, kaya dulom na, wala na sila da sa lingaw. Kaya mo na da, no, panawagan sa iladang mayor, kung sino ang mga sospek nga ni mga KK5, mga itudlo, no, agad nga masilutan man, no, magpangatubang sa nagkaigo nga panong bungon, sa ila sininga ginhimo, no, nga pagpanguha dira sa linya kakuryente. Now, follow-up na ito ni Sir Agnuntad man nga sunog sa itong Sabado. No, sa hanggang hapon, hasta nga nagabihan na lang, ang sunog, uldong nga balasig man nga natapna ni napalong ang kalayo. No, kahit tatlo man ka mga lugar ang nagbinuligay, tatlo ka mga syudad, Sagay, Escalante, Cagadis, kagiban pa nga mga volunteers group, ang mga fire brigade, ang nagbinuligay, agod nga mapalong matapna ang sunog. No, nga naglunta dira sa detachment balaka 6th PNP Special Action Force ang former 334 bala dira sa may sitio Tanaw, Barangay Poblasyon 2. Now, padayon pa ang investigasyon sa aton nga Bureau of Fire kung diin gid bala nagumpisa anong gintunaan, ano dira ang nangin mitsa o rason sang nasambit nga sunog. Now, naglunta ang sunog mga takna alas 5 pasado sang hapon sa tung Sabado. Setyembre 19, nga kung sa din gilayo naman nga nagresponde ang Bureau of Fire and Protection sagay mga takna alas 5.42 ang hapon. Now, pila lamang kaminutos sang mabato ng impormasyon, gilayon nga nakaabot ang una naman nga fire truck sa lugar. Bangod sang kakusog, kadako sang kalayo, perti kabasko kay grabe man to, naghinang-hinangin, perti pagkainit nga daan sang panahon, kada siglang nga nagdako, nagibwal ang kalayo. That is why nga after 10 minutes, no, ginpapanaog dayon ang ikadwa nga alarma, butsing ganon ang pinakamalapit ka mga syudad kag banwa, kinanglan nga magresponde na, magbulig, no, second alarm. Meaning to say, ang banwa o ang syudad sang Escalante kag Cadiz, kinanglan nga magresponde, buligan, no, ang sagay. Diyan mo to, nag-apas gilayon, nagbulig ang BFP Escalante upod man ang Create Cadiz, ang DRRMO Cadiz, no, ang Disaster Risk Reduction Management Office Cadiz, no, kagang Lopez Sugar Corporation Fire Brigade. Nagbinuligay na, agod nga matapna, mapalong ang kalayo. Mga alas 6:33 sang gabi mga KK5, gindeklarar ga fire under control ang sunog samtang makaligad ang 30 minutos Amang alas 7, gindeklarar nga fire out na ang insidente. Suno sa BFP, isa lamang ka istruktura ang totally damage. Nga may ginabulubanta, kalaparon nga 160 metro kwadrado ang lapad sini. Nga ginabulubanta naman nga yara sa 240,000 pesos, 240,000 pesos. Ang kabugusan nga halit nga dulot naman sang amo nga sunog. Wala pa sang wala man sang may na report kada pilasa ano kung casualty sa insidente. Samtang parayon pa ang investigasyon sang BFP para naman matulid sang husto ang ginsuguran sang sunog.
3: Balitang K5 sa umaga.
0: Now, dire kita sa report ni K5 Jom Sunido. May kang tanan na si Siringa gin turnover. Gin voluntary nga gin surrender, gin turnover nga si Garillo. Baging brandingan niya pa o, New Mega kuno ni nga si Garillo niyo dito sa Kalatraba. Wala available ang ano, hindi available ang busko. New Mega lang na, New Mega, bakal busko eh. Dirita sa report ng K5, Jomari Surido.
3: K5 News FM Live Report.
0: K5 Jom, good morning.
4: Good morning K5 Burel. Wala naman yung choice ang iban niya mga manug pa ni Garillo. Kay kung wala nag-idea sang barato nga si Garillo, maski ano pangalan dira,
0: patuso na lang.
4: May si Garillo kada sir. Wala na sir. Okay, grabe na hindi nakpanay sa buong sa bawal na, si Garillo.
0: Iwat ang busko, iwat.
4: Te, ano na malang da, di, maski ano. Why man si Garillo nga maski ano sir? Pero ini siya nga si Garillo. Kabalo ko mild lang ni gid siya ka Kipebruel. Kay siyempre kay ang brand niya New Mega.
0: New Mega.
4: Ang maisog-isog nga si Garillo New Migo. O kaning Busko.
0: Siyempre ang maisog tuya ang Old Mega. No kay ti Old Mega to isugin ma to mo ganito nga ginbayaan to eh. Oh. Amo na ganing silon lang sa New Mega bagong nga Mega ba? Ang mga new girlfriend.
4: Maisog-isog ang mga ex-Mega.
0: Ano? Amo na da ang old or ex-Mega, amo to gibiyaan kay ti siguro lain mo to batasan, isog kayo gibiyaan na lang. Diri sila sa ilos bago ka Mega na.
4: Ha? Busko. Kay ang di na sila masigarilyo Busko. Kay sigarilyo ka Busko. Sige lang panugo kay boss mo.
0: Boss, Busko.
4: Ano ko ang boss?
0: Tani na lang gi-rebrand, no? Kay ti iwat ang Busko kag miinit sa mata sa mga otoridad. Mm. Ginadakop, Busko. Bayluan nila, butan nila da boss mo. Or boss niya. Boss naton. Sige, report mo.
4: 34 tanan ka rims kay Pebruel. So 340 kakaha. Kay ang kada rim sa sigarilyo may tagpulo na siya kakaha kay Pebruel. Kag posible nga mo kabat man sa 17,000 ang presyo sa sini nga sigarilyo kay Pebruel.
0: Pila ka rim to?
4: 34
0: ka rim.
4: Ka rim.
0: So, times mo, multiply mo tag, sa pulo, 300 tanang kakaha.
4: Kuhan siya?
0: 340.
4: 34 ka rim, butang ta mag 500. Mga 17,000.
0: O, tisak na git.
4: May 500 ang iyang...
0: presyo siya, amo na ng presyo sa tindahan, no?
4: Possible price. Kag, siyempre, ang persona, gintawag lamang nga si alias, Nune, 41 anyos, ang nag-turnover. Tricycle driver niya kay Kipe.
0: Nakitaan niya niya.
4: Posible, ginkarga sa iya, kaya na lang gin-turnover.
0: Oh,
4: kaya illegal mo, kasi ako pa ni madakpan karon.
0: Correct, ito correct. Kamu na may nga decision, gid. Okay, tiko, ibaligya yan ni karon. Mutangta, ibaligya niya ni sa mga tindahan. Ikaroon ko i-report siya o siya pa nadakpan siya sa ton kapulisan. May mo na nga desisyon.
4: Siya na lang nag-report.
0: No? Gin-report siya. Balaan niya gid-gurong yan. Nung kontrabando ni. Ginanglan doon i-report sa mga otoridad.
4: Hanggang na hinabita naman ng mga illicit cigarette in February, ang gin-turnover man sa Kalatraba PNP sa otoridad.
0: Ang pamangkot ko kay K5 Jom, no? Pagkatapos nga makumpiskar mga kaangay sini, daw para bala sa drugs, no? Di bala ginatutdan nila, gina-dispose, gina-incinerate. Ini ka kay Pipe Joe, anong ginahimo ni sa mga sigarilyo?
4: So, amo nang wala pa nila gin-expose sa aton yun. Anong ginahimo?
0: Kung mga confiscated cigarettes bala, no? Of course, ina, gamito na ebidensya sa korte kung may pasaka kaso. Pero ano ni, sunugon Manila or bas-ons tubig? Oh, depende ay, siguro, no?
4: Siguro, autoridad. Lagi niya i-deteriorate yun nila. Gupo na magamit. Nila, hindi na magamit yung equipable. Unlike sa iban nga mga masiling na itong mga kontrabando, nga ang iban, ginapaagi subasta sa gobyerno. Sample, mga sports car.
0: Auto.
4: Auto. Tapos may ara man iban, nga gina-forfeit sila in
0: pero na balitaan ko kagab ito kita ko sa dako tong ano bala mga national TV bala mga confiscated nga manok o abro mga imported bala nga mga manok may kinarton karton mo alin guro basi wala na magiguro sa iban basi China naman to kinarton supposedly dapat to i-dispose uy ano man imo may mga sindikato gali kag kasabwat no sa sulod siguro sang ano lang ko ahensya mismo sa gobyerno ginapang recycle gali nila kag ginabaligya paringgampil no paring busyom ang mga confiscated to nga mga manok ha dress chicken ha nga inabalang deteriorated na kaglain na gid bala pero ginapamaligya pa nila
4: gyapon kasi siguro
0: amo tong daw ano ha gin raid sang NBI
4: Base siguro naka-gown to kay dress chicken man.
0: Oh, gani. Okay,
4: ang gown mahal na ng gown sa
0: naka-attire chicken. Naka-formal attire chicken.
4: Tingala kami to. Aki pa bro, no? Dress chicken, pero tapos, wala man bayo.
0: Wala man balahibo. Oh, ginuglasan. Dapat tawag sila nude chicken. Nude chicken. Ah, sige na, diin pa na ka ng mga pakalambot ang ato, balita.
4: Sabi ko lang kung balita ang ato na tipon sa ito paglipot-lipot sa bilog syudad sa Escalante, kag syudad sa Sagay. Kagangining naman ng balita, dala sa ito sa kalawan sa DTX 500, Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, D3 Bios, 4 Biotics, kag Extend Food Supplement, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa balitang K-5 sa umaga, ako si K-5 yung sunido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan, sa Norte ng Bayan, sa Negros, ang kampiyon ng istasyon, K-5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
0: Madamo giga salamat kay K5 Jom Resulido sa imo sining report. Dira sila nga tindahan-dahan ni K5 Jom. Dira sa may bagong merkado. Aram daton ng mga produkto, suplemento naton available man sa ila sining store. Kay nang Warzini, good morning. Ma'am Genevieve Caparon Cugunon. Pa-shoutout ng list sa Morales Family, Carado, sa Carado. Dras Masyanda Carado, good morning. Rosie Magbanwa, ginagreet niya Nanay Erlinda Salvacion, Nanay Adelaida Abad, may nga aga. Ginagreet man aton Erlinda Yuson, Rose Kagbagsoy Gabilia, Lulong Kagdilia Villasencio, good morning. Salamat sa umagad ko, nga si Jenaline Narbasa. Marilu Salinas Dulumente, good morning man. Joy Ganti Alduesa, Franz Delgado, Mafi Argel Mendoza, maying aga. Thank you, Gid. Sa inyo dira nga pag-monitor, gyapo na. Kay Elena, Ma'am Elena, Sir Romel Anurico, Dream Boy Kag, Angel Grace. So, good morning, mada. Nga pamati man sa ito na. Dira sa may barangay, Paraiso. Parayin kita sa ito nga mga balita. Alas 5:47 na sa aga. Dire kita sa good news. No, kati isa naman ka kasi manwa na to, no? Isa kasagay nun nga artist nagdaog sang Grand Award sa 2026 Made Competition. Nagdala sa national recognition sa Sagay City si visual artist Kenneth Lawage matapos nga makuha niya masungkit, no? Ang Grand or bilang Grand Awardee sa Mixed Media Category sa 2026 Metrobank Art and Design Excellence o MADE Competition. Nagdaog ang yasiring obra niya taya. Ang naglaragway naman sa kabuhi kag pagpanikasog sa mga mamumugon para sa mas maayong palabuton. Suro kay Lawagi ang obra na impluensyaan sa iya naman nga eksperyensya bilang manual worker kag sang iya man nga amaya nga nagtrabaho bilang construction worker. Naragalin sa barangay Makiling sa Sagay si Lawagi kag naghimo na sang art o halin pa sang iya siring pag-isang bata pa siya. Bilang Grand Awardee, posibleng nga makabaton siya sang 500,000 pesos nga premyo, lagit na ang cash award kag scholarship para naman sa artistic development. Samtang dugang panaton nga balita, ginpormal na sa Sagay National High School kag Union of Sagay Watchmen Advocates of God o kun uswag. Ining tatlo katuig ga Values Formation program para naman sa halos 5,000 gid ka mga estudyante, 4,800 no ka mga students sang grade 7 tubtub grade 12. Now ginpatuman ini pinagi naman sa Memorandum of Agreement nga ginpirmahan sa tong tinalikdan nga semana sa Sagay City Sangguniang Panglungsod Session Hall. Magaservisyo ang uswag sa Values Formation session kada Miyerkules, Webes kag Biyernes. Tatlo ka daw every week. Kaya magatutok naman sa mga moral character, responsibility, respeto kag pagkamaluluyon kag pagservisyo naman sa iban. Ginalauman nga paagi sa programa, mas mapaligon ang karakter kag positibo nga pamatasan sang aton nga mga kabataan.
3: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Ang aton nga mga balita, ginadulong sinyo, kaluwa naman sa DTX Coffee Mix kag DTX 500.

0: presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500, bakal na sa mga butika.
3: Balik na kita sa aton sining nga palatutunan, balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
3: Posible nga magnubo mga K5 ang balay ranta sa kuryente sa mga konsumidor dira. Labi na sini palabuto naman nga Nobyembre. Ah, hindi pa subong, hindi pa sunod bulan Oktubre, kundi November pa. Na mga K5, hawat-hawat yan po na. Ginapabitin kita sa aton government. Pero bisan pa paano, di ba la? Matupa gid man ah. O sunod sila. Kati ining plano nga pagkuha naman sa 12% nga value added tax. Kita mo lang gid, no? Paringampil. Systems lost charge na gani. Wala man na naton ginagamit pero kargahan pa sa gobyerno. But tanan-tana na lang gid nga mga bagay, butangan value added tax. Sabi mo kung saan uni gin patuman ng value added tax, paringampil. Sang panahon to ni El Tabaco, ni Anhing Ferdinand, ni Fidel Ramos. Anhing Fidel Ramos, former president sa Pilipinas, dira gina nagumpisang VAT na mo, value added tax. Dira na nagumpisang mga pagmahal bala sang tanan ng mga balaklo na ton. Bilis ang kung ano ng mga serbisyo kati may value added tax na. Kay suno sa ila, magadugang na kuno pauswag sa aton gobyerno. Kaya serbisyo sa aton gobyerno, ti ano, makanto malang yapon sa pangurakot sa iban. Kaya mo na da, no, mga KK5, ang value added tax ng 12% sa systems loss charges ang kakasona sa BIR. Tisuro sa ERC, ginapalabot na nila sini ang implementation rules siring nga bagong bando sa BIR. Target nga mapatuman ini sa mga sa kuryente nga na consumer naman sa bulan sa Oktubre kag makita sa bill sa Nobyembre. Ging klaro sa ERC nga ang VAT lamang, take note, ging klaro sa ERC nga ang VAT lamang ang ginkakas kag hindi ang systems loss charge. Masi paglantaw nyo, resibo nyo da, aragya po ng systems loss charge, di wala nila ginkakas, ang VAT lang. Dari kita sa report ni K5 Jaco, K5 Rayland. Ini balang partisipasyon kuno sa ang Pilipinas sa 2026 Asian Games, pag-aistoryan sa Senate Post-Evaluation Hearing. K5 Rayland Nieves, ibalita mo!
5: Natala na magpatigayon sang post-evaluation hearing ang Senate Committee on Sports agud ripasuhon ang kabukusan nga partisipasyon kabukusan nga performance ang Team Pilipinas sa nagpadayon nga 2026 Asian Games. Ini ang ginanunsyo ginhimo sa Senate Sports Committee Chairman Senator Christopher Bongo samtang yara sa Nagoya, Japan agud personal nga magahatag sang suporta kag maging moral booster sa mga Pilipino athletes. Ginhatagan pagtamod ni Go ang hindi magpanghiwala ang dako nga kontribusyon kag epekto sa mga naturalized players sa kadalagan sa isa ka national team. Ilabi na nga kinaandan na sa kalain-laing ang mga pungsod ang pag-recruit sa mga naturalized athletes para sa international competitions.

girag file sa ilatag sa mga balita. Kaga mo man sa aton mga viewers, sa aton mga followers nila. Thank you, gid. Nabuas naman nga daw, Miyerkules, updanay na naman kita sa muman nga oras. Kag sa muman nga frequency sa inyo tag sa mga radyo. Sa aton mga kaupod, kag K5 Rayland Directo Nieves, kag K5 Jomari Surido, kag K5 Chester Jan Bomba Marilu Veronque, kag K5 JR Gilantigaan, Ariel Apas, kag K5 Ray Matthew Terrazas, Denmark Mahina Joel Abilay, kag K5 Shiana Swalo, sakalan sa aton silinga senior tech, kag K5 Amphila Poy Sarasyal. Sa aton siling station manager, Ma'am Kulin Manzanares Cubia, kagamuman sa aton nga Big Boss, CEO, Dr. Mil Itang Uy, ini ang inyo alagad kag K5 Ruel, Carbajo sa Penada, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.

0: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID, agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
2: Pag-ibig up today.
3: Pag-ibig fun, solid kaban.
4: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 96.3

0: 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita Kampiyon sa musika Kampiyon sa drama Kampiyon sa komentaryo At kampiyon sa serbisyo publiko Sa Bacolod City 101.5 K5 News FM Championing the lives of the Filipino
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa isuno sa ngaga
0: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan K5 News FM Number 1 Ang himpilan ng sambayanan K5 News FM Championing the lives of the Filipino Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region, nagapleg ng DTX 500 Morning Newscast, sumungano sa Martes, Setyembre 22, 2026.
2: Makita, kagbabatean kita live and where in the world. Pinagi naman sa mong official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 11.5, kagbacolod K5 Station.
1: Para sa ating mga pangulong, dinalan. Iloilo City Comelec handa na para sa barangay kagsangguni ang kabataan elections 2026.
2: Minor de edad patay matapos magserente sa San Jose Antique.
1: Pagpanglutang sa Banga National High School, planado na sang sospek ng estudyante.
2: Lalaki nakilatan samtang nagapang isda. Ginatos ka fly sa Japan, ginkansilar bangon sa typhoon na Duhon.
1: Kayla Sanchez duha ka beses nga nakahimo sang Philippine National Record sa Asian Games.
2: Janela 4 of Spades kag SB19 nagapaguna sa 2026 Awit Awards.
1: Sa detalye sa mga balita. Ang balitang regional ay nadulong sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Sa balitang regional, lalaki ginlabo patay sa Bacolod City. Patay ang 39 anyos ng lalaki matapos nga ginlabo sa Purok Sigay, Barangay 2, siyudad sang Bacolod, Lunes ang gabi, Setyembre 21. Ginkilala ang biktima nga si J.R. Versosa. Sa inisyal ng impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Bacolod, naglisensya si Versosa sa iya live-in partner nga magbakal sang sudan sa guwa sang Ilabalay. Sa iya pagwa sa balay, hinali lang siya nga ginlagas ang tatlo ka mga lalaki. Nadakpa ng biktima ka ginlabo. Pila sa duga na wong kagtsana na angkon sang biktima, rason nga ginbawian ini sang kabuhi. Gilayo naman nga nagpalagyo ang sospek matapos ang krimen. Pahayag sang anak sang biktima nga nag-ausarang iamay sa iligal nga droga sa do, apang madugay na ini nga nauntat. Padayon naman karon ang investigasyon sa kapulisan, agud madakpa ng sospek kag batubo ng motibo sa krimen.
2: Pagbuno patay sa senior citizen sa Bacolod, case closed na. Makabig na nga case closed sa pagpatay sa isa ka senior citizen sa Purok NEDF, Barangay Handumangan o Kunhandumanan, siyudad sa Bacolod, sa atong tinalikdang nga Bernes sa Tiamri 18. Ini matapos nga nag-ako ang suspek sa ginhimo sini nga pagpatay sa biktima. Sunod kay Police Captain Lilani Laguting, ang hepe sa Police Station 6. Ginkilala ang napatay nga biktima nga si alias Jovcon Segfredo, 80 anyos, samtang ang ginatudlo nga suspek amo si alias Paul Bianti, 9 anyos. Base naman sa medical legal, nagkaangko ng biktima sa mga pilas tuga sa pagpambuno sa bayan sa Gliog kagpaa, kagiban pa ang mga pilas sa lawas bangod sa pagdepensa sa biktima. Aminado naman ang suspek na nagagamit sang illegal nga droga, samtang magapangatubang naman ang suspek sa kasong homicide.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:06 ng aga.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa ang balitang regional Iloilo City COMELEC, handa na para sa barangay kagsangguni ang kabataan elections 2026. May balita si K5 Jenny Kaoyonan.
0: DTX 500.
3: Preparado na ang Commission on Election Iloilo City para sa palaubuton nga barangay kagsangguni ang kabataan election kun BSKE sa Nobyembre 2026. Sunod kay Election Assistant Officer 2 Mr. Jonathan Saino, yara na 95% ang ilo opisina nga preparado kag ginahulat na lamang nila ang election paraphernalia. Dugang pa ni Saino, kompleto naman ang manunudlo nga magaserbe electoral board sa eleksyon. Sa diin mayara sang 970 ka mga manunudlo ang ginpaidalom sa training sa masunod nga bulan Oktubre 16 to Oktubre 28. Natala naman nga magapatigayon sa coordination meeting ang COMELEC Region 6 sa Gudtalakayon ang security measures sa pagpatigayon sang eleksyon. Samtang sa Setyembre 24 naman magamiting ang Election Registration Board o kung ERB para sa sealing ka-confirmation sang listahan sa mga certified voters sa syudad para sa posting sa mga voter centers.
4: Report nagikan sa Iloilo City. Inis ka K5, Jenny Kaoyonan para sa Kampanya Balita, Serbisyo Publiko, Tagkalingawan sa Iloilo, K5.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Lalaking missing, bangkay nasang masapuan sa Hasaan, Misamis Oriental. May balita si K5 Sai Olivera.
0: DTX 500
5: More. Kinumpirma ng mga otoridad na ang bangkay na natagpuan sa Purok 3, Barangay San Nicolas, Hasaan, Misamis Oriental ay si Jason Castillo na reported missing mula pa noong August 21, 2026. Natuklasan ang kanyang labi sa isang mabundok na bahagi sa ilalim ng puno ng saging kasunod ang search operation ng mga otoridad nang unang makita ang isang bungo sa lugar. Nakilala si Castillo dahil sa suot nitong itim na pantalon. Ayon kay Police Master Sergeant Makaindig na walang nakitang foul play sa pagkamatay ng biktima habang inihahanda na ang pag-aayos sa kanyang mga labi. Ito si K5 Sai Olivera para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning News.
1: Menor de edad patay matapos maaksidente sa San Jose, Antique. May balita si K5 Eileen Magbanua.
0: DTX 500 Morning News.
6: Dead on arrival sa ospital ang minor di edad nga driver matapos nga nakabunggo sa poste ang ginasakyan ng motor last 11:55 sa gabi Setyembre 19 sa Barangay 5, San Jose, Antique. Sa interview kay Police Lieutenant Cheryl Sapinosa, ang Deputy COP kang San Jose MPS, ang naging pahayag na residente kang Barangay 1 ang biktima. Sa investigasyon kang kapulisan, naghalin sa Barangay 1, paagto sa Barangay Malaiba ang driver apang pag-abot sa lugar kang insidente, ginapahayag na pirangandya, rason nga nawad-an kang kontrol sa manibela kag nakabunggo sa poste. Nagagwa dugang sa investigasyon nga medyo madasig ang pagpadalagan kang driver nga nasa impluwensya kang makahurubog nga irimnan kag wara tignasuksok nga helmet kang natabo ang insidente. Last 12:15 sa kasanagan Setyembre 20 kang nakitaan ang biktima sa diin last 12:21 gindara sa ospital apang ginbawian kang kabuhi. Balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampiyon ng mga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan, ang Kampiyon ng Estasyon sa Antique, K5 News FM.
2: Permanente nga pagbawi sa lisensya sa nakabunggo patay sa motovlogger sa Clan Ginduso sing LTO. May balita si K5 Leonard Viray.
0: DTX 500 Morning.
7: Gintuso, Sanglan Transportation Office Region 6 ang permanenteng revocation sang lisensya sang 24 anyos nga si Maynard Ingaling matapos nga napamatud-an nga administratively liable sa reckless driving sa fatal crash nga ginalakipan sa nga moto vlogger nga si Gerald Karel Roldan o kilala sa pangalan nga Pitix Aklan. Sa resolusyon nga ginpagwa sa atong Setyembre 18, ginrekomendar ni LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Piglio Span II ang perpetual revocation sang lisensya ni Ingaling matandaan nga natabo ang aksidente sa itong Agosto 30 sa barangay Pudyo, Tangalan, Aklan kung sa diin nabungguan sa nga driver suspect ang biktima matapos yung nag-overtake o nag-counterflow sa National Highway sa nasambit nga lugar. Base sa kuha sang CCTV, police report kaga mga witnesses sa lugar. Ginapayag sa nga LTO 6 nga may ara nga bastanteng ebidensya agod nga mapanabat si Ingaling. Samtang sa piyak kaparte, ginlubong naman kahapon adlaw sang Lunes ang bangkay ni Pitix Aklan sa Kalibo Municipal Cemetery. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Bernard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 11 sa ngaga. Sa dugang pa nga balita, 5 ka wanted persons arrestado sa separado nga mga operasyon sa Bulacan. May balita si K5 Eileen Sanchez.
8: 5 wanted na individual ang naaresto ng pulisya sa magkakahiwalay na operasyon sa Bulacan noong Setyembre 11 at 12. Dalawa sa mga suspect ay kabilang sa PNP PIDEA Unified Watch List matapos mahuli sa bypass operation sa barangay Santo Cristo, Baliwag City. Nakilala mga ito sa mga alias na Onchi, 45 anyos, at Day, 44 anyos. Nakumpiska sa kanila ang 10 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 68,000 piso kasama ang marked money at cellphone. Samantala, 3 most wanted persons ang nadakip noong Setyembre 11. Sa Plaridel, nahuli si alias Undo sa kasong acts of lasciviousness. Sa Baliwag City, naaresto naman si alias Nato dahil sa paglabag sa Anti-Carnapping Act. At sa San Jose del Monte City, nadakip si alias Kuya DC kaugnay ng kasong panggagahasa sa menor de edad. Ayon kay Bulacan Police Acting Director Colonel J.B. Baybayan, nagpapatuloy ang pinaigting na operasyon ng pulisya upang matiyak ang pananagutan ng mga lumalabag sa batas at mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Aileen Cueva Sanchez para sa kampiyon na himpilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: KX 500 Morning News. Mga mamumugon sa Negros Oriental na kabaton sa masobra 57 million pesos nga buli gikan sa DSWD NIR. May balita si K5 Rufa De Vero.
9: DTX 500. Kapamahagi na ng mahigit 57.5 million pesos na tulong pinansyal ang DSWD sa Negros Island Region sa mahigit 5,000 na mga magsasaka ng tubo sa Negros Oriental na naapektuhan ng matinipag atake ng Red Stripe Soft-Scale Insect o RSSI. Ibinigay ang tulong sa pamamagitan ng programang Emergency Cash Transfer o ACT upang matulungan ang magsasaka na wala ng produksyon dahil sa peste. Ang mabinay ay nakatanggap ng pinakamalaking halaga na 25.8 million pesos kasunod ang Canlaon City na may 8.8 million pesos at Baay City na may 8.4 million pesos. Nakinabang din ang mga magsasaka sa Amlan, Basay, Bayawan City, Dawin, Himalalod, Pamplona, Santa Catalina, Shaton, Tayasan at Zamboanguita. Ayon na sa DSWD NIR, magpapatuloy ang pamahagi ng tulong sa buong rehiyon upang matiyak na mga pamilyang apektado ng peste ay mahatanggap ng kinakailangang suporta mula sa pamahalaan. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa katapusan nga balitang regional suspect sa pagpatay sa isa kalalaki sa Bacolod, ginapanawagan niya magsungka sa kapulisan. May balita si K5 Red Salgado.
2: DTX 500 Morning.
10: Pamilya sa lalaki ginutang patay sa barangay Handumanan, nagapanawagan sa suspitsado nga magsungka sa kapulisan kag buligan sila sa mga galastuhon sa pagpanubong.
11: Patayon
10: Ingon nga nagapanawagan ng mga himata sa lalaki gilutang patay sa Proc Saturn Barangay Dumanan, Sudan sa Bacolod sa itong Setyembre 20. Ang pagsungka sa suspetsado nga si Romark Mardocchio sa kapulisan ang mahatagan sa justisya kabatayon ni Rene Abibas ay para mabuligan man sila sa mga balairan sa pagpalubong. Ginsiling sa stepdaughter kabiktima nga si Daniel nga pigado ang ilang pamilya kag may lima pa kakabataan ang iyang iloy kag nagasandig ang ilang kinanglanon kada adlaw sa pagbiyahe sang e-bike sang iyang stepfather.
11: Nung kabalo ko nung makita mo ni nung, pero diba nung ginsturya, taman kabala nung mo magmahiway patagani nung ginsturya, taka ginpambalan, taka nung hindi lang, may lima sila kabata nung mo business para nalantani sa mga manghud ko nung pamisaron nung nalantani nga paano ko siyempre pisa na sa bala nung mangita kwarta para lang sa mga bata, iya. Tapos umupan ang ginimo, musat sa akin. Tapos hindi lang muna, gintimo mo sa tubang sa mga mangod ko. Lain-lain niya, trauma niya sila. Ya. May sarang magdaku sila, makita nila nga ang amay nila. Munang pagi sa paglutang mo, sakit-sakit na yan nung yan. Tani, kung si Shaun ka nung ako ka na lang tani. Magwa ka na lang tani nung. Pas ngayon kung si Shaun ka tani, isang ginubra mo nung.
10: Inatanaw ni Daniela nga may dako ka panghangkat para mabuhi kag makatapos sa pag-eskwela ang iya mga utod bangod wala man sa trabaho ang iya nga iloy. Para sa DTX 500 Morning Newscast, tanin si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Morning Newscast. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:16 ng aga.
0: Balitang National.
12: Balitang National.
1: Pagpaglutang sa Banga National High School, planado na sa suspect nga estudyante. Planado sa estudyante nga shooter ang ginhimo nga pagpaglutang sa Banga National High School sa tinalikdan nga semana. Sulo kay Deped Undersecretary Malcolm Karma, nagpangita ang estudyante nga shooters nga sang alagyan antes nga ginpasulod sa ang armas sa sulod sang campus nga ginsundan sang pagpaglutang. Ginkumpirmar man ni Garma o kon ni Garma nga may magamay nga buho sa isa kabahin sang eskwelahan nga wala pamabutangan sang pensa. Kagdiri nag-agi ang estudyante nga nagadala sang armas, gani wala ini makita sang mga gwardiya. Sa karon nagapangita pa sang dugang nga pondo ang DepEd o kon Department of Education agud mapabakod ang mga pensa o kon perimeter fence sa mga eskwelahan.
2: Lalaki nakilatan samtang nagapangitsda. Nagahamyangon naman ang isa ka lalaki sang maabdan ini sang otoridad matapos siya ang maigo sang kila sa Legazpi City. Ginkilala ang biktima nga 26 anyos kag residente sang Albaya. Nagapangitsda naman sa Old Port ang biktima samtang nagapanaguob kag mabaskog ang ulan sa naglunta ng insidente. Galayon man nga nagresponde ang Emergency Quick Response Team Legazpi City apang wala na sang senyales sang kabuhi ang biktima.
1: Sa katapusan nga balitang national, ginaplano nga Mindoro Panay Powerlink kinahanglan sang bago nga mga planta agud mangin posible sunod sa NGCP. Ginpayag sang National Grid Corporation of the Philippines sa kon NGCP nga mangin posible lang nga ginapropose nga Mindoro Panay transmission line kun matukod ang dugang mga planta sang kuryente sa Visayas. Sa payag ni NGCP lead specialist Reagan Alcantara, limitado lang ang impact nga mahatag sang isa ka madako nga transmission backbone kun kulang sa gihapon ng power generation sa mga nagkalain-lain nga mga lugar sa among system. Ginkumpirmar o kon ginkumpara ni Alcantara ang kuryente pareha sa tubig nga ginadulong sa mga high-rise nga building. Iya gineksplikar nga bisan pa kon mayara sang dako nga access sa tubig ang building sa ground level, hindi sa gihapon makalabot sa mga ibabaw nga panalgan sang building gamit lang ang gravity kag ginahanglan ang mga booster pumps agod nga makalabot ini sa ibabaw.
0: Balita International.
2: Ginatos ka flight sa Japan ginkansilar bangod sang Typhoon Duan. Wala naman ginpanugutan nga makabiyahe ang 275 ka flight sa Japan kahapon Lunes bangod naman sa mabaskog nga ulan dala sang Typhoon Duan. May dalaman nga mabaskog nga hangin ano sambit naman nga bagyo kabangdanan nga temprano nagsarado ang pila ka mga establishmento sa capital sang pungsod. 120 ka domestic kag 12 ka international flights ginkansilar sang Japan Airlines samtang 140 ka domestic flights naman agin kanselar sang All Nippon Airways. Sa piyakabahin ginsuspender man sang serbisyo sang pila naman ka mga railway operations sa Tokyo kag iban pang rehiyon.
0: Balita Sports.
1: Para naman sa aton nga balitang sports, Kyla Sanchez duha ka beses nga nakahimo sang Philippine national record sa Asian Games. May balita si KK5 Troy Lawrence Basta.
12: Duha ka beses nga nakahimo sang Philippine national record si Kyla Sanchez sa women's 50 backstroke sa 20th Asian Games IT Nagoya 2026. Naangkon ni Kyla ang record nga 28.24 seconds sa heats, kun sa diin mas madasig ini sa iya sadto ani record nga 28.47 seconds sadtong 2025 Southeast Asian Games sa Thailand. Liwat ini nga nalapawan ni Kyla matapos nga magka-record sa 28.19 seconds sa final. Para sa balitang sports nga ginadulong sa DTX 500 D3 Bayo kag Mighty C, ako si Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Balitang Entertainment.
2: Yonella, Four of Space, kag SB19, agapanguna naman sa 2026 Awit Awards. May report si KK5 Ivy Cordova.
14: Nagpanguna sa Dayday Yonella, Fourth of Spades kag SB19 sa ginpatigayon nga 39th Awit Awards. Apat ka awards ang naangko ni Dayonella kun sa diin. Ginpauli sini ang Best Vocal Arrangement, Best Collaboration, Best Rap Hip-Hop Recording, kag ang Best R&B Recording para sa iya single nga Ikigay. Ang 4th of Spades naman ang ginpasidunggan sang Album of the Year para sa ila ikaduha nga album nga Andalusia, kag ang Song of the Year para sa ila single nga Aura. Samtang ang SB19 naman ang nakakuha sang Best Pop Recording, Best Dance Electronic Recording, kag Best Music Video sa ila nga Dungka Album. Ang group leader naman nga si Pablo ang ginkilala bilang Songwriter of the Year. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: Balitang negosyo.
1: Para naman sa ato nga balitang negosyo, presyo sang krudo madugangan sa masobra 8 pesos kada litro subong nga Martes. Isa ka big time price hike ang ipatigayon sa mga kompanya sang langis sa presyo sang krudo. Base sa datos nga gin-release ng Department of Energy o kung DOE Lunes nga adlaw sa Setyembre 21, madugangan sang 8 pesos and 82 centavos kada litro ang presyo sang diesel sumugod subong nga adlaw sang Martes, Setyembre 22. Madugangan naman ang presyo o kung madugangan naman sa mga masunod nga kantidad ang presyo sang gasolina kag kerosene. Kung sa diin madugangan ang presyo sang gasolina sa 4 pesos and 88 centavos kada litro subong man sa kerosene nga may 6 pesos and 47 centavos kada litro. Magkaka K5 amuyato ang dalago ng mga balita ng batian sa DTX 500 Morning Newscast. 94 days na lang, Pasko na. Ako si K5 Zyro Van Julia Zalbay.
2: Kagako naman si K5 Kulina Manzanar Escubia.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblacion 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magka ito na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga binalangga namon nga sagay nun, ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag vitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre prima ng pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo. Kada Martes, kagwebes, humalin alas 9 sa aga, tuptop alas 3 sa hapon. Di ano pa ang ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
16: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
15: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes ga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita ka sa Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
17: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
15: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo, katabi lamang ng K5 sa FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
5: K5 News FM.
6: Yes, yes, yes. 94 days to go before Christmas.
7: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
8: Kaghimay-himayon. Standby.
9: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
7: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
8: Kita nyo? Puwerte ang abilidad.
7: Sa pilat ng mga opisyales sa gobyerno.
8: Sobra!
9: Objective and analytical.
7: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
8: Di pagprangka lang bala.
9: Informative.
7: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabenepisyo sa mga pamilyo.
8: Inaiya.
9: No holds barred discussion on hottest issues.
7: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na.
8: Te, ano lang resulta sa kaso?
10: Hulat-hulat lang!
8: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
7: Oh, come on! People of the Philippines!
9: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
6: Okay, good morning, good morning!
11: Foro de los Pueblos!
6: Mayong aga sa atong pinalanggang katagpalamati. Welcome na sa inyo palatuntunan.
11: Foro de los Pueblos.
6: Palatuntunan nga ginahulat-hulat sang kadamaan, ginakalangkagan sang tanan. Certified number 1, mga ka-K5.
11: Foro de los Pueblos.
6: And in behalf sa aton regular nga anchorman, regular nga partner sa sining palatuntunan, K5 Eljan Castaño, temporaryo, K5 Eric Tenerife, mga kaupod ninyo, tubtob sa takna, Las 9.
11: Foro de los Pueblos.
6: Kamusta, kamusta, kamutanan daw ang galom, ang tulutalithi. Kahapon sa hapon pinusdakan kita sa puwerte kabaskog nga ulan nga may dala nga pangilat, daw ginpahid lang sa kalangitan.
11: Foro de los Pueblos.
6: Kalain sa lakat sa panahon, subungno, nakalami sa lakat-lakat. Mo imagine at 3 at 2:30 in the afternoon, Dris Bacolod, 40 degrees ang nag-register sa akon nga init. Pagka may ginsudlan na ko nga opisina, pagwa ko ga postdak ng ulan, gulpi na lang drop sa 28 ang temperature. Grabe mga K5, hindi mo gin mapakta ng lakat sang panahon. Amuna nga, hindi nyo gin kami permi mabasol. Nga ginasulit na mo ni K5 Eljan sa inyo, mighty sea, mighty sea, mighty sea. Sulit-sulit na nga istorya. Why? Because hindi mo mapaktan ang lakat sang panahon kung kulang sang immune system nga mabaskog ang lawas mo mga K5. Baldabid kagid niya. Baldabid kagid. Abit, misa na ano pa mo ni mga tigulang sing unag hambal nga hindi ka magsagi kagwa kung nagaulan kag nagainit. Trangkaso ang usbong sang duta. Kahapon mga K5 ang utong tabo sa Bacolod. Pwerte gid kainit. Gulpi lang, malas 3 ang hapon, alas 4, nagbunok. Baskog-baskog nga ulan nga mga K5. Ang immobility, tag-tatlo lang kami tro mo. Tapos ang kilat, grabe. Ang mga salakyan sa Bacolod, kagapon, masugata. Kuga siliga ng mga suga. Kay dulum-dulum kayo. But 1 hour before that, init-init kayo, 40 ang init. So amo na mga K5 nga hindi magwanta ang init kag ulan, hindi masyado unpredictable. So you must have a very strong immune system to survive the day mga K5.
11: Foro de los Pueblos.
6: Okay, katulad sang kinandan sa aton gawi na diri sa K5 kag sa palatuntunan Foro de los Pueblos. We always start our day with a thanksgiving prayer sa aton nga mahal nga makaako. And so let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, salamat sa isa naman kamatahum nga adlaw nga imo ginregalo sa amon. Lord, we implore you, please protect us from all harm and danger. Bantayin man ang amon familia, ang amon mga kabataan, kag ang tanan nga mga nagapanglakaton. We pray especially for our schools. Keep our students, teachers, and school communities safe and peaceful. Palayawa ang amon mga estudyante sa mga sayup ng mga dalan, kag sa mga butang nga makahalalit sa ilakabuhi, hilabi na gid ang mga makahalalit ng mga online games. Guide our young people to choose what is right, good, and pleasing to you. Hatagi sila sang wisdom, strength, and good influence, dear Lord. Guide and protect us today in all that we do. Amen and amen.

0: Nakatabo sa mga eskwelahan. Hindi ko mamangkot kung sino po ang mga mahayara isang licensed firearms dere. Kaya we know nga damo dere ang may mga licensed firearms.
1: Si Mayor Greg Casataya, mga ka-K5, may pahayag parte sa mga empleyado sa siyudad sang Bacolod nga may mga armas nga dapat ilagid paghalungan tungod sining nagakalatabo tatlo na kaasod-asod nga mga school shootings ang natabo sa pungsod Pilipinas. Bantayan ang kompleto nga detalye karon dugay dugay sa balita ni K5 Wilson Villena. Dalo ni K5 Wilson Villena sa una gid nga parte sang aton pagpangalagad subong nga aga mga ka K5. Mag-aarangkada si K5 Wilson, mata sang K5. Unahon gid naton buena mano pagkatapos commercial alas 7 matasang K5 may tamburong nga nagtahos unahon naton mga ka K5. Magasunod ang mga maayo nga balita igadulong ni K5 Carla May Defensor Lunga. Sugdanta na isa maayo nga balita makuha ko anay buylo si K5 Carla. Magadalas ang balita case closed. Kadumdum ka mo may isa ka senior citizen nga may construction ng ilabalay ginpatay siya. Ang hambal sang kapulisan case closed. Kilala na, nadakpa na ang suspitsyado. May official statement ang pulis. Pang good vibes kita anay. Bantayan dugay-dugay. Si K5 Red Salgado may ibalita nga ang mga kapulisan nakakuha na sang lead sa isa naman kaginpatay nga 40 anyos dito sa Handumanan. Good news, kay ang background sang suspitsyado bistado na sang kapulisan. Pagkatapos ang commercial takaron alas 8 mga ka-K5, magabalik kita, very extensive discussion ng aton nga pagahimuon mga ka-K5. Extensive discussion, parte sining nagakalatabo sa aton nga mga eskwelahan, school shooting. Istoryahan ta karon kayang isa ka bata nga nakasurvive. Exclusive ipakita naton diri sa inyo dito sa Banga, South Cotabato, Coronadal mga ka-K5. Ang isa ka bata nga nakasurvive, siya ang natawag nga local hero kay kun indi tungod sa iya damo pagid nagkalamatay ginbatuan niya ang classmate niya or ang schoolmate niya nga nagapaniro. Grabe mga K5, bantayan karon dugay dugay step by step iistorya sang bata ang natabo kung paano siya nga nakasurvive ka kung paano niya ginbuligan ang iya mga classmates. Ano nga mga games ang dapat bantayan sa mga cellphones ng inyong mga bata? Dugay-dugay, isa ka Filipina nga pulis sa Estados Unidos nga nagatuon parte sa mga online games mga ka-K5. Patpaton niya isa-isa, mangin bisita naton sa aton palatuntunan subong aga at 8 o'clock. Ang isa ka pulis sang Estados Unidos, kag-iistorya niya sa aton, ano gid bala ang mga games nga dapat naton bantayan sa kabataan naton kag ipahilayo sila sa amo sini nga mga online gaming mga ka-K5. On the local scene sa siniman nga balita si Mayor Greg Casataya mayara tikang nga pagahimuon kag iya gin remind ang mga may mga armas nga empleyado sang siyudad, be careful, taguan nyo sa mayo sa inyo mga baul ang inyo mga armas. Ini ang unod sang balita at 8 o'clock mga ka-K5. Mga ka-K5, at 8:30, magalibot kita or 8:40, thereabouts, magalibot kita sa siyudad sang Bacolod, magalibot kita sa norte nga bahin sang Negros Occidental, tanawon ta ang epekto sang big time mega price increase sang fuel subong adlaw. Bantayan mga K5 sa atong pagpangalagad subong aga palatuntunan.
2: Foro de los Pueblos.
1: Okay mga K5 kahapon. Aton ginbalita sa inyo ining party sa Mascara Festival. Kadamo sang wala nakapihar kahapon. Ice to the board na kita, ice to the board. Kadamo sang wala nakapihar kahapon sang itsura sang Bacolod City Public Plaza. Damo sang wala nakamhimutad nga amo na ni subong ang itsura sang Bacolod Public Plaza. Mayo na kay kumpleto nakita sila ni Bings Delfin Arena, sila ni Sir Kenneth Chongko nakapuesto na Georgie Montipio Bataday, Alex Tikling sa Inubaan nakapuesto naman ang aton nga mga on-air consultants sibla ng mga kakomente arena. Because this morning mga K5, ipakita ko liwat sa inyo ang fountain sa sulod sang Bacolod City Public Plaza. Nga ay pakita ko kagapon na pagwa ko na ini, but today I would like to emphasize on this one, mga ka-K5. Emphasize kid naton ini, bangod, damo ang wala kakita. Kagdamo ang namag-o, nga amugali ini ang itsura sang Bacolod City Public Plaza.
2: Foro de los Pueblos.
1: To, ipakita to, ang itsura sang fountain sa Bacolod Public Plaza. Wala lang audio, roll tape. Mga ka-K5, here we go. Himutari ninyo sang husto, this is now the fountain of Bacolod City, mga ka-K5. Amo na ini ang itsura sang plaza sang syudad sang Bacolod nga after years of renovation sa idalom sang Tourism Investment Economic Zone Authority or TIESA. Gingastuhan nila inisang minilyon mga ka-K5. Kadpyar kamo nga ginkudala nilang plaza. So amo inisubong ang ginobra sang TIESA. Nagsugod ini pagi sa offer sa kay Mayor Albi Benitez Santo. Ginsalo ni Mayor Greg Gasataya. Nagugtas ang syudad sang Bacolod kay hindi ta masudlan ang plaza ta. Kag nagligad nga adlaw nagtesting na. Amo na ini ang itsura sang aton Bacolod City Public Plaza. So himutadi ninyo sang husto mga ka-K5. Kay panalagsa ini nga makabuhay na mano kita tulok sang itsura sang aton plaza. If you will notice, tanawan nyo mayo para mabuligan nyo kita komentaryo subong aga. Ang tunga sang plaza, halin ikaw sa San Juan Street mga ka-K5, ang idalom sina, ilagin tiltig sigurong simento, kag ginbutangan mga ka-K5 sang suga, ginbutangan sang buho, ginbutangan sang tubig nga nagapiswit-piswit. So kung tanawon mo siya, si Maydag ay al-mention na niya, wow, katahom. Ang iban siniga komentaryo, sinya basi maglabay kag mabasa. Ang akon kagapon niya, ko basi makadanlog ang kabataan. But just the same, this one looks good. No? This one looks good. Doka kwan siya eh. Doka nami tanawon. Pero amo lang na siya. Tanawan nyo, eyes to the board. Basiway pa ka mo nakakita sinika nagigad ng adlaw. Ari na. Pause sabi na to, pause. May isa ka area nga may fountain, no? Na, may fountain. So, ang fountain, may ara sa tunga, may ara sa kilid. May ara sa tunga, may ara sa kilid. Ma'am Georgie, Ma'am T.P.O. Patadhay, Romar Duran. Ma'am Bings Dilpin, tanawan nyo mayo. Ma'am Gina Borja, tanawan nyo. Amo ini siya ang lagawan na ton. Now ang question, alma imbang niya beautiful. JR Ateneo Diget niya wow. Well makundada basi maglagaw kami da sir, makadanlog kami da. Oh, kita mo na. Johnny Myri Tita, ginabasa ko na subong ang mga komentaryo niyo eh. 156 ang aton magic eye subong pasakaapan ninyo. Because si Joseph Fernandez naka thumbs up. We want to know how you feel sa plaza sang Bacolod. Tanawan yung plaza sang Bacolod. Maghambal ka gani Bacolod, prime city, capital sang Negros Occidental and the attraction of North Negros Island region. Katahom sang kolor, Bings Delfin. Sir Eric, good morning. Gatanaw sila kuno si Mikayla. George Siblag Sildora, wow, amazing. Romar Duran Bacod. Good morning, Sir Eric. Good morning, Kuya Kenneth Oy Mayong Aga. So, tanawan nyo mga kakita, mga ka-K5, this is the Bacolod Public Plaza. Amo ining ginapakita namon sa inyo, sneak peek lang ini ha. Joseph Minor, wow, ang ganda naman. Langgabang, Mike Garcia. Abaw ka langgabang man siya? O, sige.
2: Foro de los Pueblos.
1: So, amo ini ang itsura. Milka Matos, wow, kanami. katahom George sino ni gambal ni George si Vlog Sildora. Katahom hambali choli kulado. Imelda Mercado, wow katahom. Katahom namian sila mga K5. So kun tanawon ko damo sang nanamian. Wow super Flor Salvador mga K5. So amo ini siya kabay pa nga mamintinar. Kay looking at hala katahom Jacqueline La Chica. Lapakabol na sir magmaskara. Lapakabol. Lapakabol ni. Pwede lapakan. Sotil ka GGR. No? Lapakabol. Nakita ko subong, majority sang comment is ga-appreciar sang katahom. So I hope nga mamintinar ini, kag I hope ga sa maskara, magapakitang gilas ining fountain nga ini.
2: Furo de los Pueblos.
1: Joms Rain katahom. Julius Alisan Arnado tahom. Extra careful ang guro kay basi makadanlog. May dagay alminsyon. It's rock, amudin, blah, blah, blah, blah, blah. Wow, dakogin ang kinalain. Dakogin ko nung kinalain. Juni Mayri Tita, very nice. Dailin Samson Tronco, wow. Ang ambal niya. Edita Lopez, wow. Pila budget, bravo, ekonomeme.
2: Furo, Delos Pueblos.
1: Ay, ang budget naman, pilang aton da. Iya ini sang Chesa National ni. Nagligad ng akig na ni si Mayor Greg. Sila ni Mayor Greg niya kadugay-dugay na naman maskara na kami. Saan ninyo buksa na? Nga sir, dali na lang makahingagaw maskara. Tinagligad niya si Mana, ginakadlawan ko pa gani ni. Kito hindi kaabot. Nakabati siguro ang taga Chesa, taga mga Tagalog. Nga buksi-buksi, ipakita kay K5 Eric. Nung kikadugay reklamo na to si K5 mo. So amo na ning itsura mga K5. So daw, medyo okay, damo pabora. Wow, kanindot lang tawon watching from Escalante, Erlinda Mahinay. Grabe sir, kadamo sa kolor ang bang ni Bings Delphine. Joseph Anino sa Magalyon, Gatulutan Aw lang. Okay. Tahom, Leonardo Sevilla. Very good, Jesray Gubat Sevilla. So dodamo, gito namian. Bao daw mayo hao, Kenji Lazari. Leonardo Sevilla, wow. Jonalyn Rondes Valia Gadila, wow. Lesel Montero Alforo, wow. Mapuro wow ba? Grabe, grabe. Daw wow, chicks ko ba? Okay mga ka-K5. So damo na tahuman ha, damo na tahuman. Kadami si ni Bings Delphine, Ninet Marquez, kadami gid sir lang tawon. So ginapatan-aw ko ini mga ka-K5 sa inyo, agod nga may ara kita bird's eye view of what we expect for the Maskara Festival.
2: Furo de los Pueblos.
1: Philippine Standard Time, makomersyal ko anay mga K5 pagkatapos balikay kita, i-unload ko lang ni mga paid advertisements naton. Pagkatapos mamatas ang K5, direkta na kita sa mga dalagko nga balita sa aton pagpangalagad subong aga, pitsa 22 sa bulan sang September, 9-22-26, larga bola, 6:53 in the morning, standby!
3: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This Time Check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liw kaglikod. This Time Check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Pio Health News. D3 Pio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ipalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Pio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Pio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Pio at lawagla. D3 Pio.
5: Ako si Borge. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Pio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
4: D3 Pio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, sumagabot ka.
6: Para sa dugang pa nga mga benefits ang siringa tandem, Dr. Ramil?
7: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process Gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gitawag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganong D3 bio kag-sporbiotics.
8: Uy, amunang teknik na ah. Mag-probiotandem, kids. Yes.

0: pagpaminsaron adlaw-adlaw.
1: D3 BioHa.
0: Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imo good bacteria o probiotics sa imo tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatuga sa madaming mood.
1: D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa nakagadulaan ako sa resistance, nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo, tawag na, ginabiring ka bla?
5: Ginabiring.
4: Ginabiring, sakit ka tama.
5: Kulang ka o, calcium.
4: Kulang sa calcium. Mm. Nga kulang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3.
5: Mm.
4: Ang Klinika D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag naga-protect pa ini sang
5: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang gapabulig nga nami gid magamit gid ang imong calcium
4: ma-absorb gid sang tuod. Mm. No, so kun ako sinyo, you take D3 Bio parisan. Mm. Nyo sining tawag tanga Spore Biotics para healthy ang gut nyo, sir boy.
6: And lastly, no, last but not the least, Clinica D3 Bio combined with Clinica Spore Biotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is wow. Also considered as an antioxidant.
5: Correct. Mm-hmm. Tingala ko ang iban, sige, inom ko. Inom sila vitamin E.
4: Mm-hmm.
5: Para kung magguwapa sila, magnami ang panit, sir boy.
6: Oo. Iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko, no. And anyway, ang vitamin E...
4: Vigor.
6: Vigor. Mm-hmm. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginagini mo, is specialized in one kind of oxidation, ginakontra niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontra niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imong cell membrane, di na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3 Bio, ikaw naka Spore Biotics, kampiyon ang imong cell membrane health, kay ikaw naka puno ka sang ginatawag nga vitamin E.
1: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
7: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butik.
1: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM sa Guy Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
10: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aar.

0: lang. At dahil dyan, you might get sipon.
1: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tudlo las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tudlo las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa siyudad Sangsagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1, Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
3: K5 News FM.
4: Chia seeds, mga ka-K5.
5: Puro de los Pueblos.
4: Ang kape ng bayan, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: Puro de los Pueblos.
4: Okay, antes kita bito magsugod to, pakondisyon anay, bing timsong anay sang, ang timsong anay sang mga Puro de los Pueblos, sabi, pakondisyon anay, tira!

0: los polos. Foro de los pueblos. Foro de los pueblos.
1: Okay, nakapakondisyon ang tanan. Arina, salyada na kita. Larga bola sa balita sa kahanginan.
0: Foro de los pueblos.
1: Mga ka K5, unahon ta buena mano. Matas ang K5. Kuhaon ta si K5 Wilson Villena. Kay may isa naman kanakitan ang matas ang K5. Problema, isa katamburong nagatahos. Kuhaon ta si K5 Wilson Villena. Ready si Wilson to? Butangi abi itansang intro sang matasang K5 para daw gwapo sa blaitan. Wilson, butangan ta ka intro sang matasang K5 ka mang nanaw naman kita mga katamburong burungan. Itan pakita na yung intro ta. Ara na, Wilson Villena.
2: K5 News FM Live Report.
1: Matasang K5, Wilson, good morning. Naotod ang matasang K5, nag-sunglass ang mata.
0: Foro de los pueblos.
1: Pagkakisap-kisap pa si Itan kasunlugalon, kiblayitan si Momo. Dali lang, tanahon tang live report ni Wilson, kay may tamburong naman nakita ang matasang K5 nga nagatahos. Okay, check yaron ta kung ano kagdiin ini nga lugar, yari na si K5, Wilson Villena. Wilson, birada!
3: Kifa Derek, good morning.
1: Ari ng mata mo, Noy?
3: Nakasunod kita, Kifa Derek.
1: Gakisap-kisap, ari ng mata mo, ginakuha na mo na. Go ahead, Wilson.
3: So, Kifa Derek, ari kita diri sa may herna. Street, no, sorry. Kika medyo indigit man natin. Ato nga pamatsagan. So,
1: sige lang, ha.
3: Jute, sa kaya po, Kifa Derek, no. Ari kita diri sa may herna. Street, no. Diri sa may barangay, Kakuling.
1: Son. Dali lang. Son, saka-saka, Jute, ay kinaw ginakulbaan ko to. O, dang imo nga passport daw na humana, eh. Tapos tiyog jutay ang kamera diri sa babaw, ang kamera sa babaw kay ga backlight ka. Ang kamera ni, ang kamera lang.
3: Malisot na lang ako kay sa dere.
1: Okay. Ga backlight ka K5 Wilson, hindi mayo ma hindi makitang takin mo nga ang buyon mo na dula na kampyon. Kampyon lawas ni Wilson. Okay, go ahead with your report.
3: Ang balok ang concern nato dere, hindi man lang i-aside sa nga amo na delikado nga gusto nga dalan. Yung mabungguan ko, but ang antsik kay Sir Derek sa tubig na ini, oh. Kaya hindi ganyan marami ang baho sila kay Sir Derek. Although, ako niya ilok kung nung nag-aklan kay Sir Derek, no? Masagang tama mo ako na palimahuan mo gin ang baho. No? Kaya ini tubig ni kay Sir Derek, hindi inihalin sa guba na tubo. Kundi halin sa nagatahos na tamburo nga rin sa kulikod rin kay Sir Derek ko. Kaya amo ni Idol, so kundi inihalin ni tubig ni kay Sir Derek. Kaya kung nag-motorsiklo ikaw, nga nag-duty ka kay Sir Derek padulong, ikaw sa imo siling opisina, may nahina siya ni Dere. Kay once mag-sika niya kay Sir Derek, tiyo, mag-duty ka ganyan nga nagpalimaho kasang tamburong kay Sir Derek. Actually, hindi ini sa first time natin na yun padulungan na doon ang ininga lugar kay Sir Derek. No? Kapila na natin, inigin na kinakantuan at matagaan sa kinayon niya action. But as of now, why pa sa Quiapon sang sa solusyon?
1: Wilson, ang una nga na biktima dira si Itan, kaduwa siya madanlog da sa sina nga lugar. Kaduwa siya makadanlog da tumba si Itan daga bulid-bulid mo.
3: Sakto na kay Frederick, itanlog na daan kita sa tamburong. Why kita kabalo kay Frederick kung may mga sepo nga nagaharalin sa ini nga tamburong kay Frederick na nagresulta sa madadlog na dalan. Ang shampoo na ito, subong, gati, alang init kay Sir Derek, pero basta ang dalan, no, alin dito sa may punta, asa gin sa may, dito sa may...
1: Ano liwat nga kalye, di nga lugar ni Son?
3: Herna Street, sa may barangay Takuli,
1: Lapit sa Bangakore? Lapit sa Bangakore?
3: Bangakore kay Sir Derek.
1: Okay, go ahead. Asa okay sa gasoline station, galit na. Okay, go ahead.
3: Yes.
1: Go ahead.
3: Amo ni sa kinatereko ang sitwasyon, okay lang ni iba nga mga motorsiklo kung makita ni mo sa tunga ang dagit. Pero most of them, kay Frederick, nagpangalihid rin sa likod. Oh. Agod malikawa sa tubig kay Frederick, especially na mga motor malang nga kapila na hindi na nag-aaragi. Amo na ginobra, kailangan lipot sila rin. Oh. Kaya para hindi lang sila yung antikan sa tubig kay Frederick. i-check sa inyo no, sa may city engineer's office, kasi mo sa pablihi, lagi din inyo ma-action ang kinahanglan din kay Federic kasi ang tamburong ang concern eh. Although may taklom siya kay Federic, no, ang tamburong, even ang taklom niya,
1: nag-usmod.
3: Nag-usmod na. Kagaman may mga ano na, may mga lumot ng iyat ng ano, taklom kay Federic. Kaga sige sa Gapon, tahos ang tubig, no? Even ang iyak na tubig, ang nandiring area kay Severo, kung nag-istom na. Kaga ang bako, hindi nagiging marami, no? So kung na ikaw galang guys, kung lahat ng number of commanders ka mga duty kay Severo, puti imo tanang nga bayo, si man ka man puti imo nga bayo, tanan, maglabay ka di ka mag-motorsiklo ka, magsikang ka kay Severo, kay imo, kita na nga higo, halin rin sa
1: tamburong. Ano na siya, son, ang halin sa tamburong o kung iya inaasang gasolinahan nga approach?
3: Halin gin sa tamburong kay Federic. So sa tamburong, gin ka halin ang tubig.
1: Okay.
3: So, amon ang tamburong, ang ginatudlo, kunin mo lang ang tamburong mo, gin ka halin ang kwan ng tubig. So, basi mo lang may flat sa dalong kay Federic na hindi maka-flow sa insakto ang tubig. Kaso, kung nga, masaka na lang sa kaga, gini siya gagawa sa iyang ataklog.
1: Uy, so, hala, Wilson. May may ka-comment ni sa aton sa live, oh. Almost 7 years na ina dira, grabe kabaho na da si Toto Jobs di Guzman ka pamati, subong taga dira guro. Dugay-dugay na kuno na Wilson, bulon mano grade 1 na gali na ang edad niya.
3: Lawig naging kay Federic. Actually, hindi ako ang first nga reporter nga nag-cover sila kay Federic. Magsagan ko gani, kwan ini ng initiation rights ng reporter sa K5. Kasi kay K5 run din, na picture na ni.
1: Yes.
3: K5 din siya tutagin picture naman ni. Ako naman subong kay Federic. kwan sila nagtutok naman din. No? Sa ini patupuli, matagaan nato din sa solusyon. Kaya kita ipalabota ini sa City Engineer's Office. Agad makita ni kahintangan din. No? Kaya tuba, naging kadelikado kay Federic. Especially nga kanabo sa mga estudyante nga nagalabay diri. O kita mo na may tricycle nga nagakarga sa mga estudyante. So kung nagalabay sila diri, kag matahimingan nga may dako nga salakyan kay Federic nga haras-haras mo sa dalan. Kaya magsikan ko sila kay Federic. Imagine lang estudyante. Imagine ang isa ka tao nga nag-duty nga maansikan sa nga lua. Ano diri sa nga nagapanimaho nga tubig diri kay Federic na mapadulong sa ilas sining
1: eskulaan. Okay.
3: Sa ulubrahan kay Federic.
1: Di nga, ano na daman ng tamburong? Kung tamburong, sino na? City engineer?
3: Yes, city engineer, si Nicky Saverick. I-check na ganyan eh. But I don't know kung DPWH, si city engineer, si Nicky Saverick. But it's either sa duwa ni ka-ahensya, kasi tamburong na yun eh. Why naman di sa tubig, di nga, ano ganyan, linya sa tubig na mapadala nato niya sa kung anong manda. Kaya, kung sa prime water, di niya tamburong, alone ni Kefederic ang concern nato ni. Kaya nagagawa nga tubig ni Ray, hindi niya limpyo, higo, kanya Kefederic ko. Nagapamahaw na nagasebo pa ang nagapapahigat. Salud. May pareho si Nakin Femeric. Kita mo ito, may haras-haras ng jeep.
1: Drake lang abe. Pag interview ka lang sa pihak mo, tangin ay patrol na na. Masi ko madalasa ka.
3: Kung ari ka din kay Femeric, imagine na balag ang motor. Kay Femeric, ang motor tupad mo. Ano, haras-haras. Kay Favere, gambay ko gano'n sa imo, klag na ganing ako, ngailong, purga lusot, kita yung Japon. Amo na sa kalala.
1: Ina, nakatak-in ka pa. Nakatak-in ka pa sina.
3: So mausos ang ako, natak-in sa baho, sa tamburong, babe. Ang baho, yung kay Favere, nagalapta, bangon ang tubig, ngahaling din, naglapta na sa bilong adalan, paliputon, kung kay Favere ka, oh, direk pala ka daan, makita mo na kung ano,
1: okay.
3: Nakalapad din ang tubig.
1: Okay.
3: Baliso ko sa piyak, o, oh, asa pag ito sa punta, kay Favere, kung ano kalapad, ang ginlapta sa tubig na baho, o. Oh.
1: Mayo lang kay Five Wilson, oh. May mga pamalay da, sa piyak mo na, doon may mga pamalay, mamangkot na daabi sa mga tao, kung ano na da.
3: Si Sir Aritreto, PWD ni Ganto.
1: Basi, go babayo na? Go babayo? Pasok-sukanay? Pasok-sukanay bayo yan?
3: pahinga doon talaga ng FPWD, Mr. Secretary. Ah. Ako, ang kulang audio, Adra, lang sa pwede ka, Adra. Sir, lahoy kami nga problema, Adra, sir.
4: Lugay na nga problema, eh. Ang pahinga nga, nung pilak pa natin ka, ating mga motor.
1: Uy.
4: Bako, dito, sir. Bako, katala mo, eh, gatiner na sa tulog mo. Siyempre, gapao sa kung ano, kung maglugay na.
3: Kaya lang sa mga taga-labay, di sir, nga kaka-adsikan, mga estudyante.
4: Araw na estudyante, hindi lang estudyante, mga gulang pang isa. Ang nakatry to call blood, sa nang isa, aras-aras na mga PUB na.
3: Okay, pero may require kami ni kita, ay hangita mo, siya sa baba, yung mismo nagamba ng mga aras-aras na PUB.
4: Paul, sa wala. Oo, ito. Libertad ka. Sampol sa walang ito, ang trickball. Liberty ka sa mga private, yung mga PUB. Tamsak sa sa'yo, no? Mga animao sila.
1: Grabe, no?
4: Diyo, sa ganyan nga, no? Diyo, pala sila ganyan magtumugay.
3: Ah, tumod sila, man. Imagine na kita, okay. Eric, ang baha nga alin sa ulan niya ni nga tinga pangaking sa tagani ko mabasa kita, how much more pa na ang i-adjek ni mo in Bernal.
1: Well, so on, Noy? Mamangkot tabi sa interview, wait ha. Mabatian niya ko.
4: Oo, mabatian, mabatian, sir.
1: Tayo may yung aga, K5 Eric Tenere, finish sa K5 News FM.
4: Oo, kilala na, sir.
1: Oo, very good, very good. Tay, mamangkot lang kita sa imo. Mga estimate mo, mga pila na katuig ining nagadanaw dira sa atubangan sang gasolinahan da sa Bangga Kore?
4: Mga dira-dira, mga laga, siguro mga manantinyer.
1: Kadugay-dugay naglisin na?
4: Oo, dugay na, sir. May mga deferment.
1: Tinga nga, wala gitina dira makay. O nga, anong problema sinaman?
4: Sir, ging kayo, isang DPWH.
1: Hmm.
4: Pero ang butala niya, tubo lang, humok pa sa, kwan, humok pa sa papel.
1: Oo. Te?
4: Eh, gitlapakan sang guma nga, gamay lang nga guma, yupok, yung iulit minto, uno pulgada lang.
1: Ako na mo, ang iya nga taklob na ho, nga siminto nga dapat, ani, medyo damol-damol, nipis.
4: Damol-damol.
1: So kung malapakan sang truck, nag-ausmod, balik naman ang tubig.
4: Kung mag-siding, parehas na mag-areas na pasayro, siyempre mag-siding sila sa gutter.
1: Correct.
4: Eh, dagdag sang guma nilang, gilubong mga tubo, gamay ang siminto, eh, siyempre mabigay.
1: Ah, okay. So kinanglan galit tani na kan siguro no. Sintido common may utok bla ang pag-ubra.
4: Oo. Ang may utok man guro ay kinugra nila galit kulang ang kulang utok.
1: Ay kanano man na naman. Ano na siya kalog na las dalom?
4: Ang sa pinis niya sir may quality may pag-obra sinayagin, preparaan na yan ang inkaso magbutang drainage. Hindi na sila may turbong ilang gusto niya sa una.
1: Oo.
4: Yan na yun sa tiyak kalote nga makante, YG na siya.
1: Hmm.
4: Ako nang iniyang ito, bisubong nga galing din na kakakuan sa dalan, alin na sa manhole, sa pinek, hindi sila yung may drainage, hindi sila yung preparaan niya na.
1: Ah, okay. So halin sa manhole. Okay. So oh, kinanglan na, ano na sa city engineer ang nag-obra na nagligad?
4: Hindi ang
1: city engineer.
4: Blaga po ulit sa kuleng.
1: Sige. Italahon ta ko i-follow up naton ina kay number one, delikado. Damo sang nagakatumba kambal mo. Number two, ang halit nga ginahatag niya sa pamuluyo nga nagalabay kag ara dira. Amo nang halit. Ano nang gasolinahan gandar pala? Dami damo nagasulod nga kagatugong adlaw-adlaw.
4: May kung sa nguna, sir na dinigay sa ito, eh, alos sa dalaw-adlaw, may kakakatahog, may bagras, may silas, may bale. Wala lang yung patay.
1: Mm-hmm.
4: Wala lang yung patay. Kung mapatay ang gorote, ba't yung mapalapad pa nila?
1: Bo, kasubo man sina nga klase sitwasyon. Okay.
4: Baski, bagras, sir, masakit na.
1: Gani. Okay. So, salamat, Gid, kakatahom sing imo, ginasaysay sa amon. At least may giya kami subong kay dalon inisang matasang K5 sa DPWH kag sa city engineer. Sir, salamat, Gid. Well, sir, back to you.
4: Oo, sige nga pala, teko na yung minto na.
1: Okay, sige. Larga bola, Wilson. Ate, very good, very good. Salamat, kid. Mga listener, tagli ni. Salamat, kid. Noy, salamat, kid. Ha? Salamat, kid, boss.
3: So, kay Feberic, kamuntan na nabatian natin si Sir D, ang isang solidarita sa nagatinerman sa tubang sa nga kwanis, sa likod din sa nga drainage mismo kay Feberic sa may kasulinahan.
1: Mm.
3: So, sige lang, ipalambot na lang ini.
1: Kuna mo, Wilson, no? Grabe, ha? Dugay-dugay na kuno, kaga ka natumba ng tao na. Gingkay o man, pero ang ginbutang nga taklod sa baba, Wilson, humok pas papel, pag-agay isang truck, naglusod, balik naman sa uno.
3: Okay, Feberic, nag-asebo na ganit ni Rios ako, ginatindugan, hindi. Yung hindi kakakita, siyang duta, na ginalumutan pag ganyan kay Feberic. So, buti naman lawig, na ganyan ka ginagabasa, kag nag-aimit na rin, that's why na nagtubo, damol, mga lumot kay Feberic. So, one of major concern, gin, of course, delikado na no, sa mga motorista na nagalabay diri, aside pa sa maho, ang disgrace siya kay Feberic, no, hindi naman malikawan, kay Tidan.
1: Standby, Carla.
3: Tuga sa nga Juan kay Feberic sa nga seto nga upo sa tubig mag kay Feberic. So pala po talang ito sa nagkaigo ako na ahensya no?
1: Yes.
3: Na makabulig kay Feberic ka solusyon sa iling problema diri sa mayang na street sa may barangay Tapulig kay Feberic.
1: Ipalabot lang kay Five Wilson subong nga aga and maybe we can check on that area again by tomorrow para mabalanta kung may update. Kag kung ano man ang resulta sa istorya mo, i-report mo na lang buwas ang parte dira sa follow-up mo sa DPWH o kung sa district engineers, ano, sa city engineers. Bago mabalanta ko kay Sinogi din ha, obligasyon na kay Five Wilson.
3: Yes, kay Frederick, alam mo doon, tanong ang duwak ahensya, doon na sumot na kung Sinogi man sa ilang responsable sining na makabulig na pag-resolva sa isang problema, dari kay Frederick. Bantayan man, sa ato sining matasang K5, no, kay Frederick, after sining matagaan na itong solusyon, ipakita na ito sa inyo ang poste na nagalupad kay Frederick. So ara sa nag-aangot sa kurente, wala sa nag-aangot sa tuta kay Frederick.
1: The flying poste.
3: Yes, the flying poste. Aray man dahil along the edge, yaman lang kay Feberic, kay nalabyan na ito, no? Ago na matagaan, masosolusyon, kasi may mahulugan, may mapukulan, bala sa nga isa ka-blocking, nga kahoy, kay Feberic, nakudako. So, bantayan man inano sa matas ang K5. So, direkta direk kay Feberic, sa Maherna Street, Barangay Tapuling, kag ginangabalita, ginagunod sa inyo sa Kalwan, sa Mighty C, distribayo kag GTX 500 para sa matas ang K5. Iris si K5 Wilson Villana para sa kampiyon, gabalita, servisyo publiko, kag kaligawan sa Negros, K5 News.
0: Foro de los Pueblos.
1: Salamat kid K5 Wilson Villena. Grabe. Tinuig na niya, hindi niya sinimana. May ragambal 7 years, may ragambal 10 years na nga problema. Dira mismo mga K5. Malapit lang niya sa Bangga Kore. Kunalin ka sa Libertad, antes ang Bangga Kore, siguro mga 100-120 meters or 200 siguro maximum. Ara ning isa ka gasunin na handa nga sirado. Inaabi ko kung tubi lang ang gatahos. Gali kay gincheker ni K5 Wilson, dugay na gali na nga problema. So DPWH or City Engineering Office. Palihog Solbaronta. Kay wala labot sa baho nga tubi nga makahalalit, ang iya nga ginadulot, aksidente. Husto tong hambal sang interview ita kay nga PWD, nga maghulat pa kita nga may mapatay antes naton Solbaron ang problema sa sina nga lugar.
0: Foro de los Pueblos.
1: Kuhaon ta si K5 Carla may defensor lungga mga ka-K5. Good news, pang good vibes kita anay. Nakadumdum kamo sang report kahapon ni K5 Carla nga may isa ka tigulang nga ara or senior citizen nga ara sa sulod sang iya balay sa dumanan nga ginaparenovate. Igo na sa puan, the following day, nagabaro-ro siya, may mga pilas, patay na ang senior citizen.
0: Furo de los Pueblos.
1: Dito ini sa barangay Handumanan kag may mga pilas ang kamot niya, possibly base mga defense wounds. May mga pamalay sa kilid, ang report kahapon ni K5 Carla nga may TB sa sulod sang balay sang biktima kag base kung ginpatuduhan ang TB amutong wala mabatian sang kaingod nga may nagakatabo na sa sulod. So yari subong may detalye si K5 Carla kay suno sa balita, case closed ang ininga kaso, ang suspetsado sikop na.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Carla, good morning. Carl? Carl, kalain siyang signal. K5 Carl, ha?
5: Foro de los Pueblos.
1: Plastar na yung K5 Carla, may defensor Lunga, balikanta ikaw. Plus target mayo kay ka importante sini nga balita mga ka K5 nga agindalata ini nga balita kahapon gindalaman ini ni K5 Carla, but this will simply show that crime does not pay. Kag maski nano panimo kapanago, malabot ikaw mga ka K5. So amo ni nga gidadalata ini nga balita kay direta makakuha leksyon, kag direta makuha ang isa ka anggulo nga ginasiling naton, basta gani ginaimbestigar, may solusyon.
5: Foro de los Pueblos.
1: Balikanta si K5 Carla. Carl, morning.
6: Yes, sir, kay K5. Good. Good morning. Makabig na nga case close ang pagpatay no sa isa ka senior citizen sa barangay Handumanan na ka K5 Eric. So, ini ka K5 Eric, ang suspensado ang nadakpan ini siya o kung nag-surrender ini siya sa nga tinalikdan niya weekend ka K5 Eric. Kag tinatigayo, naging ini siya na makasakaan sa kaso. Kag kahapon niya daw, nag-istorya ini siya sa pamilya. Kag nag-ako, naging ini siya nga ginhimo niya ang krimen ka K5 Eric. So, posibilidad din, ginalataman sa ato sa likapulisan kaya hindi ka directly mahambay na marangawat ini siya ka K5 Eric. Kaya wala ini siya kung niya intensyon na nga marangawat. Ang baldiri ni Police Captain Lagoting, may posibilidad na marangawat ini siya o galing kiti may krimen na ini siya nga nahimo kundi wala na ini na dayon na isa niya kaplano ka K5 Eric. So, base sa medical legal sa nga biktima, may ara ini siya sa puno diri o pumipilas ini siya diri sa may liog ka K5 Eric sa mga kamot yung sa iya sini nga palad. So, gin-confirm ina sa nga medical legal sini sa nga biktima ka K5 Eric. At the same time, tiyan mo na to, ginistorya sa kapulisan ang suspetsado, kaginistorya man ini siya sa nga pamilya na isugid na ang tuod. So, gisugid niya ang tuod kasi amo na to, ginhako niya na ang insidente ka K5 Eric na ginapatay niya ini ang senior citizen. So, yari pala? Pamatian naton ang napahayag nga nagikan kay Police Captain Lailani Lagoting sa Police Station Tena.
7: Result ang aton nga medical legal, which is ang iyang akuan is duwa ka stab wound no sa liog, isa sa paa, kag nasari-sari nga pilas sa iyang butkon sa depensa ina niya Sir Sigfrido.
8: Ah, okay. So, ma'am, ano na daring ato? Sini nga ginalantaw nga rason nga aging patay gini siya, ma'am, kagadamo sa iya nga buno?
7: Ang hambal sa nga ato niya suspect, no? Di ba una-una, hindi siya mag-ako nga siya ganyan ang nagpatay.
8: Mm-mm.
7: Tapos nag-alibay siya that may upod siya nga ibang nga tao, which is, hindi mapatiyan. It's because that nakita siya lang dyan sa CCTV. So, later on, pagkatos ang pamilya, ang hambal ko, nag-ako to sa nga siya gid ang nagpatay. Kaya na ang tawag sini ng nakonsensya siguro sa pangabay sang pamilya nga tatawaron sa ako unyang sala nga ginimo ya nga hindi na bala pag ilikaw pa bala ang istorya sa iban nga mga senaryo. Inambalan ko man sa nga saling ko wala man na sa nga kabatuoran niya hindi na magwa saling ko. Mm-hmm. Dapat siling ko, batunon mo ko na nung imaging kwan. With my advice, siguro kaga sa pakay sa pasensya sa pamilya na ginhimo mo itong krimen. Base man sa iya, wala man siya kuno motibo sa pagpangawat, kaya wala man kuno siya maging kwa. Pero ang is that nang nagsulod sa, siguro under the influence of drugs ini siya. Pag-ibo yun na sa kay siya mo, may ara na sa daan record niya. Kag nagag, K5 Carla, nag-ako man siya nagagamit sa droga.
8: Okay. So, bali ma'am, wala ka naman na mo, isulod niya lang to ang tigulang, tapos kimpatay, doon mo na ma'am?
7: Base sa iya, siling ko sa iya, ang himugin niya motibo kay do ka dasig bala sang itabo mo.
1: Mm-hmm.
7: Kaya pagtulod niya alas 7:45 dito sa ginatulugan sa biktima.
8: Mm-hmm.
7: Nagwa sa mga manog alas 8, Dasig lang.
8: Oo.
7: Yung pataya da yun. Kasi siguro, basi ko na nagkumpunta na yung sila nga duwa, basta kibot to si Choi.
8: Oo.
7: Kaya ato to sa sasulod. Kaya siguro, just because na, siyempre, may ara na siya nga daan niya karga.
8: Mm-mm.
7: So, amo to nag-escalate kay nagbato ang aton biktima.
8: Okay, pero wala gyud siya purpose ng pagpangawat.
7: According ko no siya wala sa kuno plano, pero ti pasi dala na nada. Okay. Kaso lang wala ko tigayon kay because nga nakahimo sa sanguna nga krimen.
8: Oo. So bali ano ginadiri iya sini nga kaso wa mangin murder o kon homicide sa Gyapon.
7: Homicide sa Gyapon, it is because of the sign of struggle sa aton nga biktima. Kaya ang element na isang ano mang element na isang inatawag na murder kag homicide is different.
8: Yes, ma'am.
7: Ang murder may treachery or ginlipot ka nga wala ka kabalog impatay ka, why ka kaatubang impatay ka. Mala. But then kay sa natabo ya kay Sir Sigfrido naka harap-harapa niya pa kag as you can see no sa result sa iya nga medical legal may ara sa iya nga signs of struggle which nakita sa mga kamot niya na nagdepensa makuntani ang aton nga biktima.
8: Ma'am, ano ni nila ginalisanay as you mentioned before?
7: Ay, hindi, di ba ba kung hindi siya klaro sa aton nga audio just because kita nagkabase lang kita sa nabatian aton sa CCTV nga may audio nga doon katao nga naga lalimsay kay nagataas ang tiko to manabla. So amo na nga ang ako na nga kwan is that siguro tungod kay nakilala siya kagaway ko niya na ano ang aton biktima nga masulod sa siyempre sinulod niya nakibot siguro kay siyempre kakilala siya nato na ano yan na himo ito nga mo ng agreement so okay.
1: Claro. Carl
9: Yes, sir, KK5.
1: Claro, claro. So, homicide lang yung galing kaso, Carl? Homicide lang?
9: Yes, so,
1: okay.
9: Sa nga nakitaan niya, nagbato pa ini ang biktima.
1: Carl? Mas interesado ako, Carl, nga ang nag-surrender siya sa Murcia. Ano na tabu nga ang nag-surrender siya?
9: Aba, si Dirisa, ito yung sining nga mga kapulisa, ang KK5-Eric, nakikaangot, hindi mo sila sa live-in partner, sinisa nga suspektado, KK5-Eric, yung istorya nila, kung diin yun inibala ang suspektado, kapitigin pakita ang CCTV, kapitigin confirman sa live-in partner nga iyan ang partner KK5-Eric.
1: Very good.
9: So, kapitigin nga nyo, kung pwede mag-surrender, no, sa ginimo niya sining nga incident. So, muli ang, ano ni, ang resulta, nag-surrender their initial sa Murcia PNP kagatigin na tawagan ang police station 10 kagatigin po dito siya kagagin patigayunan sa investigasyon kasi sa atong sa interview yan nagadunay dito initial niya kasi sa very kag may ara pag initial niya iba niya ginatudlo pero sa ulihi nga pag istorya sa iya ginistorya mo siya sa pamilya nagapakitlooy nag-ako gini siya sa incident kasi sa and kumag kung madumduman na itong kikisag Eric, may era sa 3 cases din na asod-asod, mga tabo dito sa area sa Handumanan. Sunod rin kay Police Captain Leilani Laguting, sulbar na ini, isa diri ang ginlutuhang patay nga senior citizen sa Purok NIDF, isa ka stroke survivor at area man sa Handumanan, naging kawatan na balik na ini ang mga ATMs sa kikisag Eric, at arestado naman diri ang involved no kung na ang kawatan na sa kikisag Eric, kag ang ikatatlo, among ini ang may sabi incident man sa area sa Handumanan na si Patigayo, iga Patigayo pag ito gapon sa hot pursuit operation. Amo ni karon ni update tapos so, isa na lang yung case kit ang duwa sulbar na kay K5 Eric. O doon okay. Na sa ato sila ng mga kapulisan sa City Police Station 10 na kay si Ma'am Leilani bago lang hiniliwat nagbalik dira sa Police Station 10 na kay K5 Eric. Grabe gid ang pa-welcome sa iya. So that good gid ka K5 Eric pero at least no, may duwa na inisya nga casing na solve na kontin na kay Kiko Eric. Sana lang gid ka ginatinguan man sa ato sa mga kapulisan sa police station pala na masulbar man kag matagan man sa hustisya ang pamilya kay Kiko Eric.
1: Okay. Very good.
9: Yes. Kakaiba Verik report, tigikan sa patolo po sa pagkaki 5 Vincent Coralde. Ini nga balita ng dulong sa inyong Salgiri X provided my PC ka D3 Bayo. Ini si kakaiba girl at ito sa kampiyon na balita. At ito siya tuloy ko kakalingawan sa regyo sa K5 News Asad.
10: Foro de los Pueblos.
1: Salamat kin K5 Carla Defensor Lunga. Kuwaon taman ang report kay Red Kidwa ni kabalita sunod-sunod. Puro handumanan, puro patay ni nga balita. So tanawon ta ang dalagan sa mga balita mga kakaiba.
10: Foro de los Pueblos.
1: Antes kita magpadayon, ginatamyaw naton happy, happy birthday. Ang akon amigo, dira sa Banwa sang Hinubaan. Happy, happy birthday, Armando Rilado. Armando Awi Pandayan Rilado, happy, happy birthday. Ang suspitsyo ko, taglima na subong kabilog, baboy ang ginapang ihaw para sa birthday ni amigo ko Armando Awi Pandayan Rilado. Happy birthday, my friend. Happy, happy birthday.
10: Foro de los Pueblos.
1: Mayong aga lang kay Mr. Russell Gaudiel ga-monitor subong Toto Christoph. Mayong aga lang ga-monitor subong aga sa aton mentras nagadalagan ng ila sa lakyan. Happy, good morning sa inyo. And by the way, di na pabalo talang gali ang milling season mag-start na October 1. Kag ang First Farmers Milling Corporation, mga K5, magabaton ang ilang mga transloading stations all over, magabaton sang tubo sumugod September 28. So September 28 ang mga transloading stations sang First Farmers magabaton na sang tubo hilabi na gidra sa Kalapnagan biak na bato. Baton na sila tubo sa September 28. All over na niya, all over na. So good na galing. Happy days are here again.
10: Foro de los Pueblos.
1: Okay. Sila ni Leo Dibuyan sa Sipalay, sige lang pamati. Ginahulat nila ng report ni K5 Red Salgado. May balita si K5 Red, mga ka-K5, na suno sa iya ang suspitsado naman iya sang kaso nga pag kaso kontra sa isa ka 40 anyos dira sa barangay Humdumanan, ang suspek ko no, pwerte man kadamo sang kaso, gininvestigar gid mo. So muning nami subong kay ginainvestigar ining mga murder cases naton. I-check tabla. Because there is another case in Humdumanan nga 40 years old naman ang biktima, kag ang suspek, pwerte kadamo kaso.
11: K5 News FM Live Report.
1: K5 Red Salgado, good morning.
12: Ngunit niya kayo pangyari, kaya sa atin siya naging makatagpalamati sa programa ng Foro de los Pueblos. Kagapon nga atlao, ginbalikan natin nila ang crime scene kung sinitik ang ginbawian sa kabuhi. Ilang 40 anyos na lalaki na tingin kilala nga si Rene Abiba sa 40 anyos ang iyang tinigaydaan. Tagini siya ang ginlutang patay sa iyang sinikaingon magra na si Romar Cabardocchio.
1: Okay.
12: Hindi kay K5 America, nalabot natin si Police Captain Lelani Laguting, agaton sinig Station Commander sa Police Station 10. Suno si iya, badamo na ni sa kaso, iling si Romar Cabardocchio eh. May ara pa rin siya sa kaso na pagpanakit sa isang kabata, kag may ara man sa kaso nga ti paglapas sa Republic Act 10591, kag may ara man sa kaso nga ti pagbaligya sa illegal na droga, kamanti inikitin Erika, ara sa Badak Watchlist. Iring si Romar Cabardocchio nga ti naglutang patay sini sa biktima nga si Rene Abibas. Di sa madugdumal sa kitin Erika, natabo iring krimen September 20. Dragon pasado ng stress na kapon. Pero anti sila, ginpatpat sa aton sang iya sini nga bata na si Daniela, iya sini nga asawa nga si Ronaline. Nga nag-away-away ini mag-asawa, dra sila sini nga puluyan, na batian sini sang suspitsado, wala ba na kitin Erika nagpadulong to sa may tumangan sang ila sini nga puluyan, kaging saway niya. Doon kumbaga pa doon ang hilabot siya sang away sini sa mag-asawa. Hindi to, doon din pakalma na siya sa isa sa mga bata, sini siyang all stepdaughter, sini kay Kitim Erika, sini siyang biktima. Kimanti, ikaduwa ni magpamana, iling si Ma'am Ronaline kay Kitim Eric, Adibas. So, dire, doon ang tahaw na to, doon nagabot, maguro mga alas 12, sa tumagab eh, ang pagpakalma, sini siya kay Romark, which is actually the suspect. And then pagkabuwas, sa nagtrabaho ni Rigbata, kay Kevin Eric, na tibok na lamang ining si Daniela nga dito na ginpalukpan na siyang sulpat ining biktima kay Kita Derek. Kay ang story na dere sa 20 na ginuminom ni sila kay Derek sa iya sinigabyan eh. The day after nga gikumprontar to sila ginsawa itong paaway sa mag-asawa na kay numinom tapos noobo ni siya nagwa to sa may gate series ang suspitsado to ginangkat ni Balakuno kay Derek na wa na ano gidblagi mo hao da mo na ginambala sinay isang biktima dito man gumawa ining suspect o kay kay manti ginpunggan sinay isang subanga bata nga si Ryan kay Peter Derek ginguyod niya ang iya sininga may patama na balik na tumala po way-way na ginguyod niya dalit to stumangan sa ila sininga puloyan ginabulubanta kay Derek ka mga 15 metros siguro ang distansya sa balay sinay isang biktima kansang suspeksado. Dito, wala ni pagdaong ining subang bata nga gumawa liwat ang suspek. Ti may dala na ganit niya nga sulpak. Ti nga bito sang bata nga ti basi nga panbala tapungulay tumupad ang suspek kita Derek. Gintuon ining sulpak. Gintitik patay. Dito ni kita Derek nga sorry sa mga ring pamahaw sumumbat gumawa ining sapay sa tiyan ni biktima nga tiyang ining diba si Gituon sa wala ka bahay siya siningat siya kita Derek eh. So dito na nga ti natumba ilang biktima and then suspect bumalik siya sinigapuloyan suro pa sa asawa doon maghihimos dito maging kuwa ding importante ka mga bagay pero intensyon doon niya is malagyok kita Derek yung dala pa rin sa hospital ilang biktima o galay ka matigin bawian yung isa sa kabuhi ito may kurason Loxin Montelibano Memorial Regional Hospital kasi Tim Eric. So, Diriti, nagpanawagan, karoon ang kinay asawa na punta ni pagsungka ining suspitsado. Kaya mati kinay Eric, lima ang iya sinigabata sa kay alias o kay Rene Abibas. Si Agira Saligan na magdaring amo ang pagbiyay sa ibay. Kaya Diriti kinay Eric, kung madula, kaya napatay na si Rene, ang magkatindog di karo nga do amay-amay among iya sinay subang at talaga edad ni 19 anyos. Kaya sa good life pa na daan, kaya nag-eskwela pa rin sa elementarya, may ara pa sa mga galas tuhon sa ila sinay eskwelahan ni Kita Derek. So, dako na karo nga panghangkat man sa pamilya.
1: Grabe man rin nga pangabuhi na rin, no? Kapigado na, patay. Tungod sa inom, tungod naman sa nano. Di ang tao to kasuspitsado to, di na to sinagkanto, may pamilya. Ara man na balay niya stupad?
12: Well, actually, kaya Kita Derek at tumbangay na nang sinasang palay ko mga 15 metros ding distance sa napit naman actually Kita Derek.
1: Hindi na siya?
12: Sa balay da, siya lang na ang nag-star na eh. Kag ang asawa, lagay man sila sa yasin ng asawa sa mga pumuluyo gara sa lugar. Kag dumibata man sa Kita Derek, pero galikit siya lagi star dira. Ang yasin ng ginikanan, patay naman. Karunti, hindi pa niya matrace kung din siya nagkanto. Ining suspitado ka Kita Derek, but as of now, dumailid naman ang ato si Ninja Kapulisan, hindi lagi ba into public, kaya si Malamalagyo kay Derek, kasi mamundaya naman ang kapulisan ato na siya pagdakop si Ninja iya sa suspitsado. So, Arke Federica, ang panawagan sinisang asawa nga si Ma'am Ronalyn Abibas sa suspitsado nga magsungka na siya kagbuligan sila sa mga grasuhon sinisang pagbunga sa iya tinigabana kay Kita Derek. Yari ang iya tinigapahayag.
1: Okay. Haring asawa.
13: Si Shahon sa kasagini mo, yang nga ginpagi, agit sa armas, yang isa kahubog, iya kontra, dapat. Taminsaro niya man tani, kami lima kabilog na bata, ang ano, puro pestudyante. Hindi ko na makuha karoon sa pabalon sa iladladlaw. Tani ma, konsensya, agit sa yasere, ma, mapiliso man sa sere, kung kayo din patay, agit yung akong bana mo.
14: Wala man ni ma'am nga dumay selos nga kwan wala man.
13: Kaya nga ako nabala bana sa ito kasiluso man nabala sa mga inang mga basta kasiluso lang bala.
14: Pero wala ka mo iya sila nga do communication sa suspect.
13: Wala?
14: Wala man. Ginasiluso. Mas kasi wala nga lalaki do kasiluso. Pero ti ginasakit ka sa bana mo. Wala,
13: wala man.
14: Duhamba lang.
13: Oo. Okay. Sa hambal niya lang pero wala man gatag pa.
14: Galing kiti siya yung suspect ba dinumuto?
13: Oo.
14: Amutogin sa
13: kadasig siya
14: mainit. Kiti siya yung suspect ba dinumuto?
13: Oo.
14: Amutogin sa
13: kadasig siya mainit.
1: Okay. Grabe man ni Red, no? Tungod sa inom-inom, so ang bana niya gali, medyo nagpangimon to sa suspek.
12: Imon na si Kulong Bana, kasi si Eric eh. Kung sa pinamangkot na, kung nilang isawa, ti dumanghot na ni Gani, actually, inisuspektado si Eric eh. Pero galing kay Manti, ang pamintaron doon sa niya si Ligabana, kada yung masturiyab na tungod ko rin at itubak na palanggang niya si Ligasawa. Kag may information magkita ka makuha, nga ining biktima, kung makainom ko no, gahod, ginmanti kita Eric eh. Pero galing kito na anad, na ginmanda mga tao, dira sa palibot, kagaling siguro masinapuno, man balaki kay Eric, kaya nga suspitsado. Pero kung hindi man makainom, ining biktima, buot man siya eh. Nagpanapag, kag kung magpangapi, nagaling kung nagsuswa, dry poson, man galing kita Eric eh. Abula na galing, kunti ko makahurubog na kalimnon, galing ko magsulog siya si Ligalawas, may pagkakulit iring biktima sa mga tao na nakamakita, yung ang sis kilala, yaman ka kisem Eric. Pero ari ba na kompirmasyon, if protected na nanig laduting, tuhoy sila sa mga kaso, sila sa suspitsado, na nagpatay siya kay alias Rene, sa may purok sa akin, maragihan dumadan, kisem Eric.
1: Okay. Roll tape. Ma'am Laguting, mayong aga.
15: Furo de los Pueblos.
16: Ako na sila ina sa prison no sa 2020 siguro naga ang iyang kaso na da sa mga violent yung mga ano bala pero na sa kaso about sa bata nga iyang agin na ano no nga daugin na sakit or somewhat in ano yan, no? Padapatan. Tapos may arap man sa mga kaso dito kaga sa Montilupa dito sa yung priso. Kaga gagawa sulod man lang sa ano, mga sasyon kaga priso 1. Ang una yung galing na kaso sa 10.91 year 2007 dari man sa station 10. No? Tapos nakalaya in siya nag star naman balik dari na no, sa Purok Tutong. So by the way sa Sabong, it is because that armed and dangerous in siya remark. So almost hindi dapat kayo na masabong sir at pursuit operation pagi sa ako niya ma-operatiba na madakpan siya, no? Kaya it's because nga ang pamilya kapangayo man to sa justisya. At the same time, no, kasi kung na may ara pa sa kama biktima.
1: Okay.
17: Man, ma'am, nang may ari mo na siya kaso mo do illegal the person, no? Doon
12: in. Ni police captain, ni Lani Laguting, ito yung mga kaso ni siya, kag ti padayon pa rin sila nga hapot operation, kag ti dangerous, ginakabi, ginagad delikado, kag armed person, iling biktima, kag kita Eric, eh. Sa oray nagsuspeksado. Ya, muna po nga nakuha sa informasyon, di pa sa into public, ini mga informasyon nga nakuha nila, kaya basi wala magpalagyo, lagi din na madakpan, ining suspitsado, kasi kaya kiti gusto man sa pagkiha, nga matagan, sini sa opisya, kamatayo ni Rene Abibas. Idugan ko talaga kaya rin, kaya mantika, live karoon ni KK5, Berto Gakit, duha kadalag ko ka mga kaso, anong luntag na sa mga gitupan, hindi kapatay sa 80 and 2 anyos ka lalaki, and then ang 40 anyos mga lalaki sa tiparado, mga lugar sa mga gitupan, hanggang kinibalos ang barangay 2. Isa ka lalaki ang ginlabu patay. Hindi sa ginkilala nga si J.R. Brizosa, kagaling kay Merrick, si Proso ka nakuha natin, dumunog baka, laman sa portari sa Sundan, o galing yung Sundan, inisa sa itaklo ka mga wala makinalaan ng mga persona. Pero galing kay Tingsa, investigasyon sa atong siniga kapulisan, ginsiling sa atong ni Police Major Ron Del Tapang, ang atong siniging ni Special Commander, Police Station 2, na sinusin niya, posible na magkakarangay ining biktima kay suspitsado eh. Gagati nakahambal pagani ng bata ng Kim Eric nga aging patay ginagiya sinig amay. Kanain siya natabo kagabi kay Kim Eric kaman ti do nalupyak gid ang iya sinig na kwan nga dalunggan tungod siyang paglapubala. Pag kung nakita na ito sa video, utod ang kudlo sinig na kwan na hindi palang lapit sa kamaling kikluwagin. Kag may mga pilas siya sinigalawas kasi meron doon na bisat.
1: Anyway, kay Pibred, ang nanotice ko daw damo kita mga cases subong ng mga crime against person ng mga daw hilit-hilit. Hindi bala mga celebrated yung mga tao Pero mga ara sa barangay nga isa ka tawo gitiro sang kaingod, isa ka tawo babakasudan labon. Do mo na notice ko kay Five Red. No, I think ang tawo do medyo nagapasingit sa ground level subong. Red, alang-alang ko sa Chimpoy, I would like to thank you sing imo nga mga asud-asud nga balita and we will try to check and follow up sa masunod nga mga inadlaw. Red, thank you gid.
12: Okay, so amo na to sini nga balita kay Eric kay madulong sa programa nga Puro Dulos Pueblo, dulong sa ato sa Power Trio nga aton sini nga DTX 500 by to stick and beat Rebayo, DTX, DT Soap and DTX Coffee Mix. Dopon si Patron kay 5 Vincent Curalde, ako naman si kay 5 Red Salgado. Para sa kapitan nga balita, serbisyo publiko, pagkalingan mo sa Negros, K5 FM.
18: Puro Dulos Pueblo.
1: Steady lang pamati ni Lucia, si Denyo Loredo sa Inubaan, Emilio Magbanwa sa Kabangkalan, sige lang pamati nila. Ang aton nga ma-commercial ko ano yung mga K5 tapos sa iluhan ta na ini mga padalagko na aton nga balita alas 7:55 ang aton sibong attack na standby.
19: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kagliko. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness.
18: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
20: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.

0: may thesis or GP sa pagpabakod sa mga kaugatan.
1: Madamo sa underlying causes ang angioedema, kaangay isang drug reaction, kinumkod na bibulong, allergy ka sa bulong. Infection, genetics, stress, kag ang pinaka-common nga cause ni amo ang allergy.
0: Bangod nga ang main cause ang angioedema amo ang allergy, ang power combination sang DTX 500 kag mitis or purity ang dako nga mabulig sa pagtapna sa onset sa sininga balatian.
1: Gusto, no? Ang lain ang paghabok sang angioedema kun ikumpara sa nagahabok nga allergy sa panit. Bangod nga yara sa subcutaneous tissue ang pag-collect sang fluids kag nagadugay sang inuras kag kung kaisa inadlaw ang pagtiner sang paghabok sa parte sang lawas mo.
0: Delikado Sir GP kung ang angioedema ang magtuhaw sa gastrointestinal tract bangod ini nagaresulta sa tuman ka sakit nga babatyagan sa tiyad kag palanuka. Subong man kung ini ang magtuhaw sa lungs bangod babudlayan sa paginawa ang biktima. Ang pinakadelikado sa tanan amo ang angioedema sa larynx o kun sa tutunlan bangod sigurado ini magaresulta sa sirado sang imo nga puwak kag indi na makaginawa kag ikamatay sang pasyente due to aspiration. So amo na importante gid nga atipanon ang lawas. Padamo ang antioxidant sa lawas. Inom gid DTX 500 kag MITC. Bangod madamo nga mga studies nga nagahambal nga ang oxidative stress ang may dako nga papel sa pagtuhaw sang allergies kag inflammatory responses.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magandingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagapangi.
3: Masami ginauhan.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compact
2: nga nagapanubok
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500.
1: Now, tuman ka abnormal nga response ang immune system, that's why nagadevelop sang angioedema. Ang chemicals nga histamine kag ining bradykinins ang gina-release ang lawas pakadto sa dugo. Ang histamine ang nagapadako sang alagyan sang dugo sa mga ugat samtang ang bradykinins naman nagaregulate sang blood pressure.
0: So sa simple nga paghangop Sir JP, ang allergy ang mga resulta sang mga nagamango nga immune system. Bisan harmless nga pagkaon, masal-an niya sang imo abnormal nga immune system as threat sa lawas, that's why nagarelease ang histamine kag bradykinins kag ining duha ang magaresulta sa swelling and angioedema. So with mitis nga isa ka alkaline nga vitamin C, ini ang nagabulig correct sa abnormal nga immune system. Subong man nga ang DTX 500 nagaprevent sang inflammation syempre sa sininga combination. Mahagan-hagan ang imo nga allergic reaction or ang frequency sang allergy.
1: Gusto.
0: Halimbabi, sa isa ka bulan, kapulo ka ang allergy.
1: Oo, hindi na na-usto.
0: Di kung adlaw-adlaw ka inom DTX kwan.
1: Maganhagan.
0: Maganhagan, manubo. Tub-tub nga makulit.
1: Huwain na.
0: Kung ginapatihan mo nga base allergy lang man ang ginhalinan sang angioedema, maghimo sang listahan sang imo mga ginakaon. Prior sa gitawag allergy attack. Agud, ma-identify mo kag malikawan ang mga allergy triggers. Kung nagapalang hugot ang imo tilao kag hindi ka makaginawa after an allergy attack, makabigin na nga isa ka medical emergency. Gani, kinahanglan nga gilayo yun nga magpadulong sa emergency room. Hindi na magulat pa nga maglalaim mo allergy, hindi na magulat nga mapatay ka. Balon gid permi sang antihistamines kag bronchodilators. Kag ang mag-correct sang imo nga angioedema, imo mga allergy wala iban. Adlaw-adlaw inom gid DTX 500, MITC pure si agud amat-amat nga makorek ang imo allergy. Mabot ang panahon nga hindi mo na kinanglan ang mga antihistamine, ang mga bronchodilators nga spray-spray na, no? Awalan.
2: My family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compact
2: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar!
2: DDX 500!
3: Garantisado!
2: Epektibo!
3: Aramis
2: DDX 500!

0: Madrid. Epektibo na suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadabo pa nga iban, DES 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mga pinalaga namon nga sa gayon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-laing nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyGC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang